0: Leyte, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue lights. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Gold kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
5: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
6: Happy! Everybody is happy!
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Cheers sa barkada nating
10: Night Shift,
9: OT,
10: Breadwinner.
9: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
11: Let's go.
12: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
11: go with the flow.
12: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
11: Charmy!
8: Charmy, let's go with the flow.
13: Man, kita mo bang nakikita ko?
14: Oo nga!

0: kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita
4: ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Ang pananakit sa karawasan, ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass.
6: May direct edigas sang kaap para makapenetrate sang sakit.
5: Naka-epekto sa surut sang 30 minutos.
6: May long-lasting relief.
5: Tugtog 8 ka oras.
6: Para sa nagkapanalakit nga baka.
5: Liyaw kalikot sa salon pass.
7: This is a mental health acid camphor. It's a generic name salon pass. Symptoms persist until
8: treatment. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
9: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
10: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
9: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa apon ang Centrum Advance.
12: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
13: It's the best part of the day!

0: Ano mang pangarap mong trip, PureTex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa PureTex that you can lean on.
0: Para good mood, PureTex, the sleep specialist.
2: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
3: Kunangit ang sugod, sulit ang ending.
2: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: 101.5
6: K5 News
5: FM.
6: K5 News FM.
7: Oro sa K5 News FM Philippines. Mga K5. Alas 8, Jess Saga. Yes. Balik na mga K5 sa inyo naman para tuntunan.
8: Last and final stretch.
7: Pwede na ito mapakita ka K5 itan. Ari ang selebrasyon sa mga taga-Spain matapos ka nagdaog ang ila sa ni football team. No? Inang damo, bala tao ka K5 itan. No? Ipakita na ito rin sa ila ang selebrasyon. No? Tuyo. Tulugan. Aha.
8: Di ba pa inuma gatas to,
7: so, i-check na ito. Aring damo mo lang nakapulata, no? Aring itsura. Then, after isinang nakablog, aring duwani, Madrid, at the same time, aring sa stage, no? And then, atong sa babaw, iyan naman ito yas ang
8: Argentina.
7: Ang Argentina. Ginapagita ang Argentina, ginalagas ka pulis.
8: No? Atong lang nagakuan, gaigdaigdaas dalan, padala mo gabi.
7: So, aring na mga kakipaybo, ipakita na ito rin sa inyo, ang selebrasyon sa Madrid, Spain, matapos ka nagkampiyon sila sa World Cup, Diluglaog, Kakipaberica. Matapos ini sila nga nag-champion, no? Kag sa Bangladesh, gitinuntuhan nila ng isa. Kay ti, nagpulaw sila mo, tuyo-tuyo, Kakipaberica.
8: Tuyo-tuyo kayo.
7: Kay tanawon, gikun sino naglaog, ang iba nagkadrain gali sila yung Kakipaberica, no?
8: Tiyo, makakapulaw.
7: Tiyo, ang ibang dugabu, ang aring isa ni actually, panatiko gini siya ni Messi, no? Galing kay Waisak Baloya nga si Missy Perdiglis la. Ipapati lang siya kadao. Grabe kalipay na. Gini mo sa kaladawan. Tangiyang mga kopdanan. Ang World Cup kakipaberik is one of the among yung favorite sports sa bilog kalibutan. Siya ang may pinakadako nga stage in BA. Kamaling king ng kipaberik.
8: Baseball dako pa.
7: Oh, pero
8: baseball ang dako pa. Pero World
7: football,
8: Cup
7: football hindi mo gali masalang crowd. Ari, Ojotan. Ang kalipay ni sa Madrid, Spain eh. Pital sa Espanya, Madrid. Tanuha ko nung damo, Kipa Berik. Grabe ka pa ng tiko, no?
8: Kaya makawa mag-championship ang imong team.
7: Hasta sa punta, dupta na nga tao niya sa Mexico. Sa Spain.
8: Ang ilang LED na mo damo.
7: Proud din asli ang Kipa Berik kaya kumagdaw gila team. God. Ang isapatan atong

0: Dance Libertad ngayon kay Mukbalog sa naon na da. Bukot mayad. Mungking so ilan nun niya.
1: Ang isa ka masiwa board, kada meeting, inabayaran sa 12,000 pesos.
0: Ang panawag sina kakipal
1: per dime.
0: Per dime. So kung hindi ka mag-attend, why
1: ka man? Why ka? Per dime.
0: Kapila silang ba-meeting sa isa
1: twice ka? A month.
0: So that's 24.
1: 24. Plus, kung member ka sang committee, kaya may committee chairmanship nila.
0: Ano?
1: That 6,000 per meeting.
0: Why labot sang ilang mga perks ng travel, travel etc.
1: Fuel.
0: Diba ba yan? Ta na sila yan?
1: Why na yan? Rata.
0: Pero nga, tulong yung pamangkot is, anong ginabalik nila sa pumuliyo
1: as so, hindi magnubo delivery sa, of services? Hindi magnubo sa 30 ang bulan.
0: Hawak mo ang beat.
1: Na,
0: hawak mo ang beat.
1: Walk in the park. Ah, kanta-kanta na ma-meeting. Mahaw ka mo.
0: So, ang pamangkot na ito sa mong kakipay, Eric. As board, we are appealing because you are our voice. Kamu ang among tingog dira sa Prime Water. Hindi pa ding kamu mismo ang magtawag sa ilang tensyon. Kagambalon sila nga may galik kita dring tubo sang tubig sa Libertad. Kag ang gwapa, kagwapo, taway takilala sang market in charge sa Libertad. Ma'am, kontento ka na nagalamada ng ibong merkado?
1: Basi mahambal siya, teaser market in charge ko po tidala na yan, hindi niya akon.
0: Hindi. Kay mo merkado, drakapiktado, bisa ni-report mo manabi, mga ayaw ka manabi bulig na si mo department head.
1: Buti ganun nga maskin sa report na lang kung may kurswilo.
0: Oo, kaglabaw sa tananta, ni bala, gagiho man sila, nga inablang dugay-dugay na taugan. Ma'am, malihog ko dibi, okay, sanaw kag kada karigna sa merkado, takay bangon ng tubig, yun, agatubon.
1: Itan-itan, liyo ko ni ko, abis may microphone, this announcer's bot, kay mga akig ko.
0: Ha? Mga akig ka?
1: Oo, oh, kasi magladagdag lang, sugod ako.
0: Mga dasun. Nagaing na chance, ha? Oh, puro sa Monday, tama palupok. Ang gila kung di may suna.
1: Oh.
0: May suna sa Monday mo.
1: Ara na?
0: State of the Nation address na mo.
1: Ate, mahiya naman kayo dyan. Ano mo lang may hambal tas market, eh. Mahiya naman kayo dyan.
0: Bo. Do suna, number 4 naman ang imo ba?
1: Mahiya naman kayo dyan.
0: Ma, sino sila muya?
1: Kung dapat may huya. Ang problema kung wala huya. Ayan. Ligit ng jinti, mahiya naman kayo dyan. Yes, ando ka si Gisla, ngiti ko lang sila uya.
0: Ano, abi ko anay, sa joint venture, magagwapo ang serbisyo.
1: Supposed to be.
0: Apang nga sa joint venture, damo nausikan nga mga tubig.
1: Mm.
0: Kag daw damo, tao gariklamo nga perwisyo.
1: Ang joint venture dapat, nga ibalik na gamay. Nga ang nag-joint venture
0: para magnami ang serbisyo na.
1: Correct. So it is expected that the reason for a joint venture kay hindi kaya sang masiwa nga magpaayos ang serbisyo. Ergo, nga kung may joint venture, maayo ang serbisyo.
0: Okay. So amo ning gusto tayang ba?
1: Amo nang natabo na.
0: Basiwa Prime Water.
1: Okay.
0: Serbisyo o perwisyo. Another day, another FDLP.
1: Nami.
0: Nakuha mo naman ako permisyo.
1: Hindi magambal ganito na may aratas na perming aksyon. Diwat ba lang?
0: Sige. Basiwa Prime Motor. Serbisyo o kon permisyo. Another day. Another.
1: Nagamot na din ang kanduwa.
0: Nagamot na din ang kanduwa.
1: Basta ikaw. Nagamot mo na ba?
0: Diyos to man.
1: Okay na.
0: Ikina mo to. Okay na sa Senado, may katupunto mo.
1: Uh-huh.
0: Di, it should be ano to ganit, transparency for everyone, not only for one.
1: It should be transparency for everyone, justice for everyone.
0: Not only for one.
1: And not only for one.
0: Ha, magaling na?
1: Amo ginaida
0: ba? Another day, another FDLP. Di subong naman niya. Basiwa Prime Motor, serbisyo o perwisyo. Hindi na katunak siya maduha. Basiwa Prime Motor, serbisyo o perwisyo.
1: Oh.
0: Another day, another FDLP.
1: Nung maskong daw. Tignan mo na siya. Kung makita mo nga niya sa dalan, yung may galakat na muna, oh. Mga FDLP boys, yan mo na mga cool sign na naman gabago. Mga cool sign na naman, ha? Mga naman niyo.
0: Kailangan mo sa ito si kudumduman, oh. In fairness, dapat ginaya tagahan ang dress.
1: Sila ni Mami Spiranza, Julie. Niya perwisyo, eh. Lain maniman.
0: Ayo, another day, another FDLP. Nasa iluhanta si Carla, i-check ta this time kay Dogin Buy. Ano to mga suspect sa Carpenter case? Ato lang marine biologist.
1: Ang
0: pag-intindi ko, because wala sila makover sa hot pursuit operation.
1: That is the case.
0: Hindi nila ma-justify that the capture of the source.

0: attack is a product of the ongoing hot pursuit operation.
1: So, kay hindi mo ma-justify na naog siya sa regular filing and
0: because
1: therefore...
0: Because naglapse na ang reglamentary period.
1: Lapaw ka na.
0: Naglapaw na?
1: Lapaw ka na. So, dapat tani na dakpan mo siya within 72 hours.
0: So, nagsubra, kag hindi ma-justify ang hot pursuit operation. So, amo nang desisyon, ang kaso hindi pwede ma-inquest.
1: Hindi na.
0: Sa bylaw, regular filing sa diin ma-file ka sa prosecutor, tagaan zubina ang mga sospetsado para mag-counter affidavit and then when the case will be joint, it will be scheduled for hearing.
1: Yes. And after the hearing, tanawon sang piskalya kung may,
0: probable cause para ipustro ang kaso sa korte.
1: Kag may warrant na.
0: Buot si ganon, malawig ining batalya kagipagalik.
1: Sa simple nga istorya, ining mga suspect nga daw naga-helmet, nga daw may mga bulletproof, papulion ini sila.
0: Silinggani ni Carla, gi pamangkot ni Carla. Nga teaser, ano matabo? Sige, bantayan man namo na, monitorin man namo kung sila makanto. Isubong, definitely, ining mga ginpakasakaan kaso, they're still innocent people.
1: Innocent.
0: And they are afraid they can even just go wherever they go. Kahit wala pa man sila warrant to bares kaki Piberic.
1: Until proven otherwise, they are presumed to be innocent.
0: Okay, ara si Carla sa line number one. Carla, hingagaw ta. Kapton niyo oras, Arina. Kipab Carla na nung update ni kaso ni ni Kent Carpenter. Kagaling nga bahin, by the way, siya makautod na ton. Kung magtaas ang presyon sa dugo mo, delikado na Kipab Yarik mo. Matumba ka na yung Y-Pilas. Kag kung kaysa kung matama, magkataas ang presyon sa dugo mo. Ang delikado, gubo niya kidney mo, Kipab Yarik. Para nga mag-regulate ang blood pressure mo, inom ka DTX 500. Gapanami ni epektibo because epektibo. May antioxidant siya.
1: Yes,
0: ang antioxidant gali, hindi lamang galimpyo sa lawas mo but even controls the blood pressure. Kag ang ina nga klase sang power na hagalin ina sa DSE nga ara sa kada kapsula sang DTX 500 kaki 5 Eric. So, sa mga utod naton, likaw high blood, mintinar ka mo permi power trio, DTX 500, Mighty C, and D3 Bio.
1: Ang nami abin sa aton nga power trio ginambal ta sa Reljana sa aton tagpalapat.
0: Inim dyan indam, grabe, plano niya.
1: Ano ko no?
0: Nga sa Lunes, sir, madabayad ko sa promoter, madala ko radyo. Sige, balon mo kami. Nindyan kay maprograma kami. Balon na mo. Dala sa radyo. Nga babayad ko bill, pero mabalon ko radyo para mabatian nila ang inyong ginambal na. Husto na! Husto na! Parikoy! Ha? Inang hindi blag gintama katunugon. Kandalobla.
1: Hindi maging pagtunugon. Ga karaoke lang.
0: Oh, tiara siya no, ara na si Carla Noy. Hindi makontak si Carla, ha? Okay.
1: Kita ko
0: sa Lunes, no?
1: Kita ko siya.
0: Si Carla?
1: Ada sa CCTV, kita ko siya.
0: Oh, kita mo. Oh, di na si Carla, tiara man siya gali.
1: Newsroom.
0: Tatuwi siya to sa newsroom ka, ano? Siya man. Ano pang cellphone niya? Well, sa sininga matriyon, mga
1: ka-K5.
0: Kita ko sa CCTV. Pakantuan na lang siya di sa amo, no?
1: No? Ibilin siyang iyang sipi. Diyos ko.
0: With all the things. Ay, si K-5 Carla, may importante, may emergency siya. No?
1: Totoo, emergency.
0: Hindi, Carla.

0: nakalag cellphone niya may data, i-live stream mo na lang sila. No.
1: Tapos mabalka. Subong sini, mabayad na ko kay 5 Eljan, kay 5 Eric sa Prime Water. Day-day aring bayad ko, wala ka mga aksyon. Hindi ko nagigan ka dahil sa taga Prime Water. Mamba ka dahil nga, oh, live ka bala ato, kitanon ka to sa K-5 mo. Hindi ko ni mamba lang sa Prime Water. Ngayon doon, hindi ka ginmalahugan.
0: Hindi ah, kapanawagan lang tayo sa... Day, Carla, okay ka na? Safe ka na?
1: Ibigay na dito lang na cellphone. Ibang bili na, hindi na niya pagdala. Ano man nga.
0: Carla, si Carla.
1: Dito well, na yung mga cellphone.
0: Sometimes, ang panawag sila, may question na mo, what is your most embarrassing moment in life?
1: Mga bloopers.
0: Papayeta na. Doon na tayo sa kay K-5 Carla. K-5 Carla, ano na tabo? Anong pinakalate sa kaso? Sini ni Kent Carpenter. Di na asta ang kaso ka K-5 Carla. Matapos ginfailan kaso, o gimpasakan kaso, hindi man ginatudlo mga sospitsado sa krimen. K-5 Carla, good morning.
2: Yes, sir. K-5 Aljan, K-5 Eric, good morning. Well, Diyos ko, arigid yung speaker. Pero K-5 Aljan, K-5 Eric, sa atong sininga pag-update sa Negros Oriental Police Provincial Office kay Police Lieutenant Stephen J. Norda Polinar, ang ila sininga spokesperson, ako ng ila sininga PIO, K-5 Aljan, K-5 Eric. Base sa ila sininga investigasyon, may ara na sila sang apat nga napasakaan sang kaso, ang duwa diri ara na sa ila sininga custody, and then ang duwa kay kutungod nga voluntary ini sila nga nag-surrender. Nakagwa ini sila.
0: Okay.
2: Yes. Regular filing ini
0: okay.
2: sila. And then ang ila sininga
0: ining duwa na identify sino ni sila nag-surrender nga duwa.
1: COM.
2: Wala na.
1: Hindi si UM to UM
0: ang yan.
2: Yes.
0: MO. Si Okakoy.
1: Uy, naman tayo UM. Subo kay BB.
2: So wala naman siya. Si Okakoy. Kay K5 Eric.
0: Ikaw mula kay K5 Eric. Old maid.
2: So wala naman siya kung sinodari ang duwa nga ara sa ila sininga kustodiya kag ang duwa nga gimbuyan. Pero sa madumduma nato nga ang duwa nga una nga nagpadulong sa kapulisan, amo ni sila ang nakagwa na kay tungod na voluntarily ini sila nga nagpadulong sa aton sininga kapulisan. So murder ang ila sininga
0: kaso
2: ang duwa ti na inquest na to, ang duwa ni is regular filing. So pagahulato na lang ang ila
0: so ang duwa yang nadakop sa operation. Nadala sila sa inquest proceedings.
2: Yes.
0: While hindi nag-surrender, kaya nag-lapse na galing kaki 5 Eric. At ito gin-mention mo bala, ang reglementary period. That's why nga, regular filing.
2: Yes, so regular filing. Kagatingin na...
0: Kaya may isa pa kunong at-large.
2: Amo na, kaki 5 all dyan.
0: Kay lima mo.
2: May ala pag yung hambal nga anom.
0: So, anom na.
2: Pa-confirm.
0: Diba siguro nakpa lang ikalima, ikanom, may ikapito, wala naman.
2: Amo gani, kiti yung una-una nga press ko, nang una gin nga nagwa bala nga ara ng mga suspetsado, tatlo lang.
0: Okay.
2: So nagtaas sa apat. Nagtaasaka naman dayon sa lima.
1: Lima.
2: So pero ting apat nga niya, sure na ni sila. Ay tungod nga napasakaan na ini sila yas ang kaso nga, sila ang suspect. Pero sa aton sini nga pag-interview kay Police Captain Polinar, hindi pa nila mahambal nga case closed
0: okay.
2: na. Kay tungod nga ginahulat nila ang information from SITG.
0: Okay.
2: Kay K-5 Aljan, kay K-5 Eric. Kay ti, ang SITG ni Sakaron ang nag-auyat sa investigation.
0: Ang heads ng SITG, si Provincial Director.
2: Yes, si Provincial Director, si Police Colonel Timara
0: Alam.
2: Alam. So siya ni ang head sa nga SITG nga gintukod for Dr. Carpenter case sa K-5 Aljan na K-5 Eric. Pero ti doon ano kita, i-confirm ta ni Liwat kay tungod
0: ipabati,
2: na ang national.
0: Ipabati, tayo ba yung tingog na Captain, ano?
2: Yes, so ipabati na si Captain, ang, ano? Pahayag na nagikan kay Police Captain
0: Polinar.
2: Captain J. Narda Polinar.
3: Ma'am, ano pa sila? For preliminary investigation pa sila ng prosecutor's office, ma'am. So, we are still waiting for the commitment order kung saan ba talaga sila i-detain. So, bale ma'am, yung dalawa na in-inquest proceedings, yun pa yung nasa hold ng custody natin. However,
0: okay.
3: yung dalawa, which is na regular filing natin, na yung nag-surrender ng dalawa, ano pa yun sila, ma'am? They were subject for release nung Sabado. So what we did is we just monitor po yung whereabouts nila hanggat sa nababas yung warrant nila for their arrest ulit. So, yun yung nangyari sa atin ngayon, ma'am.
2: Okay. So, bali, apat sila. Robbery, homicide po talaga yung kaso. But yung dalawa, nasa custody nyo, yung dalawa nakalabas po.
3: Yes po, yes po. Ano po yan, ma'am? Dahil ano yan, dahil regular filing and under reglementary period, we don't take hold of them. So kailangan talaga natin silang i-release. Pero ano naman, ang ating measures naman dyan is minomonitor naman natin sila everyday na nandun lang sila kung saan sila, yung residence nila, ganyan, or yung kung saan sila pupunta.

0: process po.
1: So sir, ma-consider na po bang case closed po dahil po nasa custody nyo na po yung mga suspetsado?
0: Ma'am, I am not the right person to say no na case closed siya, ma'am, no, kasi the ITG is still in effect, no. So and andun pa naman, ma'am, no, we are still looking for the fifth suspect.
1: Okay.
0: So I don't think na I am the right person to say no na case closed na siya. So I'm still waiting, no, from the SITG, no, if we declare it as case closed. So right now I cannot comment on that po. I'm still waiting for.
2: Okay, keep up, Carla. So ang kaso, okay. Ang kaso is
3: robbery homicide.
2: Yes, robbery homicide, complex crime na, no?
3: Yes.
2: So ang natabo is atong duwaya na inquest sila, that's why nga ara sila sa custody, ginahulat na lang.
3: Yes.
2: Ang order sa korte kundi sila i-remit.
4: Uh-huh.
2: So, i-custody. Ano pa daw ganin sila kakipaberek?
4: I-custody gid. I-remit sila.
2: And then ang duha, regular filing magiya sa proseso.
4: Janay, klaro nito lang. Pila ang ara niya subungan na file na kaso?
2: Dua.
4: Ang dua yang ulihin
2: regular,
4: naglapse ng 72 hours, regular filing inquest gid sila na.
3: Yes.
4: So dua ya sure bol arines police.
3: Uh-uh.
4: Ang dua ya gid pagwa kay i-file ni what inquest sila.
2: Regular proceeding.
4: Okay. So, at least half and half.
2: Bisan pa paano may development.
4: At least half enough.
2: Pero may dua pa gapon nga at large.
4: May dua nga. Nga nag-anom na?
2: Anom ng suspect mo?
4: E nagdamo ako?
2: Oh, tiyan mo na ganis lingko ba si Badakpan ng ano, may iara naman ni Kapito. Yan lum, dumabot ako ng primero, apat.
4: Oh.
2: May kalima. So, ang ulihim nagwa, pagid, sa Dadakpan na sila talan, may ikapito, pagid.
4: This all started from three suspects hambang nga nagsulod sa balay.
2: Ikanom na, oh, correct.
4: Sa ulihim, nag-apat.
2: Kaya may lookout sa gwa.
4: May lookout sa gwa. Sa ulihim, sa Dadakpan ng apat, may ikalima pang at large.
2: Kag may ikanom.
4: Subong may ikanom. Diba si mga driver, guro ni Sangkwan?
2: Correct. Basta getaway vehicle. Oh.
4: But the fact remains that at least may duha na nga Dadakpan. May duha nga for filing.
2: Correct.
4: Kag may duha nga at large.
2: Amo nang di ba?
4: Amo nang klaro na.
2: Sige. Carla, thank you so much.
3: Yes, sir. Kiki Fefa John, Kiki Fefa Eric. Report, igikan sa Norpo. Ining balitang nadulong sa inyo sang DDX 500 Mighty Seeker D3 Bio. Ini si Kiki Fefa Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kang kalingawan sa Negro sa K5 News.
2: Salamat, Kiki Fefa Carla Defensor
4: may
2: Lunga.
4: May sound effects na magtapos siya.
2: Ano na?
4: Ini Kiki Fefa Carla Defensor.
2: No flash
4: sound effects.
2: No flash. Baka K5 sa ato naman sa nga pagpakalagad sa Karungadlaw, ha? Ano ayan ang dangtan sa nga kaso? Ha? Matumod gina yan, iniba na sila, amugin na mga may kinabtanan. But you know, the positive identification of the live-in partner, amunin nagbulig sa mga otoridad ta, para mapabaskog ang krimen na mga ako ng kaso. Batok sa mga sospitsal.
4: So, dyan may importante lang kadali si John Eric Rosal, ang KSS tabla sa
2: nagapamati isa?
4: Oo. May panawagan lang siya kay concern din sa bakod. Ato kayo, matcha ko, no, kilala ko ni. Kung sino ko nakikilala sa kay Max Torre, nga dire sa homeside.
2: Okay.
4: Palihog ka dito, kamo anay sa Cadiz, kidog masakit, no, kilala ko eh.
2: Max Torre.
4: Max Torre.
2: Wow. Sir so, Max.
4: So, palihog lang, kanto inyong pamilya niya, do dire sa homeside, kay ga masakit siya, do kinanglan tong pamilya nga mag-atipan lang sa iya.
2: Si Max Torre, di ga masakit, dito sa...
4: Dito sa Cadiz, kuno kilala.
2: So, basi may pamilya, kamo dire, mga pamilya ni Max Torre, dire sa homeside, o ga pamati kamo da, kantuan tabi, ito may kilala ko, i-text ko na karon to, at homeside gid. Sa barangay Gobra. Ipatry na itong kung sinong pamilya niya, no? Makantuan, sa Cadiz, no?
4: Sa Cadiz.
2: Okay. So, Sangilian, ga pamati sa ton, sa barangay Purok Pine Tree, oy, dumdamo, ginatag, ipagritan ni sa Constita Roda, Abadayos, dumdamo gito isa ka papel no galigit pala kala na kung gwapo nabilin to sa aton nga traktara ko isa gito ka papel gipadala niya kag Tita Roda good morning Badayos da sa may Abada
4: why not pa daon now talking about Roda kay dyan si Roda ang Hiles Night last 4 sa kagahon kuno may managyan siya going to Dumaguete nag increase na niya
2: Kuno
4: pa lang
2: nagsaka ng
4: nagsaka
2: gatong
4: nagsaka niya ang ilang gatong
2: grabe ka advance ba tabat gid inyo naman nabat yan another day another FDLP.
4: Naawo na tayong kamuto.
2: Ako, si K5 Elgin Castan.
4: Ako naman si K5 Eric Tiberio.
2: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: Bye-bye.
5: K5 News FM. News FM.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
12: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
14: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
15: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
16: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
17: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
15: Hindi lang gani-carots.
14: nilang karo sa mga kulturan.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
15: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kubalot, galingin dayon ang ako nulo.
14: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
14: Siling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
0: Basta.
14: Ano na yung engineer ba?
13: Maedukar ka pa.
14: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
15: Mga suki na itong atagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, no balang ipikto kung kulang ka sa tulog? May mga kauturan kita balang nga permi lang kulang sa tulog. Nagatrabaho kong gabi. Ining sige-sige balang nga kakulang sa tulog, makalain sa lawas? Kag paano makabulig si DTX 500? Kaupod din sila karong diskasyon ng aton CEO si Dr. Ramil Uy. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
8: Sa tanan aton nga mga suki nga atagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa Ikaayong Lawas. Kabay pa, nainom nyo na ang tanan nyo ng mga paboritong suplemento, DTX 500, Mighty C, D3 Bio, kag iban pa.
15: So, istoryahan ta kung ano bala ang epekto sang sleep deprivation o kakulang sa pagtulog. Ang pagtulog, ang isa ka pamaagi, agod, makapahuway. Ang tawo subong man, ang mga kasapatan, mapispis ka man sa kahanginan o maisda sa kadagatan. Tanan, nagakinanglan sang paghuway. Ano bala ang nagkakatabo sa lawas kung kulang kita sa paway, Dr. Ramil?
8: Sobra kadamo sang nagkakatabo kag malain nga matabo sa imong vital organs kung sigi-sigi ka nga kulang ang imutulog, Sir GP. Hindi kita abi robot nga hindi kinanglan paway. Bisan gani ang salakyan kung sigi andar 24 oras, di syempre wala untat biyahe, di dasig na gubai bangod sa mga gitawag nila nga accelerated wear and tear. Subong man, ining aton lawas, the more ka nga wala pa huway, the more nga nagataas ang gitawag oxidative stress. So wala na time ang imo nga mga init antioxidant nga mahimos ang mga free radical sa lawas. May tani kung bastante ka inom DTX 500 kag may TC kada adlaw. Kay dako gid ang mabulig sini sa pagprotekta sa imo nga selula kag sa imo nga mga tissue. Sa mga nagapulawda kag kulang sa antioxidants, di wala ya gainom DTX 500 kag may TC, yari ang matabo sa imo kon permi ka kulang tulog. Number one, memory issues. Nami man sa mga palautang, no? Nagapiga ang imo nga memorya bangod sa kada tulog sang tawo, nagapurma sang connection ang brain cells agud nga maproseso kag madumduman mo ang mga bag-o nga impormasyon. Tingala ko damo gid ya nga kwan, gabilin niya impormasyon sa ano sa auto ko kay grabe patulogon mo.
15: Kag DTX.
8: Di inong pa DTX 500 yung mighty city.
15: Yes, ang pagpulaw, Doc, ang nagresulta man sa pagkaaburido, pikon, hot-tempered, emosyonal. Kag sa ulihi, basi mahulog pa ni sa anxiety, nervous breakdown, depression, kag basi maghikog pa.
8: So, nagapigaw ang imong immune system sang wala tulog. Kita mo, Sir GP, pag kulang ka tulog, daw hilanaton ka pagkaga.
15: Gani,
8: lain matyag mo, no? Ginakataro ka, daw ginatrangkaso ka, ginasipun ka. Initanan, sinyalis lang nga, pigaw ang imo nga defense system bangod sa kakulangon sang tulog. Amo na nga, gina-advise gid permis sa nag-trabaho kong gabi, no? Inom gid DTX 500 kag mighty C. Agod nga mabuligan pakusog ang imo nga immune system. Anong tawag na? Graveyard
15: what? Shift. No, graveyard shift.
8: Graveyard shift, no? Mga gapulaw.
15: Kapulaw.
8: Yang mighty C, isa ni kaalkaline nga vitamin C nga mag-boost o nagapakusog sang immune system. Agod may ikasarang ka. May ibato ka sa mga bacteria kag viruses. So mga graveyard shift kag mga security guard.
15: Oo, security
8: guard. Nagapulaw. Driver, importante gininimo ang DTX 500 kag mighty C.
15: Kalabanan bala, Doc, nga nagatrabaho sa call center, nagatambok. Abi ko gani kon gapulaw ka, gaas-as lawas mo. Daw suli edukaw nga gatambok ang iban.
8: Hindi bala hambal ta, Sir GP, nga kung kulang kas tulog apektado imo brain, gapigaw imo memorya. Hindi lang amo sina, Sir GP, apektado man ang inhibitory neurotransmitter nga gitawag GABA, no? Ang GAMA, aminobutyric acid or ining GABA, amo ang mga nagakontrol sang hunger kag satiety o kon ang kagutomon kag kabusugon sang tao. Kung busog ka na, ginapunggan sang GABA ang hunger signal agod nga hindi ka mag-overeating. Kung gapulap ka, ini again ang apektado. That's why bisan busog na, namit yapon ka on. No? Sa mga nagapulaw kong gabi. So, I suggest para nga makontrol ang imo nga ining gitawag pag-control sa gana mo. inom giga dito X500 kag MyTC kung nagapulaw ka mo para hindi ka mo dalagko sang sagay kaon.
15: Low sex drive. Uy, gapadula gali isang gana sa sex ang mga nagapulaw. Si engineer way giniya gapulaw guro mo.
8: Wala eh, nami tulog na yan.
15: Bot silingon, pala tulog gid ka agi kuya gali. Kay sulbang gana ko. Kami ni engineer.
8: Kay gana TX500 kag MyTC Sir GP mo na nga premyado ang imong gan sexual appetite.
15: Abaw. Nagapataas magali dok sang risgo nga mag heart disease ang permipulaw.
8: Yes, including inflammation, paghubag kag ang risgo sa magka diabetes. Grabe na, apektado sang kulang sa tulog ang timely nga pag-release ang imong nga insulin sa gitawag beta cells sang pancreas kag kun sobrahan sa pulaw kapin pa kun habitual na permanent nang wala tulog posible nga mahulog sa gitawag type 2 diabetes kun hindi sa gilayon matapna. Now, paano tapnaon ang kulang sa tulog? Syempre, hindi ka magpulaw. Paano tapnaon ang pagkadalok? Syempre, manghatag ka. Pero kung hindi ka gidya makatulog kay may insomnia ka, sige ha inom lang ang DTX 500 kag MyTC kay makorek lang na ya. Ang D-sugar cane extract sang DTX 500 ang may kaangay nga epekto sang gitawag sleeping pills. Kampyon inumon sang mga may insomnia. Te, tulog timprano. Inom DTX 500 kag MyTC agod healthy ka per me.
0: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
17: Ilay-ilay di lacrosse, taas ang akon nga sugar, 375.
18: Saan nag-inom ka?
19: DTX 500!
18: Di na nalasubong imo sugar.
17: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500 MyTC ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako gali si Abigail Loser, saka estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Nasakit tayo na akong ulo. Ti inom ko MyTC alkaline vitamin C.
21: Kagsubong ka namin sa akong paminsari.
0: MyTC! Mapalit sa mga butika.
22: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
23: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
23: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: Roa City. Atubang sa PLD McKinley Street,
23: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
23: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
23: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
23: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
24: Informasyon sa ikayong lawas.
15: Para sa mga dugang pang health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MyTC, ang sige-sige bala nga pagbulad sa init sang adlaw ang makakause ng skin cancer. In fact, masobra 2,000 katawo ang nagakalamatay sa basal cell and squamous cell skin cancer kada tuig. Samtang 7,180 ang nagkakapatay every year from melanoma, the most serious nga sahi sang skin cancer. Dapat, kun ang trabaho mo permi nagabulad sa initan, kinahanglan may protection ka sa imo kalawasan, mga enforcer da, permi init, mag-inom sang DTX 500 kag MyTC kada adlaw, mga nagatrabaho sa kampo. Ang anti-carcinogenic kag anti-mutagenic properties ini ang makapasiguro sa imo nga hindi kagidya magka-cancer. Magkabuhi isang malawig nga tinuig, mag DTX 500 kag MyTC kada adlaw.
8: Amo na nga ang kahoy kag ang dahon. Wala cancer kay ginputos na sila sang antioxidant. So para ba transfer na kaunon man. Like sa ginahimo naton, ginom ta DTX 500 kag MyTC because antioxidant na nga from the plant sa gi-transfer sa aton nga lawas. Kung longevity lang man ang Stranger GP, o kung ini yung pagkabuhi sang malawig nga tinuig nga wala sang balatian, ang spin ang may pinakadamo nga healthy nga tao. Dugay na to yung gakapatay mga tigulang. Balo ka kung ano ilang mga sekreto, Sir GP. Grabe pa kaunon mga raw vegetables mo. No? Fresh vegetables kag olive oil. Grip wine kag steady parts ang ilang diet. Simple man lang sekreto sa pagkabuhi sa malawig. Siyempre, preska nga hangin. Wala stressor, boy. Gulay. Utan, prutas, the healthy fats kag exercise. Kung summarize tapagid, ang nagapalawig sa kabuhi amo ang gitawag, siyempre, less pollution, jutay nga karne, jutay nga tamis, nami ang hangin, exercise kag madamo nga antioxidant sa linsa, prutas kag utanon. Tikon antioxidant lang man ang inyo ginapangita, pero may namo ginabalik-balik di. Nga, ibagid kung pala inom ka DTX 500, ibagid kung pala inom ka MITC, kay sobra-sobra ang antioxidant units nga mahatag sinisay mo. Pero may namo ginabalik-balik, pag nakainom ka sa DTX 500 kag MITC, daw nakaka o nang kapulo tubtub 15 ka klase nga prutas ka gulay kung nakainom ka sina. Meaning pa kung damo gid kaya antioxidant nga ginainom, ti layo kaya sa mga problema sa kurason.
1: Problema sa kurason, no? So ang pag-inom sang DTX sa 500 kag MITC, no? Alkaline vitamin C kada adlaw, ang nagaprotekta sang mga selula sang aton nga kurason agud ini ang indi madamin sang oxidative stress, no? Kag malikawan ang madamo nga balatian sa kurason, Sir JP.
2: Isa sa pinakadako nga benefit sang DTX 500 kag sang MITC ay ang pagtapna sang oxidative stress, kabalo na gito na tanan, no? Pero ang oxidative stress caused by free radicals, it's not all bad, no? Ginausal man ni gani sang aton mga macrophages, no, in killing bacteria and viruses. But kung sobra-sobra na ang oxidative stress, ini man nga oxidative stress and free radicals, amo mo ni ang makapatay sa imo mga white blood cells, no? So, kanan may balance. That's why gatumalta DTX 500 kag MITC adlaw-adlaw para matap na ang excess free radicals kag oxidative stress nga hindi na kanan sa aton lawas nga makalain even sa aton mga immune cells. Kung gusto mo bakod ang imo immune system, mag DTX 500 ka adlaw-adlaw, mag MITC ka adlaw-adlaw para matap na ang excessive oxidative stress sa aton lawas.
8: Te, stress ka na daan sa trabaho, pangabuhi kag problema, stress, may stress ka pa sa gitawag oxidation. Te, hindi ganyan malikawan, damo stress sa kabuhi. Dapat hindi taman paglikawan ang pag-inom sang DTX 500 kag MITC kada adlaw.
3: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agod maging mas hubid sa itad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
4: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
19: Imong blood sugar test.
4: Kina tong score gani?
19: 470.
4: Nagtiko 2
19: sa gabi, 2 sa
4: ilan na lang imong blood sugar?
19: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
3: DTX 500.
24: Informasyon sa ikaayong lawas.
19: Daw pariyo lang na nga kung hindi mo malikawan ang stress, hindi mo man malikawan ang tupad mo kung baho ang ilok.
8: Ragoy.
19: Damo sa nagapaligo, pero daw ay lang yapon ligo. Kay hindi DTX Beauty Soap ang gamit.
8: Wow.
2: Kay sala ang habon.
19: Sala ang habon.
2: Hala ang habon. Dapat ang habon mo DTX Beauty Soap na VCO nga kaya tap naon mga mikrobyo nga kapabaho sa imo lawas. May ara manini nga papain nga linsa papaya nga gapaputi sa imo. Tanawan niyo sa JP, hamis, no?
19: Yes.
2: Hamis, gapula-pula kay ang habon sakto. Ha, ang habon puno antioxidant kay may DSE nga makita niyo man sa DTX 500 ari sa habon. Hamak mo may habon ka nga ga-exfoliate sa imo.
8: May habon ka nga nagaprotekta sa imo panit.
2: Uy. May ga-detox pa sa imo skin cells.
8: Ga-protection, ga-tinlo, ga-patay kagaw, din ka pa DTX Beauty Soap.
2: Kung gusto ka beauty ka, kaghamot ka, mag DTX Beauty Soap ka, parisan mo sang kampiyon Doksam nga deodorant. Anong deodorant ta, Doksam?
8: Tungod sa kadamo user sang Klinika Diopres.
2: Grabe.
8: Ubos mo, mining pa damo gid baho ilok. Oh, hindi gali. Damo gusto nga maghamot kang ilok. Ano ko damo baho ilok.
1: Oh, protektado ka, Sir Boy. 48 oras, Sir Boy. Basta naka-clinica, Dio Fresh. Kaya yung extra virgin coconut oil sina, Sir Boy. Amo na nagapatay sang kagaw.
8: Pag wala ka baho ilok, meaning pa naka-clinica, Dio Fresh.
2: Okay. Anyway, no, ang clinica, Dio Fresh, may tea tree oil, may VCO. Ang VCO, kaya tap na on mga mikrobyo nga gapabaho si mo ilok. That's why ang clinica, Dio Fresh, hindi lang niya deodorant nga ginaplasan, ginapamot. up? No. Ginapatay gid ya ang cause sa pagbaho sa imong ilok. That's why it gives you longer freshness. 48 hours of freshness kung ang imo deodorant, Clinica Deo Fresh Deodorant. Doc Sam.
1: Pero kadaga, Sir Boy, namigid magpangapi. Wow. Painit sa aton nga chan. Pero nami ang healthy coffee ang aton gamiton. No? DTX coffee mix. No? Samtang nagahigop kasi nga kape, Sir Boy. Ginahugasan, ginatinluan ang imong nga selula. So, hindi magtigulang selula. Hindi kita magbalatian basta ang kape naton. Kampiyon, no? DTX sa coffee mix.
2: Amuna sa akto, Doc Sam. Start your day, right? Kadapat ang imo coffee, DTX coffee mix. Pero kung may budget, no? Kag medyo may nakuha mo na ang bonus mo, mag DTX premium coffee ka. Ang pinaka-basko klase nga kape for me nga, duwa ang super antioxidant, may ergotayonin, nga halin sa gano mushroom, the herb of immortality, hambal sa ginatawag sa Chinese medicine. That's why it prolongs life by, ano ginihin mo sa ergotayonin? Ginahugasan, ginatinloan ang mga usado ng antioxidant sa lawas like vitamin E, vitamin C, ginirevive ni ergotayonin nga makita sa DTX Premium Coffee, may wow. DSE. Nga so, pinaka-baskog. Yes, Dr. Camille.
8: Nami ang DTX Premium. Kung may budget ka man lang, DTX Premium ka. Bakal ka, bakal ka gani sa mga mahalalon nga kapida sa mall, ina pang DTX Premium, mga kabarato lang. Barato. 20 to 25 pesos goro, Sir Boy, ang isarpi.
2: Correct.
8: Pang kape nga rin sa gidagad. Pero, ang iya sugar, stevia.
2: Stevia.
1: Oh, natural.
2: Diba? Kasi timplahon, pambis ka magbainchin ko.
8: Pero kung gatipid ka, DTX ko ani. DTX ko. Damo na ang nadik.
2: Damo na nag-addict sa DTX Coffee Mix kag sa DTX Premium Coffee. Kay tanan-tanan may DSE nga gapahubin si mo abang gapangapi ka din kaplakita kape ha nga gapahubin si mo. Amo ni ang DTX Premium Coffee ang paborito sa mga health conscious people.
1: Yes.
2: Kasi lain yang
1: ang iban, Sir Boy, budlayan magtulon sa ditribayo, Sir Boy. Ginapuga na lang nila sa buwan sa ila kape.
8: Ang iban man ang kuan lang DTX 500 capsule, ginabutang na lang sa kape para sabay na lang tara.
2: Boy, kampiyon, may MCTs ka na, naprotektado ka na kontra virus.
8: Wala problem ya kung ihalo mo DTX 500 ka capsule tapos pugaan mo ditribayo, wala gid ya problema, Sir Boy.
2: Extend may maka, may kalabuwas ka. Ini nga mga imported Peruvian herbs gapan nami isang imo blood flow kun nami ang blood flow mo nami ang delivery sa minerals vitamins sa imo selula nami man ang paghimos sa basura sa imo selula mga carbon dioxide yun, mga waste product pangkwaon at tanan ni extend panghaboy no pagwaon sa lawas pero ang blood flow amo na ang sikreto nga nami ang flagpole nami ang kayon sang backho mo kung ikaw naka-extend supplement, no?
8: Siyempre, importante da, kung ga-extend ka nami man nga dugangan pagid nimo sang nami nga gitawag blood circulation.
2: So, pamasahe ka!
8: Pamasahe. At least, damo bla naghambal sa akon nga gusto ka hindi ka dali magtigulang. Dapat isa sa i-consider mo is imo nga blood circulation. Mapamasahe ka. Either ka isa or kaduha sa isa kasimana, Sir Boy.
19: Correct. Importante ang touch therapy,
8: no? Kag ang mga kuha niya, mga ano na, mga
19: points
8: bla kaya niya manong
19: pressure points
8: makabulig ang pagpamasay gamit ang siyempre permi na mo na ginabalik-balik ano gani aton
2: bag DTX herbal oil
8: ma-DTX herbal oil la kami kay basi
1: baguna.
8: Kay taka na mito sa isa ka blood juice kay ginapiki. Basta dugay-dugay mo naman yung piki on blah.
2: Herbal oil ha, DTX herbal oil.
19: Duwang pilihan, lavender, lemon.
8: Pero kung makasigurado mo, bakalgid ka mo sa mga legit na to nga mga reseller, legit na to nga mga butika. Amo na
2: ganyan.
8: Kag siyempre sa aton nga mga Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga mga product center.
19: Alright. Paano mabuligan ni D3Bio ang mga lalaking hindi ka mo magka-cancer sa prostate o problema sa prostate sa Talk ni Doc with Sir Boy Zulweta.
5: Talk ni Doc!
2: Thank you, Sir JP. No? So, mga adlaw, tunanta, paano bala makabulig si mo si D3Bio, si Clinica D3Bio kontra BPH o benign hyperplasia sa prostate mo, no? And of course, ginatawag sa enlargement sa prostate. Hoy! Mga lalaki da nga 40 up, no? To 50. Hoy, pamati ka mo.
8: Mga lalaki da nga daw dugay-dugay ihi.
2: O, oh, dugay-dugay ihi.
8: Kay kakadisturbong tulog mo. Especially kung kagabi o na, Sir Boy mo.
2: Yun, alas 3 gamata, alas 2 gamata, no? Kay ihi ka, ay basi dako na ang prostate mo. Paano wala sa Clinica D3Bio makaipaiwas imo sa pagdako sang imo prostate, Doc Ramil.
8: O nabalaan na to pag prostate problem, disturbo gid sa tulog.
19: Mm-hmm.
8: Sobra ka tatlo nga magsigi ihi panahon sa gagabion, dako na nang problema. Isa sa mga rason nga nagka prostate problem is hormonal imbalance.
19: Mm.
8: Nga aga ka hormonal imbalance tungod kay kulang nakasang healthy oils.
19: Mm-hmm.
8: Nga nga wala ka healthy oils, puro lang mantika nga pinirito mo.
2: Lain.
8: This is the time nga kung nag-edad na ka 40, kinahanglan mo ang mga healthy oils from extra virgin coconut oil nga ginhalo ang vitamin D3. Amo nang makita sa D3 bio. Pagpalainom kasi na, layo ka sa problema sa gitawag ining cancer boy, prostate problem or mm-hmm. BPH or mm-hmm. ining benign prostatic hyperplasia.
19: Mm-hmm.
8: Ang pag-enlarge sa imong prostate. Kay once nga maghubag na, magdako na da, ipito niya ang alagyan sa imong ihi. Mm-hmm. Amo na nga dugay-dugay, hindi mo maubos ang ihi, sir boy.
2: Correct.
8: So, mm-hmm. isa sa mga rason nga ang naghubag na siya is kagaw. Pag ang kagaw nakasulod sa imong ano, sa imong organ, anytime pwede ang rason nga amo na maghubag. Di kung pala inom kaya D3bio, nabalaan na to nga ang D3bio is antiviral, antibacterial, kaya niya nga pati yun ang kagaw, hindi maghubag ang imo nga prostate. So, in short, kung nag-edad na ka 40 up, you need to drink D3 bio.
2: Everything.
8: Because kaya niya pati yun ang kagaw, kaya niya i-correct ang imo nga inang hormonal imbalance. Mm-hmm. So, wala naman ibang rason, sir, boy mo.
19: Correct.
8: Mm-hmm. Nga pwede nga maghubag imo kan hormonal, kung hindi hormonal imbalance, kagaw.
19: Kagaw. Mm-hmm.
2: Oh. Walang gid, walang gid ang cause, no? Mm-hmm.
8: So, kung nag-edad na ka 40 up, namigid niya adlaw-adlaw, at least, di magdubo tatlo tub-tub anom ka mga soft gel sang D3bio imo inumon before pa maghubag ang imong prostate.
5: D3 bio, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 bio kana. Ang D3 bio puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 bio adlaw-adlaw. D3 bio, D3 bio with Physio.
6: Ako si Ana, before problema ko gidang akon irregular nga regla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabagat
7: sa mga butika.
5: May DC! Ang alkaline nga vitamin C!
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang may TC. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa may TC, efektibo.
5: May TC!
7: Mabalik sa mga butika.
10: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang.
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Unistream. Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City,
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street,
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: San Jose Antique, Wankyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sun Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
25: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
25: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
8: May mga herbal tip taga juice tip sa mga may amo na problema, sir boy.
19: Oh.
8: Like, you can have your tomato juice.
19: Kamatis.
8: No, one half glass two times a day before meals. Because of lycopene, grabe, no? At the same time, ang watermelon juice. Tanan nga, nagapula-pula nga mga prutas kagulay nami sa mga prostate. While you are taking your D3 bio, mas dasig siya mano.
19: Ma-absorb na, no?
8: Oh.
19: Mag-correct, no?
8: Hindi nakakinanglan magpa-opera.
19: Nan, no? Iwasan ta ni ang prostatitis ni, lalo ng acute prostatitis, no? Mag-clinica D3 bio ka mo adlaw-adlaw, no? Ining prostatitis ni or BPH ni benign na prostatic hyperplasia, ini siya kasabad gini sa mga lalaki. Number one, ginapaihi ka alas dos, alas tres ang kagahon, isa o duwa ka tatlo, ang baldokramil. Yeah, ang lain pa ni, why kaga perform mayo, no? Kagahon, ginapakdol ka man sa kasawa mo, kay pigaw na ang imo sex drive. Kita ko ng imo prostate.
8: Siyempre, may inflammation nga gatabo mo.
19: Correct, no? Di initanan-tanan, ginakorekt ni Clinica D3 Bio, paano? Si D3 Bio, may ginatawag lauric acid. May mga ara, man siya gani, mga other chains or chain triglyceride like myristic acid and oleic acid. Ano ang ginaobra sini? Ang ginaobra sini, ginapanubo ang ginatawag nga 5A reductase. Ano niyang 5A reductase? 5A reductase is an enzyme that converts
2: to testosterone, the male hormone, to dihydrotestosterone. Tining
8: ang rason nga nga gahubag.
2: Gahubag. Tining dihydrotestosterone ni magdamo ni amuniga pahubag sa imo prostate. Kung katumal ka D3 bios, ang klinika D3
8: ginakorek bios, niya ina hormones.
2: Ginakorek niya ina hormone, correct na Doclamine. That's why layo kasi ginatawag niya prostatitis o benign prostatic hyperplasia or BPH. No? So, hindi lang sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, ikaw ginaamligan ni klinika D3 bio. Pati si Manoy, ginabuligan man para kung, makaiwas sa
8: prostate. Kung palangga ni mo imubana, nga layo sa amo nga problema, hindi disturbo iya tulog, hindi man ka madisturbo, painom mo mo ditribayo. Pero kung hindi na palangga ni mo yung bana, hindi na paim na.
2: Kung tawa.
8: Paim na ditribayo. Mga kabataan nga may pag-ulikid sa ilang mga parents nga may mga amo nga problema, paim na ditribayo. Para nang wala pa bala inakabalatean sir boy, kung painom mo na, kag ari pa yung pinaka the best, layo ka sa prostate cancer kung adlaw-adlaw ka. Nakainom di tribayo.
25: D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio.
25: D3 Bio. Ang D3. May Physio. Ang Physio. You may D3 Bio.
8: Dugang ang mga health benefits kung adlaw-adlaw ka gainom sang D3 Bio. Termina to ginabalik-balik ni Sir Boy. It will promote ining MCT blas sa D3 Bio. Ginapromote ya ang stable cognitive and emotional health by enhancing probiotics or good bacteria well-being. Kung nami ang imo good bacteria sa imo tiyan kay pala inom ka D3 Bio, nami ang imo nga emotional health as well as your intellectual health. Nami imo mudo, nami ang imo pamatyagan tungod kay nakainom ka D3 Bio. Because ining mga probiotics amo ning responsable nga himo sang mga nami nga hormones, mga happy hormones sir boy, serotonin, dopamine, no. Kag ining mga lactobacillus reuteri, isa ni sa klase sa mga probiotics nga nakit-an nga kaya mag-regulate sang hormone nga oxytocin.
2: Payo pa sa kaon oxytocin mo ha.
8: Wala. Para na nga nami ang gitawag imong positive emotion. So, in all, kung adlaw-adlaw ka ganom D3 Bio, wala ka problem sa gitawag imong mudo, imong emotional health. Tungod sini nga rason.
2: Di mo makita ang epekto sa klinika D3 Bio and probiotics. No? Gabigit ang kombinasyon sa klinika D3 Bio sa probiotics. No? So, di mo makita nga ang imo mood. Ang imo mood, ang kag imo cognitive intelligence ganami kung gausal ka sa klinika D3 Bio Doc Sam.
1: Kung ikaw sir boy stress, no, syempre malikawan ta na tungod sa ginatuwag kadamuan sang probiotics sa aton nga tiyan, no? So ang klinika D3 Bio ginapanubo niya gali ang cortisol hormone ta sir boy, no? Nga amo nang kabangdanan sang osteoporosis, no? Hypertension, no? Ang halit kung taas ang cortisol hormone mo, pwede ka man magka diabetes, no? Depression, no? Pero kung naka D3 Bio ka, sir boy, ining cortisol hormone, nag-nubo. Kaya yung D3 Bio, may arasas ang ginatawag anti-stress activity, no? May arasas ang ginatawag polyphenol, medium chain triglyceride, no? Nga arasa coconut virgin oil, sir boy. So, malikawan naton ang stress kung naka D3 Bio kita.
19: Why isang pinakasabad nga balay, kundi amo ang asawa palawalwal, palakig, palabinghal, pirmig pinangakig. Oh, gamo ang balay ko na mo nang asawa. Abiri galuhin nyo na D3 Bio. Kulang na sa D3 Bio. Nga ang D3 Bio nagapromote sang absorption sang magnesium. Kag ang magnesium amun ay nagastimulate sang GABA or gamma amino butyric acid receptor sa brain nga nagaparelax sang aton utok, nagapakalma kay misis, nagapastop sang walwal ni misis, gabuot si misis.
8: So inom gid D3 Bio kay nga grabe o kadamo langgid sa mga health benefits. Halin sa imong ulo pagkadto sa imong til, halin sa imong baba pagkadto sa imong tinai. So damo gid ya mabuligan kung adlaw-adlaw kagay no D3.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas.
12: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Dios magapakamay sa tuntanan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. Number one, K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka habang may pantulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon

0: aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Ay, Mads, hindi na yung mapatiyan. Basi may ginatago ka lang daya sa bulsa mo.
2: Sa bulsa ko, may unod gid man eh.
1: Amo gali, Mads?
2: Ari di ho, paniyo kagresibo sa mga utang ko.
1: Biskan shin, wala ke.
2: Bisan 50 lang gani, wala ko di eh. Mangayo ka pa sang shin.
1: Mads, pero may sensilyo ka da sa 1,000, Mads.
2: Kun mapasensilyo kaya, Mads, may ara ko. Pero kun manghulam ka, wala gid ko ya.
1: Sadya-sadya, eh, no?

0: Boss Rocket, may pamangkot naman ko sa imo.
1: Boy Ramon, basta wala lang bayad, magsabat masabat, kuya.
0: Hindi ah. Parte niya, boss, sa plabutong eleksyon.
1: Ayaw mong gali. Amabudlay na nga istorya. Kinanglan yung guro nga ha, may kapita, good nga mayong aton istorya.
0: Isa din tamo ko, boss, kaya wala man ta kwarta. Egg lang ta kagham ah.
1: Oh, ano nga egg kaghaman?
0: Igham ah.
1: Aham! Abaham! Kabudlay sila sabton sa pamangkot mo. Manang eleksyon, kinanglan ginasang hatagay kwartay. Kita mo kung eleksyon, kung may hatagay kwarta, dasig lang makadesisyon ng tao.
0: Ay, oo, boss.
1: Amo man na sa aton istorya, kung may kwarta ta dinami ng istorya ta.
0: Pero wala labot mo sa kwarta, ano bagit ang dapat talantawon sa politiko sa palabuton ng eleksyon sa barangay?
1: Mamati ta sa mga plataporma, hindi lang sa puro porma.
0: Ah?
1: O galing ang kamaturan sa mga politiko, Subong.
0: Boss?
1: Maayo na na sa plataporma, pero kung makapungko, nagakalipat na na sila sa ilang promisa.
0: Ay, sakto kita, boss, no?
1: Amo na nga kung eleksyon, kalabanan nga ginahulat sa mga botante ang kwarta nga tag sa politiko. Kay tapos na eleksyon, hindi naman na madumduman sa politiko mga botante.
0: Amo na aton, boss, kung sinong mahatag sa aton nga politiko, batunon ta na nga.
1: Ang lain lang kay hindi man ta makabaton.
0: Nga aman, boss.
1: Kay ti ikaw, hindi ka hindi makabaton, kay hindi ka man botante. Kag wala ka man ka parehistro.
0: Ay, ala, sadya-sadya, ino.

0: Ah, makagwa ko di jaguara. Sorry ka na lang, ha?
1: Bao, wala ka kaya naluhoy sa akon, busba.
0: Paano ko makabatyag sang kaluoy sa imo? Kay hindi taman kagani, pamilya?
1: Oh, ampunan na lang ko pala, boss. Maluoy ka man sa akon, boss. Kaya kung makagwa ka na di, ako na lang gidi ay isa.
0: Ah, kaya mo na. Ikaw pa.
1: Mas maayo ka dyan, boss, ka makaupod ko sa imo.
0: At diri ka lang, ah.
1: Boss, kunopdon mo ko sa gwa. Mapaulipon ko sa imo, boss, ya. Tanan nga sugo mo sa akon, boss. Pati ihon ko na ya.
0: Ahara ka naman.
1: Ito na ya, boss.
0: Wala pa ko ka pamatod kay ti. Hindi pa man ko kapati sa imo. Kay basi pagwa ta di. Asta na lang bala na sa hambalhaw.
1: Boss, hindi po sa...
0: Ah, sige. Dali lang ah. Kay mangihi ko anay. Dili ka lang ha?
1: Oh.
0: Kay samtang nagapangihi ko, paminsaron ko sang maayo.
1: Kabay pa, boss ba? Bahaw. Kabay pa nga. Mapinsaran man ni Boss Norbing nga updon niya ko sa pagwaya ba? Kaya kung hindi, mano ko di yaman, mamurto-murto. Gusto ko niya nga makagwaya. Hinatakaan ako daan sa pangabuhi dringang hari sa sunod niya amusin eh. Katalakaan ng gide. I cannot advance to penitence. Sadya-sadya, ino.
2: Panumpa.

0: Sekretary Magdalena.
1: Ano na naman, Burog?
0: Kada mo na tani isang pwede, tayo palapaw sa barangay, no?
1: Ay, naatani lang, ha?
0: Iti, hindi man tayo makadesisyon, kaya tulog pa man si Kapitan Japon.
1: Mas dami, gani nga tulog siya, kaya makapagusto tayo.
0: Ay, ba? Te, paano kung makabugtaw siya?
1: Ate, manginwala tayo eh.
0: Ina, kung mapati siya sa aton eh.
1: Papatihon ta siya eh.
0: Paano nga ni kung hindi siya magpati?
1: Piliton ta siya nga magpati.
0: Grabe ba?
1: Wala sang rason nga hindi siya magpati sa aton niya.
0: Okay nga aman.
1: Kapati ta gani siya biska hindi siya mapatihan.
0: Ayaw ba? Sa bagay, no? May punto ka man, ha?
1: Dapat lang ang magpati man siya sa aton. Kikita ka ni, kapati man siya siya, bisan do imposible na patihan.
0: Ati sadya-sadya, you know? Wow!

0: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Kugali si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit siya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon,

0: klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
1: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalin Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squalin Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatian.
0: Dr. Pinoy Squalin Capsule, protection sa mga balatian.
2: Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
3: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
2: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
4: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamin kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
9: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
11: Happy!
12: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift,
15: OT,
16: Breadwinner.
15: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
17: Drink responsibly.
15: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
18: Let's go.
19: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
18: go with the flow.
19: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
18: Charmy,
20: let's go with the flow.
21: Man, kita mo bang nakikita ko?
22: Oo nga, kitang-kita.
23: Ganado kaya malusog.
22: Kitang-kita.
23: Timbang ay mabigat.
22: Kitang-kita.
24: Bimeg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
25: May kontrabaho formula pa.
26: Walang amoy.
22: Kitang-kita.
23: Ang pangarap ng pamilya.
24: Sa Bimeg Premium, kitang-kita ang galing.
27: Ang panalakit sa karawasan ang makauntad sang imo maayo nga mga gawi.
28: Mag-usar sang salon pass.
27: May direct edi nga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
28: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
27: May long-lasting relief.
28: Tugtog 8 ka oras.
27: Para sa nagpanalakit nga baka.
28: Liyong kalikot. Salon pass.
29: This is a mental couple acid camphor. It's a generic name salon pass. If symptoms persist, consult your
30: doctor. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
31: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more

0: daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
1: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
4: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
5: It's the best part of the day!

0: Daddy Bantol, may pamangkot ko sa imo.
1: Ano naman, ina Jupiter? Do may exam ko yung blapermi sa imo mo?
0: Paano kung magagawad ka na, Dad? Damo ka man imo sa barangay?
1: Siyempre, may son. Kung natagan sang tsansa, gusto ko magbulig sa aton lugar.
0: Ano ang una mong imuon, Daddy?
1: Una, gusto ko mangin matahom kag limpyo ang barangay.
0: Te, magpanglimpyo ka man?
1: Ah, hindi eh. Masoho lang ko yan kay may sweldo naman ko. Kag mahimo ko sang project para sa Chinilas.
0: Ano, Dad?
1: Butangan sang pangalan ng tagsa kapares para hindi madula.
0: Grabe na pinsaran mo, Dad ba? Ang wala na pinsaran sang buang, napinsaran mo ba?
1: Kag may ara pa ko isa ka project, ha? Buligan ko mga kabataan sa ila pagtuon kag mga aktibidades.
0: Wow! Maayo na, Daddy. Kag may tao bing mareklamo si mo ba?
1: Pamatian ko siya eh.
0: Kag kun hindi bi maguntat, Dad.
1: Hatagan ko pulungkuan.
0: Nga, Dad.
1: Eh, para makapaway siya samtang nagareklamo.
0: Daddy, seryoso ko bala. Ano gid ang gusto mo nga ma-achieve?
1: Gusto ko nga kun may promisa. Tinguhaan gid himuon. Kaya ang serbisyo publiko hindi lang inaasambal.
0: Wow, Daddy. Seryoso ka gidad ba?
1: Siyempre, anak. Pero may isa pa gid ko ka plano.
0: Ano na, Dad?
1: Kun magkagawad ko, hindi ko di magpungko sa balay bilog ng adlaw.
0: Maayo gid, Dad.
1: Eh, mapungko na lang ko sa barangay hall. Kag maghulat sa mga kalawaton.
0: Hala, sadasadya eh, no?
2: Ay, hindi ki-pengi pa na.

Hay. Kami nga usang balay ko na ko lang isa. Kanamigid ko na rin sutab ko nga bata. Kaya kung mamati naman ako sa radio, base kung sutabo naman ko ni sa mga DJ, ilabi nagid si DJ Borjok. May bago ba ito sa nga daan nga gina-endorse nga energy drink eh? Nga Nervous Energy Drink. Siling pa niya, pag meron ka nito, palagi kang talo. Nervous Energy Drink. Wah! Ay, kanamitan ni pamatian. Kaling, basi mataka naman ko. Patyon ko naman ang akong radio. Kaya katalakas ang pangsutab nila. Saja-saja inaw. Wah!

0: Mega bongkoy? Oh. Doon na, may hindi mo permada siya bonga. May ala ka naman bagong?
1: Siyempre may kukulito eh. Kabalo ka bilang adamo, kay Kuya Kwarta.
0: Wow! Damo, gen? Tiyanong yung bakal mo?
1: Wala.
0: Wala,
1: ha? Oo, gen-save ko ito na na.
0: Ati, mayo man na, Mega. O, gali, diin mo ginbutang.
1: Separador.
0: Ara pa?
1: Oo, ginakulbahan ko lang. Abrihan kay Basi magasto ko.
0: Ba? Pwerte ba? Mm. Pero may gubongkoy.
1: Mm.
0: Kung na mo kakarta, pero hindi mo magamit. Da wala mo na pulos, Meg.
1: May pulos eh. Ginatanaw ko lang kadaga.
0: Ha? Ang kwarta, ginalantaw mo lang kadaga?
1: Oo. Kay picture to siya nga kwarta.
0: Ha?
1: Ginpicturean kong damo-damo nga kwarta tapos kipaprint ko.
0: Animal, abi ko anay kong piho na.
1: Mm. Sali naman tabi makuha siyang kwarta kay walang-wala man ta.
0: Tino nandoy ko lang ambal mga bago lang.
1: Ay, istorya lang eh. Wala man bayad magsugod. Wala bayad magsugod, di bla?
0: At isa sa sadyay, no?
1: Ha ha ha ha!

0: sundabagin ninyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka pala tiyan? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agod maging mas hubid, sakitad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Salit si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales, ang una, wala git ko gainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala git ko nagbatsyag asin. Salamat git DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
4: Sa una,
3: good day, magid ako sa akong body odor.
4: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag
4: naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
5: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
6: Fritzy Pedreita, Valladolid. 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghaganhaga na ang akon nga ginabatsyag.
5: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatsyag sang amo sini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na.

song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Miskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasi ka pagdingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkanto sila yung isang nagligad, kisa aking kidya katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sa
0: Mighty C. Mighty C. Mabakas sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabakas sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ako nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
8: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, kaalay ang akon nga balikawang permitungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
7: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
9: Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko,
9: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
11: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
12: Mabakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Dry eye? Pirmi gakatol imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
16: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa aton ang Centrum Advance.
17: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
19: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
20: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: Cheers sa barkada nating
24: Night Shift,
25: OT,
26: Breadwinner.
27: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
28: Drink responsibly.
27: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
29: Let's go!
30: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
29: go with the flow.
30: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
29: Charmy,
31: let's go with the flow.
32: Man, kita mo bang nakikita ko?
33: Oo nga, kitang-kita.

0: Light Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Wala amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimic Premium, kitang-kita ang galing.
5: Ang panalakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayo nga mga gawi.
6: Mag-usar sang salon pass.
5: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
6: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
5: May long-lasting relief.
6: Tugtog 8 ka oras.
5: Para sa nagkapanalakit nga baka.
6: Liyong kalikod sa salon pass.
7: This is a mental health elastic account for us. Generic name salon pass. Symptoms persist. Consult your
8: doctor. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
9: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
10: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
9: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
13: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
15: It's the best part of the day!

0: That song was brought to you by DTX 500. Iwasan ang sakit sa puso, mag DTX 500 ka.
1: K5 News.
0: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa ka sahi nga brain food, kag gantinlo man sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, mabakang abutika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. So, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, pwede, magid ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
6: Dr. Pinoy. Squalene Capsule. Squalene Capsule.
7: Ako si Eduardo Amodya. Tako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako maestro. Kagapangod sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko kagwain ako nakapoy.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule. Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega 3, fatty acid, micro kag macro minerals kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas mga butika.
9: Subong tunanta, kung paano bala ang D3 Bio maging antibacterial. Kabalo na kita ang D3 Bio is an antiviral specialist. Tanan-tanan klase nga mga lipid in case viruses, kinapamatay ni D3 Bio. Pawasag ang ila skin. Kung wasag ang ila skin, dala na ang ila protein spike. Kung wala protein spike, hindi makatapik sa silula. Amo na ka simple ang mechanism sa D3 Bio.
10: Grabe sir boy, no? No attachment, no

0: replication. So meaning pa hapos na katama ang target mo gid. Dapat wala sang may makatapik.
1: Correct. Wala makatapik
0: kag sa imo. Paano? Inom lang ka litribayo.
1: Correct.
0: Now, na dumduman ako sir boy nga sang una ang pinakadabis na mga ginahimo ni Doc Sam resita sa mga may mga na infection. Dahil na mo na pajuson carrots, oh, sibuyas, ahos, kalamansi, mga herbal antibiotic na mo.
2: Oh,
0: pero sang sigituon, isa sa mga the best nga natural nga antibiotic sir boy, ang ditribayo gali.
1: Ditribayo.
0: Tungod kay ang ditribayo, isa ka natural nga antibiotic. Anong kaibahan niya sa gitawag synthetic nga mga antibiotic? Ang nakanami sini, nami iya nga gitawag working mechanism sir boy. Ang natural nga antibiotic nga ara sa ditribayo, may abilidad siya nga magpatay sa mga harmful bacteria rather than isining gituwag mga good bacteria.
1: Uy, kabalo siya magtanaw kung
0: bata. Design siya nga ang iya lang patyon, bad bacteria. Ang good bacteria, hindi niya patyon.
2: Ginabuhi niya.
0: Amo nang nami sa natural nga antibiotic, sir boy. Makita lang na nimo sa ditribayo.
3: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang ditribayo 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
4: Ditribayo! Ang ditribayo! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Makakas
2: mga butika. Ang natural nga antibiotic, sir boy, pagkaon niya sa aton nga good bacteria. Bacteria. No, labi naging ko naka-D3bio ka. So, ang D3bio, hindi lang magpatay sang ginatawag bad bacteria, kundi gina-promote niya nga magbaskog ang aton nga innate kag adapted nga immune cells sa sir boy. May arasa sang ginatawag D3, no? Kombinasyon sang virgin coconut oil. Amo na kon vitamin D3 lang sir boy, kulang na siya. No? So, D3bio kompleto na. Pabakuro na nga aton nga innate kag adaptive immune system. At the same time, ang VCO, ang immunity na sir boy, o kon lauric acid, ginapatay niya ang mga bad bacteria, sir boy.
1: Ang extra virgin coconut oil nga makita sa D3 bio, ammonia ginihimo sang nature by God, no? It has a multiple way of killing bacteria. Isa na da, waya ginapamature ang bacteria. Isa pa lang nakapaagi, ha? Iwa ayya ginapamature ang bacteria. Ginahimo na sang lauric acid nga ara sa D3 bio. So, hindi yung pagsmulon ang extra virgin coconut oil in killing bacteria. Ini siya habang ginahampas niya ang bad bacteria, gina-groom niya ang nami mo yung bacteria.
0: So, meaning pa, sir boy, kung every 8 hours ka gainom, every 8 hours, ha, protektadong lawas mo against sa mga kagaw kung saan o na magsuluda. Wait, kabalo mo, may kung mapabalo ng kagaw. Ops!
2: Oh, masulod
0: ko masulod
2: da.
0: Ko da. Wala! Anytime na yan. Guway na yan, kapabalo yan. Na ang kagaw, masulod gina. Ang mga namian ko sa ditribayo, kay... Ang iya nga mga MCT, it will turn to medium chain fatty acids. Kag mahimo siya nga monoglycerides, sir boy.
1: Correct.
0: That monoglycerides like monocaprin, monocaprilin, monolaurin, ina sila, sir boy, mga antimicrobial agents sa siya. Kaya niya tunaon inang mga ginaputos-putos nga lipid nga kagaw. Ting COVID ya, lipid coated nga kagaw mo.
1: Correct.
0: Di kung pala inom kaya ditribayo, ina tanan nga klase mga envelope virus like COVID, kaya ya to naon. Amo na kasiling ko, hindi lang ya COVID kaya patyon sang ditribayo. Tanan nga klase nga kagaw, tanan nga klase nga virus, even parasites, kaya nga patyon kung nakainom ka ditribayo.
4: Ditribayo!
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo loko, naibaluan ko nga taas na gali akong blood pressure. Painom ko ni misis ang ditribayo, tatlo ka misis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: Ditribayo! Ang ditribayo! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
6: Matatas mga butika!
4: Ditribayo!
7: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang ditribayo with VCO. Wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Health News.

0: Radyo ko.
1: Kampyong Radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
1: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka, mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system, mag D3 Bio ka na. DTX 500 ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian, mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Ariel, nagkantonsillitis ang nagligad, sakit-sakit, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Salamat sa
3: Mighty C. Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
3: TTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: TTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga buti.
3: TTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
3: TTX Coffee Mix.
5: Mabaka ang buti ka.
3: TTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. 101.5
0: K5 News FM. Oras sa K5 News FM, Bacolod, alas 11.04 sa ngaga.
2: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
1: Apisar sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
2: 11 Mbps. Kaupod kay ka K5 Jean Paul Generoso. Iniang 11 Mbps.

0: yung aga mga suki na ton nga tigpala mati. Welcome na kamo sa programang 11 Mbps. Subong adlaw, pizza 21 na kita sa bulan sang Hulyo. Ikapitong bulan sining tuig 2026. And it's a Tuesday, Martes karon adlaw. Din man kamong lugar sa Pilipinas o din mga bahin sang kalibutan. Makita nyo kami live pagmabatihan sa mong Facebook page. Kadto lang sa K5 News FM Bacolod 101.5. Kag sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko, ako si ka K5 News Jean Paul Kanyati Generoso.
1: Jean Paul Generoso. Astig sa komentaryo. Tagpanggapin sa mga ginaabuso.
0: Mikos, Mikos na!

kay Chad Yares. Hi. Na may nusan ako sa isa ka nagpamatik, si Sister Charito Yares. Rumar Duran, Mami Lili Inting Balinas, Gina Purano, Chuna sa Panta Barko, Ray Sendico, mga balita nga aton pag-istoryahan, sining aton pagpangalagad sa inyo, sining aga, but praber sina, may greet ko anay, special gid.

friend ni Rhea, si Paul Carlo Ortigue, ga-celebrate sa iya sang iyang 44th birthday ni Ray. Ika 44 yang nga birthday. Pati ah. 24th birthday ah. Ika 24 nga kaadlawan ni Paul Carlo Ortigue sang La Castellana. Bao ang amon gidya guapa nga HR iya ang nagpag-greet ya. Rhea, sinoni siya? Rhea? Nga agin greet-greet gid ni? A friend, ah! Espesyal ka gidya Paul Carlo Ortigue ya kay Rhea. Yaging pag-greet yagi kaya sa akon. Kung hindi lang ta pareho, Paul nga lan, Paul? Ha? Anyway, sa tanan nga gasaulog sa inyo kadlawan, sumong adlaw, happy birthday sa inyo tanan and God bless gid sa inyo.

Mayong aga kay Brother Rinaldo Ray Alconga na pamati subong sandumanan sa tanang mga 70 Adventist sandumanan, ha? Happy listening da sa inyo tanan.

0: old days. Mga balita nga aton pag-istoryahan sining aga. Mahinun-anun takron about sining Strait of Hormuz.
1: Come on everybody.
0: Nga ang daw kabudlay giniya nga i-open. Imagine mo, the America is being portrayed as the world's mightiest navy. 11 kabilog o 14 kabilog aircraft carrier. Damo-damo sobra 300 nga mga barkong warships. They have all the best military infrastructure. Pero hindi nila masigurado ang paglabay sang mga barko sa Strait of Hormuz. Ano ang ara sa Strait of Hormuz nga mabudlayan gidya pati Amerika? Namo ni subong ang ginapangbala sang Iran. Agod buwisiton ang bilog kalibutan. Hina-hostage nila ang aton ekonomiya. Hinahalitan nila yung tanan. Kay bangod, perdi sila. Kundi kahunyango. Do ka nami, ginulat ang puyungon isang mga taga-Iran. Hindi man tanan ang taga-Iran. Ilang ang mga leader. Mapirde sila ya sa gira, ya mangalit sila ya sa iban. Nano na ya kuno? Nano niya nga istratehiyang inyo man? Inungo? Ka mga inungo, bla? Why sila may sarangan sa Amerika? Why sila sang ikasarang? Palupadan nila ya drones ang ilang mga neighbor? May tirahon nila ang Qatar, may birahon nila ang UAE. Ang tanan na lang ang palibot nila. Bundakan nila. And then isirado nila ang Strait of Hormuz kagambalon nga waswasa na mo na mga barko malabay ni. Teko di pressure ng Amerika. Ay, na lang sa ano pa ni matapos ang kiko ang kakikuan sang Iran. Pagkaroon sa aton nga mga lokal nga balita. Metal detector ipanghatag sa mga eskwelahan sa Bacolod. Kita mo ning mga inibla magkadto ka sa mall nga daw ginauyatan sang security guard nga daw padol nga gamay do pakang ando pakang na blanga maglabay kay pilit sa lawas mo kun may ara kada metal mahuni pero kisa do hindi man effective diyan mo na siya ang ipanghatag sa mga iskwilahan sa Bacolod. Bago nyo lang kalihatag tani dugay na. Sa mga private school, may amo na naiyadugay na yan. Ang dipid yan, wala pagliya ka pundar, ina. Kung may metal detector, at least sa mga estudyante, makulukulbaan pa magdala armas, kaya may gahuni. Kasi maabukayan ang bag. Kanami ni siya actually nga, pa-preemptive measure. Kami ni siya nga security measure para hindi magpinagusto dalas ang metal objects, sharp objects o pusil ang mga kabataan sa eskwelahan. Tinami gid ni ang question ko lang nga bagulang.
2: Grabe po.
0: Nga bagulang ni napinsaran.
2: Grabe po.
0: Last time I checked 1970s na imbinto na ni.
2: Grabe po.
0: As early as 1990s, pagsugod mall sa Bacolod, sa nagpatindog ang Robinson sa Bacolod, pinaka-sikat, pinakauna nga sikat nga mall sa Bacolod, may-ari na niya.
2: Grabe po.
0: Bago lang taya. Kag, ano naman ni ang fan run fee nga, ano ni 100,000, Wilson? Nga ginapropose ang BTTMD, ginapamatukan kuno ni Mayor Greg Gasataya. Di mahiro na naman si Mayor D.
2: Alright! Grabe po! Stayed around this old town too long.
0: Ido pagid ko no kay ang drugs million na dala husto. Husto. Galing ayawan ni sila galing guro pangita ido nga pagpila ka bilog iskwilahan galing Bader Chipet. Ah, butang tabi miyari kita abi nga mga kinsi ka high school sa Bakulod mo kinsi man galing ka ido pang
2: ah, grabe po
0: tapuyon panimot ang ido galing. Pero it's a welcome ano ha, it's a welcome development ha, kinanglan man kay kon mahadlo kita sa kutsilyo kag hinagiban nga dalon sa estudyante sa eskwelahan, mas madal mas madlok makita sa bato nga ginadala sa estudyante sa eskwelahan para ibiligya sa bata ta.

0: patay matapos makuryente sa live wire nga nagapalibot sa manukan sa siyudad sang Kabangkalan ay halari na ay. Diri ni karon na nagasulod nga ano ang responsibilidad sang isa ka property owner nga ginbutangan niya da karon sang electric wire fence daw part sang iyang layers of security kay damo ga pangawat manok. Pwede lang bala nga butangan mo isa ka or butaan mo linya sang kuryente nga live ang imo dira nga pader para mangin secured. Eh what if may makuryente da? Mabasol tabala, may arablas ang criminal liability. Ang tag-iya sang isa ka property nga nagbutang live wire agod hindi sa pagkawatan dan amuna karon ang aton nga hisgutan. Kayo may napatay to sa Kabangkalan matapos makuryente sa live wire nga nakapalibot sa manukan.
1: Tinunto ito.
0: Ang Explosive and Ordnance Division or Explosive Ordnance Disposal, I think, disposal I mean, Negros Occidental nagapahanumdom sa publikong hindi gid magkumpiyansa kung may ma-recover kamuda nga mga granada or any bomba, mortar shell. Ano pa da? Mga RPG. O ano pa da nga mga magalupok? Bisan dugay na gili. Hindi nyo gid paguluhi labdan kayo. Ang naka-recover sa granada. Sang granada nga ti basa patugon is tubi sa so, pagaboto sa gin dispose ang iod lumupok pa biya lumupok pa nan kay bisan basa sang tubig ang granada ya silyado manasulod ara pa na yagyapon ang iya nga firing pin kagang iya tong explosive material sa sulod. Nan, tingo may makita kamo gani nga mga chimpugira nga bomba, nalubong nga bomba, nalubong nga projectile sang kanyon, nalubong nga projectile sang RPG, nalubong nga projectile sang ano ni? Sang M203 o granada o ano pa da or mortar. Hindi nyo ginapagsagilab. Tantawag gina yun sa otoridad. Agod sila ang makuha sina safely.
2: Alright!
1: Grabe po.
0: May grade 9 student na dakpan nga mayara sang duwa ka pinutos nga ginaligar siya bo sa iya nga bag. Amo ni ngambal ni Madrid si Pet Kate, ha? Kadi City nagaplano sang duwa ka pamaagi kontra RSSI. Wow. Kayo kay duwa, hindi nila pwede tatluhon gin. Duwa lang ya, duwa lang gin. Kapag sa pa si pwede pa tatluhon. Come on everybody. Mayong aga sa donor sang akon nga tahom nga kalo. Ma'am Esperanza Hinsoli. Siya ni nagatag sang akon nga kalo nga halin sa Las Vegas, USA.
2: Grabe po.
0: Mga nagbilin basura sa Sipaway, hala na identify na kuno sang barangay officials ay hala na balaan gigamugali. Nabalaan gigamugali nga kamugali tong damak-damak na naglaghit sang basura nyo to.
2: Grabe po.
0: Ini kagiban pa nga mga balita ang aton pagistoryahan Brother Edmond Alejo sang Talisay sa sining adlaw nga aton pagpangalagad sa inyo sa programang 11 Mbps. Ara na si Manang Manang Rudang Ilis Night Manang Rudang.
2: Grabe po.
0: Ara na siya, nagsulod na siya. Hoy, ara ka di sa Dumaguete. Wala ta ko da kay mapadumaguete kung Rudang. Mayo na kay maabtanay kita galida. Papa dumageti ko ron.
2: Grabe po.
0: Sambal ni Ma'am Esperanza Insuli. You're welcome, Sir Paul. May gasunod pa.
3: Abo!
2: Alright! Grabe po.
0: Ma'am na ni Lynn Dicinal Shiflet. Kita ka tombal ni Ma'am Esperanza Insuli. Ya may gasunod pa.
2: Grabe po. Alright!
0: De? Sige. Magapadayon ang aton pagpakalagad sa inyo sa programang 11 Mbps. Pero prabersi na, gina-remind ka mo na mag-inom gidsang Klinika DTX 500. Mabakal nyo ini sa mga butika malapit sa inyo na mga lugar. Kay bisan diin laman, may ari niya bligya. Ang baklon nyo nga DTX 500 ang naka-blister pack. Hindi na nga sa butilya. Kay sa butilya, ya piki na. Naka-blister pack niya ang aton nga DTX. Hindi kayo digin magsalig sa kay order sa online. I'm going away to where the grass is greener still. Well, I told my mama on the day I was... DTX 500. When you see I'm gone, you know there ain't no woman. Inumon ta kinini kay... Agod nga malayo kita sa Balatian. Everybody! Ang pinakatatay-tatay kag nanay-nanay sa Blatian mo ni ang oxidative stress. Oh, dira ginaga-sugod ang inflammation. Ang pagkaguba sang imong nga selula sa lawas. Testing niya kadamo niya bla naka-testing DTX ako since 2019 nga inanay ko ni DTX. Siya ni ang nagpadula sang akon nga fatty liver. Nagpanubo balik sang akon nga SGPT. DTX 500. Kagoy, sa subong stable ang sugar. Kapalakaon sa akon cake. Kapalakaon sa akon ice cream. Kapalakaon sa akon tamis. Pero stable ang sugar kay ga DTX 500 kada adlaw. Parisan pag inbisang mighty sing alkaline nga vitamin C.

0: Ang Strait of Hormuz nga mo ni ang ginagamit sang Iran nga pang hostage. Ako hindi sila birahon sang Amerika. Kaysa once ang traffic sa Strait of Hormuz ma-disable, mabulubudlayan kita, oh, ang global economy apektado because large chunk of petroleum products na ginagamit naton sa aton adlaw-adlaw na pangabuhi halin sa transportation, bakadto sa energy needs, bakadto sa factory, agiban pa kinanglanon naton gasolina, krudo, kagbisan sa pagluto tanidtang LPG, kagbisan sa dalan tanidta ang aspalto. Once gani nga ang alagyan sang sining aton mga tughong nga gatong disrupted, mayra pa man kita sources nga iban hindi lamang naya ang Middle East ang ga-provide sang aton nga mga ginagamit ka petroleum products, eh. Damo pa man o galing bangod nga dako ang persyento nga dito halin nga kinasupply, I mean sining Middle East mapiktuhan na karon, okay, mapiktuhan na karon ang aton nga kadabuon sang aton supply sang gasolina, krudo kag iban pa nga tughong. Kabalo naman kita by law of supply and demand. Ang demand niya sa gasolina kag tughong yaway niya ganubo. Gataas nang gataas, gabarato sa lakyan subo. Although nga may ara mang ginabakal subo nga mga dibatere, pero ti hindi pa tanan ang tanan nga tao, hindi pa ya kumpiyansa sa mga dibatere. Kay damo pa ya gyapon na nagambal nga after pila ka tuig maguba niyang bateri mo kag kamahal pa. Hindi pa kita ya sana kita ya tanan. Kumbinsido nga okay ang bateri kag durable kag magadugay. May klala ko nang bakal di motor nga di bateri na naguba na gani to kadali lang. Daw nagagasto ka lang kwarta mo dahil eh, gadyay ang motor mo yung di gasolina eh. Oh. Di, hindi man kita sang coal operated power plant. Kalabanan sa to niya diesel man gyapon ginagamit. Oh. Di, bisan gamay nga pag idog-idog sang presyo sang petrolyo, bal may dako nga epekto sa aton ekonomiya. Now, sa Gyapon ang Iran huay nagpahanugot nga malabay kada sa Strait of Hormuz. Magkita tablang mapa ang probinsya diyan ta. May adatadatan na mga pictures ang Strait of Hormuz. Tan! Ara! O, probinsya diyan tari ang Strait of Hormuz. Nakita nyo sa mapa, amo na ang Strait of Hormuz. When you say strait, in terms of bodies of water, daw alagyan ni siya, narrow nga alagyan, waterways. Ang sa babaw na nga parte, that is Iran. Iran. Now, gamay nga alagyan, kun lang tawon mo, why is it nga ang hindi pwede o nabudlayan gidang Amerika, the world's greatest navy, nga mag-control sining Strait of Hormuz kung isirasang Iran, bangod nga ining sa pinakapunta, yung ginabla, ang dasun lang ang picture, tan? Ara, oh? Kundi Iran ang sa babaw, I think Oman yung sa dalom, iya distansya is just 21 nautical miles. 21 nautical miles. But silingon daw amo-amo la ni alin Bakulod pakadto Valladolid. Adaw mo amo la magani Bakulod Gimaras. Kagamay lang sa iya nga distansya. Timambal ka, tika, 21 nautical. Mas kadako man na, pero areo. Hindi tanan nga inang 2 at 21 nautical miles, hindi na siya navigatable sang barko. Ara kita nyo sa mapa, ginaplate ha. Hindi na navigatable sang barko. Kay ang mga portion dira, nabaw. Tikon dira maglabay ang barko, malugdang kay ka mga dlaggo ni bla mga oil tankers. Nan. Di kalabanan, hindi malugdang, masagod, masangyad, masagod. Ang pinaka-navigatable mo gid lang da nga alagyan is only 2 miles. 2 miles sa entrance to 2 miles sa exit. Igo-igo lang gid ya nga makalabay kamo. Kay nabaw na yang iban nga porsyon da. Ang dalom lang gid ya nga hindi magsagod tong imo nga propeller. Ang hull sang imong barko hindi magsagod, 2 miles lang pasulod and pagwa. Tiya mo ni karon ang iyang nga problema. Waay labot sina ining portion sang Iran. Timambal kamo tinga nga hindi pwede nga palupadan sang Amerika eroplano eh kag pangbalbalon dang sa kilid sang iyang beach. Hindi ang shoreline sining State of Hormuz hindi niya pareho sa shoreline mo da sa hinubaan. Shoreline sa Sipalay nga makita mo yung may beach and din tapan. Hindi. Ang sa Strait of Hormuz, ang ilat na yung shoreline, bukid da yun. Bukid. Ipakita na lang bukid da tan. Nga picture tan. Tan. Tan, amo na ho. Kita niyo sa picture? Amo na nga mambal kabuti, hindi pwede nga bundakan sang Amerika da ang kilid nila dagat. Sa Iran, no. Ang kilid dagat sang Strait of Hormuz, bukid. Kadamo-damo may mga kuweba, may mga kung ano pa nga pwede mataguan sang ilang nga mga drones, sang ilang nga mga missile. Eh? Hindi na ya flat ang coastline sang Strait of Hormuz sa Iran nga part. It's not flat. It's definitely not sandy. Batohon kag bukid kadamo kuiba kag mga hardened bunkers sang military sang Iran. So kung bisan ano nga barko nga magpalapit da closer sa Iranian controlled portion, it's a geographical kill zone. Lapit-lapit ka lang ya kayo. Now, ari pa. Kay Kumo, ibalik ta to sa Strait of Hormuz, tan. Ibalik ta to na. Ang piyak, ang dason sinatan. Nawara. Kumo nga lapit-lapit ka to, maidog ka to lapit sa Iran. Gamay-gamay lang doon pila lang kakilometro. Amo na to ang bukid nga may mga missile ang Iran. So, lantawa bala, why is it nga ang pinaka-sophisticated nga naval ship sang Amerika, destroyer, nga ang wala daga palapit? Hindi sila kapalapit kay nga abisa nano mo pa ka-advance ang imo weaponry sang imo nga barko, you only have seconds to decide. You only have seconds to respond. Kay bangod nga sang iya close proximity sang dagat kag sang shoreline nga puro na bunker and bukid and kuiba. Hindi mo makita kontra mo. Hinali palupadan kada drone na lang or bisan missile. Palupadan ka missile, anti-ship missile sang Iran. Ang imo US Navy nga pinaka-sophisticated nga barko will only have seconds to react. Dasig biya ang lupad sang missile, te ang imo interceptor will only have seconds. Ang operator to sang imong anti-missile system sa imo barko, hindi pagani kaon sa computer ya kag kapisga, lupok ng barko mo kay kalapit-lapit kayo. Nami lang niya ang weaponry nga defense weaponry sang pinaka mga sophisticated kag advanced warship sa Amerika, kung ang imo kontra layo, kay makita mo siya matrack sang radar, gagapadulong ang missile, may counter sila dayon. May fail lang sila dabi nga puwarte ka dasig-dasig ka gaburo nga machine gun. May ara sila dabi mga missile man nga ma-eliminate sang mga surface to air threats. Pati anuhon mo na kayo kulang ka sa distansya. Paglupad. Igo ka na dayon. That's why, hindi mo na makita sa Strait of Hormuz nagapalapit na ang destroyers kag kung ano nga warships ang Amerika. Tos nas layo. Now, ari pa. That's why, wala sang advantage ang American Naval Forces. Kulang sila sa reaction time. Now, ang ginahimo, subong amuni, para makalabay da ang mga barko nga nagahakot sang oil, kinanglan mo nga magpa kuha insurance. Kay hinali gani matiruhan sang Iran ang barko kag mawasak, kung ikaw negosyante nga nagahakot ka sang oil using a large tanker ship, milyones ang imo perdihon kung malugdang ang barko mo. Para protektado sila, nagabayad sila insurance. Sige, mabayad ko insurance for one trip. Pero kung tirahon sang Iran ang barko kag malugdang, mabayad ang insurance. Di kung ikaw insurance karon provider, masugot kay mo yung bayran kada pila ka thousands of dollars and then hinali ka matiruan sang Iran ang barko. Baklan mo liwat sila barko kag bayran mong bilog nga barko. Hindi man na magsugot ng insurance. Ya hindi kami anay magrisgo daya sang ilo insurance na kay karon perde na yan puto kami amon. O tiwala sang may marisgo nga insurance company, wala man karon sang barko nga malakat kung wala insurance. De why tamahimo? That's why kung magambal ang Iran nga, sige labay ka mo di kay we declare the strait close, ang malabay na bumbahan namon. Di mo na nga gaumpok ang mga oil tankers nga hindi na maglabay kaysa pagkalapit sa shoreline. Ang pinakaginhimo sang Amerika, ilang agin open ining lapit niya sa Oman. O lapit niya sa Oman. Diri sila ya sa Dalom, hindi ito yung lapit sa Iran. O galing, bisan diri kadapit naman niya sa Dalom, lambot ka mang Japon sa missiles sang Iran. Kaya muna eh, kung sa chess pa ni stalemate, mabudlayan gidya Japon, mabudlayan gidya. Kaya muna, kamakambal kita, why is it kakapursado sang Amerika na hindi nila ma-open-open ang Strait of Hormuz, hindi sila gani magpalapit sang barko nila to. Ang civilian nga barko pa nga way kay mo yami isa ka dipinsa. Ti mintras tanto gagilinamo ni sila, linaway sila, wala sang safe passage sa Strait of Hormuz, amo na nga dugay-dugay taas naman gasolina ta. Naka-standby sa linya si Wilson. Ara na siya, Renz. Metal detector ipahamtang sa eskwilahan, ipanghatag sang syudad sang Bacolod o depende manghatag. Kag ining fan run 300,000 araw-araw naman iya. Ini nga mga bagay aton pag-istoryahan sir ni local. Wilson, well, K5 News mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Son?
2: Pugot nga ginapamalabaga no ni Mayor Drega sa tayang ato sining nga Bacolod City Mayor ang hagna o kon ang proposal sa PDPMD nga 100,000 pesos nga panran fee no para sa 42 kilometers.
0: Dali lang. Istoryahan tabi anay ni Mayo para maintindihan ko. Sa nagapamangkot, ano ganing meaning sang BTTMD?
2: Bacolod, traffic, ano ganing BTTMD? Bacolod Traffic Transport Management Department.
0: Okay. Bacolod Traffic and Transport Bacolod Transport Management. And Traffic Management
2: Department.
0: Okay. Hmm. Sila ni ang nag-handle sa aton nga mga enforcer, correct?
2: Hmm, yes, okay. Yes.
0: Ang ilang heads in O?
2: Si Attorney Sabig.
0: Okay, civilian, hindi police. Okay. Hmm. Di na under ang police. Sa ilaman? Ang mga police nga traffic police, bala di na under sa ila?
2: Ay, hindi. Lain man ang unit sa BCPO, ginayang traffic police kita GP.
0: Oo, amo niya ang kwan, ang mga police gid. Hmm, oh, si Sir Bonilla. Okay.
2: Oh, Sir Bonilla.
0: Ate, hindi gali si Sir Bonilla, ni pwede ni mabira ang BTTMD. Na siguro kung adaan kay Migo ko si Bonilla mo. Manigurado tanay bla. Oh. So Sir Bonilla, Migo, kuya, total hindi ka man niya BTTMD. Oh. So safe ka diya. Okay, ari na. Nga manukot si BTTMD 100,000 sa fan run.
2: Hmm.
0: Nga ah.
2: Yes. Kipa GP kasi noticeable na sunod-sunod sila ang event o fan run event sa siyudad ng Bacolod kasi ang kinasupot usually kipa GP is 100 pesos lang per event. So tamaan kagamay para sa expenses ng kasi ko magpa-event kasi sa GP, kinanglan sa traffic, kinanglan sa personnel, no? Kagsang gapang libyo, ah. Laki sa GP.
0: Eh, obligasyon niya sa syudad, ah! Kulang pang tax ginatag na isang tao, ah!
2: Kura din ito, sa GP.
0: Halin sang una, amo na yung obligasyon sa syudad. Nga nga mang warta, paka mo 100,000! Sobra naman ni Wilson, ari nga akong punto. Wilson, kalabanan sa blasang ka fan run, fundraising, tsakto hindi.
2: Tsakto, gito
0: okay.
2: Sa GP mo.
0: Kalabanan sa ka fan run, fundraising, run for a cause. Nga ang income dira nila, gamiton ina para nga sa proyekto. Kung mag-amon ay nga magpa-organize ka fan run, hindi ka pa gani makabawi kung kaisa. Kay what if pag-ulan? Oh, fan run ta Domingo. Okay, Domingo, fan run. Nag-ulan karon o gainulan. Eh, why na nakabalda ka na daan sa imong on-site registration? Di mayo lang napapangko ng imong nga hindi iya on-site registration ng imo nga promotion, okay, kidamo may maintra. Now, sino pa karon ang ma-host sang fan run nga mabayad kay imo sa syudad sang 100,000? Araw-araw naman niya nga sukot ninyo yan 3,000. Nami maniblang fan run, papangki nga ah. By doing some fan run, ma-encourage ta ang tao nga tamaran mag-exercise, tamaran mag-walking, tamaran mag-jogging, nga maka-exercise for the health sang pumuluyo. Okay? Timaga mo na nga, magamit lang sang dalan, magamit lang sang bulang butangan nyo na enforcer nga masigurado nga hindi magkalados mo to, may ambulance. Sokton nyo yung 100,000? Negosyuhan nyo yung ang dalan sa Bacolod para sa managa fan run? Papang?
2: Amo na nga ng Sir GP, nga nagpamatok yun na si Mayor Greg Astay. Ang gusto, malamin niya matabok.
0: Ang gusto ni Mayor Greg, pilahe mo ang 200?
2: Wala man sa may kinambal, yung gusto niya matabok na increase pagkit ka mo madako pagkit sa 100,000 yung Sir GP. Pero inang chairman pala kuno, ha? Sa iyan niya.
0: Oo, kundi kanami, si Mayor Greg na kainsinding, hindi ta sagay pigos, ining mga gusto magdalagan. Nga asang una, nga pilang bayad sang una mag-apply ka to permit for fan run?
2: 100
0: pesos. Sobra naman, ay, babangya! Do, hindi, dumabuang ko diya, papang. Dumabuang ko. Nga nga sa 100 pesos, nag-rekta 100,000!
2: Ginsangan, sa 3-0,
0: sobra naman na iya. Ang ginsaka mo, 999,000! And 999,000 and 900 pesos. Porte man yaya. Uya-uya man bi. Nga ah. Kon maghatag ni amon

0: gawin? Kamu na lang, panranda, kamu na lang panranda.
1: Amo na. Amo na gani kay Felicity kina try ta manula buton ang bahin
0: ni Tony. Pero pang mangkuta sabi kung ano ang ila nga mga rason nga ang amugin na kata. Kay base bala. Oo, kay base bala sige lang ta dila mada, way ta kabalo. Nga amo ni gali ang gastos ang syudad bla bla bla bla. Now what if ang syudad ang mahimo fan run? Siyempre waya bayad. Dako gid pang ginansyahon kun mag fan run nga nga do makabi gid jan nga nga do maganit gid jay ang BTTMD sa dira.
1: Actually kay PDT kabalo naman kita na sa fan run nga
0: ayan mo tula kuya ga fan run pang hindi niya sakon, para sakon, hindi niya fan ang run.
1: Man, lang kuya.
0: Ah, fan ride kuya akon, fan ride. Ah, why kayo fan run? Nakapo, ay niya balason ko na iya. Oo. Treadmill lang kuya, sta.
1: Actually, ganit kay PGP, nga hindi man gusto manunin ni Eric, na tungod lang sinasa pagsaka, wala na sa may matapong na fan run.
0: Tisin o man be, ikaw man be, papang. Testing eh, dabi pa fan run, event ka may play run ka 100,000. Tani, bala, kay nami man yung tinutuyo, for a cause man eh, nami man ang tinutuyo, and then para man yung health sa pumuluyo sa bakulod, hindi man pagtapatamaan ka dako. Hindi ba patamaan ka dako?
1: May proposal pa malanak sa nga
0: BTTMD. Te, papang, maghimo ka mo proposal, sensible man dapat. Kung maghimo ta proposal, hindi man pagpasubrahi.
1: For sure, pamatukan man sa nga, ano ni sa council.
0: Kadami sa nga, ang punto ni Francis Map, ano naman ba ni Francis? Ya maglubong ka gani, patay, kung buyan ka sa enforcer, bayad ka pa gani. Iwain ako na hilabot. Sumama mo na
1: yan.
0: Anyway, I do hope ang BTTMD could explain why. Ha? Kantuan ta sila, Wilson, and explain nila kay Basi para mataganta. Kay Basi, bila nagsala lang tayo sa aton nga panguna-una, nga away is it nga 100,000 gid from 100 pesos nga nag 100,000 gid. Okay.
1: Actually, sige lang kay PGP, try pa gyapon na buton kay nag-tracing wa ko man apo sino si Attorney Sabi galing Arab sa subong sa seminar. Pero ano pa siguro siya nga ma-call back sa karon kay PGP.
0: Oo, Kalyog, we will accommodate si Attorney para nga ma-explikan. Kay at first glance, makita mo do ka subragid sang bayad. Do ka subragid sang amount. Anybody makibot. Why is it nga for so many years nga naga fan run sa Bacolod nga 100 naman ang bayad tinga subong kinalani mo gid 10,000? Amo na ang makatilingala, why the sudden humongous and ridiculous nga klase pagpasaka 100,000 gid Japan? Hindi pwede nga mag 5,000 lang, 10,000? Oh, 100,000 ka dako gina iya papang. Dako gina iya.
1: Kasi per GP ang 100,000 na 442 km run ng GP at pila malabala ang ginagawa.
0: Papang pamangkot. 42 km run. Sino di sa aton pila kabilog taga Bacolod ang kaya maglagan 42 km saw? Ti butang-tang kaya lang man di maglagan 42 km butang tabi 50 kabilog. Sa 50 kabilog nga maglagan 42 kilometers, pila ang ila registration fee para makalambot sila sa 100,000?
1: Pinakadako ba 600 kita JP butang?
0: 600 times 50 pila? Oh.
1: Mga 20 plus.
0: Oh, 600? Hindi lang. Oh, pila to, bal mo?
1: Mga 20,000.
0: Ay, why ka pa gani? Kalambot to sa kwan? Sa 100,000 nga blairan? Ay, ho. Pang, ako pa masugot kuya mag-fundran, mabayad ko mahal kun. Before mag-fundran, matulog ka sa 5-star nga hotel. May kalanon ka daabi nga seafood, binga damo-damo, nga mga clean food. And then, may matrapo si Muto Alya nga bago nga tuwalya. May uyab nga mamasahi si mo after. Pero yun ang mamatumato ka lang to.

0: Ha?
1: Sige lang kayo, i-check na lang ng kita GP, no? Ay na ang sa PTTMT nga bahin para please magnarurahan. Ini sa 100,000 yung 42 kilometer run. Buti insert na lang ni Kita GP, no? Ini ang isaman ka...
0: Ano naman ang ipangatag ng mga ano to? Mga metal detector?
1: Yan pahayag, maninimiyag, Greg, sa taya, Kita GP, na yara sa 200 ka mga handheld ng mga metal detector ang panagtag sa mga eskulahan.
0: Pila ang presyos ang kada metal detector na pang?
1: Wala pa mga breakdown kita GP ang price ang kwan pero ang numero sa ihatag
0: 200 kabilog o din nila baklo na
1: paagi ini sa local school board nila
0: okay.
1: Na kita GP ang pag-procure mm-hmm. sa metal detector pero aside sa metal detector kita GP on process naman ang walkthrough naman niya ng metal detector ang dako ang ano
0: na mahal-mahal na yapang namin niya guro sa Bacolod building guro sa mga ano na mga government center o mga muna.
1: Sige. Magpakalma sila kita GP para sa actually this is focus sa Gyapon sa mga threats para sa eskulahan kita GP.
0: Kuya Wilson, whatever measure layers of security that would ensure safety of students namian kitas na iyang mga ginikanan.
1: Aside sa sinakipay GP sa ila, sino yung pag-procure sa mga dugang ng mga gamit no para sa security sa eskulahan ng kipay GP, nagpatigayon man sa nga Cymex, no? Kung sino nila exercise, sa Bacolod City Police Office.
0: Very good. Ipabalota sa mga estudyante nga may plano maniro. Ipabalota nga ang Bacolod, ang city o Bacolod, handa sa pagatubang sa inyo ng mga tunto kamo.
1: Handa ni kipay GP.
0: Ginikanan, no? Monitor nyo ang inyong kabataan. Monitor nyo, kaya basi may mga plano na kung ano-ano da. And then, ang inyong mga pusil, sa mga ginikanan with guns, tandaan, may accountability. Kung ikaw nga ginikanan, ang imo pusil na kuha sang bata, kag naniro sa eskwela, namutong tabo sa pulis, bla nga tiya.
1: Sa pulis.
0: Monitor your kids. And ayan, boat na lang Wilson. Why na ko chimpo son? Doon na ubos ang chimpo ta sa 100,000.
2: Grabe po.
0: Hindi na tanay magpandran-pandran pa nga.
1: Sige na kayo, GP, no? Hulaton na to naman ang nagugang pang mga detalye sa pan-run at the same time kinano sa security measures ni Patigayo sa Pakulo.
0: Pang, hindi na pan-run, pang?
1: Oo.
0: Ha? Rich run para sa rich.
1: Rich run or sad
0: run. Expensive run. Pang nga alam ko simpo pang babay. Why na sa? Ay, ambot na lang. Oras alas 11:55, 11 Mbps magabalik pa.
3: 11 Mbps. Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
4: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
5: Saan nag-inom ka?
6: TTX 500.
5: Ilan nalang subong imo sugar?
4: Pagtigil ka namin isang TTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. TTX 500 nag-inom.
3: TTX 500.
0: Istoryahan ta naman kung ano ang mga health benefits nga makuha sa hindi pagkaon o pag-fasting sa sulod sang 16 tub-tub 72 oras bao a. Ano ang matabo sa lawas by the way doc?
7: Sa isa ka adlaw nga wala sang kinan-an o 24 hours or GP. Mm-hmm. Ang lawas ang maka-experience sang ginatawag nga state of ketosis.
0: Mm-hmm.
7: Buot silingon ang imo lawas ang nagakuha sang energy halin na gid lamang sang imo nga mga stored fats.
0: Mm-hmm.
7: Siyempre wala ka sang may ginakaon, wala na glucose nga ginhimo ang lawas.
0: Mm-hmm.
7: Samtang gina-breakdown ang fats ini ang naga-produce sang ketone bodies. Kag gina-release sa imo dugo. Ang ketone bodies ang mangin gatong sang imo utok kung wala sang available nga glucose.
0: Mm.
7: Ang glucose siyempre amo nang primary source of fuel sang utok mo pero ang ketone bodies ang may upod nga additional benefit sa utok. Ini naga-improve sang cognitive performance kag mental clarity. So kung makita mo ang mapala inom da sang ano DTX 500, dako ni mabulig ang mapala kaon good fats, dako mabulig.
0: Mm.
7: At the same time, sa Ilunggo pa ang nagapaalam kag nagapaklaro sang imo nga paminsaron tikon sa DTX 500 kag BTC kapagid mas nag-improve ang imo brain function kay maibanan ang mga free radicals nga nag-accumulate sa imo nga utok.
0: So kun wala kagali ka undok sa sulod sang 24 oras dira man nagasaka ang production sang brain derived nootropic factor o BDNF.
7: Ang BDNF sir GP ang nagasuporta sa pagtubo sang gitawag neuron o mga cellula sang utok. Ini ang ginapatihan nga nag-improve sang long-term memory, coordination kag learning. Ini man ang makapanubo sa risgo nga makapa-Alzheimer's disease.
3: DTX 500.
2: Dennis Antonio, taga Kabakunga.
0: Imo nga blood sugar test.
2: Ila tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
0: agad. Ila na lang imo nga blood sugar?
2: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
3: DTX 500.
0: Anong matabo dok ya kon tatlok adlaw nga hindi ka magkaon? Makaya ayhan?
7: Patay ka, guro. Hindi ah. Kaya, no? Kung sobra na tatlo kadla nga wala ka magkaon, ang imo lawas ang yara sa deep state sang ito ang ketosis. Di wala na glucose or GP.
0: Oo.
7: Ang matabois, gamito na niya ang imong stored fats. Mas grabe ang benepisyo nga makuha mo sir GP. Magasaka ang autophagy level to the maximum. Subong man ang production sang beneficial nga mga chemical kag hormone sa level nga mas efficient sa total healing process. So, magka-fat loss ka na. Kasi siyempre, wala nakakaon. Mas magataas pagid ang pagklaro sang paminsaron. Amo nang mga sikreto sa mga scientist mo. Talagsa magkaon ga fasting sila. So sa sininga stage, nagahimo ang lawas ang certain hormones nga anti-cancer, anti-aging kag madamo pa nga mga benepisyo. Daw DTX 500 kag mighty si man lang ang epekto niya sir GP. Nami pagidi ga fasting ka tapos gainom pagiga DTX 500 kag mighty si at ikampiyon nga kon epekto. Na notice niyo nga kon ginahilanat ka wala kag gana magkaon. Tag tatlo ka adlaw nga indi gid ya nami magkaon sir GP mo. No bangod nga ang lawas mo ang nagafocus ang iya energy sa pagpatay sang kagaw. Kag pag-repair sa mga damage nga gintugas ang gira kontra mikrobyo. Wala ka ginapakaon sang imo lawas para nga makapahuway ang imo nga digestive organs. So, apang, wala ko ginarekomendar nga hindi ka mo magkaon sang tatlo ka. Try nyo anay intermittent fasting.
0: Oo, oh, ganagan. Amat-amat.
7: Hindi mo ya gulpihon. Panyapon ka alas 7 sang gabi or alas 6, hindi ka magpamahaw. Alas 7 sang aga, so 12 hours na. Wala ka kaon, 12 or 1 p.m. ka bimanyaga. In all, naka 18 hours ka nga wala kaon. Kung damo ka man lang extra fat sa lawas, tambok ka, try nyo intermittent fasting. Dula mga inflammation sa lawas, kakas ang mga toxin, kag tanan nga healthy cells, pang ubuson himos through autophagy. Kag mas nami ang epekto kung nagainom ka DTX 500 kag mighty C or pure C. Times 2 ang cleansing power, times 10 ang cell repair and cell growth sang lawas mo, ti nami nga combination. Intermittent fasting kag DTX 500 kag mighty C or pure C na adlaw-adlaw.
3: DTX 500!
5: Gina Cano, ang ginibatsa ko ang ako na UTI, kasakit gig sa ako niya baywang.
0: Sa kadlo kapila ka mag-inom
5: sa
0: DTX 500?
5: Sa primero katatlo, sa subong kaduan na lang.
0: Subong kamusta?
5: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. May nag-o ginibatsa.
3: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Huwag ang pambalitan ng kampiyon na estasyon. K5 News Philippines. Sumasa inyo ang MyTC Network News. MyTC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News. MyTC Network News. Headline.
6: At sa ulo naman nagbabagang balita, bagong chief of staff ng AFP isang Ilonggo. PCG minomonitor ang baybayin ng Siaton, Negros Oriental para sa polusyon. Boracay dinagsa ng halos 80,000 na turista sa unang 15 araw ng Hunyo. Karne ng baboy para sa supplemental feeding ng mga child development center sa Sibalo, Mantique, inireklamong mabaho at kulay berde. Hustisya at proteksyon hiling ng Liga kaibigan ng mga barangay matapos ang pagpatay sa Etiague Isabela. Suspect sa pagpatay sa opisyal ng pulis sa Capiza may mga kaso na ayon sa PPO. 10 taong gulang na bata patay matapos maantala ang paglipat ng ospital sa Samara. Nanay sinisi ang bulok na sistema sa probinsya. Kobra pumasok sa isang bahay sa Bataraza. 6-year-old na batang babae nasawi matapos matuklaw. At 8 focus crimes sa Northern Mindanao bumaba dahil sa Safer Cities Initiatives.
3: YTC Network News. YTC Network News.
6: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabaw sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, bagong Chief of Staff ng AFP, isang Ilonggo ang kampiyon. At balitang yan, hatid sa atin ni K5, Kim Caluyo.
8: Itinalaga bilang bagong Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines o AFP, si Lieutenant General Antonio Navarrete na tubong Kalinog, Iloilo. Siya ang naging Chief ng Philippine Army na pumalit sa AFP kay retiring General Romeo Browner Jr. Ang nasabing opisyal ay nakapagtapos sa elementarya noong 1982 sa Kalinog Elementary School. Nagtapos ng high school sa West Visayas State University o WVSU noong 1986 at naging miyembro ng PMA Class of 1990. Pumalit naman sa kanya bilang bagong commanding general ng Philippine Army si Lieutenant General Donald Guimaran na nagsilbing commander ng Western Mindanao Command. At para sa MyTC Network News, ito si K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
3: MyTC Network News. MyTC Network News.
6: Samantala, PCG minomonitor ang baybay ng Chato Negros Oriental para sa polusyon. Kabo ang detalye ng balita. Hatid sa atin ni K5, Shara Humilio.
9: Nagsagawa ng agarang inspeksyon at patrol ang Coast Guard Station Negros Oriental sa Tambubo Bay, Chato Negros Oriental noong Lunes, Hulyo 20 upang mantayan ang kaligtasan ng lugar sa baybayin. Layunin ng operasyon na suriin at pigilan ang anumang senyales ng polusyon o pinsala sa kapaligirang pandagat. Agad na kumilis ang grupo upang ipatupad ang mga batas pandagat at protektahan ang kabuhayan ng mga lokal na mangingisda. Ipinapakita ng hakbang na ito ang seryosong dedikasyon ng PCG at ng lokal na pamahalaan na panatilihing malinis at ligtas ang mga katubigan ng Negros Oriental. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo, publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: YTC Network News. YTC Network News.
6: At Boracay dinagsa ng halos 80,000 na turista sa unang 15 araw ng Hulyo. May kampiyon na balita, si K5 Leonard Veray.
10: Umabot sa kabuang 79,023 na mga turistang bumisita sa sikat na isla ng Boracay sa unang kalahati ng buwan ng Hulyo ngayong taon. Batay sa datos ng Malay Tourism Office, mula Hulyo 1 hanggang 15, nangunguna sa may pinakamalaking numero ng bakasyonista ang domestic tourist na umabot sa 67,326. Sumunod naman ang mga foreign nationals na nakapagtala ng 8,716, samantala na sa 2,981 naman ang mga overseas Filipinos. Inaasahang magpapatuloy ang paglakas ng turismo sa Boracay sa mga susunod na linggo habang pinaghahandaan ng lokal na pamahalaan at ng mga establishmento ang iba't ibang aktibidad gaya ng 4th Sea Open Water Swimming Championships na gaganapin ngayong araw hanggang sa Webes. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
3: YTC Network News. YTC Network News.
6: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Karne ng baboy para sa supplemental feeding ng mga child development centers sa Sibalo, Mantique, inireklamong mabaho at kulay berde. Balitang hatid sa atin, Nega K5 Jojen Morillo.
11: Nagreklamo ang isang benepisyaryo ng supplemental feeding program ng Child Development Centers ng Bayan ng Sibalo, Mantique dahil sa mabaho at kulay berde ang karning baboy na kanilang natanggap sa kabila ng ilang beses na paghuhugas dito. Nilinaw ni Henry Michael Doliguez, General Manager ng Agriculture Cooperative sa Patnongon, na siyang nanalong supplier ng baboy ay kinatay noong Hulyo 20 bago ipinamagi sa mga CDC. Pinayuhan nila ang mga benepisyaryo na suriin muna ang mga natanggap na supply bago umuwi. Samantala, tiniyak ng Municipal Social Welfare and Development Office ng Sibalom na ligtas ang mga produktong pagkain at karne na ipinamamahagi sa feeding program ng CDS sa bayan. Nang suriin ng mga kawani ng DSWD Region 6 ang mga natitirang supply sa plaza, natuklasan nilang nakabalot sa plastic ang karne dahil dumating na sa bayan ng supplier bago mag-aras 8 ng umaga. Bukod sa karne ng baboy, namahagi rin ang manok, dilata at gulay batay sa bilang ng mga batang nasa preschool age. Ang supplemental feeding ay programa ng DSWD para sa mga batang may edad 3 hanggang 5 taong gulang upang labanan ang malnutrisyon. Para sa MyTC Network News, KK5 Joe Jen Gabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
3: MyTC Network News.
12: MyTC Network News.
6: Samantala, hustisya at proteksyon. Hiling ng Liga ng mga Barangay matapos ang pagpatay sa Tiyagi Isabela. Balitang atid sa atin ni KK5 Dan Chavez.
13: Marihing kinundena ng Liga ng mga Barangay sa Pilipinas o LNB ang karumal-dumal na pagpaslang sa isang incumbent kagawad ng Barangay Malibago at Tiyagi Isabela noong Hulyo 17 para sa grupo. Ang brutal na pamamaril ay hindi lamang simpleng pagkitil sa buhay ng isang lingkod bayan, kundi isang direktang hamon at pag-atake sa kapayapaan at seguridad ng buong komunidad. Agad na nagpaabot ng pakikiramay ang LNB sa naulilang pamilya, kasabay ng matinding panawagan sa PNP na agad tugisin at ikulong ang mga salarin. At upang mapabilis ang pagbulong ng hustisya, naglabas na rin ang lokal na pamahalaan ng Etsage ng 50,000 pesos na pabuya para sa sinumang makapagbibigay ng krusyal na impormasyon ukol sa krimen. Iginiit ni LNB National President Maria Cristina Jessica G.T. na bagamat ang mga opisyal ng barangay ang laging unang takbuhan ng mamamayan sa oras ng peligro, nananatili naman silang tilapain sa panganib ng walang sapat na depensa at proteksyon. Bunga nito, formal nang nanawagan ng Liga sa Kongreso na agad aprubahan ang Magna Carta for Barangay Officials. Diin ng grupo, hindi na dapat hintayin may dumanak pa ulit na dugo bago ibigay ang nararapat na reforma, sapat na benepisyo at tunay na seguridad para sa mga pampato ng pamahalaan sa grassroots level. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
3: ITC Network News.
12: ITC Network News.
6: Gayun din suspek sa pagpatay sa opisyal ng pulis sa Capiz. May mga kaso na ayon sa Capiz BPO. Kabuang detalye ng balita, hatid kay K5 Roldan Villarreal.
14: Kinumpirma ng Capiz Police Provincial Office na may mga kaso na ang suspek sa pagpatay sa isang opisyal ng pulisya sa lalawigan. Sa panayam ng K5 News FM Rojas kay Police Major Rachel Garnica, tagapagsalita ng Capiz BPO. Sinabi nito na makailang beses na na-involve sa kaso ang suspek ni si William Diocampo. Base sa record, na-involve na ito sa dalawang magkaiwalay na insidente ng pang-hold up taong 2022 sa bayan ng Pontevedra at sa lungsod ng Rojas. May kaso rin ito sa paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at may nasettle na kaso na murder, reckless imprudence at iba pa. Sa ngayon, naka-confine pa sa ospital si Diocampo matapos mabugbog ito ng mabaril at mapatay nito kahapon ng madaling araw sa loob ng KTV bar si Police Captain Rian Ampuyos, assigned sa 1st Capiz Provincial Mobile Force Company. Patuloy naman na pinaghahanap ang dalawang kasamahan nito na nakatakas matapos ang insidente. Ipinasiguro naman ang pamunuan ng Capiz PPO na mabibigyan ng hustisya ang nangyari sa kanilang kabaro na si Ampuyos.
15: Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
3: ITC Network News.
12: ITC Network News.
6: At 10 taong gulang na bata patay matapos maantalang paglipat ng ospital sa Samara. Nanay, sinisya ang bulok na sistema sa probinsya. Balita hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
3: Yeah.
16: Viral kamakailan ang post ng isang ina matapos binawian ng buhay ang kanyang Jess Anius na anak nitong Hulyo 11 dahil sa pagkantalan ng pagdala nito sa ospital mula sa Catbalogan City patungong Tacloban City dahil di umano walang driver ang ambulansya at sira-sirang kalsada sa Maharlika Highway sa probinsya ng Samara. Batay sa salaysay ng ina sa social media, isinugod nila ang bata sa ospital sa Catbalogan noong alas 8 ng umaga dahil hirap na itong huminga. Malakas ang lagnat at nagsiseizure pa ang nasabing bata. Kaya inirekomendan mga doktor na ilipat ang pasyente sa isang ospital sa Tacloban City na mayroong intensive care unit. Gayunpaman, umabot ng ilang oras ang pagkaantalan ng pagbiyahe dahil walang available na driver ang mga ambulansya ng lokal na pamahalaan at provincial hospital habang nagpapasailalim naman sa Change Oil ang unit ng Bureau of Fire Protection o BFP. Maliban pa rin yan, humingi rin umano ang ospital ng 15,000 pesos para sa ambulansya bago mailipat ang pasyente. Nang makalabas na bandang tanghali, natanggal ang breathing tube ng bata habang dumadaan sila sa sirang bahagi ng Maharlika Highway, kaya naghanap muna ng doktor ang pamilya ng pasyente sa bayan ng Kalbiga at Pinabakdaw, Samara upang muling ikabit ito. Ngunit nabigo naman silang makahanap ng doktor na magbabalik ng nasabing tubo. Pagdating sa Tacloban City, idiniklara ng dead on arrival ang biktima na naging labis na ikinagalit at ikinalulungkot ng ina ang sinapit ng kanyang anak na aniya ay nasawi dahil sa kapabayaan at kawalan ng maayos na sistema ng transportasyon at pangkalusugan sa probinsya ng Samara. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Arisgado para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
3: MyTC Network News.
12: MyTC Network News.
6: Samantala, kobra pumasok sa isang bahay sa Bataraza. 6-year-old na batang babae nasawi matapos matuklawa. Balita hatid sa atin ni KK5 Gilbert Basho.
17: Isang 6 na taong gulang na batang babae ang namatay matapos tuklawin ng isang kobra habang natutulog sa loob ng kalantahanan sa Sityo Buhoy, Barangay Ukayan sa bayan ng Bataraza, Palawan. Sa panayam ng K5 News sa Palawan, kinumpirma ni Barangay Ukayan Chairman Danilo Solibio Rekla na batay sa paunang impormasyon na nagkalap ng kanilang tanggapan, payapang nakahiga lamang sa papag ang bata nang mangyari ang hindi inaasahang pag-atake ng ahas. Paliwanag pa ng punong barangay, nakatayo sa isang mabundok na bahagi ng komunidad ang bahay ng pamilya, kaya hindi agad na isugod ang biktima sa pinakamalapit na ospital. Bagamat na isugod pa rin ito sa paggamutan, kalaunan, pumanaw din ang bata at hindi na naisalbad ng mga doktor. Samantala, naihatid na rin sa kanyang huling hantungan ang labi ng bata nitong araw ng Linggo. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gilbert Basho para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
3: MyTC Network News.
12: MyTC Network News.
6: Gayun din, 8 focus crimes sa Northern Mindanao bumaba dahil sa Safer Cities Initiative. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
18: Bumaba ang 8 focus crimes sa Northern Mindanao dahil sa Safer Cities Initiative. Sa talaan ng Police Regional Office 10, 20.74% ang pagbaba ng krimen kagaya ng murder, homicide, physical injury, rape, robbery, carnapping at motorcycle theft sa loob ng 103 days matapos ipinatupad ang Safer Cities. Mula 545 cases noong December 24, 2025 to April 5, 2026 ay bumaba ito sa 432 cases simula sa period ng April 6 to July 17, 2026. 113 na mas mababa ang naitalang mga krimen. Sa pinaigting na enforcement sa local ordinances, mahigit 110,000 violators ang inaresto o sinita. Mahigit 56,000 violators ang pinagbayad ng multa o nakatanggap ng warning. Ang nasabing mga individual ay lumabag sa traffic, curfew, public drinking, smoking ban, anti-littering offenses at iba pang local ordinance violations. Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
3: MyTC Network News.
12: MyTC Network News.
6: At mga K5 para sa detalye ng ating balitang abroad. Hindi bababa sa 20 katao ang nasawi matapos manalasa ang matinding flash flood sa hilagang silangang bahagi ng Afghanistan nitong Lunes, July 20. Ayon sa Taliban-run government, ang pinakamalaking pinsala ang naitala sa lungsod ng Paruna, kabisera ng lalawigan ng Nuristan. Bukod sa mga nasawi, hindi bababa sa 80 katao ang sugatan dahil naman sa bigla ang pagbaha. Nabatid na inaasahang tataas pa ang bilang ng mga nasawi dahil mahigit 100 katao pa ang naiulat na nawawala hanggang itong Lunes ng gabi. Agad namang nagsagawa ng search and rescue operation sa mga otoridad sa lugar, ngunit nangangamba silang madaragdagan pa ang bilang ng mga biktima.
3: YTC Network News. YTC Network News.
6: At mga ka-K5, sumain nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayon tanghali. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Rojas, Antique at Kalibo, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Alan Catalan, ka-K5 Reynard Apostol at ka-K5 Romy Cahilig sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapag balita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
3: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

0: kaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: 11 Mbps, balita kag public service.
3: Disinoybi minutos makaligad sa takna ng alas 12 sa udto. Balik kita sa pagpangalagad sa inyo sa programang 11 Mbps. Jean Paul Hineroso inyong anchor man.
4: I'll take you back to the old days.
3: And I was Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nami sa gyapon inumon, especially sa may mga problema sa baga.
5: Come on everybody.
3: May bronchitis kada abi daw haluson ka abi makaginhawa compromised ang imong oxygen kay ti siyempre may mucus tong baga mo may mga plema o hindi ka maayo maka-absorb sang oxygen kulang ang imong oxygenation. Hindi kinatawag na gani nila nga the oxygen capsule si Dr. Pinoy Squalene Capsule kay makabuligid para sa imong oxygen needs. Hey! I-try nyo ah, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mikos-mikos sa makadali, Bings Delphine, Johnny May, Rotita. Aretita. O yara na si Migo ko Kenneth Javier. Nag-adobo ko di tambo. Ay, abaha. No guy, nada ino. Adobo, tambo man. Adobo, tambok, grusang baboy. Mapakuan ka pa, ha? Mapahealthy-healthy ka pa, Kenneth Javier, ha? No guy.
6: In America.
3: Romar Duran, Bings Delphine. Kim Arius, Ariesoni Flora, Leonardo Rilos, Mirlita Malvas, Jean Montesino Arroyo, Standby Arf,
7: hundreds of people in each room.
3: Bus Joe, Juna Duga Duga. Bino na mi ako dibla sa ngalan mo yabla ya Ma'am Juna mo Duga Duga gidya. Hindi ya kay malamala. Papilion mo ko sa pilido nga malamala kaysa duga-duga. Dito kuya sa juicy. Dito kuya sa juicy. Abaw, why sa nga kaon, baboy? Umandam ka makita, takagangat-ngat kalitson pa nga.

0: May lalaki na kuryente patay. Ang problema, dito siya na kuryente sa kudal sang manukan na ginpalibutan live wire. Ang pamangkot, ang tag-iya bala sining propiedad may sa labton? Pwede ba lang ang aton lugar konpirmi ginakawatan butangan tada kuryente nga kun magsaka ang kawatan mapatay siya? Di ma'am, balta da yun nga di sala yun agid na kita mo agid nga private property ni masaka ka da? Di siyempre kay may kuryente na kundi patay ka kun mga kuryentehan ka eh nga masaka ka da? Di mining kawatan ka. O kundi kayo man kawatan di mano ka to trespassing? Nang pamangkot karon, inibala ang may dalang legal accountability ang tag-iya kay napatay ang lalaki bangod na kuryente sa ginbutang nila nga kuryente sa kudal sang ilamanukan. ARF, K5 News mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: ARF?
2: Mayong oto ka K5 Paul, nagabura na ka K5 Paul, kag nagasyagit ining 24 anyos na lalaki sang maabtan sang pila ka mga residente matapos nga makuryente ini ka isa ka manukan nga napalibutan ka K5 Paul ang kudal sang live wire. Natabo ka K5 Paul ang ini nga insidente sa Sitio Lukni, no, diri sa may barangay Hilamunan nga sakop na ini ka K5 Paul siyudad sang Kamangkalan.
0: Do ka pamilyar sang Sitio Lukni, no? Do dira na kay Pastor Antulo?
2: Yes, dira ina ka K5 Paul ang kiyaman nga negosyo, no? Kagiyaman nga residency ka K5 Paul, no? Kaagahon ini ka K5 Paul natabo alas 3 sa kahapon nga adlaw, Hulyo 22. Ginkilala ka K5 Paul ang biktima nga si Ray Alvarez, no? 24 anyos ini, isa ka construction worker kag residente sang Sitio Pasto nga sakop man sang barangay Hilamunan ka K5 Paul.
0: Okay.
2: Sunod sa initial nga investigasyon ka K5 Paul sang kapulisan.
0: ARF, dali lang ARF, ipakita tabi yes, ang picture tan. Sige go. Sige, go ahead, ARF. Report lang, ARF. Kaya makita, yes, di, oh, ang tao.
2: No? Suno sa initial sa K5 Paul na investigasyon sa kapulisan, natabo ini, takna last stress ang kaagahon, no? Kaya tungod na may napatian ini ang mga residente sa nasambit na lugar, nga may nagagahot, no? Doon may nagapangayo. Bala ka K5 Paul sa tabang, nagasinggita, nagasyagit. Gila yon nga nagwa ini ang pila ka mga residente kagintanaw ining ang tawo, no, kung tino ang tawo nga nagasyagit kag nga nagasyagit ini. So nakita nila kag kay Paul ang biktima nga nagahamyangon na, no, nagapangayo ini sang tabang, wala ini ini nagagiho kag nagabura na ang baba tungod sa electrical perimeter fence nga nakapalibot sa manukan ka K5 Paul. Kada suno man sa aton mga sa aton investigasyon, no, nagpadulong man na dito ang team sa K5 News FM ka K5 Paul na mangkot kita sa mga residente dito kag kung ang ina ba lang ang lugar sa K5 Paul masami ba lang ang ginaagyan o kung adragin ang alagyan sang tawo sa mga tawo ka K5 Paul. Suno sa ila ka K5 Paul, wala na daya sa may nag-aagi, no? Kag kung ikaw kagadira kagid yang residente sa ina nga lugar, kapalo ka nga may live wire dira. Tungod nga kapalo sila nga ang ina nga manukan delikado. That is why wala daya gaagi ang mga tawo. So, positibo ini ka K5 Paul nga ginkilala sa nga iyang amay kag ang biktima ka K5 Paul, no? Kag ginkilala ining amay ni si Raul Alvarez, 52 anyos ka K5 Paul. Samtang gagin tiling ka K5 Paul ni Police Lieutenant Gilbert Alunan, ang aton diri Deputy Chief of Police ng Kamangkalan CNP, nga malayo ining puloy anya kasi ang pasto ka K5 Paul sa piyak niya nga sitio.
0: Uh-huh.
2: Ni, medyo layo-layo na iniya sa nasambit na nga puloyan or lugar sa nga biktima. That is why ka K5 Paul nagatingala ini mga residente pati man ang kapulisan kung nga aara sa siya sa sinang lugar kag kaagahon pa ka K5 Paul
0: nang ARF
2: imagine, yes,
0: mahatag ko sang akon nga ano ha nga analysis ni ha okay ining lalaki ARF okay padayon lang to gyapuntan kailan to tan kamo tomato gyud si Itan lagu mo ang kurman rin niya lay gapagalisin siya sa kon ipagwa ng picture mo sa galisin siya kon kwaon sige lang natan, pagkita lang natan, kaya para may basihan kita. ARF ining lalaki, layo ilabalay.
2: Okay.
0: Piyak na sityo. Question, nga nagkadto da siya sa lugar nga way man na ginakadtoan sang tao, kag nagauba kaagahon?
2: Yes.
0: Wala sa bayo? Pero kabalo siya, nga dira, may mga manok. Oh, why makita sang nagambal nga basi mangawat siya? Pero ang yes. Another question is, nga agin butangan na da security perimeter fence nga may live wire. Nak may history bla sa kinawatay da manok? May ara?
2: Posible ka K5 Paul kay tuno man sa aton pagparangkot ka K5 Paul sa lugar, may complain na ini sila sa nasambit na biktima. So meaning to say may record na inisyal ka K5 Paul.
0: Ari pa, ARF. Ang pagbutang sang gintawgan kong aton abogado galing kiti sa ako. So ari na lang ARF, nagresearch ko gamay. Hindi makita abogado pero tigin basa ta. Ang pagbutang sang electrical fence sa Pilipinas, gina-discourage ini. Kaya nga, it's very dangerous kung ang ibutang mo da na kuryente is ang kuryente gitbala nga halin niya sa household na ginagamit nga 220 volts. May ara kita, illegal na siya ang direct household current nga 220 volts. Nga halin bala sa outlet, butang mo to ya? Oh. Kaya what if karon kon mga inosente naglabay di ang patay. Pero may ara kita sa ginatawag nga commercially manufactured systems. May ari ka ni baklan, no? Nga ining security electric fence naga-emit siya high voltage pero gamay amperahe. What makes you electrocuted kung taas ang amperes? Kung taas ang amperahe. So, may ara ini ginabaligya nga security system using electrical wire as fence, pero according ini or in conformity with the Philippine Electrical Code. Nan, kag dapat ang ga-install sini mga licensed professionals. Hindi pwede ka bisan sinulan to nga makuha ka kuryente sa imong outlet, kag ibutang mo na. May ari niya sang regulation. Depende pa na kung gina-allow sa lugar nyo. Now, ang ginagamit niya ARF, hindi para mapatay ang trespasser, kundi para makibot kag hindi magdayon kay may kuryente.
3: Ah, grabe po.
0: Pwede mo na sa magamit, again, pero kung ang system ginbakal mo gid kay it is safe na ya for use. Kag in accordance again sa electrical code, anong ginambal sa electrical code dapat, ang ibutang mo da nga kuryente, hindi ya household grade nga kuryente. Taas nga bultahi ang ibutang mo da, pero gamay ang pirahi. Nga hindi ya makapatay. Ang purpose nga paghikap mo, makuryente ka, makurog ka da, pero hindi kaya mapatay. Enough na siguro, at nga paghikap mo, at nabatsagan mo nga na kuryente, ka hindi ka naguro magdayon.
2: Correct.
0: Nga ang gwa lang bala daw, ginwarningan ka lang. Hindi ya kay mapatay kagid siya. Kag ari pa, may mga regulation ina. Paano? Ang imo regulation, dapat taas ni siya papang. Taas. Ang imo dapat nga gingamit, nga energizer or source of kuryente, dapat certified to be safe. Kaya mo na siling kung may mga system nga ginabakal. Why niya ginay-mo-imo lang? Ikaduwa, may warning sign ka dapat. May ginbutang ka na dapat nga warning nga ginawarningan mong publiko nga attention, ang ini nga kudal may kuryente. Oh, palayo. Para hindi mako... Dapat may warning ka. Ikatatlo, may height restriction eh. Hindi pwede nga nubo. Dapat taas ni siya. Taas. Nami siniya, may ara ka dapat der nga siminto nga taas, and then sa babaw, may ara sang kuryente. Nga again, iyayasang ginbakal mo ya nga design gid sa for security purposes. Hindi akay ginimuhimo mo lang da. Now, nakita ko number one, ang iya nga kuryente na butang sa dalom, delikado, ido, kanding, sapat, bata nga gamay, nga mayroon hindi man niya kawatan, makalabay da ang patay. Delikado lang, nubunubo lang, wala sa picture, oh. Bawal na. Kaya dapat taas na sa YARF. Oh,
2: yes.
0: May violation na sa kadaan. Ikaduwa, wala man sa signage gagambal nga warning, the fence has electrically is electrically charged. Oh, keep away and keep your distance. Oh, dibla? Warning with security electrical systems. Danger of electrocution. Na may ara na dapat, di wala man siya may nabutang. Di inibot si Lingon Art may ari gini legal consequence. Ang pamangkot, ma-file balakaso ang amay sini. Nan, ma-file balakaso ang pamilya sining napatay kay na kuryente kay ginbutangan dira sa tag-iya, kuryente ang iya propiedad nga hindi pwede kag bawal according sa aton nga ginaallow nga style sa pag install sang security layers sa imong propiedad, Arf?
2: Yes, ka K5 Paul. So, no, gani kay Raul Alvarez, ining amay ka K5 Paul sa 24 anyos nga napatay, hindi na sila magpasaka sang kaso ka K5 Paul. No? Kaya may ara na sang initial no, nga inisuryahan ay ang tag-iya sang manukan kaga sa pamilya sining na biktima sa nga kuryente ka K5 Paul na sila tanan magasto sa nga pagbalubong, lungon, kaga ano pa nga mga galastuhan sa pagkinanglanon sa nga bata niya ka K5 Paul, no? So, ang aton man ka K5 Paul ginapamangkot ito kag-interview ang sila ka mga residente dito, hindi nila kilala inang lalaki, no? Na nagpadulong o nagkadto sa sinanga lugar kag pangayaw, no? Kasi taga-ipiyak siya yung sityo ka K5 Paul. Kaga sa aton man gani ka K5 Paul na pamangkot, ining nakasapo sa iya pag nagtapati sila nga siya dining 24 anyo anak tani nila na bigas, no? Kapot sa isa kan tabi na kulin pan siya kason nga iya na lang inipabayaan kaga nagpangita na lang sa nga paridad o kung nag-proceed sa barangay hall ka K5 Paul para magpangayo sa nga bulig. So, alasays na, pasado na sa isa nga aga na ka K5 Paul na kuha ining bangkay sa nga 24 anyos
0: kay ang aton diri Arf, why kita Arf, kun ang purpose ng tawo nga na mga wat, why kita nag tolerate sa mga kawatan? Pero yes, dapat yes, tapana ibaluon, may record gin man sa pagpangawat tao? Kag mangawat gin man sa blan, di pwede naglabay lang? Basi naglabay lang man ada. Oh, naglabay laman, ari pa Arf. Ang aton diri is to make the public safe. Ang aton concern diya sa radyo, mapasiguro nga safe ang publiko. Di mayo lang na subong niya kay... butang ta, ang laki na niya. Kung manguwagin man siya, ti siya yung nakurintihan da. What if bata naglagaw-lagaw? What if kabataan? Kabataan, mangahoy, mangitadamang, nakauyat na sa kuryente, di patay? What if iloy nga nagabusong? Iloy nga nagabusong, nangita kalaruton, nangita ulutanon, o nang laktod na kalabay da, patay. Ti, you are hurting, or you will be harming, people nga inusinti nga way mabalak mga what? Naglabay ka lang ya. Ti magisiling ko, kung ginakawatan kaya, hindi na yung about mahapos. Yan, mabutang ka na siguridad mo yan para hindi ka na magsudlon. Bahala na dahil ako makurinti ka muda. Basta butangan ko yung kurinti para hindi ako di masulod. Hindi niya, negligence niya pang. Negligence sa safety sa publiko. You are now disregarding ang safety sa general public na pwede makalabay da kagbasa yung makurinti mapatay. Dapat be responsible. Kung ang imong purpose ya, proteksyonan mong manok da hindi makawat, responsable ka dapat sa pag-install sina. Dapat taas kag dapat hindi niya rektas outlet. May ginabakal ka na iya nga regulated nga hindi makapatay sa tao. Ang purpose ya, nga hindi ka mapatay kung may kapan mo. Ma-warningan ka lang nga makirig ka lang da, pero hindi kang patay. Oh, kag may warning sign ka da, nga adin ang mas importante, ang bilis ang manok mo o kung kabuhi sang tao. Importante ang kabuhi sang tao. Di para maproteksyonan ang manok mo da ya, mapagusto ka lang galiya butang na kuryente, nga nubo. Nabisan sin o diya nga hindi kawatan, makalabay diyang patay. Arf?
2: Yes, K5 Paul, correct, no? Kahit sa karon ka K5 Paul, isa ina, no, sa mga ginalantaw kang otoridad, no? Especially sa K5 Paul, ang barangay, kung man nakalapas, gidman bala, no, sa lagi o kung nag-follow, gidman bala sa insaktong procedure or protocol, iningtag iya sa K5 Paul sa manukan nga nagbutang sa light wire, no? Sa kudal,
0: this is not to attack ang tag-iya sina, but this is a public information nga buligan ta paintindi ang publiko nga nagapamati subong nga in kaso may ara kamo dagin butang nga kuryente, bawal na siya. Kung gusto nyo, ngayo kamo permit, ngayo kamo permit pamangkot sa inyo nga barangay, pamangkot sa appropriate authority. Ano ang ginaalaw nga klase kuryente kon mahimo ko layers of security sa akon perimeter? Kay according sa aton ginbasa, may ara mga pamaagi nga hindi taya dapat magpataka lang da nga ang ikamatay sang tao ang kuryente mo. Kundi para lang ya nga ma-alert siya nga hindi siya dapat magsulod da kay may kuryente. Kag ang purpose hindi siya kay mapatay, kundi ma-electric shock lang siya. Lain ang electrocuted na napatay, lain ang nakaagom, electric shock. Kaya ang electric system para sa fence, lain sang sa system nga gingamit mo lang yagin plug mo tong kuryente sa outlet mo, kagin pagwa mo to. Why niya control? Kusog-kusog, mapatay ka na iya. Dapat niya, taas nga voltage, gamay ang pirahe, hindi makapatay, pero maka-electric shock. Masyak ka lang bla, nga mapagtandog ay! Kurinti, hindi ka na magdayon kay basi makurintihan ka. It serves as a warning and at the same time, i-discourage ka na magsulod sa hindi mo propiedad. Arf?
2: Yes, correct ka kay K5 Paul. So pagka doon ato dito sa lugar ka kay K5 Paul, wala ditong tag-iya, even representante sa nga nasambit nga manukan, wala dito. So sa wala kita kabalo ka K5 Paul kung may permit din na. Pero sa pagtulok naton ka K5 Paul sa lugar, tama kalapad. Hindi na ito ma-extimate kung pila ka istarya, pero damo na gasiling ka K5 Paul ng mga residente, isa ini sa game farm, no? Kasi I don't know kung ginatos o nilibo nga manok ang ara sa sulod. Kay tama kalapad kagadako sa lugar. Rason nga secure gid katama ining lugar kag iniila din butangan sang live wire ka K5 Paul. So I think ka K5 Paul aware ining mga pumuluyo sa sining lugar. That is why wala sila yaga padulong na
0: basta. Di, ang pamangkot na gani kay may hindi taga dira. Hindi taga dira. Kag again, sa paglantaw ko yung art violation, giniya kay tama kanubo ya. Bata yang 5 years old, makalabay, di yung makalagaw-lagaw, yung patay ko makauyat. Patay ganing adult, bata pa.
3: Grabe po.
2: Tama agad, kanubo, no? Kagadelikado, gid ka kay Paul.
0: Kay kung taas na ARF, kay kung taas na siya, butang tabi ang kataason niya, bi, mga 2 meters di taas, dira mo na ma-eliminate ang trespassers kag ang passerby. When you say passerby, naglabay ka lang, why ka intention magsulod? Now, so meaning, ang mga inosente nga malabay lang, hindi yan makuryente, kaya titaas man to. Pero, kaya ang imong ginbutang nubo, hindi mo na ma-eliminate sa mga pwede makuryente ang may lain nga tinutuyo nga mga wat o trespasser kag ang inosente nga naglabay. Kay nubo. Kung taas na, ang pwede lang makuryente, ang haslo nga magsaka to sa sulod, kag malambot itong kuryente, amon ayan makakuryente siya, tigaba yan na. Kay nga, nga masaka ka to sa pader nga hindi imo. Anong purpose mo? So meaning, ang makuryentihan atong may malain nga tinutuyo nga magsulod sa lugar nga hindi dapat sudlon. O, te karon, kay imo ginbutang, nubo, paano mo na karon maproteksyonan ang naglabay lang daya nga waayas ang plano mga wat? Nagtalang lang daya karon kag way kabalo na kauyat-uyat ang patay kay imo. Tidri na din kasulod na tawag nga responsible owner sang property. Dibla? Oh.
2: Yes, K5 Paul. Dahil sa karon K5 Paul, rin na ini ang bangkay sa 24 anyos nga na kuryente K5 Paul sa isa ka punerarya dili sa siyudad sang Kamangkalan. Kaga nakatalana naman nga imutang ini sa ipahangyang or ang iyang bangkay sa ilang lugar ka K5 Paul. Kasi no, sa tagiya, willing sila no, nga mag-gasto kag magsabat sa tanan nga mga pangkinanglanon sa nga pamilya ka K5 Paul. So report siya sa patrol, kaupod si ka K5 Glenn sa Iyanga, kag si ka K5 Aubrey sa suspension, K5 Enar Amores para sa kagiging nga balita, servisyo publiko sa Ringawan sa Negros sa K5 Rusev.
0: Hi. Nasubuan ko ah. Subuan ko. Kay ang purpose tani sang tag-iya nga hindi makawatan ang yamanok kag hindi masudlan sang ano-ano nga lain tuyo ang iya propiedad na plastar ini sa isa kapamaagi nga mangin threat and dangerous sa general public nga bisan wa ay man niya plano mangawat naglabay ka lang daya karon patay kaya imo kag bisan pakawatan. Ang tinutuyo sang allowed electrical fence is not to kill but to warn. That's why kung mahikap mo na yan mga electrical fence, hindi ka na yan mapilit na kagpapatay ka. Maghikap mo na yan, makurog ka lang kadali, kagmabuyaan mo. Kaya ihaboya ka na yan, mabuyaan mo yan. Iniya ho, mapilit ka, kagpatsun yung kaya. Di kundiin taman ni pasudlon nga butang, kinanglan mo magkuha permiso once you install an electrical system meant to discourage kawatan and potential trespassers. You need to have a permit for that. And by having a permit, you need to abide with regulatory bodies. Regulations, ano dapat ang imuon? Paano ini-iplastar? Kay above all else, ang purpose ang tag-iya na agin butangan niya na da kuryente para proteksyonan ang iya manok. Question, diin ang mas more valuable, ang manok mo o kabuhi sang tawong inusinte nga makuryente sa ginbutang mo da?
3: Grabe po.
0: Hi. Mas valuable ang kabuhi sang tawo? Malast report ko diwa. Founda kay Red, may nakita nga granada. Gin-dispose ang EOD, naglupok bisan basa. So may paandam subong ang EOD. Nga kung may makita ka mga granada, o ano mo da nga mga ordnance, explosive ordnance, hindi ka mo magsalig nga bisan abi nyo tuktuko na, abi nyo nalubong na sa duta, abi nyo basa na, hindi na maglupok. Hindi gid magkuti. Ari ang paandam sang EOD. Red Salgado, IK5.

0: fragmented hand grenade kay Captain JP. Pineapple type ini siya, taga-sulok pagani sa mga construction worker nga nakadiskubre siya ni why na kuno siyang pin kay Captain JP kag tuktoko na ang iya sinigalawas. Dito kay Captain JP, ang delikado lang dito kay ba nauyatan pa sa isa ka mga construction worker kag sa inisya ang ginsaway ginbuya ni Captain JP. May nag-inkaway, nag-sigabong din ang granada sa may idalong sa Taytay Tres Pantes sa Barangay Rizal, sudat ng sila kay FJP. So dito, ahambal ganyan ni Foreman, dapat nga report ini sa kapulisan. So dito nagtawag sa 911, kag dito ganyan kay FJP, ipadulungan sa sila PNP, kag nakukarmar nga ti isa ka granada, gin-report nila yun sa EOD, kag ini ang na-recover sa AOD dari sa atong Siringa Probinsya. So dito kay FJP, gindala ini siya sa isa ka safe nila na lugar sa may silay, gintilawan ini siya nga palupukon kag naglupok gid kay 5JP. So ang paandam karon ni Sir Sardua nga dapat i-report gid hindi gid mag-ukay, uyatan o hindi paghihampangan kay manti biskan ini kay 5JP madugay na kapanahon na kung ito posibilidad kay ini siya nga mag-
1: Tautod. Tautod, balikan ta siya. O ito kadaan, giman ang MK2 ng Granada, mga World War II, pagani Corona, or Vietnam War nga style sa fragmentation grenade. Fragmentation grenade. Ara na, Red, balik, Red.
0: Yes, Kefem JP, siya ba na kung napahandam sa katong sininga EOD dari sa province, kay delikado, ganyan Kefem JP, kiti may arap pa sa mga nakatago, dira ng mga Granada, kati wala lang bala matukiban, kamati madugay na kapanahon sa tupang World War II, nga makahatag ginsang halit sa mga pumuluyo sa palibot. So, ari Kefem JP, ang aton dira ng video, nga ginpadala ini siya pagka-recover dira sa Granada sa may idalom sang taytay nga si Foreman alias Roy Kitem JP.
2: Yari. Sige. Pagsampot na mong sing aga, damo sing basura, ginpakuha na yung basura antes kami magsugod dobra.
3: Dito,
2: nabaan. Dito na mo nakita nga may Granada.
3: Okay. Kaya sir, ang pagka-describe ko si Granada, bugat hindi.
2: Bugat.
3: Bugat.
2: Pagkita sa upod ko nga may Granada, ginhakwat niya. Niyat kayo Granada. Ang kuy butang. Pagbutang ko halinda, ako mabulos. Gin-confirm ko kung plastic o kung tutuod. Gin-tanaw ko ang granada git dyan. More or less mga...
1: Sige, Red.
0: So, amuyan po kay FJP, ang pahayag ni Foreman Roy, dira sa may sudan, yasang sila kay FJP. At ang sinibalita, dulog sa ato sa Power Trio, nga atong sinig DTX 500, Mighty Seek at D3 Bio, ang nga atong man sinig DTX Beauty Soap, si may ko na nakapanit ni aras ang alap-up, muni po kag acne, magamit lang DTX Beauty Soap, dahil sinigang resulta, maging cookies artist na kapak. Ang atong sinig DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa. Kaupon si Patrol K5 Vincent Curalde, ako naman si K5 Red Salgado para sa katiyon ng balita, serbisyo publiko, magkalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Hmm.

0: K5 News FM. News FM. Day 3, Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit ko dyan katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang kit sa ako tutunan.
0: Salamat sa Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kudayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero, may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan itong ininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga natula ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Luter naman. Si Hannibal Estonina. Ako may kinabatyag sa akong nga tiil. Tuhod. Nagawbag inis ako nabuto nung ako natritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Gluterna Max Capsule. Nagnami ang ako pamatyag. Nagpupos ako arthritis.
10: Gluterna Max.
11: Gluterna Max Capsule. And Gluterna Max Coffee Blend.
12: Makakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion. Kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics. You're always in good health.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Dry eye? Pirmi nga katol, imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
12: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa apon ang Centrum Advance.
16: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
13: T3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso, mag T3 Bio ka. Ang T3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. T3 Bio.
17: It's the best part of the day.

FM K5 News FM Championing the lives of Filipinos Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa Luzon, Visayas at Mindanao and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM Tacloban City 107.1 K5 News FM Olongapo City 94.5 K5 News FM Calipo 95.7 K5 News FM San Jose Antique 100.9 K5 News FM Lohas City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City Ito ang himpilan na kampiyon sa balita kampiyon sa musika kampiyon sa drama kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City 101.5 K5 News FM championing the lives of the Filipino

0: naghahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Pagtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
3: Kampion.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

Ang aton oras mga ka-K5, alauna 12 na sang hapon. Welcome sa program, It's Your Time to Shine. Today is Tuesday, July 21, 2026. Sa mga KSS members nga nagamonitor na sa ilang mga radio sets sa Bilog Bacolod, Kagbilog nga Negros Occidental, welcome sa It's Your Time to Shine program. Diri sa K5 News FM. Ari di abi si Sir L. John sa tupad ko mo. Ano pa, nakonsyo si Miss Shine. Thank you sa kay Ma'am Nori Mahilom Alconga. Nag-monitor right now sa It's Your Time to Shine program. Siyempre, gina-welcome na ito ng aton ng mga utod ng mga drivers. Ang mga construction workers nga nag-monitor right now, gina-welcome na ito dari sa aton ng program, It's Your Time to Shine. 1:13 p.m. ang aton oras, mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sa DTX 500 capsule.

mga ka-K-Files, ang aton oras, alauna 15 na sang hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sang Klinika Spore Biontics. Kaginadulong man sa inyo sang Klinika D3 Bio. Ang cancer, isa kabalatian, nga mabudlay bulngon kung malala na mga ka-K-Files. So para maligawan ang cancer, kinahanglan nga magtumar na sa mga Klinika products for prevention. Thank you sa mga nagapamati sa aton sa Barangay Estefania. Dugay-dugay ko naging wala matamyaw ang mga suki ko nga mga senior citizens. Sila ni Nanay Terry Ariego, Nanay Elsie Catalunya, sila ni Ma'am Yuli Orkea, kagang akon nga mga suki nga mga senior citizens sa Barangay Mandala.

ang mga taxi drivers gani dugay ko naman wala ma-mention diri sa program. Thank you gid sa mga konduktor, sa mga bus drivers kag jeepney drivers nga naga-monitor right now. Say it's your time to shine program.

ang pag-asa may ginamonitor na naman nga isa ka low pressure area. Diri na yon sa nasidlangan nga bahin sang Pilipinas. And base sa forecast sang Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration ang aton nga Weather Bureau diri sa Pilipinas. Posible nga magsulod kuno ining LPA nga ini sa Philippine Area of Responsibility sa Tuesday afternoon or Miyerkules sang aga sa Hulyo 22.

Amo ni siguro ang pinaka-importante nga forecast sang pag-asa nga dapat i-share ko sa inyo. Ang siling sang pag-asa, once nga magsulod na sa teritoryo sang Pilipinas ang LPA, kag magpalapit na siya no, sa landmass sang Pilipinas, may madamo nga lugar sa pungsod nga maapektuhan sang mga mabasko nga pagbuubo sang ulan.

K5 forecast pagideri mga ka K5 ang LPA mga after 24 hours kuno posible nga magbaskog inisa and kaina mga 3 a.m. nakit-an inisa sa kalayoon nga 1630 kilometers gikan sa nasidlangan nga bahin sang southeastern Luzon. So sa mga wala makapanglaba, damo-damo lago, amat-amat na naman kita. Kaina sang aga nagpanglaban ako eh. Para maamat-amatan na. 1:20 p.m. ang aton oras mga ka-K5. Sa mga nag-celebrate naman sa ilang birthday today, July 21, 2026. Happy, happy birthday sa inyo.

May mensahe nga ginsend sa akon si Ma'am Razel. Razel or Razel, whatever. Basta nagapamati ko no sila sa eskwelahan sa Barangay Felisa. Always gid kami nagapamati, Ma'am Shana. Thank you very much. Ti Ma'am Razel, san o ang imo nga birthday? Para matamyaw ko ikaw diri sa K5 News FM. Pila ka... Kadamo sa mga messages nga nabaton ko this afternoon. Pero wala pagid ko sang nabuksan nga mga birthday greetings. Thank you sa kay Inday Zilia Velches Escamos. Salamat gid sa pagpamati, Ma'am Heidi Sarmiento. Good afternoon. Nag-monitor sa iyang CP. Kay naguba ko no ang iyang radyo. One week gid ko no nga wala siya makabati sa akon. No, thank you gid Ma'am Heidi Sarmiento. Ma'am Heidi, ara ka lang dira gihapon, nagapamati sa It's Your Time to Shine program. So thank you very much. Once again, sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today, July 21, 2026, happy, happy, happy birthday sa inyo! Ma'am Nelia Barsaga, thank you very much. Uy, naulihi, happy birthday sa kay Ma'am Juliet Lagami. Halin sa KSS Andulawan chapter, nag-celebrate sa ilang birthday today. July 21, 2026. Mayo lang gin, Ma'am Juliet Lagami. Happy birthday to you. Halin sa kay Ma'am Nela Barsaga ang pagpanamya. Halin man sa amon diri sa K5 News FM.

Mga ka-K5, ang mga Clinica products mabakaw sa mga Clinica branches sa Bilog Negros Occidental. Pwede ka mo nga magpakonsulta sa mga Clinica branches kay libre ang consultation. Magpakigangot lang sa mga Clinica branches para sa schedule sang free consultation. Amo langgid na ang inyong himuon, masyado langgid ka simple. Thank you sa kay Pastor Joven de Locano. Hello pamati, gali sila subong langga-langga. Ang bata ni Pastor Joven, mag-insend sila sa akon nga picture. Thank you sa kay Inday Caris Vami. Very unique pastor sa ngalan sa anak mo. Pero ang pamangkot ko na insakto nga akon nga pambasa. Caris Vami. Thank you very much, no pastor, sa mga wife, sa inyo tanan. Nga nag-monitor sa mga nagabiyahe. Thank you very much, Gil. Maghalong-halong always. Salamat man sa kay Mamir na hambri-hambri nagapamati right now sa Barangay Salong sa Kalumpang, Kabankalan City. Ginapatamyaw ni Mamir na hambri-hambri si Ma'am Jasmine, Janet, Roseni Mangaw, Elizabeth Sancho, Pretty MK Tabukon, Lonita Suyod, Kagawad Rodney Dibos. Ara kamuda. Salamat gid sa inyo nga pagpamati always. It's your time to shine program. Di maintindihan ang ibig mong sabihin kung mayroong pag-ibig. Sino pagidagani Mamir na sa Barangay Salong ang nagapamati? Pabalaan nyo man ko. Thank you sa mga supporters ko sa Sunshine Lacson Original. Pasalamatan ko gid kamo kay ina sa post ko kay wala sang Sunshine Lacson kun wala kamo. Amo na perming ginahambal ko kun wala kamo, wala sang Sunshine Lacson. So salamat gid sa inyo suporta, salamat gid sa inyo nga pagsali. Thank you man sa mga nagapamati sa aton sa downtown area diri sa syudad sang Bacolod, 1:28 PM ang aton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sa Mighty Sea Syrup.

0: before.
1: Gusto ko man gali damyawon sang mayong hapon kay nagapamati man siya right now sa It's Your Time to Shine program si Sir Richard Bilando Pasiglan. Sa mga taga Kalubang, Ilog, madamo gid nga salamat sa inyong tanan. Ang KSS members naton dira sa Banwasang Ilog nagamonitor gina sila every day. Thank you very much gid sa inyo, sa ila ni Ma'am Veronica Delgado Recto. Tanan-tanan nga ara dira sa Banwasang Ilog, sa ila ni Ma'am Nelia Barsaga, sila lang giniabi nga duha pero mi gid jagat chat sa akon. Pero kabalo gid ko nga ang mga KSS members kag officers sa Banwasang Ilog nagapamati gid every day. Mga ka K5 magbisita sa Maze Wellness Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall para sa mga alternative products. Mabakal ang Memory Plus sa Maze Wellness. Mabakal man ang mga clinical products sa Maze Wellness Product Center sa Plaza Mart. Kung gusto ninyo healthy nga snacks para sa inyo nga mga kabataan, available man dito ang kangkong chips sa Maze Wellness. Salamat gid sa mga nagapamati sa aton once again sa downtown area diri sa Bacolod. Ginapasalamatan man nato ng mga nagapamati sa aton sa tatlo ka mga dalagko nga merkado diri sa Bacolod City, sa mga nagamonitor right now sa Libertad Public Market, sa Bacolod Central Market, sa Burgos Public Market. Salamat, salamat, salamat gid. Alauna 33 sa aton oras mga ka-K-Files. We will be right back with more pagkatapos gid lamang sini.
2: K5 News.
3: D3, Bio, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin, nga gapang luya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C!
4: Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ka dyan katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
3: ako, tutunan.
5: Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
10: Mabakan sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa nga ako nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
10: Mabakan sa mga butika.
3: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
0: high blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kun sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
12: Moderna Max, Max Effectivo.
13: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
14: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
18: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
19: Multivitamins and Minerals is a generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
21: Happy!
22: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: Cheers sa barkada nating
26: Night Shift,
25: OT,
26: Breadwinner.
25: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
27: Drink responsibly.
25: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
28: Let's go.
29: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
28: go with the flow.
29: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
28: Charmy!
30: Charmy, let's go with the flow.
31: Man, kita mo bang nakikita ko?
32: Oo nga!

mga kakipan, nagapamati man right now, ang anton nga mga suki dira sa banwang sang Isabela. Gusto ko man sila tamyawon sang maayong hapon, especially to all the members of Family Bilando. Pinapasalamatan man naton ang pamilya Bulhano. Mga family, pamilya ni gali ni KK5 Joseph Bulhano. O ginapag-greet niya sa akon, Family Bulhano of Isabela. Good afternoon sa inyo. Members of Family Garzola, Joso, Sikan, Garcia, Sabio, Cabrillos, Deves, Tubal, Mujilio. Bilog niya nga barangay, basta Tuto Joseph magpatamiyaw sa akon. Pagaduan, Tolero, Dagupio.

WDs naton nga mga sugi, especially ang mga tricycle drivers naton nga mga amigo. Ma'am Merlita Malvas, good afternoon. Knowing you can always count on me. Inday Jingle T-Car of Barangay Granada, salamat guys.

Kakilala ni KK5 Ding Taladico dira sa Victorias. Kumusta ka mo tanandara? Nagapamati man sa It's Your Time to Shine program. Especially ang mga suki na ito dira sa Victorias Commercial Center. Good afternoon sa inyo. Well, you came and opened me. Siyempre, ang ako nga amiga dira man sa Purok GK sa Barangay Sumag, Indang Hilado Saran. Mayong hapon sa imo Indang. Sa imo husband, kay Sir Jonathan Sarad, good afternoon. Well, close your eyes and know sa ilaman gali ni Kwan, ni Romy, kag ni Elena. O dana sa may Purok GK sa Barangay Sumag, basi nagapamati man sila subong mayong hapon gid sa inyo, Hisona family. Smiling, keep shining, knowing you can always come. Alauna, 49 ang ato na oras, mga ka-K5.

1:52 ang aton oras, mga kakaipan. Alas 10 karon ma-DTX coffee mix na kita. Safe ini para sa aton nga mga may mataas ang blood sugar level. Amo ning gina-recommend ko nga brand sang coffee sa mga diabetic nga mga coffee lovers. May isa pagid kuya nga wala na tamyaw, nagapamati adlaw-adlaw sa GK Kabog Village. Silinya sa akon, always gid ako nagapamati isang program.

Thank you sa kay Ma'am Evelyn Villa. Ma'am Evelyn Villa of GK Cabog Village. Salamat gid sa inyo tanan dara. Gusto ko man tamyaon sa maayong hapon ang aton nga mga suki dira sa Sagay City. Ma'am Rosie Magbanua, kumusta ikaw? And you will find true happiness. Ang siling sa mga eksperto, pwede nga mag-develop ang obesity, kag-hypertension. Sa mga pamatanon kuno nga masami nagagamit sang gadget sa malawig nga mga inuras. Magsiling kita, kung magsiling kita nga obesity, inang nagatambok ka, manotis mo nga nagabugat ikaw. Kung magsiling naman kita nga hypertension, amo nang pagsaka sang imo nga blood pressure. And the love will fill your heart each passing. Kung magsigi-sigi kagamit sang gadgets, ang gin-explain diri ni DOST Science Research Specialista Patricia Isabel Amita. Ang mga kabataan kuno nga nagaedad 10 to 17 years old. And you will know. Kung magpungko lang na sila nga magpungko, tapos sa kilid may soft drinks pa kag may chichirya. Why sila sang activity? Kung adlaw-adlaw amo nang ginahimo nila pagkatapos ang klase, dako gid ang posibilidad nga magtambok na sila, magtululubo, maghalalabok ang ilang chance, ang ilang mga buyon. Amo na gani ang siling sa mga eksperto. Ang mga kabataan sa Wayon Gear. Siling ko gani, hindi lang siguro ang mga kabataan, dapat ang mga utod naton nga nagatrabaho as call center agents. Nang tagpila ka oras nga nagapungko lang na sila, nagaatubang sa computer. Pagkatapos, pag-break na nila, mapungko man sila gihapon, mainom sang kape, kag mapiti-piti sang ilang cellphone. Kabudlay, no? Magpungko lang kita, wala kita sang activity. Can fill this world. Pwede man nga magsaka ang aton nga BP. Only love. Let's pause for a commercial break. We will be right back with more pagkatapos gid lamang sini.

0: Tribio.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
2: Mga butika.
3: Subong ton anta kung paano bala ang D3Bio maging antibacterial. Kabalo na kita ang D3Bio is an antiviral specialist. Tanan-tanan klase nga mga lipid in case viruses, kinapamatay ni D3Bio. Pawasag ang ila skin, kung wasag ang ila skin, dala na ang ila protein spike. Kung wala protein spike, hindi makatapik sa silula. Amuna ka simple ang mechanism sa D3Bio.
4: Grabe sir boy, no? No attachment, no replication. So meaning pa, hapos lang katama ang target mo gid. Dapat wala sang may makatapik.
3: Correct, wala makatapik.
4: Kag paano? Inom lang ka D3Bio.
3: Correct.
4: Now, nadumduman ako sir boy nga sa una ang pinakadabis na mga ginahimo ni Doc Sam Resita sa mga may mga na infection. Dahil na mo na padyuson carrots, oh, sibuyas, ahos, kalamansi, herbal antibiotic na mo.
5: Oh,
4: pero sa sigituon, isa sa mga the best nga natural nga antibiotic sir boy, ang D3Bio gali.
3: D3Bio.
4: Tungod kay ang D3Bio, isa ka natural nga antibiotic. Anong kaibahan niya sa gitawag synthetic nga mga antibiotic? Ang nakanami sini, nami iya nga gitawag working mechanism sir boy. Ang natural nga antibiotic nga ara sa D3Bio, may abilidad siya nga magpatay sa mga harmful bacteria rather than isining gituwag mga good bacteria.
3: Uy, kabalo siya magtanaw kung
4: basta. Design siya nga ang iya lang patyon, bad bacteria. Ang good bacteria, hindi niya patyon.
5: Ginabuhi niya.
4: Amo nang nami sa natural nga antibiotic, sir boy. Makita lang na nimo sa D3Bio.
0: D3Bio!
6: Ako si Maria. Mas taas gid katama ang akon nga blood sugar. Nag-testing ako inom sa D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mga butika.
5: Ang natural nga antibiotic, sir boy, pagkaon niya sa aton nga good bacteria. No, labi na gid ko naka D3Bio ka. So, ang D3Bio hindi lang magpatay sang ginatawag bad bacteria kundi gina-promote niya nga magbaskog ang aton nga innate kag adapted nga immune cells sa sir boy. Mayara sa sang ginatawag D3, no? Kombinasyon sang virgin coconut oil. Amo na kon vitamin D3 lang sir boy, kulang na siya. No? So D3Bio kompleto na. Pabakuro na nga aton nga innate kag adaptive immune system. At the same time, ang VCO, ang immunity sina sir boy o kon lauric acid, ginapatay niya ang mga bad bacteria sir boy.
3: Ang extra virgin coconut oil nga makita sa D3Bio, amo niya ginihimo sang nature by God, no? It has a multiple way of killing bacteria. Isa na da, waya ginapamature ang bacteria. Isa pa lang nakapaagi ha. Iwa aya ginapamature ang bacteria. Ginahimo na sang lauric acid nga ara sa D3Bio. So hindi yo pagsmulon ang extra virgin coconut oil in killing bacteria. Ini siya habang ginahampas niya ang bad bacteria, gina-groom niya ya ang nami mo yang bacteria.
4: So meaning pa sir boy, kung every 8 hours ka gainom, every 8 hours ha, protektadong lawas mo again sa mga kagaw kung saan o na magsuloda. Wait, kabalo mo, may kung mapabalo ng kagaw. Ops!
5: Oh, masulod ko
4: masulod
5: da.
4: Ko da, wala. Anytime na ya, guway na ya oh, kapabalo ya. Na ang kagaw, masulod gina. Amo lang namian ko sa D3Bio kay ang iya nga mga MCT, it will turn to medium chain fatty acids. Kag mahimo siya nga monoglycerides, sir boy.
3: Correct.
4: That monoglycerides like monocaprin, monocaprilin, monolaurin, ina sila, sir boy, mga antimicrobial agents sa siya. Kaya niya tunaon inang mga ginaputos-putos nga lipid nga kagaw. Tingko, bidya, lipid coated nga kagaw mo.
3: Correct.
4: Di kong palainom kaya D3Bio, ina tanan nga klase mga envelope virus like COVID, kaya ya to naon. Amo na kasiling ko, hindi lang ya COVID, kaya patyon sang D3Bio. Tanan nga klase nga kagaw, tanan nga klase nga virus, even parasites, kaya nga patyon kung nakainom ka D3Bio.
0: D3Bio!
7: Ako si Richard, isa ka triple driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko nga taas na gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. sang D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sang ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mga magabuti ka! D3Bio!
8: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with PCO. Wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsyagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3. D3 Bio.

0: wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka, taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka. Imagine me without you.
1: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: delicious ang food ta today. So yummy. Ay, basta mama ang ganing nag-cook. Very delicious gina, baby.
1: Wow. Kasadya sa family ko, ha?
0: Papa, good morning.
1: Good morning.
0: Ay, Han, good morning. Ay, dali ka. Makaon na kita.
1: Yes, Han. Kay ikaw naman, baby, ha? Hmm? Naka-eat ka na?
0: Start pa lang.
1: Okay, sige. Hungitan ka ni Papa, ha, para dasi ka mabusog.
0: Yay! Ay, huogalihan. Ano oras ang duty mo? Adlaw ka na, oh.
1: Ah, kwan. Ginungod ko gid nga magpaadlaw-adlaw matahan. Bawi-bawi tulog, ha.
0: Tingala ko man nga daw wala ka gana magbangon, kay.
1: Huogalihan. Wala ko inimambalsi mo kagabi. Kapuyabi ako, eh.
0: Ay, nga ah. Ano bala inahan?
1: Kwanhan. Nag-resign abi ang supervisor dito sa Cebu. Ote, ano pa, ako ang ibulos digtuhan eh. Amo na ambal ni boss eh. Agod ko nung ako mag-supervise dito for the meantime.
0: Ano, Han? Ote, si baby girl, ya? Kay ako may work man?
1: Amo na ganing problema ko, Han eh.
0: Tani, Han, naghambal ka kay boss mo nga, hindi ka pwede. Ay, kabudlay dahan sa sitwasyon ta kung wala ka di.
1: Amo na ganihan. Wala man ako sa may mo eh. Ang plano ko ganihan nga, makuha kita sa timbang. Para bala may masugat dulong man kay baby girl ha. Sina, hindi ka man mabudlayan.
0: Ay,

0: Han.
1: Ay.
0: Mga ano oras pa abot ang timbang ta?
1: Ay, dugay-dugay ari na siya ah. Matawag lang siya kunuga.
0: Ate, sige. Oo, laton ta lang.
1: Oh. Oh. Mm. Ay, ari na Han. Wala gi siya nagpalibak. Ara o, amuna na siguro ang bus nga bag-o lang nag-abot.
0: Ati, dali ka Han. Sugaton ta siya.
1: Ah, sige Han.

0: Ay, Han. Halong ka gidito, ha?
1: Ikaw man, Han. Pag-along ka mo diri, ha? Hindi bukid pagpabayan ng anak ta,
0: ha? Ay, okay, Han, ah. Ay, hindi ka magkabalaka. Duwa na gid kami ni Mana ang mabantay sa iya.
1: Sige lang, Han, ha? Eh, hindi man ko ta magdugay siguro sa Cebu. Kabay pa nga mga isa or duwa lang kasi Mana?
0: Kabay pa, Han.

0: Hi sir, ako di ay si Dayan. Ako po dang cashier dire. Nice to meet you sir.
1: Nice to meet you Dayan. By the way, pwede Tagalog na lang? Di pa kasi ako masyado makaintindi ng Bisaya eh. Kahit na Ilonggo ako, pero di ako masyado makaintindi ng salitang Bisaya.
0: Ay sus, Ilonggo kagali sir.
1: Hindi ko magsiling ng Ilonggo ka man.
0: Taga-Leganes ko pala, sir. Eh, Kuya Sir, taga-Diin ka?
1: Ay, kwan, saan nag-gross ko? Sa Himamaylan?
0: Ay, okay. Bo, sorry. Wala po ko nakakadong lugar, sir, eh. Pero, basi soon, makalagaw mo ko sa Negros, sir, kay nami ko na magpalanga ang mga taga-Negros. Pero, mas nami, ginang mga taga-Iloilo magpalanga, sir, kay T. City of Love.
1: Okay. Ate, sige. Patrybe ko nami magpalangga ang taga-Iloilo.
0: Sir?
1: Joke. Ay, bawal gali ang chismis, Miss Diana. Ano man, Kuya Man. Ako pang nag-una-una chismis nga. Makigan man ta sinikaroon ni Boss.
0: Ay, wala kaso, sir. Ikaw man ang boss na, Mundi. Ay, salamat. Ilonggong supervisor namon. Do kabuot kag guwapo pa.
1: Dayan?

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuligon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis sa nagligad, sakit kidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. It's an apple to tumla. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ako nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Naa importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols, grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
9: Ako isa man nga nagapostar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule kay 3 years ago, na problema ko akong na cholesterol nga taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule, nakita ko nga nagnubo nga akong na cholesterol levels manitan.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Muter naman. Ako ni Pontita Kway ba? High blood ako. May blood sugar. Tutog siyang pag-inom ko sa gluten na max na ayo ang akong kamatyag.
11: Buternamax Capsule and Buternamax Coffee Blend.
12: Makakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Dry eye? Pirmi gagatol imo mata? Hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
12: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
16: Multivitamins and minerals is a generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
18: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
19: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Cheers sa barkada nating
23: night shift,
24: OT,
25: breadwinner.
22: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
26: Drink responsibly.
22: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
27: Let's go.
28: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
27: go with the flow.
28: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
27: Charmy,
29: let's go with the flow.
30: Man, kita mo bang nakikita ko?
31: Oo nga, kitang kita.
32: Ganado kaya malusog.
31: Kitang kita.
32: Timbang ay mabigat.
31: Kita.
33: Bimec Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
34: May kontrabaho formula pa.
35: Walang amoy.
31: Kitang-kita.
32: Ang pangarap ng pamilya.
33: Sa Bimec Premium, kitang-kita ang galing.
36: Ang pananakit sa karawasan, ang makauntad sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass.
37: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
36: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
37: May long-lasting relief.
36: Tugtog 8 ka oras.
37: Para sa nagpanalakit nga baka.
36: Liog kalikod sa salon pass.
38: This is a mental health acid camphor. It's a generic name salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
39: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
40: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
41: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
40: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
42: Online.
43: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
0: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
43: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
1: It's the best part of the day!

0: Hello, Han. Kamusta ka dira?
1: Okay, Gidhan. Medyo nag-a-adjust pa ako eh.
0: Ay, amo bala? Oti, kamusta ang obra mo da?
1: Wala itong problema, Han. Mga mabuot galing empleyado dire. Ay, oh, gali. Kamu dire any baby girl, kamusta?
0: Ay, okay, Gidhan. Ari, nahidlaw na siya sa imo. Kay syempre, nahidlaw man ko sa imo eh.
1: Amo man ako, Han. Nahidlaw, nagid ako sa kay baby girl kag ila binigid sa imo.
0: Basta, halong ka dira ha. I love you, Han.
1: I love you too, Han.
0: Ay, sige na, Han. Tulog na da ha. Basi, aga ka pa buwas.
1: Oh, Han. Ikaw man da ha. Bye.
0: Bye.
1: Dumaano na gid ako nga magpauli. Nahidlaw na gid ako sa asawa ko. May nagapanuktok. Sinawalay naman. Ang maayo pa. Abrihan ko na lang.

0: Diane? Paano ka nakatol-tol diri sa apartment ko?
1: Si Sir Chad, balamong. Labitanay lang ta, sir. Ara lang sa piyak ang staff house mong.
0: Ay. Ugalino. Sorry, ah. Ano, abi kay daw... daw wala man lang sa akon, eh.
1: Hubala, sir. Lipat ka na. Joke. Ay, hugali, sir. Sorry, gida. Naisturubo ta pa ka.
0: Wala sang kaso, ah. Ay, ugali, aari ka man. Alas 9 na sang gabi, ho? Base kung ano matabo sa imo, sige ka lang yalagaw.
1: Ay, wala na diya problema, sir. Ma-2 years na ko di. Kabisado ko ng lugar nga ini. Ang matuod, chatanta ka dani, sir, eh.
0: Ha?
1: Ugaling dugaduwa-duwa ko kay Base, bala, asawa mong ma-reply sa akon.
0: Oh. Ha?
1: Ay, ugali, sir. Base, ligwa ka. Shut the sir, ah. Birthday ko pala subong.

0: Sir, daw, kahuluya sa ako yun, sir, no?
1: Gaman.
0: Isip ba pala? Bisor ka na mo, tapos, inaagad na kaya shot.
1: Wala sang kaso, ah. Sa store man na niya nga, bisor niyo ko. Pero sa guha, grupo na ta.
0: Kung sa bagay. Ah, bala na da may makakita sa akon. Ay, atagong ko nila yung sip-sip, sir.
1: Wala sang kaso. Banding time naman niya. Ay, ugali. Taga din ang napamana mo?
0: Ang matuod, sir. Nakalive-in ko sang taga-dire. Pero wala man work, sir, eh. Ikaw, sir. Pila na, sir, ang anak mo?
1: Ako, isa pa lang.
0: Okay. Sir, ma 2 weeks ka na din, sir, no? Wala ka man, sir, na idlaw sa asawa mo, sir.
1: Ha? Kukan? Nahidlaw man, siyempre, eh. Asawa ko na, eh.
0: Ako man bala, sir. Nahidlaw man ko.
1: Oh. Huh?

0: Ano, Han? Ma-extend ka naman?
1: Oo, Han. Wala pa ginabi makakita si boss ang ibulos sa akon eh.
0: Ay, nano man naman. Pero Tani Han, puli ka lang di kada simana.
1: Han, budlay gidi. Gasto na isa plete, Han. Kag-isa pa kahapoy magbiyahe yan eh.
0: O sige, bye.
1: Lori? Han? Hello? Ay, ginpatay na niyang cellphone. Ay, ano man kuya man? Do wala na ko ligana magalinaw. Do hindi ko gusto bayaan si Dayan.

0: Oh, ikaw ha? Arimo yung mo.
1: Oh, na, na, na, na. Sir, hindi na. Sir, pero di ka kalamang.
0: Kalam ka na? Amo na di galingin mo kalalaman. Amo na di, amo na di. Ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari.
1: Sir. Ang tawa na. Okay, okay. Alain naman na yung kinaitik mo, sir.
0: Agali, ha?
1: Sir, please. Gusto mo na, sir, please.
2: Ala, kumal. Mawala ka na gana magpauli. Gali. May ginaitik-itik ka na diri.
0: Han? Ikaw?
2: Ha? Siya ni Gali ang ginakabisihan mo, di? Ha?
0: Han! Han! Han! Wala sa sasala! Han! Wala sa sasala!
2: Bakit ikaw man niya gago ka?
0: Han! Han, mapatag ako!
2: Mapatag ka? Ano pa ang ipatag mo? Ha? Chad! Nakita ko na mismo sa duha ko ka mga mata ang ginahimo ninyo nga kababuyan! Mga wala ka mo sang huya! Sapat ka, Chad! Sapat ka! Sapat ka! Tingala ko man!
0: Han!
2: Nadiri ka na lang kit maobra! Kay gali! Kay gali! May ginahimo ka na yung kagaguhan!
0: Han! Mapatag ako!
2: Kung wala ko din ang biyahe pa si Bo, wala ko ginahibalan ang tanan mo nga kababuyan! Hoy, Chad! Inigtandaan mo, ha? Wala ka na sa pulian pa sa Negros! Kapatid ka! Wala ka na sa pulian! Yung gago ka! Kabalan ka! Kabalan ka!

Nadakpan gid kami ni Lori nga nagaitikay ni Diane sa apartment ko. Ako on ko sala ko tungod na tentar ako. Subong, separated na kami ni Diane, kag ginhinulsulan ko gid sang dako ang sala ko. Gusto ko man kay uhon ang relasyon namon pero wala na gid niya ako ginpatawad. Sa bahin naman sang anak namon, wala man niya ginadalok sa akon ang amon anak. Kutob na lang diri. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Chat.

0: Abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

Balikitan sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program, kaupon niyo sa gihapon, Sunshine Lacson, nagapamati ka mo sa K5 News FM. Ang aton oras, 2:36 p.m. Ang oras ginadulong sa inyo sang Mighty C Capsule. May Mighty C syrup man kita for kids. Ang Mighty C actually is for the whole family. Ang formulation is sodium ascorbate. Hindi siya mahapdi sa tiyan. Nagahatag siya sa aton sang energy. Nagahatag sang energy sa kay mama, sa kay papa, kag sa mga kabataan. Ang mga senior citizens, mga nanay kag tatay naton, lola kag lolo, dapat mahatagan man sang Mighty C capsule adlaw-adlaw. Kinahanglan gina nila kay kung senior citizen na ikaw, syempre mahina na ang imo immune system, mahina na ang imo resistensya, dali ka maapektuhan sang pneumonia, sang infection, dapat naka Mighty C every day. Aside from Mighty C, gina-recommend man naton ang paggamit pagtumar adlaw-adlaw sa Klinika D3 Bio. Ang D3 Bio pwede man na magamit sa mga kabataan, kadamo sa mga nagapamangkot sa aton. Ang D3 Bio, Michelle, pwede man sa bata, pwede gid. Galing kay ti dako na siya, hindi gid ka mo, hindi nyo gid pag ipatulon sa ila bilog ha, ang bilog nga soft gel capsule. Kay basi kun madunlan, basi kun anong matabo sa ila, kay kadako sang kuan, basi kun magbaraba lang sa ila nga tutunlan. Ang himuon ninyo is ipakagat ninyo ang soft gel capsule. Kagang iya sina nga unod, ipasuyop sa bata. Balikan ko lang ang istorya nga inyo nabatian sa drama Pinanids ang Gugma or The Pages of Love. May mga bana ba lang nga nagasiling nga Miss Shine, nagatingwa man ko nga makalikaw sa temptasyon. Pero kabudlay gidlikawan kay ang babayi ang ginabasol nila. Kay may mga babayi kuno nga sila mismo ang nagapakita sa motibo, tag sila mismo ang nagatintar sa lalaki. Siling ko gani kung mag-amo sini nga hugada, wala nagigali sang lalaki nga masaligan, kay hindi gali sila makapugong kung palapitan sila sang babayi kag tintaron. Kag siling ko, damo-damo ginigali sang babayi nga mabalatian kung mag-amo sini nga hugada. Kay imagine kung asawa ka or partner ka, kag may kabataan ka mo, imagine mabantay ka na sa bata, mahimos ka pa sa balay, mabantay ka pagid sa imo nga bana. Siling ko, grabe nga ulubrahon ba? Bantay bata ka na, bantay bana kapagid. Halimbawa, siling ko, kung ang babae abi empleyado, kay nagabulig siya sa iyabana sa pagpangita sang ilang kinawala, kay ti hindi man abi enough ang income sang bana para sa kinanglanon sang bilog nga family, kay may mga kabataan nga nag-eskwela, paano na lang mabantay bata ka na, bantay bana ka pa, matrabaho ka pagid para magbulig pagid sa imo nga bana. Kay kung hindi mo gali pagbantayan ang imo nga bana, basi kun mag-upod sa iban. Grabe nga ubra ang ginhatag nyo sa babae ba? Hasta na lang ni nga mag-abot ang tempo nga sa sobra mo nga bantay sa ila, hindi ka na makatulog. Hasta nga mag-as-as na ang lawas ang asawa or sang karelasyon kung may boyfriend ikaw. Hasta nga maglaway ka na, kag kun maglaway ka na, bulagan ka na, kay siling nila, losyang ka na. Kay siling ko kung magbulagay, abi, ang mag-asawa or ang magkarelasyon, sino karon ang may sala, ang lalaki or ang babae? May mga babae nga masyado ka masupog. Siling ko gani, ang lalaki, ara na kita dira,
ginapalibutan kamo sa mga masupog nga mga babayi. Pero ginhatagan man kamo sang free will sang Ginoo sa pagdesisyon. Ginhatagan man kamo sang intellect nga makabulig sa inyo sa paghimo sang isa ka maalam nga desisyon. Siling ko indi mango ang Dios. Every time nga may temptation, dapat nagapangayo ikaw sang guidance sa iya. Gamiton mo ang intellect nga ginhatag niya sa imo. Pangayo ka sang guidance sa iya kung may nagatintar sa imo kay ang Dios maalam. Hindi lang siya maalam, maanting pa ang iya pala matin-an. Nga bisan ihutik mo lang sa iya kung may nagapanuktok dira sa imo nga ganhaan. Halimbawa, malayo ikaw sa imo nga asawa. Kung may nagapanuktok nga babaye, nga kabalo ka, nagapakita sa motibo sa imo, ang Dios hindi lang maalam, maanting man ang iya pala matin-an, nga bisan ihutik mo lang sa iya, Dios ko, ara na naman siya, proteksyon ni ako.

Las 2:44 ang ato na oras, mga ka-K5. Hindi nyo gid pag-ibaylo ang inyo nga asawa or ang inyo nga karelasyon sa isa lang kagabi nga kalipay. My goodness, oh. Not even time. Abi nyo, ano ang kwan, ang importante sa relationship? Dapat communication, eh. Communication is the key. Halloween. Bisan ato ikaw sa malayo nga lugar. Kung regular ang inyo nga communication, kung permi ka nagatawag, permi ikaw nagapangamusta, ma-remind ka gini misis, ma-remind ka gini girlfriend, ma-remind ka gini partner, gabaw lang ga, mag-pray gid always, para hindi ikaw matintar, kay ari ako diri nagahulat sa imo.

bisan i-recite mo lang gani ang Our Father, ara na dira sa punta nga ipalayo ikaw sa panulay. Hindi bala? Oo nga, hindi ikaw makapray sina. Every now and then, pwede gid. Bisan sa huna-huna mo lang kay mabatian niya man ka. By the way, may gina request sa akon si Sir Bongsaw sa Lumayno. May nakita diri nga isa ka ano ni siya Sir Bong, driver's license ini. Hindi ko sigurado kung ano ni basta may wallet kuno sila nga nakita dito sa Vista Alegre. Ang ngalan, may mga IDs eh. Ang ngalan is Robert Fall. Mahumitano Solota ang iya sininga middle name. Ang iya nga first name is si Robert Fall. Kanami isang iya nga ano ngalan, no? Very unique. Mahumitano ang iya nga family name, kagang iya nga middle name is Solota. Amo ni ang ngalan sang ID nga nakitaan sa sulod sang wallet nga ang color is brown. Nakita ko no dito sa puro kabugwason. Dito mismo sa Bingbing Sari-Sari Store sa atubang sang gym sang kabugwason barangay ara sa Bingbing ko no. Palihog lang sir ha kung nagapamati ikaw Robert Fall Solota Mahumitano. Amuning ngalan sa ID or kung sino man sa inyo ang nakakilala sa iya, please ipabalo nyo lang sa iya ang wallet niya ara sa Bingbing Store. 2:48 p.m. mga ton oras, mga ka-K5, ang kabataan supposedly.

dako ang posibilidad nga ma-develop or mag-develop ang obesity kag hypertension. Hindi gid malikawan. Patumaran nyo gid sila sang my DC DTX 500 capsule.

Salamat gid sa mga suki nato dira sa Barangay Vista Alegre, sa ila ni Ma'am Erlinda Castellier, Ma'am Angelina Treyes, Ma'am Sir Felix Makla, Sir Hernan Istokia, and sa kay Ma'am Eva Istokia.

ng KSS President Sir Bong sa Barangay Vista Alegre si Ma'am Roslyn Delecana. Mayong hapon gid, Ma'am.

sa kay punong barangay Linde de Leon. Salamat gid sa inyong support. Ngayong hapon gid sa mga taga barangay Vista Alegre. 1:51 p.m. mga aton oras, mga ka K5 this time, hibaloon nato ng aton kapalaran for the day. Iba si maubusan na naman ko karon sang oras. Cancer June 22 to July 22. Maka-income ka tungod sang imo nga diskarte sa buy and sell. Kinahanglan mo nga mag-relax man ka upod ang family kon may time. Leo July 23 to August 22. Makasugod ka na sa do it yourself mo nga proyekto. Virgo August 23 to September 23. Importante ang family meetings. Kinahanglan ka maistoryahan ang budget. Libra September 24 to October 23. Makabaton ikaw sang good news sa imo nga trabaho or sa imo nga ginatrabahoan. Scorpio October 24 to November 22. Tanan mo nga mga loans kuno posible nga mabayaran mo na. Sagittarius, November 23 to December 21, mabatsagan mo ang friendly romantic development. Ano ni man? Capricorn, December 22 to January 19, masolusyonan mo ang mga problema. Aquarius, January 20 to February 18, ang imo nga social connection makabulig sa imo nga negosyo. Pisces, February 19 to March 20, manginwais ka kag mangin maalam sa paggasto. Aries, March 21 to April 19, magaman dinalag-on ikaw. Ilabi na sa imo nga financial interest. Taurus, April 20 to May 20, bad mood ka kay delay ang imo nga allotment gikan sa abroad. Gemini, May 21 to June 21. Late na naman ang imo nga kaday. Las 2:53 ang aton oras, mga ka-K5. Sa mga suki naton dira sa Barangay Alihis, thank you very much gid sa inyo padayon nga pagsuporta. Sa mga suki man naton dira sa La Carlota City, good afternoon sa inyo tanan, especially sa mga himata ni Sir Bongsaw sa Lumayno. Kag sa mga kakilala ni Sir ni KK5 Alan Takapan, Sir Alan Takapan. Good afternoon sa inyo.

0: I'm a boy.
1: Ma'am Cecilia Banzon, good afternoon. Hello sa mga sugi ko, mga senior citizens sa Mandalagan. Sila isa ilan ni Ma'am Lucia Liamera, Ma'am Eva Padasay, Ma'am Lucila de la Cruz, Ma'am Nelia Artilado, and Sir Henry Hermoso. Hindi gina sila yung madula. Yeah. Salamat gid ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News FM.

0: Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: TTX 500.
2: Lailay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
3: Saan nag-inom ka?
4: DTX 500.
3: Ilan na lang subong imo sugar?
2: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. TTX 500.
5: Istoryahan ta naman kung ano ang mga health benefits nga makuha sa hindi pagkaon o pag-fasting sa sulod sang 16 tubtob 72 oras bawa. Ano ang matabo sa lawas, by the way, Doc?
6: Sa isa kaadlaw nga wala sang kinan-an o 24 hours or GP, ang lawas ang maka-experience sa ginatawag nga state of ketosis. Buot silingon, ang imo lawas ang nagakuha sang energy halin na gid lamang sang imo nga mga stored fats. Siyempre, wala ka sang may ginakaon, wala na glucose nga ginhimo ang lawas. Samtang gina-breakdown ang fats, ini ang nagaproduce sang ketone bodies kag gina-release sa imo dugo. Ang ketone bodies ang mangin gatong sang imo utok kun wala sang available nga glucose. Ang glucose siyempre amo nang primary source of fuel sang utok mo, pero ang ketone bodies ang may upod nga additional benefit sa utok. Ini naga-improve sang cognitive performance kag mental clarity. So kung makita mo ang mga pala inom da sang ano DTX 500, dako ni mabulig ang mga pala kaon good fats, dako mabulig. At the same time, sa ilunggo pa ang nagapaalam kag nagapaklaro sang imo nga paminsaron tikon sa DTX 500 kag BTC kapagid, mas nag-improve ang imo brain function kay maibanan ang mga free radicals nga nag-accumulate sa imo nga utok.
5: So kun wala kagali kaon, Doc, sa sulod sang 24 oras, dira man nagasaka ang production sang brain-derived nootropic factor o BDNF.
6: Ang BDNF, Sir GP, ang nagasuporta sa pagtubo sang gitawag neurons o mga cellula sang utok. Ini ang ginapati nga nag-improve sang long-term memory, coordination kag learning. Ini man ang makapanubo sa risgo nga makapa-Alzheimer's disease.
1: DTX 500.
7: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
3: Imo nga blood sugar test.
7: Ilatong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
3: Ilan na lang imo nga blood sugar?
7: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
1: DTX 500.
5: Anong matabo, Doc, ya kon tatlo kadlaw nga hindi ka magkaon? Makaya ayan?
6: Patay ka, guro. Hindi ah. Kaya, no? Kung sobra na tatlo kadlaw nga wala ka magkaon, ang imo lawas ang yara sa deep state sang gito ang ketosis. Di wala na glucose or GP.
5: Oo.
6: Ang matabo is gamito na niya ang imong stored fats. Mas grabe ang benepisyo nga makuha mo, Sir GP. Magasaka ang autophagy level to the maximum, subong man ang production sang beneficial nga mga chemical kag hormone sa level nga mas efficient sa total healing process. So magka-fat loss ka na, kasi siyempre wala nakakaon. Mas magataas pagid ang pagklaro sang paminsaron. Amo nang mga sekreto sa mga scientists mo. Talagsa magkaon, ga-fasting sila. So sa sininga stage, nagahimo ang lawas ang certain hormones nga anti-cancer, anti-aging kag madamo pa nga mga benepisyo. Daw DTX 500 kag MyTC man lang ang epekto niya, Sir GP. Nami pagid eh, ga-fasting ka tapos gainom pagid ka DTX 500 kag MyTC at i-campion nga kon epekto. Na-notice niyo nga kon ginahilanat ka wala ka gana magkaon? Tag tatlo ka adlaw nga hindi gid nami magkaon, Sir GP mo. No, bangod nga ang lawas mo ang naga-focus ang iya energy sa pagpatay sang kagaw. Kag pag-repair sa mga damage nga gintugas ang gira kontra mikrobyo. Wala ka ginapakaon sang imo lawas para nga makapahuway ang imo nga digestive organs. So apang wala ko ginarekomendar nga hindi ka mo magkaon sang tatlo ka adlaw. Try nyo anay intermittent fasting.
5: Oo, ganhagan, matamat.
6: Hindi mo ya gulpihon. Panyapon ka alas 7 sang gabi or alas 6, hindi ka magpamahaw. Alas 7 sang aga, so 12 hours na. Wala ka kaon, 12 or 1 p.m. ka bimanyaga. In all, naka 18 hours ka nga wala kaon. Kung damo ka man lang extra fat sa lawas, tambok ka, try nyo intermittent fasting. Dula mga inflammation sa lawas, kakas ang mga toxin, kag tanan nga healthy cells, pang ubuson himos through autophagy. Kag mas nami ang epekto kung nagainom ka DTX 500 kag MyTC or PureC. Times 2 ang cleansing power, times 10 ang cell repair and cell growth sang lawas mo, ti nami nga kombinasyon. Intermittent fasting kag DTX 500 kag MyTC or PureC na adlaw-adlaw.
1: DTX 500.
2: Gina Cano, ang ginabatsa ko ang ako na UTI kang sakit gid sa ako niya baywang.
3: Sa kadlaw kapila ka mag-inom
2: sa
3: DTX 500.
2: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
3: Subong kamusta?
2: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay nigo ginabatsa.
1: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. Number one, hit music station in Puerto
4: 101.5 K5 News. K5 News.

It is now 13 minutes after 3, Fox. Welcome aboard. This is your The Big Mix. My name is Agent Jack and you are listening to K5 News FM. Ang bahang ito at ang programang ito, The Big Mix, at ito sa inyo ng ating Super Trio. Always alagaan ho natin ang ating kalusugan sa pamamagitan ho ng kapag-take religiously ng ating Super Trio, TTX 500, D3 Bio at ang ating Mighty C. Sa mga suki ho natin ang butika, mabibili ho yan nationwide. Yeah.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha?
2: We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics, makabulig sa pagtatapos.

0: matugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nadula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na gayon?
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magklinika for Biotics.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
9: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang ako nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Cheers sa barkada nating
11: Night Shift, OT, Breadwinner.
10: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
12: Drink responsibly.
10: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
13: Red Horse Beer. Manamit. Swabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
14: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
15: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Swabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
16: Happy!
17: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: It's the best part of the day.

0: mang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex. The Sleep Specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget, Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na. Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct ID nga sang ka para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpanalakit nga baka. Liyaw kalikot sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
2: Number one, hit music station, 101.5.
3: 101.5.

Alas 3:41 ng hapon, oras na para magkape muna ho tayo. Relax muna, especially sa mga workaholic ho natin o kung yung sinim ho, ano mo yung pinagkakabalan ho nyo sa araw na to, sa hapong ito, sa araw ho ng Martes. Abaydi ho tayo sa buwan ng July 2026. Kamusta ho kayo? Hope you guys are doing great.

0: K5 News FM. News FM. D3, Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kag

0: magaspang mapanit,
1: DTX Beauty Soap.
0: Galaong magputi,
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol,
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
3: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Ginabatiag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika for Biotics!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Dry eye, pirmi gagatol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adaw-adaw.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City.

0: Mayong hapon mga pidalangka, namon nga mga tagpalamati, panayunong natong subong sa pagsipad-sipad ang mataho mga sumpun sa katong drama sa kahinan, gidugid makuhaan sa leksyon, kaginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Bato, boy!

0: Voy. Voy, estoy. Nada, no, vamos allá. Dilo ello, me llevan lo.
1: Ganit, man. Guapo, ¿no?
0: Ah, ara, ho. Otana, ho.
2: Ha? Ang tanong nga nagapamulak?
0: Shit! Kaslo sa imo? Oo, gani! Otana! Kasig ka! Ubusa ang tanay mga bulak ko.
1: Ako na mautod, ah. Ubuso ko na lang.
3: Koy-koy! Koy-koy, hindi! Bulak na yan!
1: Ano man?
3: Ground orchids na!
0: Hala! Ginutod mo mga bulak ni mami? Tapat di ka mo! Isogit, hindi ka mo! Mami! Mami! Ginpang utod nila mga tanong mo niyo! Mami!
3: Sorin, iimo mo na sugo. Sorin na ano ka man?
0: Tapat di ka mo! Malmahalap lang ang bulak.
1: Imo mo na sugo, Sorin mo!
4: Ay, ano to? Ay nga, nag-aasinggitan ka to, Sorin. Ano to to?
0: Ara mga bata mo nga manulo. Kaya, Beng, ginpang utod nila pati mga bulak sang tanom ni Mami.
4: Ba, oh, Diyos ko! Ay, lalo man nga utok ang inyong aduhaman? Koy-koy, boy, wala din ka mo nagamit sang utok ninyo? Kita nyo nga bulak, ginpang utod nyo?
0: Man, kay tanga.
3: Ba, maginso,
0: oho, marason ba na siya? Palusot ka pa, boy? Hindi na. At hang nakatama, oh. Isugit yung umo kay mami. Kagatilaw, ginakron mga bata mo, yayabing. Mami! Mami!
3: Ma, butigon kita si Sorin niya, ma.
1: Gani man, ma. Isugo yak ko. Butigon ba?
4: Ay, oo, ginsugo ka mo. Di wala ka mo kabalo nga. Ginasaskuhan lang ka mo yan ni Sorin, ha?
3: Kaya si Koy-Koy, Bima. Nagpati man dayon, may. Pagambal ni Sorin ko, doon ang bulak, ginpang kater yung man dayon.
4: Wala mo ginsaway ang manghut mo, ha? Kita mo naging nga daw lipong na yung adaro yung adaan. Kagago gid sa imo ya, kagago gid sa imo.
3: Agoy, ma, agoy, agoy, ma, agoy, agoy, agoy. Okay, sakit sa kilid ko ba? Okay.
4: Ano, dasigan niyo! Hakutan niyo ang mga dahon kaghilamon kagdumpuka sa higad! Ayumbot na lang sa inyo nga duha! Dumang kulang-kulang ka mo!

0: kami. Akigi ba lang duha ka bata ni Yaya Bing? Kagin pangutod nila ang mga bulak sang orchids mo.
1: Ano? Kagin pangutod nila ang mga bulak sang orchids ko?
2: Oo, me. Tanawato bala sa garden, no? Tanawato bala, me.
1: Oh, dali lang!

0: Ay, pasensya gid, ma'am, ha? Eh, wala ko gid abi na bantayan, eh.
1: Sa dason, bantayan mo na. Eh. Kay base kon hindi lang orchids kung pangutdon sa mga bata mo.
0: Ma'am? Oo, ma'am.
1: Sige na. Balik na sa obra mo.
0: Oo, ma'am.
1: Diyos ko! Ano ning kabataan ni Bingman? Mga hangag? Nagdugang pa sila sa ulugtasan ko diri. Ito na kinulusul gina ako ngagin pakadto ko inat sila diri sa balay. Kag diri pagin pa Esther. Oh, buisit! Nag kinulusul gina ako!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gud ka da, ha?
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mang klinika. Spore Biotics ka.
5: K5 News FM.

0: Gahibi ka, boy.
1: Gakadlaw ko. Kita mo na ganyan yung gahibi ko. Amangkot ka pa. Nagin mo ni sala. Ako yung pirming nagasalo sa mga sala mo ya. Imo sala, pero ako nagkakakigan. Imo sala, pero ako inisakit ni mama.
0: So sorry lang, boy. Sorry lang. Mango ko mong. Hindi bala hambalila lang ko. Sorry lang eh. Sorry lang. Hindi bala mga kig, boy. Kung kawayon mo ko, boy. Wala na ko dayon, migo. Kung wala na sa palpaglangga sa akon. Subo-subo na lang ko eh.
1: Ipos na ko ya. Pwede mag-ipos ka na? Ipos na na. Palayuin ko, di bala? Kamatay ka? Palayuin ko, di? Buisit ka? Lakad
0: na! Ay, boy! Hindi na ko pala pag-iawaya, boy! Sumaga na lang ko. Basta hindi lang ko pagtabuga, boy. Palanggata ka bala, boy. Pinutunta ka.
1: Koy.
0: Hipos na, boy, ah. Pahiran ko na lang luha mo, boy. Sorry na, boy. Sorry na.
1: Okay na ko, kuya. Okay na ko. Sorry, man. Sorry, koy.
0: Palangga mo ko, boy? Palangga mo ko? Hindi ka na akin?
1: Hindi na, kuya.
0: Yehey!
1: Hindi na. Kaagpalangga, tagit ka.
0: Yehey!
1: Palangga, tagit ka, koy.

0: saan ang tricycle. Nagkapakadto na diri sa atubang San Gate. Ay, salamat, arat na. Ay, boy, ikaw na ang bahala magbantay sa manghud mo, ha? Pagbuhi mo, kadtuan mo dayon siya sa ila kwarto. Kagdungan, did ka mo pa uli. Kabati ka?
1: Oo, ma.
0: Ay, naano ka? Nga nagapanghay-hay ka, gidhaw?
1: Kinauya ko, ma. Transferi kami nga daan, eh.
2: Sige lang, boy, ah. Damo man transferi pareyo, ta, boy.
3: Otero, masakay ka mo kung hindi. Daw na maipaiban ka mo sakon.
0: Ah, ha? Ay, oo. Ano? Masakay sila, amigo. Hey, pasensya, gidha. Eh, mga manul pa, abi, kay... Ay, baguuhan lang diri sa banwa.
3: Ay, amung galing.
0: Oo. Oh.
3: Ate, sige na. Sakay na ka mo, ah. Sa public high school lang isla?
0: Ah, oo. Ay, salamat, gidmigo, ha? Ay, boy, susakay na. Malate na ka mo karun. Kahuluya. Sige na, kamanga uyaya sa inyo. Dasiga!

0: Gerald, ano na imo mga bata, mga manol?
1: Hindi. Mahuloy on lang sila, day. Eh, daw kalaway man nga tawag nyo sila nga manol, day. Na magwa lang sila diri sa banwa.
0: Manol, gidya i? Kahag ilintuon. Hindi ba na, Zoren?
2: Ilintuon, gide. Eh, ginsugo ko si Koy-Koy na Koy-Koy nga. Pangukto ng mga bulak ng orchids ni Mami. Gintukutod yaman. Man. Tanong pa na wag bisinabi. Hindi na ilintuon. Ako tsuko kung kukuro silang matuwad, mapatim na sila mo.
0: Try bala ta san Soren. Imuon ta sa ila. Kay para kadlawan ta sila. Imuon ta sila kaladlawan.
2: Kay kadlawan ta sila sang tudo. Kamangamango sila, no? Di bala Perlen?
0: Ano pa?
1: Kamuyao.
2: Oh.
1: Malam gid kamo? Kung alam ka mo, tani hindi ka mo manghikay. Hindi ba? Kamu nga dua, isugid ko kamu kay mami ninyo. O hindi gani, kay daddy ninyo.
2: Isugid ay? Wala kami yan adlok.
0: Oo man. Tanawon ta kung sino ang patihan nila ni mami kag daddy.
1: Amo man kamu sinakapalahikay sa eskwilahan ninyo?
2: Oo. Wala ko yan sa ginakadlokan niya. Nasayaan ko gani mga teachers namon. Kag hindi man sila kareklamo. Kay damo ya ginadonate si mami kag si daddy sa school.
0: Amo kid.
2: Eh. Manugid ka pa kay daddy kag kay mami? Hatyo Gerald. Manugid ka pa?
0: Hindi na lang ina.
1: Kamang palahikay sa inyo. Kwartahan lang kamuya. Wala kamu isura.
0: Ano? Ano ang buhat mo silingon, Hacho Gerald?
2: Ano siling mo?
1: Kwan?
0: Kinambalan mo kami nga mga malaw ay kami?

0: K5 News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Gasakit ang tiyan?
3: Max 4 Biotics!
2: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
3: Max 4 Biotics!
2: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica for Biotics!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: iCare Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Ano pang ginayahan ng mata mo sa kagayunan nga to? Mga apyan, sunod ginyo sa papamati. Ang mga mata ho magasumpun sa katong drama sa kangina. Ngayon gid makuhaan sang pagdulunan yung ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan, Bato Boy. Ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Milbin Plotenia. Kagini ang inyong alagad EJ Liva. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center. Ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Squalene
8: Capsule. Ko si Eduardo Amodya. Tako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako maelstro kaga pangunsang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na batyagan nga nagkondisyon ang lawas ko kagwaay na ko nakapoy.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule. Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega 3, fatty acid, micro kag macro minerals kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad.
14: Number 1 Hit News Station 101.5
15: K5 News. Oras ng K5 News FM alas 4:30 na sang hapon.
13: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
16: Number one,
13: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
0: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: El Castigador!
17: El Castigador!
16: Ang tinig ng bawat mamamayan.
17: El Castigador!
16: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
17: El Castigador!
16: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
17: El Castigador!
16: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan, K5 Rhodes Palma!

0: kan gina bigos. May panitugan kak biyak si Pyong!
1: Mayong hapon na ba, Sir Visayas? Mayong hapon, Negros Island Region? Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kamutanan? Kahit sa BNT 1, kita karoon sa bulan naman sang Hulyo, sininga tuig 2026. Magapangalaga naman ang programang El Castigador. Halin kita alas 4:30 sininga hapon. Hantod lang kita alas 6 sininga gabi. Tutok lang mga kaki-5 sa atong sigaw na tuntunan. Palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman, ilabi na gid sang mga pangbayaan. Nagaungot na sa karon sa atong pagpangalagad ang pipila naton ka mga radio station sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental. Sa sur nga bayan sang Negros, nagapangot na ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back-to-back sa 100.5 Radio Mascovado Sweat FM sa may CPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Gay City. Kagdari naman sa syudad sa Bacolod, nagapamati ka mo mga K5 sa numero 1 istasyon nga may resibo. Ang K5 News FM Bacolod 101.5 is the official number 1 radio station sa bilog ga Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Base naman sa latest Kantar Media Survey kag Nielsen Media Survey. Kinaupdan ako sa ako si mga sparring partners sa technical side. Opo sa kay K5 Raymual Damaser Pugi Alcantara kag si K5 Adrian Gantalao, ang Loyloy 4, ang Butchog Ocho. Ako naman yung sikubos ng alagad, si K5. Sa aton sika mga suki nga nagaungot sa itong pagpangalagad sa mga tricycle drivers, e-bike drivers, kag modernized bus drivers, mga POJ drivers naton, nagamaniyo sa mga salakyan, pribado man akong pampubliko, mayong hapon sa inyo, kag ang mata sa dalan, hindi sa iban. Sa mga nagahiwat karon sila sininga kadlawan, yaring nga bahanon para sa inyo.

birthday sa kay Ma'am o kon kay Sir Eugene Regalado na nagahiwat karon siya sini nga ika-47 nga katlawan nga taga-Banwa naman sang Kawayan, Negros Occidental. Sa mga nagahiwat karon siya sini katlawan, happy birthday. Kagsang naghiwat kahapon, belated happy birthday. Kagsang magahiwat para buwas, advance happy birthday.

0: sa ato siga mga suki karon nga nagaupod sa itong pagpangalagad. Live magkita ka magkitaan sa ato siga Facebook page sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag K5 News FM Negros Island. Malantaw magkita sa atmon sining YouTube channel at K5 News FM Bacolod 101.5 kag via TikTok account at K5 News FM Bacolod. Sarang magkita mabatian via live audio streaming at K5 News FM Philippines nga application. Pwede nyo gid ma-download kag ma-install sa inyo sining mga cellphone. Pwede nyo gid na makuha sa App Store. I-search lang ang K5 News FM Philippines. Kag sarang nyo na dayon mabatian ang nagkalain-lain nga mga radio stations sa bilog duman nga pungsod Pilipinas. Pwede ka mo kapamati via Dumaguete. Pwede ka mo kapamati via Panay. Para pwede mo kapamati via Palawan. Kag pwede mo kapamati via Olongapo. Pwede na mabatian ang nagkalain-lain namun nga mga anchorman sa El Castigador kada hapon. Di ko nasumuran kamuya sa akon, pwede ko pumati sa Iloilo. El Castigador sa Iloilo. Pwede man kamu kapamati sa El Castigador da sa Dakbayan sang Dumaguete. Sa aton si mga suking tigpaminaw diha sa Dakbayan San Carlos, Dumaguete, Cebu City. Nga sarang malabot sang amon sininga tingog. Maayong hapon kaninyong tanan, amping mga abyan. Well, sige, ban nga naibaluan nga tinaga sa Bisaya ko di amping. Alas 4.38, i-check ko na daan si Kaki5 Shine Lacson para sa atong balitang nasyonal. Mga Kaki5, grabe sa gihapon ang pagtutok naton sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Medyo malawig-lawig pa ni nga away, kati plus pagigeti ang alated ginabulubana-bana naton daw. Hindi malampus hindi mala manuni malabutan 2027 mo ti magahatag na sang final nga verdict ang aton si mga honorable senator judges o kuni senator judge naton sa impeachment trial ti ko magamuning nga sigis na kay linaway sagi sila yang daw way man yan sa nagakiigo kag inchakto nga isulod ya sa impeachment trial ti patig na sinaguro dumasiling ko nga ti basi malabutan pa ni 2027. Ang pamangkot sang ibanda, is this a delaying tactics ang aton sing mga magtimbang bahin either prosecution o kanang aton sing defense sa panel. Ti mga Kaki5 ginatutukan gisang aton sing news center sa karon. And of course mga pipila naton ka mga balitang lokal, bantayan taman karon ha. Kaya i-check tani karon madumduman ta tong Iloy lang gin reklamo kay gin kastigo ng isang bata dira mismo sa may isa ka eskwelahan sa Diris Bacolod ti daw bati ko gin patawad yun na ang nagpanakit sa yasin nga mga bata hindi gin tabi patawaron kon magpromisa naman ng ginikanan sini kag mga kabataan hindi na pagsuliton sinugit tabi hindi magpatawad but make sure nga tiin ang pangayo pasansya nga may remorse kumbaga no may hapos ni nga mangayo pasensya mo pakdulon mong tao mamaka lang sorry sir sorry ma'am nalapakan ta ka nasumbagan ta ka pero pagkatapos mo pasensya dahil mo ko pangyamid mambal ka nga nintuan sila umandam sa karon kay balikan ko pagitan sila dumtanda ka mo di pa barangay niyo ko tumamon na bla tinaguro do masiling naton nga ti daw hilaw pa ato man ikaro kapag tutukan ining masubra nagka 200 ka mga metal detector ang ipalagtag sa Bacolod City LGU sa mga eskwelahan sa Bacolod bilang parte naman sang security measures sang pipilapak ka mga balutuan nga pampubliko diri naman sa syudad sa Bacolod. I-check naman na karon ining syudad sa Cadizo. Kay ti mapatigayon sila kuno sang duwa kapamaagi sa pagkontra sang RSSI ano inisya pamaagi number 1 o kon pamaagi number 2 ipatpat na kronika K5 bomba Marilo kag tutukan ta maning ining makaluluoy mo no ining gabusong ka na mapinsaran mo bla. Supposedly, magbusong ang isa kababayi, very kwan na fragile ang yasin nga ginabatsyag. Kag ti, ang imus nga gawi, giyo mo, daw ginahalong-halungan mo na kay hindi ka gusto nga mapiktuhan bata mo sa sulod sang tiyan. Pero may isa diya sa may amor siya, ang babayi nga nagabusong sang pito kabulan gid. Pito na kabulan ginabusong niya. Diretso niya imbis sa prenatal, dito siya nagdirekta sa presuhan matapos nga nangawat sang mga chocolate kag groceries sa banwa naman sang Murcia na Gross Occidental. Ay nano, ano ni kay tugas ang kagutom sang tawo? O kung tugas ang tripping-tripping lang, di ba? Ibaloon ta na karoon ng detalye. Opo siya kay Kaki 5 Berto Gakit. Aran si Kaki 5 Shine sa ating balitang nasyonal. Kaki 5 Shine, please stand by.
1: K5 News FM Live Report.
0: Kaki 5 Shine, ibalita mo.
2: May hapon si Rod. Si Rod, please allow me nga mag-report no sang iban pagid nga mga ano ni balita hindi lang ang impeachment trial nga ginapatigayon subong. It's because may ginabantayan kita nga LPA.
0: Okay.
2: No, ining LPA actually ang forecast diri sa PAGASA masulod ni siya sa Philippine Area of Responsibility. Martes ang hapon or Miyerkules ang aga. And once na magsulod na ni siya sa teritoryo sa Pilipinas, ang forecast sa PAGASA dako ng mga lugar sa Pilipinas ang maapektuhan sa mga pag-ulan. And this afternoon, ang habagat, isa ni sa mga nag-aapekto din sa ato, no? Ang Negros Island region, apektado sa habagat, also ang Western Visayas. So, dari sa aton, sa Negros Island region, ma-experience ha, ng magalumong na kalangitan, mga pagpanaguog na nabatian kung nakaina, kagang mga pagbubo sa ulan. Pero subong, ang Eastern Visayas region, amuna na subong ang apektado sa trough or extension sa ginatawag nato na LPA or low pressure area. Sa ibang pagiging ng mga balita, Sir Rod, ang vlogger to bala, na ginpatay niya si
0: Mima,
2: no, ni,
0: Mima Alicia?
2: Yes, Mima Alicia. Alicia Lipata, no, supporter ni Presidente Marcos. Kung diging patay ni siya sa Rod sang Friday.
0: Okay.
2: Ang resulta sang investigasyon sang Philippine National Police, ang ilang suspect, duha kabilog, and then daw konektado or may connection sa sindikato.
0: Uy!
2: Hindi pagid nila mahatag ang dugang or madamo na detalye because ongoing ang investigation. Now, ang another report is ining sona ni Presidente Marcos kundi din schedule ini Julio 27, Sir Rod. Lunes na adlaw, no? Kaina maging palayag si General Narcates, no, ang PNP chief na siling niya ang Hulyo 27 amuman ang schedule sang ika-112 na founding anniversary celebration sang Iglesia ni Cristo.
0: Uy.
2: Siling niya dungan, madungan sa sonang sang Pangulo.
0: Mm-hmm.
2: And siling niya dapat hibaloon paanay kung diin sila ma-celebrate. No? Kaya ang rally point usually, so, kung may sona, amuning Commonwealth Avenue, dira man usually ginasaulog or gina-celebrate ang mga aktividad or founding anniversary abis ang Iglesia ni Cristo. So, sa zona, mga 20,000 ka mga police, no, ang deploy, and sabi niya, kinahanglan bantayan tamani ang founding anniversary celebration sa Iglesia ni Cristo. Kinahanglan siguro taman na safe man ang pagpililipon kay sabi niya posible maglampot sa 100,000.
0: Isipin wow.
2: Kung matabo ni si Rod, madungan sa zona, may marali man sa zona, may mga katapos sa Iglesia ni Cristo nga nag-celebrate, daw may mga dapat kita bantayan no, sa sina na adlaw. Napusib kita sa impeachment trial. Kaina pa lang niya sang aga, si Rod, may mga abogado na nga nag-siling na gisahon ni si Matibag sa mga kalitan, no?
0: Okay.
2: O sang mga baluhan na ito nila nagliligan nga sa mga mas, mga inaga nga do. Iga, kung sila yung mga initay, di sila yung mga, amo nang gina-expect, no? Sang sila ka mga abogado, but antes ka ina, nag-umpisa ang impeachment trial, naghambal niya ang presiding officer.
0: Mm-hmm.
2: Si Senator Chief Escudero, nga sila niya, limitahan ta ang paghambal sa mga statements o kunano man na tinaga na patuhoy sa mga senator judges.
0: Mm-hmm.
2: So wala isang natabo na paggisa o paghabuyan na isang tinaga no, between the Cayetano and NBI Director Matibag. Pero ang iya, sige nga pagtestigo kaina na dayon din sa impeachment trial.
0: Uh-huh.
2: Sir Rod, just like sa mga natabo na niligad, ano, day 8 na niya sa impeachment trial, may mga videos na din pakita. Kung madumduman mo, Sir Rod, ato lang din sumbag ni Vice President Sara Duterte that time, kwan pa lang siya alkalde sa Davao City, mm-hmm, at court sheriff bala,
0: uh-huh,
2: sa demolisyon, do kinagamot sa isa ka demolisyon, no? Sinumbag niya ang kwan, ang court sheriff. Amo to ang nadumduman ko na daw nagpabilib di bala sa mga tao. Ako niya personal nga anong si Rodza. Amo tong video nga do kadamo sa mga nagbilib nga ba dapat siya din yung maging presidente sa Pilipinas,
0: mm-hmm,
2: sa kaisog.
0: Mm-hmm.
2: Pero din pakita na sa kaina ni Matibag kay ti ginakuha niya bala explicar o ginapaatan niya sa korte kung ano nga klase ang si Vice President Sara Duterte, ang mga Duterte, angot ini sa mga threats bala, no, mga death threats kay President Marcos, kay First Lady, kay former House Speaker Romualdez. And kanina si Rod, gameplay man ang isa ka video sa diin nakita kagnabatian sa rally si Juan, si Basti Duterte. Nga mo ni Subong ang alkalde sa Davao. Nga dito ginsiling niya nga isa lang naman ang ulo na kailangan namin ang ulo ni Bongbong Marcos.
0: Uy.
2: Doon mo na bless sa Rods, no? Nadumduman mo ni siguro, no? Galing kay

0: niya Vice President para Duterte na may win contact na siyang individual para maghimo sang krimen sa simple abin na istorya.
1: Okay.
0: Now, gintaman ko, tiisin po ini ng mga persons of interest. Wala din pagwa sa NBI or wala din pagwa ni NBI Director Matibag if because sila niya may ongoing investigation.
1: Mm-hmm.
0: Ang statement again, exactly is amonin. Ikinalulungkot ko po, pero sa akin pong katayuan bilang NBI Director, hindi ko po maaaring isiwalat ang pagkakakilanlan ng mga tao ng ating persons of interest na ito.
1: Mm-hmm.
0: There is an ongoing investigation. Amo nang hambal niya na na-establish na nila ang persons of interest
1: mm-hmm.
0: na posible magtudlo or magtumod, kinadlan kung sino to ang tao na din istorya sa vice presidente para ipapatay si Marcos.
1: So meaning, daw may ara sila sa ginalantaw nga tao nga kontak kay K5 Shine
0: yes.
1: nga siya ni Manugid nga diya
0: yes.
1: ginsugo nga ginkontak na kami nga daan ni Vice President Sara daw mo amo na.
0: Mm-hmm. Yes, uy. Definitely. Amo na ugaling kay si hindi mahambay kung sino ini nga mga individual.
1: Mm-hmm.
0: Hindi pa mahinadlan no kung sino ini nga mga individual. It's because nga may mga ginapatigayon pa nga investigasyon
1: okay.
0: o operasyon ang NBI no whatever it is no investigation sa kaso nga ini no so dira subong sa Rods nagapadayon ang impeachment trial and dali naman lang din siguro matapos ganun kay si Matibag amuni ang isa sa tatlo ka mga witnesses from the NBI na din presentar sa prosecution sa impeachment court para sa kaso nga grave threat and inciting to sedition against the Vice President of the Philippines, Sara Duterte. Report began sa News Center. This is Sunshine Lacson para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko, Kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM, live report!
1: Masulo sadya-sadya, di ba, kay K5, damo pa ni magkalatabo sa Senado. Iti kung lang taon na ito, nang ilasin nga mga witnesses is connected sa administrasyon. O, kung hindi NBI agent, NBI director, no? Iti nagligad to si attorney, kwan mo, John Kalilong. Iti subong, ti si attorney Melvin Matibag na ang NBI director. Why this ang witness nga hindi bi konektado sa kwan? Ilan na mga private person now? Para at least ang tao makasiling nga, ay, tutuod nga witness, eh, siya gini. Yung isa, magsiling nga o may witnesses nga nag-exist, but only to find out, ang witnesses nga ginapagwas ang prosecution, which is under Japan sa NBI, di makasiling nga ti. Hindi tuod daw. May mo na mga komento, may kaki-5. So, hulat doon ta, kung sin o ina, nga mga witnesses, nga masiling gadya nga witness, masiling gadya nga nga witness, ganyan nakasaksi, kagit mo. Kag may nakahibalo, may nahibaluan ka, hindi lang kay basta nga nag-authenticate ka, witness ka na dayon. Kaya yung isang authentication, tapalpak man. Oh, masiling ka nga ara na. Wala pa gani, ara na. So, ginalantaw diri the credibility of a witness nga masiling kita ton nga witness is a witness kid, no? Hindi pwede nga mabutang nga tada iyang drawing ko ring, himuon ta nga witness. Ang jinding, way managan inalungong. Ang lain da karon stage pa na or scripted. No? So, kung ginahulat na ton, ang gusto natin ibig ka matuuran. If may nagakaigo nga mga punto kag naga nabugat nga maebidensya tagaan penalidad ang dapat tagaan sige mabuhi ko na commercial alas 4:55 pagbalik namon tutukan ta mga pipila ka mga balitang lokal pagkatapos ining pipila ka mga importante nga mga pahanumdom.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500!
3: Nagkataan mo na pala ang kulubo.

0: Sa iyong mga itsura, mag-TTX 500 na. Masamihin ng kapalatian, i-TTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag-TTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. TTX 500. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Ilaylay de la Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
2: Saan naginom ka?
3: TTX 500.
2: Ilan nalang subong imo
3: sugar?
1: Pagtigi ka namin isang TTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. TTX 500 naging
0: TTX 500.
4: Istoryahan ta naman kung ano ang mga health benefits nga makuha sa indi pagkaon o pagfasting sa sulod sang 16 tub-tub 72 oras bawa. Ah. Ano ang matabo sa lawas, by the way, Doc?
5: Sa isa kaadlaw nga wala sang kinan-an o 24 hours or GP, ang lawas ang maka-experience sa ginatawag nga state of ketosis. Buot silingon, ang imo lawas ang nagakuha sang energy halin na gid lamang sang imo nga mga stored fats. Siyempre, wala ka sang may ginakaon, wala na glucose nga ginhimo ang lawas. Samtang gina-breakdown ang fats, ini ang nagaproduce sang ketone bodies kag gina-release sa imo dugo. Ang ketone bodies ang mangin gatong sang imo utok kung wala sang available nga glucose. Ang glucose siyempre amo nang primary source of fuel sang utok mo, pero ang ketone bodies ang may upod nga additional benefit sa utok. Ini nag-improve sang cognitive performance kag mental clarity. So kung makita mo ang mapala inom da sang ano DTX 500, dako ni mabulig ang mapala kaon good fats, dako mabulig. At the same time, sa Ilunggo pa ang nagapaalam kag nagapaklaro sang imo nga paminsaron tikon sa DTX 500 kag BTC kapagid mas nag-improve ang imo brain function kay maibanan ang mga free radicals nga nag-accumulate sa imo nga utok.
4: So kun wala kagali kaon, Doc, sa sulod sang 24 oras, dira man nagasaka ang production sang brain derived nootropic factor o BDNF.
5: Ang BDNF sir GP ang nagasuporta sa pagtubo sang gitawag neuron o mga cellular sang utok. Ini ang ginapat nga nag-improve sang long-term memory, coordination kag learning. Ini man ang makapanubo sa risgo nga makapa-Alzheimer's disease.
0: TTX 500.
6: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
2: Imo nga blood sugar test.
6: Ila tong score gani?
7: 470.
6: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
2: Ila na lang imo nga blood sugar?
6: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
0: TTX 500.
4: Anong matabo, Dokya, kung tatlok adlaw nga hindi ka magkaon? Makaya ayhan?
5: Patay ka, guro. Hindi ah. Kaya, no? Kung sobra na tatlo kadlaw nga wala ka magkaon, ang imo lawas ang yara sa deep state sang ito ang ketosis. Di wala na glucose or GP.
4: Oo.
5: Ang matabo is gamito na niya ang imong stored fats. Mas grabe ang benepisyo nga makuha mo sir GP. Magasaka ang autophagy level to the maximum, subong man ang production sang beneficial nga mga chemical kag hormone sa level nga mas efficient sa total healing process. So magka-fat loss ka na, kasi siyempre wala nakakaon. Mas magataas pagid ang pagklaro sang paminsaron. Amo nang mga sikreto sa mga scientists mo. Talagsa magkaon ga fasting sila. So sa sininga stage, nagahimo ang lawas ang certain hormones nga anti-cancer, anti-aging kag madamo pa nga mga benepisyo. Daw DTX 500 kag MyTC man lang ang epekto niya sir GP. Nami pagidi ga fasting ka tapos gainom pagiga DTX 500 kag MyTC at ikampiyon nga kon epekto. Nanotice niyo nga kun ginahilanat ka wala ka gana magkaon. Tag tatlo ka adlaw nga indi gid ya nami magkaon sir GP mo. No, bangod nga ang lawas mo ang nagafocus ang iya energy sa pagpatay sang kagaw. Kag pag-repair sa mga damage nga gintugas ang gira kontra mikrobyo. Wala ka ginapakaon sang imo lawas para nga makapahuway ang imo nga digestive organs. So apang wala ko ginarekomendar nga hindi ka mo magkaon sang tatlo ka adlaw. Try nyo anay intermittent fasting.
4: Oo, ganagan, amat-amat.
5: Hindi mo ya gulpihon. Panyapon ka alas 7 sang gabi or alas 6, hindi ka magpamahaw. Alas 7 sang aga, so 12 hours na. Wala ka kaon, 12 or 1 p.m. ka bimanyaga. In all, naka 18 hours ka nga wala kaon. Kung damo ka man lang extra fat sa lawas, tambok ka, try nyo intermittent fasting. Dula mga inflammation sa lawas, kakas ang mga toxin, kag tanan nga healthy cells, pang ubuson himos through autophagy. Kag mas nami ang epekto kung nagainom ka DTX 500 kag MyTC or PureC. Times 2 ang cleansing power, times 10 ang cell repair and cell growth sang lawas mo, ti nami nga combination. Intermittent fasting kag DTX 500 kag may TC or pure sina adlaw-adlaw.
0: TTX 500.
3: Gina Cano, ang ginabatsa ko ang ako na UTI kag sakit gig sa ako niya baywang.
2: Sa kadlaw ka pila ka magino
3: sa
2: TTX 500.
3: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
2: Subong kamusta?
3: Oy na, halin sa nagay kami sa TTX 500. Ay nako ginabatsa.
0: TTX 500. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
0: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabagat
10: sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi. Mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula. Ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
12: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
0: Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
13: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
14: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: hugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
1: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Energy booster.
0: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Max4 Biotics!
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
6: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
7: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
6: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Cheers sa barkada nating
10: Night Shift,
9: OT,
10: Breadwinner.
9: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
11: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly.
13: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap.
11: Red Horse Beer. Drink responsibly.
14: Happy!
15: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Mal, kita mo bang nakikita ko?
19: Oo nga, kitang-kita.

0: kitang-kita.
1: Bimeg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa Bimeg Premium, kitang-kita ang galing.
5: It's the best part of the day.

0: Trip mong trip. Your text is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotext that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotext. The sleep specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid sa 699 pesos lang na installation fee. May ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na.
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: G-Fiber Prepaid at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe, G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct ID nga sangka para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baga, liyaw kalikot sa salon pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad 101.5 K5 News.
2: Welcome back mga K5 sa palatuntunan nga El Castigador. Nagpamati subong si Kagawad Jojo Galunao, of course si Jude. Nagpamati man si Jude subong ang si Obispo. Mayong hapon da sa Barangay Vista Alegre. Kay Mary Chris Navarro, kagay nagpamati man si Papang Erning Poderoso May Dagay, Bings Delphine, Nomad Euro Lizelle. Nagpamati man sa itong pagpangalagad sa Tayrudi na nagpamati man sa may Barangay Tugis sa may banwa naman sang Hinigaran. Oh, si Nanay Indot, Tatay Indot, Nanay LC, si Rhea, si Jason, si Ninin, si Romel, si Rialin, si Peter John, si Ray Ryan, of course, si Manang Rio, si Ray, si Nunoy Randy, kasi nung Elmer sa may Hacienda Labayen. Nagpamati sila subong sa programa nga El Castigal. This time, check na rin si Kaki 5 Carla Defensor Longa. Ibalaunta ang balita ni Kaki 5 Carla. Oy, si Kwan Galit niya. Gapamati, makamit sa may Danas Highland Cafe. Si Komariko Salimar Gravino. Kasi parikoy Rami Gravino nga gwapo. Ah, Danas Highland Cafe. Si Kuya Kenneth Uy, nagpamati man. Nanimindad, drabismo sa may mansyon nagatutok sa itong pagpangalagad. Aras si Kaki 5 Carla. Ibalunta mga detalye gikan naman sa kay Kaki 5 Carla Defensor Longa.
1: K5 News FM Live Report.
2: K5 Carla, ibalita mo.
3: Mayong hapon Kaki 5 Rods kag sa aton sulika K5. Kaki 5 Rods ati miara naman sa mga smuggled cigarettes ang nakumpiska sa aton sulika pulisan sang CIDG NIR diri sa syudad sang Bacolod. Kaki 5 Rods especially dito sa area sang barangay Takuling kun sa diin tinatlo diri ang nadakpan kay ti amoy ni ang gipatigayon nyo plan mega super oleya sang Police Regional Office Negros Island Region.
2: Uy.
3: Ang mga suspetsado diri sunod kay Police Captain Yurpo kay Five Rods and Tell and Invest sang CIDG NIR.
2: Uh-huh.
3: Sila mga ano mga Muslim ini sila kay Five Rods amo ning kalalakan daya Johabar Haguni kag si Ansa kay Five Rods sa makakuha sang impormasyon ng aton sini kapulisan nga may ara dira sang gina ano ni may ara sang kumbaga do storage na bala sang
2: Dobulubudiga.
3: Hindi gid man as in bodega kay Kiki 5 Rods kay ko makita naton ang lugar do apartment type lang kay Kiki 5 Rods.
2: Ah, sa kilid dala na abi kay Kiki 5 Adrian i lang taon tabi. May ginpasa nga mga pictures dira no. Ah, ang sa kilid dala ni nga bag-o da gestubangan sang isa ka store nga ginakapihan ni Kiki 5 Martin kay Kiki 5 Vincent.
3: sa sulodlon pagid na ka K5 Rod ang una ang una nga bangga kung magka ang nato kay natong ana eh natong ana ang mga bag-ong establishment kay K5 Rod.
2: Okay.
3: May duha na kakabangga eh.
2: Mm-hmm.
3: Sa una nga bangga amo ina ang kung ang lugar kung sa diin ini sila nakit-an sa K5 Rod. Pagkakita ni sa ilang nagapapanaog ini sila sa mga smuggled cigarettes kay K5 Rod di ara sa naghatag sa impormasyon sa ato sa dikapulisan nga ti confirmed nga may ara sang smuggled cigarette sa ina nga area.
2: So ipapanaog ipasulod sa area o kun inog dispose na ni inog pagwa.
3: Papanaog pa lang sa salakyan kiti na may na-recover man na nga to sa dikapulisan na nga ginggamit nila nga salakyan ka K5 Rod minivan ini so dira gin papanaog ang mga smuggled cigarettes. So aton sinika ina nga nakitaan do 12 ka mga box sa kumbaga ang ginatawag ni nila master case sa K5 Rod kasi
2: okay.
3: May 50 rims hindi nga unod pero ti hindi gin man bi ma hambal nga
2: amo ning pangalan sa nga boxo bison king box the money ooh
3: Kentucky.
2: ining bison akwan nang minivan carry yes. Minivan tapos ang isa ka bison o kun Kentucky nga box nagaunod sang 50 ka rims
3: yes sa K5 Rod
2: ang isa ka rims gani ang isa gani ka rim pila ka bilog na ka pakete
3: pila ka bilog pulo na ka bilog ka K5 Rod ang unod sa isa ka rim no so tiki mi
2: pulo ka kaha or biyente ka kaha nalipat duay matabiga smoke mo syempre hindi tayo mabaluan kung pila
3: gani gani so may pulo ka rim na ka K5 Rod ang unod sang pulo ka rim pulo ka pakakaha
2: pa-
3: sa ka rim ka K5 Rod
2: okay.
3: So amo na ang hindi ba hindi pulo pulo tama hindi lima
2: pulo basta mo na isa ka rim ma'am. Ay, tindihan na sang naga nagabaligyas changi nakabalon as lakon bila. Pero ti pulo ka kakaha ang isa ka rim. Okay.
3: Yes, ka K5 Rod kag ti nagabalor ini isang masobra 10,000 kun 108,000 pesos sa K5 Rod sa ang balor sini nga smuggled cigarettes. So ginalantaw pa diri sang CID sa NIR kung connected ini siya bala before sa mga na-recover man sa aton sining kapulisan medyo gamay-gamay panigani kay K5 Rod kay ti nagligad yang mga operation kag mga nagligad nga mga nakopiskar nagdangat sa masobra minilyon to kay K5 Rod nga mga smuggled cigarettes ang na-recover ini do medyo gamay kay ti tatlo ni sila ni ang distribute initial information sa aton sining kapulisan sila ga distribute within Bacolod lang kay K5 Rod so ginapa-confirm pa hindi pa magtuad eh ginapa-confirm pa kung diin gid ni nagikan pero sa initial natong information from the PRO NIR Regional Director Sir Cardinio, Police Brigadier Cardinio kay K5 Rod nga nagikan sa Mindanao ang mga smuggled cigarettes pero tiini gina-confirm pa kung Mindanao man bala galing kiti aging confirm man ni Police
2: Bison.
3: Captain Yurpo nga Muslim ini sila kay K5 Rod sa ila sinhiwa.
2: So most probably Muslim. Ang ilang supply gikan sa Mindanao ginadalas Bacolod.
3: Na
2: wala mo nga hindi ma-intercept sa port no. Amo di lang gina kalibuganta.
3: Amo gani kay K5 Rod kay ti base man diri kay Sir Yurpo basi ko sa south kagati bangka lang bala ang gabi
2: ah.
3: Kung makita naton bi kay K5 Rod ang mga boxes kun master case may plastic nga cover. Iti usually kung makita niya naton niya ang gina-deliver gid sa aton yung mga cigarettes nga registered gid kay K5 Rod wala ni siya yan naka-cover sa plastic nga dako.
2: So basi amo nang reason nga gina-cover gid tudo para at least bisan ihaboy mo na sa kwan malutaw-lutaw. Madumduman mo to nga na may nagkala sampay nga mga kinahasang sigarilyo man.
3: Yes, sakto na kay K5 Rod. Tipo may posibilidad nga basi kung bangka ang ginggamit sa sur nga bahin nagikan. So amo paningin lang tawa sa ato sini kapulisan kay ti wala pa nagatuad ining tatlo ka mga persona nga ila sini na intercept gid ka K5 Rod sa aktuhan gid nga nagapapanaog sini sa mga smuggled cigarettes. So ari ini sila subong sa kustodiya sa nga CIDG NIR kag magapangatubang no sa kaso nga RA o kung paglapas sa RA 10643 ka K5 K5 Rod. So may ari diri isa nga pahayag nga nagikan kay Police Captain Liberato Yurpo until and invest sa CID sa NIR aton nga pamatian.
4: Actually may nag-report dito sa diri sa amo na may ara gid na nagbaligya ng sigarilyo diri sa amo ning lugar kaya amo ning ginamanmanan sa amo nga tao.
5: Mga pila naka sinimana sir kay ginamanmanan.
4: Mga 1 week na nang sumaybay sa amo mga tao. Okay. Hindi man gid sila ma-actual ma-dakop bala. Oo. Karon lang gid na actual na kita sang grupo ta.
5: So pagkakita, sir, pila kabilog ang nakita niya mga suspect? Ginakating na suspect o kung ang mga nagabaligya sa niya?
4: Ang tatlo ka persona.
5: Okay.
4: Amo man to, pagkakita nila, nakuntro nila dayon, tawag sila dayon trupa, halin din sa opisina ta.
5: Kila ang nakonfiscate o kung ano ang mga nakonfiscate?
4: Nakonfiscate, bali 18 na rims ng native breed kag 24 rims of Nashville menthol, 1 master case of Nashville menthol, kag 49 rims of native blue, 2 master case of Kentucky select red, 3 master case of American bison, kag 4 master case na Kentucky select menthol. Ang ari pagid na 1 unit of Asian blue puro color Samsung Android phone, kag 1 unit na white Suzuki minivan.
5: Pila tanong
4: kasi cigarettes. Ang cigarettes na recovered ta sa market value more or less 180,000.
5: Okay.
2: Ano
4: ni? Uy. Although pailan siya na mo ng kaso na R18643 kag R8424 ano ni siya ng National Revenue Code of 1997. Ini sila ya, isa na sila ka ano ya na ang ano nila Muslim ni sila mo.
5: Okay.
4: Oo, tapos halin pa sila daw sa Mindanao.
5: Okay, bali ka rin sila sir.
4: Ang ila di trabaho ga yun nga di ga-distribute.
5: Diin nga mga area, hindi lang ga-distribute.
4: Wala sila na gano'n, hindi na sila naghatag sa... Basta diri lang sa bakulod.
5: Okay.
4: O, wala sila gano'n. May ginatago sila nga, ano mo. Hindi nila pwede i-vulgar.
5: So, mo pa nang gina-alan niyo subong, ginahibalo niyo
4: sila? Amo na, among gina-alan pa subong kung sino-sino ginang ilan na saan galing ang ilang source.
5: So, wala pa na wala ako din
4: yung may... binatag ko sila, alias baba to. Pero alias pa lang to, wala pa nakaklaro kung baka ano lang yung sa ila, yung amon lang na ginagamit nila pangalan.
5: So may ginakuhaan sila, tapos dalag sila tinira sa kakiling, nagka-renta lang sila. And then ginadistribute nila ang mga ginakakuha nila ng mga smuggled cigarette within the area sa Bacolod.
4: Yes, ma'am.
5: Okay. So
6: this kilala sila sir kapwa di sir ka bulan o semana this Bacolod.
4: Ang namonitor lang sa atong tropa kulang-kulang isa ka semana bala mo.
2: Ang wow.
4: Report ni sa amon kag ginabantayan gid sila.
2: Lawig na.
5: Isa pa lang sila ka semana dire.
4: Sa amon monitor.
5: Dire mismo sa Bacolod.
4: Sa Bacolod.
6: So gid na ginagin sa Rio sir.
4: Uy, mo sila ga-humble kung saan halin.
5: No.
4: Wala mo sila ga-ano, pero ang Muslim magod sa na-dakop namon, halin sa Mindanao ang iba. Oo.
5: So, mo pa na ginatrack nyo kung Mindanao, Manila, sininga nakuha, halin man sa Mindanao?
4: Yes, ma'am.
6: Sir, nga, ang ginkuha nila sa Garillo, dari sa Suri nga bahay sa Negros ng mga dagat o Oriental, paano nito?
4: Mostly sir dito sa shore or oriental gal halin. Posible. Kaya ang kaladakpan namin sa ng ligad to nga mga binulan kag tinuig sa halin to sa iba sa Himamaylan. May ara man to sa Hinubaan. So posible nga dira man halin mo.
6: So posible man sa nga malink na kung sa mga nagka-participate ko pa si isa na mi sila.
4: May posibilidad sir.
5: Galikid dula iniya sir ang brand sa ila na sa bunga asa ila sa bunga nakuha.
4: Basta kasi PK, paiba-iba sila ng brand kasi yung hindi naman kasi wala silang babayaran ng taxi. So, magpinagustuhay sila kung anong klaseng brand ang ila pa ipalabas.
6: What's the right term for PK o Smago?
4: Smagol gin siya eh. Kaya wala mo sila
2: Smagol ng PK ah.
6: Posible nga halina sa iba na pusa tapos sa mga backdoor.
4: Dalawa lang ang suspekta, either nga halin sa ibang pungsod or baka may ari pagidi sa ato na may mga ga manufactured ng local na sigurili.
2: Sige, KK5 Carla.
3: KK5 Rod, kamay na
2: ang tawag na guruti, Smagold na piki pa. Di ba? Katie, wait, wag ko lang ko kabati sa mga pangalan ba? May ara yung ano na, Kentucky. Abi kuya, fried chicken lang na yung libaluan ko. May mga sigarilyo, glinga muna. Kentucky cigarettes. Ayo, pero ti 180,000, feeling ko kag Ipeb Carla, may nagadaho ginadi. May nagasalob la. Kay wala na sa may ma-deliver, no? Kung wala sa may masalo, diri pareho man akong siyabobla, wala sang may ma-deliver sa bakulod kung wala sa mga adiktos bakulod man. Meaning, may nagabaligya di. Kay dinaw nga ti makapagusto sa presyo, barato ang ila sininga bakal, tagpila ko no ang perkaha na pamangkot mo.
3: Follow up kay Farod kay ti wala pa sang information nga nagatag ang si ADJ kung tagpila ang isa ni ka ano ni kakaha sang sigarilyo ang ila sini nga nakumpiskar kay Farod.
2: Diba si bakal nila di ang kaha ay dunong pilang kaha subong butang tabi sa isa ka bilog pulo pila na ang pila subong baligian na IBC ti or pulo I don't know pila butang tabi ha
3: pulo.
2: Di butang tabi pulo times 20, 200 pesos, isa kakaha. Ti kung baklo na nila, ibalig na yung retail. Retail price ang pulo. 200 ang isa kakaha. Ti baklo nila, gruno ba si 30 lang? Ti baklo mo 30, baligya mo 200, sintos, tinta, ay mo ginansya. Din ka pa naman, ti mo na guro nga daw na ganyats la.
3: Amo pagila kay K5 Rods no kay ti mas barato kag ti way takbaloy kung ano ning saburya pero ti amo na mas barato ila sini nga baligyaan ay sinisa nga smuggled cigarette
2: ti ang nagahitit na kay K5 Carlaway naman ay guruga matter sila kung anong sabor da importante may aso lang sila di ba way sa kabalo pare nakita mo tong ligad gin-ride dito sa may kwan sa may kalumanggan kag sa yes. Diri sa Aliheso ang dahon to hindi man to ganit tabako. Basi mga hagunoy lang to kag dahon ka mga langka to gin pang shred blaw kun gin pang galing. Tapos binutangan kemikal nga daw baho us garilyo do mo amula na guro.
3: Binutangan lang pala sang mentol bala kasakit pag ani sa ilo nga oh. Ang ila sini nga ginagamit nga mentol no diri man mismo sa siyudad sa Bacolod na recover ini nga mga mga ingredients ano para sa isa ka sigarilyo kay K5 Rod. So ato ni nakitaan kagati do angay man pusa nga pinudpod nga kahoy lang kay K5 Rod ang unod. So ti laway kini saya sa aton siya nga ano kumbaga
2: health gid sa balda nga daan baga mo sa aso binalda mo pang lawas mo sa chemical nga ginahaklo mo da. Ti jinding hilo nas lawas. So dapat kon wala sa minagamit amo ning kanang perbig nga sulit-sulit kag K5 Carla mo bisan ibutang muna kag ipanghatag muna kun tao ay gagamits na iaboy pa na balik simo Kaya sa gagamit mo. Di ba? Oh, galing kiti damo man di gusto nga mag pulo pa aso man bisan piki. Ayo, oh, sige. Salamat yes, kagipan Carla.
3: Yes, okay, K5 Broad, report, gikan sa patrol, ini nga balita, kadulong sa inusang DDX, Bonded, Mighty Sikag, D3 Bayo. Ini si K5 Carla, sir, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: K5 News FM, live report.
2: Maraming salamat, K5 Carla, Defensor Longa, this time check nato si K5 Red Salgado. Kay nagligad ng mga inadlaw, nagreklamo diri sa K5, ang isa kaamay nga nag-chat gid. In fact, nag-chat mga ni Sakon personal nga nagpangayo sa nga bulig, no? Nga ginkastigo ang yasining bata, no? Ti ginpadulungan sa K5 News FM team kagin imbestigaran with K5 Red Salgado, no? So, nagligad, tiga kuan gito nga pasakaan kaso. I-kick out pa gani something ang pamatmat. Pero ti naglabot sa punto nga daw may pag patawad nga ginhimo. Check na si K5 Red. K5 Red, please stand by.
7: K5 News FM Live Report.
2: K5 Red, ibalita mo.
8: Yes, K5 Red, maghapon sa atin sa mga tagpalamuti sa programa nga investigador. Amo ng sitwasyon nga ti miskan patuod nga daw bato ang emosyon nga tagipuso tungkol sa mga insidente nga nagluntad ni K5 Red. Kumakita po kami nagatulo nara sa luha kag nakita mong aktual nga sitwasyon si Rizal nga mga ginikanan na ang bato nga tagipuso galing niya daw gapusong mamon nagahubo ka K5 Red. Kagang nakabu kagapon na sa Iloy tumingin kasi yung estudyante doon nangin maalaala mo kaya
2: yung
8: drama nga daw miskan pa gano'y isa nga isa pero nakatulo ang iya sininganuha kay Febrods kaya pero at the end sa ila sining conference kay Febrods ila ang may kasuntanan nga ti nagkumbaga pa doon nagpakumbaba nagpasinsyahanay nagpangayo sa pasaylo kanami kay Febrods punang mula na ibala mabatian patirimiya nga ti magluwas sa mga ilinaway may ara sa pagisindihanay kay Febrods eh. Kay ang nagwa sini sa away sa mga kabataan doon nagwa man nga daw posible nga may ara sa pag-away man sa ginikanan pero galing itungod sa maintindihon kag mapinalanggaon ati nag-settle lingua kay Febrods. Ang natabu diri sa kagapon nga adlaw kay Febrods ginplastar sa Iloy sinisang ginsa kastigo ng estudyante yang iya sining bata ginkagati may ara sa kinanglanon ng injection bala kay Febrods. Kagdati ining pagsipa o pagtindak sila sa iya at pagsumbag na kangko na isang bukol sa iya sininga ulo kung nagapalakit pang iya sininga kalawasan. Ang gusto ng laman kay Timrod sa Iloy sinisang ming kastigong at sadyante sabton ining mga balayran sa pagpamulong kag dapat hindi na maliwat ang kaangay sininga insidente. Kay nag-ayo to kay Pomerods mo, nagambal pa ganing Iloy ito sa ginreklamo ng estudyante nga kung ipilit mo gid nga i-kick out ang akon nga bata, pwede patapusan mo lang dari sa eskwela kay papangitaon ko sa eskwelahan nga pwede niya nga maistoryahan. Kag dito kay Pomerods, kay Pisa na batian, inisa, ang Iloy samtang nagapangayo pa sa ilo kay Pomerods, nagatulo ang luha. Ti ang bata ni nga nagpanumbag ang nagpangsipa nagtulo man ang iya sini nga luha tinagambal ko magapa ang nangin arbiter dito kay Bron sa principal eh ti na diskusyonan dito ang bulong ti ang magrastuhon siguro do mga 300 plus o mga 400 plus kay Bron sa kumuot ang Iloy dito sa isa sa ginreklamo ng estudyante ng 150 pesos lang gid ang iya sini nga kwarta sa bulsa ginhulman niya pa kaga kuntani ibakal pamulatan kay Bron sa bugas para sa gabi nila tingin hatag itong 150 sa gindaho ini siyang nagatulo uluha ng Iloy sa Iloy nga nagareklamo ang bata kay Pimrons naghibi ko na mo kaisong tuod sa mga amo ng asidente
2: tidira na na may tsindihan sa mga kabataan kay Kipaybred nagtabla amo ni yes, kung kisang ni mga siga-siga pang mga kabataan amo paning mga pamilya nga inang yawan ka na bala pangabuhi why sa kabalong nga ti ang ilagi ni kanan di na silutan nila na tantaw lang natabo mao pigado ka na way ka na ganing inog kaonda inog bakal mo pa na bugas ti mang ginamo ka pa imuya Oh, tilang ta isa ni kalaksyon sa mga kabataan nga mga bully. Nga before kamuda nga maghimo sang nagaka hindi nagakaangay nga mga hilimuon, lantawon yung sitwasyon nyo, no? Kay una best hindi na yang kamuli matubang da. Matubang gini kanan mo kay mga minor di edad ni kay Kipevred.
8: Yes. Amuga ni Kipevred say kag dito ti makubog ni daho ining kuan pa do ginapilo-pilo pang 150 pesos nga gindaho dito kay nagbakal bulong Kipevred sa nag actually may edad di ati amo na ko nga nga naghibi maning aning nagpanakit ni estudyante tungod man sa guro realization ni Kipevred sa ulihin na nga na matyagan nga gintagaan ko pagiduga nga problema kung sino nga Iloy. Kag antes pa na gurong grabe man nga king sa iya nga gurong Iloy dito sa, no, sa Iloy nga nagreklamo kay Bronze. Ginpamangkot ko nung sa Iloy to ang bata yan iba lang ginreklamo nga ano pagid ang ginkulang ko si mo sa pagpadako kay ang sus. Pagkaon tatlo ka beses man sa isa kadlaw amula na ganay sundaan ko kaisa kay mating sundaan sa aga malampot na sundaan sa gabi. Di samtang ginaambala sa Iloy kasi Bronze nagatulong luha mo for Yusuf. Di ang pating may strato ko no kag ang nagreklamo nga Iloy, nagtulog mo ng luha eh. Nga amo na ganyang sitwasyon nila, nakasarang pa siya nga magpanakit sa iya sining nga schoolmate niya kay Tevrods. So dito, at least na solusyonan, hindi na rin pag-kick out, kag gati magkapadayon sila sa iya sining nga pag-eskwela sa isa kablutuan dira sa surgabahin sa aton sining nga syudad kay Tevrods sa Bacolod. So ari pamating at ang sa pahayag sang Iloy sang nagreklamo nga tingin kastigo ang iyan sila nga bata. Yari.
9: May settlement mangid sir, kaso lang, ang manay grabing hindi ka rin sang parents na ngayon pa siya sa akon. Kag, ng mga bata, nag-ibi man nga, na ngayon man pa siya sa kay Darwin sa akon. Tapos, gin, nag-promise sila sir nga, ano, na hindi na ginilaliwaton. Te, amo to, amba ko to. Hindi nyo hindi dapat liwaton. Kaya nang kung liwaton nyo, dasig na lang hindi ka mo yadakpon. Kamu ko sina. Kaya may mga record na kamo. Hamba ko to ako, naluoy pagid ko sa inyo mo. Nga galangot gid ang buhot ko tani nga. Gusto ko kamo makika, pero tungod kay naluoy pagid ko sir. Kay nanay mo na, nabang natandogi ko sa ano, sa hindi diyon, sang ina nila. Tapos, gin tabayan to bala sila sir sang nagastos kong iwan pero ang isa to ka nanay 150 man to na dohol kay wala man gid gani kuno kwarta te naghibi tong bata kay guro kita yang nanay niya nga amo na gid tabayan gin tabayan gin ambal sang ano nga ambal sang isa ka maestro ito nga dapat lang ko aon mo gina ang ginhata kay para leksyon niya na nga mana ang nanay niya gani makabayad gid. Ngayon na pala sila, tapos ara man nga pamati, man doon ka po ng mga 28 siguro to. Tatlo man to.
10: Doon mo na kamudlay nga ti, apisar sa kapigaduhon sa pamilya nila, nahimo pa na isang bata nila, ti doon na obligar ang Iloy, doon naging dugang pang obligasyon sa Iloy nila.
9: Oo. Kamu na gani sir ako sir yung ang akon auto kagapon sir na lang aki nga ang akon kasing naluoy na do nagbulukan ko lang sir ako.
2: Oh, at least kay Kipevred, ang importante kay Kipevred na patawad ining mga kabataan and moving forward sa mga ginikanan, yes, no, bantayan ining mga kabataan kay basi masulit na naman. Kaya kapalag ka, kung matistingan mong isang kabagay, kag-ifebred, kag-malumpuwasan mo, may lain na nga pag-take sa iban ng mga kabataan mo, i-take nila negatively. Mambal na sila nga, tinalutsan to, ah, hibi-hibian to lang to. Next naman, hibi-hibian to naman. Pero kung i-take mo ni as a responsible student, o kung estudyante, kag-bata sa mga imuginikanan, makasiling ka ba ako luya sa ginhimo ko ba? Duway na ko sa itsurang ipakita sa ginikanan ko, especially sa mga classmate ko, na bihangan gig ko. So, moving forward, tsaktuhon ko ng batasan ko. Ipalabaon ko pag inapasensya ko. Kaya kay Fred?
8: Yes, correct, Kim Rods. Mangin ba, ini nga, itong siniga balita, Kim Rods, mangin ba, yun isang, example, nga ti, pagsalundan man sa mga sudyante na ito, nga ti, dumdumon, tagin bla, nga itong siniga, ito, tagin, ito, tagin, tinguan, baka, tatlo ka beses, sinakataw, Tapos idugang tapos ning problema mas durugad bugat pag ini ginabat sa gising ila sining ginikanan kay Febronce. Taga drilla mao sa tanan nga pasalamat gid ang pamilya sang nagreklamo nga ti wala kita nagbuya ni kay Febronce. From the start up to this end ba consider na to ning adto case close na tapos na kag ti malipayon man tanan kay ti nagtapos sa settlement kay Febronce.
2: Sige, salamat kay Febronce.
8: Salamat kay Febronce sa ato sinigang balita. Dunog sa ato sa Power 3. Ang ato sinigang DTX 500 Mighty Seek at D3 Bio. Hanggang ato man sinigang DTX Beauty Soap. Si Mayko, darang panit niya aras ang alap-up. Muni pungod kag acne. Magamit lang DTX Beauty Soap. Dasing ng resulta, maging kutis. Artist na ka pa. Kag ato sinigang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kapon si Patrol, K5 Mati, di maisip. Ako naman sa K5 Brand Salgado para sa kapyon ng balita. Serviso publiko kag kaligawan sa Negros. K5 News FM.
7: K5 News FM Live Report.
2: Mga dapat sa mga estudyante pamati anyo tong report, no? Kay basi masulit ka matabo man sa inyo, mangin kahuyanan kamus pamilya, hindi niya dungog, oh? Hindi niya bugal nga pwede mo ya iwaragwag nga ako ang pinakabulis tanan. Hindi niya. So nangin kahuyanan ina kay hindi na niya mapanas. That would be mancha o kun record. Oh, sa imo sining pagkatawo. So dapat tadlungon nyo mga kabataan. Oh, may iban pang mga kabataan subong nga isog pa sa ginikanan. Oh, baskog pa sa mga ginikanan. Hindi masaway. Ti paminsaran nyo ang kabudlayan sa inyo sa mga ginikanan. Kay una bes, silang nagbaka-baka sagod sa inyo hasta nga magkadalagko na kamo. Oh, ti balikan nyo man sang maayong nga pagtamod ang yung mga ginikanan. Tagain nyo bugal, hindi bugal sang kahuyanan. Oh, kalaw ay man ang ngayatag bukuruna kay tatay mo ang bukol kag ang record mo sa barangay, record mo sa pulis. This time, we check na nila, ari hindi mo ni dapat pagsundon. Kay may isa ka nagabusong nga babae, tawagan si Kakipay Berto, may isa ka nagabusong nga babae, pitok bulan na. Dako na eh, magsiling kita pitok bulan, hilmuno na na, galiad-liad na sinday, galakat, muamo na na oh. Pito na kabulan, pero nangawat chocolate. Ay, masubo oh. Nga nga pangawat pasla. Alang taon tabing istorya, hibalaon tayong istorya sa likod nga nangawat ining si, ang nagabusong nga sa karon sa presuhan siya nagrikta.
7: K5 News FM Live Report.
2: K5 Berto, ibalita mo.
8: K5 Broads, baudo wala gid nakalusot ang hilibion kag pagpakitlooy sang nagabusong nga babae nga 19 anyos, 7 ka bulan nga pag iya sining abusong, iya sining chan 7 ka bulan sang nadakpan ini nga nagapangawat sa grocery store sa may barangay zone 3 Banwasang Mursia Kakifive Roads. Ining babahi nga ginatumod naton nagpangawat sang 1,700 tanan nga balor sang grocery store ang iyang naging pangawat amo ni Kakifive Roads, mga imported nga chocolate, no?
2: No,
8: mga palaman, mga juice, no, kag iban pa nga mga tinapay kag iban roads. Oh, to
2: damo galing nakuha niya. Abi ko ganiya chocolate lang
8: 1,700 pesos.
2: Sus.
8: Nga balor, no, nga iya siniging kawat kag iba roads. Kagati sunod diri sa kay Police Captain Hanila Baro nga ining babahi kag iba roads ang preso subong, no, nadakpan ni kay ang gwardiya sa sulod na garubing, medyo dako-dako maning grocery store mo, no, sa may Banwasang Mursia, kag natakpan ni sang duha ka mga gwardiya nga nagapanulot sang mga chocolate gani, mga palaman kag ginabutang niya sa iya sining bag. Medyo nagdalagan maning babae nga nagabusong, pero dako niya siya niya eh. No, nag 7 months, di ko magampaka 7 months kay Kipo Roads, kung mga prematured, mabata na na mo.
2: Oo, oh, eh.
8: 7 months, oh, pwede kong prematured, ay mo nga chan, o kung bata mo, bata ka na na, yeah. Kay Kipo Roads, dako na niya ang yasini nga chan,
11: nagpakitlooy ni nga gapangayo pa sin siya.
2: Why sa nalipat so, magbayad? Basi alipat lang sa Kaki 5, Berto? Eh, nalipat ko kay may, ano ko, may ara na tao mo. Nga, ginagamit lang nila sining, ano ni, nga, balatian. May ara tao yung nga mahilig mag-idea kay Akbalo ka, may amo ko ni sir, may amo ko ni nga gidabatsyag. Tindi ko ka amo ni, amo na. Miklala ko na mo. Oo. Oh, nagamit yang
11: problema.
2: Oo, oh, nagamit.
11: Problema.
2: Oo.
11: Why siya nagagi sa cashier?
2: Tinalipat sa gani.
11: Ha? Tinanulot niya to sa bag yang mga chocolate.
2: Tingin nalipat sa gani. Kaya biya guru na ikubag na yung bag na yung no, nalipat sa gani. Oo. Oh.
11: Ah, lain gid gani.
2: Nalipat sa i.
11: Wala oh. Na nalipat. Ate, ari pag ito. Ari pag ito araw-araw. Pag inyo oh. Malipat ka kay Bebrod.
2: Oo. Oh.
11: Naglagsanay siya, guwa ni siyang grocery store.
2: Tinalipat sa, kaya biyagrong galaot siya patsyon sa. That's why nga niya, isave ko yung kagalingon ko, dumalagan kuya eh.
11: Oh. Kaki ba, Brod?
2: Oo. Oh?
11: Do ginapinan mo pa niya?
2: Hindi, gani ba si kung may balatian? Siya kabaluka, Kaki 5, Berto, ang balatian kung kis a, nga daw ginalaot ka lang. Oh. Ginalaot ka sa balatian mo kay
11: nervyos.
2: Oh, do nervyos ka. Pagkakita mo sang chocolate, tiabi mo yang chocolate, hindi tiya chocolate. Oh, abi mo tiya kwanto armas. Ipasulod mo, kaya mo tong iaway mo sa gwardiya. Nalipat sa. Oh.
11: Dito ni makadto sa storya.
12: Oh,
11: actually, benefit of the doubt siya. Pwede iaway yung mag-Japon nila sporte na, no? Ah, kaki pa bro, sang ato man ang diri, kina-report na lang, kaya tiso sa mga kapulisan. Dito ko anong sistema, pero gimangkot na ito si Captain Labaro, kung ano ni ang iarason, no? Kahit hindi, masya magpa-interview sa ton. Ang rason sini, baligya yan ko, no? Ang chocolate. Pagkati makadugang man kwarta, guro eh. Preparasyon.
2: Abi, guro pa utang tong chocolate. Abi, lipat sa. Abi, consignment la. Nga style, cash galing nga dapat. Bayran mo cash. Para da son, kuhaon mo ang products. Di ba siya lipat sa nanad sa mga consignment. Consignment sa tinaga. Tani, Alsada, la.
12: Alright!
2: Nga Alsada, kung niya nang imong baligya. Mama, kay baligya. Pag ang mag-income ni, ibalik ko ni Simo, di. Oh, damo na guro ka kay Fiberto ah.
11: Ah, galing tiko arsada. Ya, pwede man ni ambal sa tagiyang tiko akong kuling ni nanay. Balikat ko lang ni. Mga ginagawa kong kapital at tagbalik ko. Kay Patrods, ti ambag ni isang sunod sa tagiya. Maluoy, makaloy, tinagabusong.
2: O
11: galing ti sunod sa kapulisan. Way gidya na istorya ang tagiya.
2: Hindi sa kalusot, gano'n ba yung sa kalusot?
11: Huwag kinakalusot, dati ambal sang ano, maluoy ka man, kasi nagabusong man, wala ka na naman, kotabi ang iyang background eh, kasi personal naman na, kung tiniyabana eh, kung pilaw kapag yung mga kabataan niya sin eh, pero ang labalaan ta lang, ara sa subong sa presuan, napasakaan na ni Kaso, kagati doon ako, ano bail sin eh, kung may bail ni,
2: hambal ni Mama Rilo takan loy niya ga panamkon pa na sa basi nga namkon sa Black Kaki 5 Bertuaw. Ibinrason niya lang ibaligya ibog panamkon si Igli at chocolate nga branded. Oh, basi gusto niya magang ang itsura lasang bata iti nami-nami man kamalukang pagpanamkon kung gisa cravings sa mga kababaihan mo nga mo nang may times lang amo gina dapat lakan. Di ba si amo na?
11: Basi pangalan sang nabi no?
2: Oo. Sige. But anyway, kidding aside kay Kaki 5 Berto, this would be a wake-up call. Bisan sino ka pa, oh, gabusong ka man, basta gani kinuha kay Kaki 5 Berto, mga kawatan, ginit ginaulo ko. No? Kawatan. Oh, inang mga kawatan la sa gobyerno nga palimpyo-limpyo.
12: Alright!
2: Oh, ang lantaw ko na sila daw mga ipot kay do.
12: Allah! Oh.
11: Si amo na kisa ang pan matubla kagapon kagiba bro. Nga kisa hindi tama na basol mga pumuluyo o kung mga Pilipino nga maambal nga ti amo lang niwe managani na dakpan ng mga bilyones nga mga kawatan nga na si amo panitihan ti hindi tama sila mabasol kay ti hindi lagi man gani na dakpan.
2: Pero hindi gidya pwede. Hindi gidya pwede. No, gina ya. That's why kung nagahimo to sila sang kabalastugan niya sa gobyerno, hindi niyo pagsundon. Kay unique niya nga tao, kaki Feberto, may mga kinaiyata. Kung ang isaya kawatan, hindi kaya mga awat eh.
12: Alright!
2: Diba? Galing, ang law ID kaki Feberto mo ni. Ang mga bagay nga permi-permi mo na lang ginahimo, no?
12: Alright!
2: Naanad ka na bala? Habitual na ang imus niya gawi?
12: Alright!
2: Why na iya? Yes. Balda na kaki Feberto. Bisan, ano mo niya ka sulit-sulit, correct sa iya, ibalik yung na Japon ang iya sinigadaan nga kinaiya. Kay kinaiya, yaya mo. Kinaiya yung mangawat, ginasa. Dibla?
11: Amo ni ambal nila kagi pa broads nga kun nagimo ka kuno sala tapos wala balaan mo nga wala ka kabalo nga sala na di okay lang pero
2: tiyo, ang mga comment ni kagi Feberto kakadlaws la oh ambal ni Ramon ba Bernal haha indi niya sir panamkon.
12: Alright!
2: Oh ti si Bing Silvin kasi may dagay galalis man niya hindi niya panamkon sir kawatan ginaya oh lintra mas mamerlita malbas dio niya sir
11: kabata.
2: Oh
11: kabata, pa ni kagi pa broads mo di sinibi pa ni dad yan.
2: Oy, happy birthday gali sa kay Litlit, no? Boga comment, galing akong nga bata, nga gwapo nga si Rudyan, no? Ya, pa-shoutout na bi boss. No? Shoutout, happy birthday kay Litlit, ang yang Uya Burns. Sana all mo uyab.
11: All Rudyan, may uyab, oh, Rudyan.
2: Sana all, si bata ko si Rudyan, may uyab. Uy, kita da. Sige, ah. Salamat kay Feberto. Importante, dakpan ni siya kaya hindi niya dapat pamarisan. Ever you are, it is not right nga mangawat kay Muya kag manguha sa mga bagay nga hindi imo. Tandaan mo kay Feberto, ha? Hindi imo. Pag hindi gani imo, hindi pag...
11: Kwaa.
2: Kwaa.

0: mga suki tanay nga tagpalamati. Halin pa diya sa Radyo Bandera kag Fiberto. Sang waay ka pa na diya sa Bacolod. Di pa mati na sa sang.
1: Sige. Pa ikaton, may ulan. Ciudad Subong.
0: Aha.
1: May ulan eh. Kumusta na?
0: Sige. Salamat na kay Fiberto sa panahon, no.
1: Oo. Oh, balik aton dolong sa kaluan sang D3 Bio. May TC, kag DTX Coffee Mix, may kape ka na, naka-detox ka pa. Upo din sa patrol, si K5 Martin, di maisip. Ako si K5 Berto Gakit para sa kampiyon ng balita. Servisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM, live report.
0: Oy, happy birthday. Magaling salamat kay K5 Berto Gakit. Ha. Salamat. Happy birthday kay Ma'am Ronabel Lorejo Tamon nga nagahiwat karon si 21st nga kadlawan. Oy, Ma'am Ronabel, huwag isa ka pang invite nga birthday niya bang? Kani libre naman ang panyapon ko. Sundan niyo ba sa kagawa, Jojo Galuna? Birthday ni Jod, gin-invite, ginlutuan niyo ko isang, isang bisaya nga manok nga may ubad. Plus may puchero, pagid nga adobo, pagid nga bisaya, baw sa pagkanamit. Ti sir, Ma'am Ronabel Lorejo Tamon, pwede na ka panyapon, ma'am? Manyapon na lang kuya sa may mga birthday. Importante, libre. Oh, hindi na kuya magasto, panyapon.
3: Alright!
0: Greetings kami from Numat Herol Lizel, Joyce Bong Bulayog, Very Alfonso, Sian Clint Sabanal. Ano na tong medalya threat lang? At ipacheck na ba na? Merlita Malvas, kay Junaline Rundes Galila, sino pa gini? Ramon Barnal kag si Ma'am Mary Ann Olvido, sa Olvido Jun, Jasmine Olvido kag si Leonardo Relos. Way na panahon mag K5 bantayan ang masunod nga pala tuntunan ang D3 Bio Evening Newscast. Sa ngala naman sang bugos nga puwersa sang K5 News FM Bacolod, sa amusing Chief Executive Officer Doc Ramil Uy, sa technical side ka K5 Raymuel, ka K5 Adrian, ko naman si ka K5 Rod sa Palma. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang, kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. D3, yung may VCO, yung may D3.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor San Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gid ayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan. Ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Salit si J. Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre de cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin.

0: In coconut oil.
1: DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
0: Masakit ang tiyan, masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
3: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapabalik.

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: Dry eye, pirmigang katul, imu mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imu mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
5: Cheers sa barkada nating
6: Night Shift,
5: OT,
6: Breadwinner.
5: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
7: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
8: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
9: Happy!
10: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
4: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag-Globe G-Fiber Prepaid na.
5: Cheers!

0: freefiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na.
2: Ang pananakit sa karawasan ang makauntan sa imo maayo nga mga gawi.
3: Mag-usar sang salon pass.
2: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
3: Naka-epekto sa surut sang 30 minutos.
2: May long-lasting relief.
3: Tugtog 8 ka oras.
2: Para sa nagpanalakit nga baka,
3: liog ka likod sa salon pass.
4: This is a mental health lasting camp for us. Generic name salon pass. If symptoms persist, consult your
1: doctor. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
3: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover?
2: Sa tiin nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso.
3: Mag D3 Bio ka.
2: Ang D3 Bio.
3: Uno sang MCTs.
2: Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas.
3: Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas.
2: D3 Bio.
3: D3 Bio.
2: Diabetiko ka bala o may high blood?
3: Rason nga pigaw ang imo immune system.
2: Di magkabala ka.
3: Mag D3 Bio ka abyan.
2: Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio.
3: Sarang makaprotekta sa imo lawas
2: kontra mikrobyo.
3: Biskag pigaw ang imo immune system.
2: Mag D3 Bio ka na.
3: DTX 500.
2: Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas,
3: hindi na magkabala ka.
2: Mag DTX 500 ka na.
3: Ang DTX 500
2: bastante sang antioxidants,
3: panghontra sa mga halit kag free radicals.
2: Likawan ang baratian.
3: Mag DTX 500 ka!
2: DTX 500!
3: DTX 500!
2: Pasami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho?
3: Kag-stress adlaw-adlaw?
2: Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan?
3: Kalaman ang abyan!
2: Mag-DTX 500 ka!
3: Kaysa DTX 500!
2: Ang stress,
3: malikawan!
2: Pagkamurigon, malimtan!
3: DTX 500!
1: Mighty C!
3: Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit kaya katama, diyan ba sa tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit.
1: Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako bag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butik.
3: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka ang butik.
9: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Oras sa K5 News FM, lasay 4 sang gabi.
9: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
11: Number one.
9: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Ecr-
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
10: Mayong gabi siya dahil sa makulod kong probinsya sa Negros Occidental. Nagapalag ng D3 Bio Evening Newscast subong Martes sa Hulyo 21, 2026.
12: Pagpahidya sa K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island. Kagmamatian magkita sa 101.5 MHz singising ang mga radyo.
10: Gag sa mga headlines nga ukon ginadulong sa Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, regular employees sa Bacolod gin papanaugan sang show cost order bangod sa irregular nga pagsukot sang amusement tax.
12: Samtang sa balitang national, in BI may persons of interest na ang utaman sa ginpalayag ni Vice President Sara Duterte nga may ginkontak na siya agud nga magpatay kay PBBM.
10: Sa balita international, 20 patay, isa kagatos missing sa flash flood sa Afghanistan.
12: Kag sa balitang sports, mga players ng Philippine men's sa football team para sa Asian Championship gin-anunsyo na.
10: Kag para naman sa aton balita, entertainment, Bea Alonzo glowing after gin-kasal. Lasay sa 7.
13: Ulat panahon.
10: Sa aton nga ulat panahon, may update si ka K5 Dominic Banyaga.
14: Mangin magalumon kag maulano ng panahon sa pila ka mga lugar sa Visayas, Mindanao kag Palawan pangod sa epekto sang southwest monsoon ukon habagat. Sunod sa pag-asa maka-experience sang lapta-lapta nga mga pag-ulan kag pagpanginat ang Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas kag Palawan bangod sa habagat. Ang trough naman sang low pressure area ang nagadala sang mga pag-ulan sa Eastern Visayas. Samtang ang nabiling nga bahin sang pungsod lakip na ang Metro Manila ang apektado naman sang mga localized thunderstorms. Ginamadayan naman sang pag-asa ang LPA sa guwa sang Philippine Area of Responsibility kag ulihi ini nga nakita 1525 kilometers sidlangan sang Eastern Visayas. Sa subong mataas na ang tsansa nga magdevelop sa isa ka bagyo ang LPA sa masunod nga 24 oras. Mangin magalumon kag maulano ng panahon sa madakong nga bahin sa Negros Occidental humalin subong nga gabi, tubtob buwas sa kagaon, bangod sa epekto sa habagat. Temperatura ang era sa 25 degrees Celsius sa kagaon, kag 32 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ni sa K5, Dominic Cabrel Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
11: Balitang lokal.
15: Balitang lokal.
11: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
13: D3 Bio Evening Newscast.
10: Lasays 9, kasi mga detalye na sa aton mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, number 4 most wanted sa Kabankalan na dakpan sang kapulisan. May kampiyon nga balita si ka K5 Aubrey Suspenye.

0: ng PANS, ang Kabanggalan Component City Police Station, ang number 4 most wanted person sa city level sa Purok 2, Barangay Kamansi, Kabanggalan, kahapon nga adlaw, Hulyo 20. Ginkilala ang nadakpan nga amo si Ronel, 26 anyos, kag-residente sa Purok Ipil-Ipil, Barangay Tampalon, syudad sa Kabanggalan. Ang nadakpan ang mayara sa kaso nga homicide, kag may recommended bail nga 120,000 pesos. Sa karon ang nadakpan ang yara na sa custody sa Kabanggalan Component City Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si KK5, Arbor Suspenia para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Samtang EOD Negros Occidental nagapanawagan nga gilayon i-report sa mga otoridad ang ma-recover nga granada o kuno anuman nga sa isang bomba. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
2: Nagapanawagan sa publiko ang Explosive Ordnance Disposal kon EOD Negros Occidental nga hindi maghatag kumpiyansa kung ma-recover nga granada o kuno anuman nga sa isang bomba bangod wala sang expiration ang paglupok sini apisar nga ini ang malawig na nga nakalubong sa duta. Ginsiling ni Police Captain Alberto Sardua Jr. pamuno sang EOD sa probinsya angot sa na-recover nga granada sa idalom sang Taytay Tres Fuentes sa Silay City nga apisar nga nalubong ini sa duta nga may tubig ini ang naglupok sa ginpatigayo na disposal sa firing range bangod wala ini sang safety pin kag ginakabig ini nga hazardous. Sinupa sa kay Sardua nga na-recover nga granada amo ang MK2 fragmentation hand grenade nga delikado sa mga construction workers ang ini ang ilan na-recover sa idalom sang Taytay bangod wala ini sang safety pin sang ila nakitaan nga nakaupod sa mga basura. Ginpatagman sang EOD nga malapad ang posible nga malampot nga kahalitan sang granada kun ini ang naglupok sa idalom sang Taytay Tres Fuentes sa Maysilay kun sa diin nagatrabaho ang 14 ka mga tao sa ginakay o nga pika-pika kalakip na ang foreman kag ang backhoe operator.
3: Pinahambagin namon pero may kinasaysayin namon nga ang exclusive is wala na sa expiration. Okay? So, tipa multi explode siya. In normal operation niya, kung magsala ka lang dito sa pag-approach siya.
2: Para sa D3 Bio Evening Newscast, and it's ka K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Sa dugang pangabalita, lokal minor de edad nga nakuhaan sa ilegal nga droga, yara na sa kustodiya sang SDC. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
4: Nakuhaan ang isa ka minor de edad nga grade 9 student sang duha ka putos sa ginasuspatch 1 shubu sa iyang abag sa sulod mismo sa eskolahan sa Barangay Mandango sa syudad sang Bacolod. Base sa inisyal nga report nga nagpatigayon sa inspeksyon ng security guard sa eskolahan sa exit gate sang nagsuspect so ini sa bag sa nasambit ng estudyante sang Lunes, Hulyo 20. Sang ginusisa sang gwardya ang bag, diri na tukiban ang duha ka mga sachet sang ginapatihan syabog ang ginabulubanta 30 kagamos kag nagabalor 240,000 pesos. Gilayon naman nga gireport ang insidente sa Bacolod Police Station 3 kag nagresponde ang kapulisan kaupod ng personnel sang City Intelligence Unit. Ang ginasuspetsyuhan nga illegal na droga among ipaidalong pa sa forensic laboratory para sa qualitative examination. Padayon naman ang investigasyon sa kapulisan para mahibaluan kung sa diin naghalin ang droga kag kung nakagamit sini ang menor de edad o kung biktima ini sa illegal drug trafficking. Sa karon, bangod yung menor de edad ang estudyante, yara na ini sa protective custody, kagiga-endorso na sa Social Development Center o kung SDC para sa gusto ng proseso kag-disposisyon angot sa layi para sa mga children in conflict with the law. Ginapahanumdum naman sa Police Regional Office Negros Island Region sa publiko na gilayon magkikangot sa pinakamalapit ng police station o kung mag-dial sa Safe NIR 911 kung may mahibaluan yung illegal na aktibidades. Inigabalita na dulong sa isang media provided by the Sika D3 Bayo. Ini si K5 Carla de Pasor para sa kampiyon nga balita sa Bisyo Publiko Kagalingawan sa Negros sa K5 News FM.
1: Duha ka mga lalaki na ngawat sa camping chair samtang LGBTQ+ member na dakpa naman nga nangawat sa perfume sa Libertad sa Bacolod City. May kampiyon nga balita si K5 Berto Gagit.
5: Kung sa Jagig, magmiguhay, nagtambay sa kalanan sa Barangay Villamonte, Bacolod. Ang camping chair nga ila, siningagin pong kuha nila, ginkawat. Samtang sa Libertad, lalaki nga nagbakunokuno, customer, nangawa perfume, dakop sa CCTV. Yaring balita ka itong gintutukan.
6: Sa siningakuha sang CCTV, makita ang duwa ka mga lalaki nga nakasakay sa motorsiklo. Nagpundo ang mga ini. Ang isa ka lalaki nga nakaputi, nagpungko sa camping chair sa atubang sang kalanan. Nagpanilag. Kag sa nakakuha sang tiyempo, gulpyada. Nga ginkuha nila ang camping chair. Kag ginpiod. Kag naglakat ang duha ka mga lalaki. Kuha ang video sa Barangay Villamonte, Bacolod City. Suno kay Gab, nga bukas pa ang mga ini apang, wala nila nakita nga nagatambay ang mga lalaki kag wala man ini naglaom, nga pati bangko ang kuwaon nila.
7: Ilan na lang to, sir?
8: Ha?
7: Ilan na lang to.
8: Ang bangko mo?
7: Ilan na lang to. Basta hindi na sila mahalit, iban kay kasama ni Daniel Chimpo. Subo.
8: Sa imo kung matyagan mo, ano yan itong rason nga mong gito naging kawat
7: sila? Siguro,
8: kasi mga amping sila naman eh?
7: Siguro nang promisa to kampeng, sir.
6: Hindi lang bangko kundi nagakaladula man ang misitira sang tanom kag mga basurahan sa kaiping akalanan. Ginatumod pa sa mga kapulisan ang mga suspect. Samtang sa Libertad Public Market, sa isa kabaliligyaan nga ini, makita ang isa ka LGBTQ nga nagapamili. Apang sa sige niya nga istorya, talalo pang doon nga may ginsulod ini siya sa isini nga bag kag naglakat kag wala nagbayad. Suno sa managbantay nga tag 170 pesos ang perfume kaginkawat sang LGBT. Wala na lang nila inigim pa blatter sa kapulisan. Panugyan sa mga tagiya nga kahuluya sa isa ka LGBT. Kabisan perfume, iya pa kuno nga kawaton. Upon sa patro si K5 Martin ni Maisip, ako si Berto Gakit, K5 News 7.
9: Sa katapusan nga balita lokal, regular employees sang Bacolod ginpapanawagan sang showcase order bangod sa irregular nga pagsukot sang amusement tax. May kampiyon nga balita si K5 Wilson Villena.
10: Matapos ang maitid nga investigasyon, ginpapanawagan na subong nga adlaw sang showcase order ang isa ka regular employee sang Treasurer's Office sa syudad sang Bacolod ini matapos magbaton sang kwarta para sa amusement tax sang syudad. Nagreklamo ang tag-iya sa nasambit ng amusement matapos ini nga wala sang opisyal nga resibo nga ginpakita ang imbolbado nga empleyado. Nagluntad ang insidente sa tinalikdan ng Desyembre 2025 kung sariin duwa ka Biyernes nga nagpadulong ang imbolbado nga empleyado sa amusement agon manukot sa amusement tax. Ginatagan lamang sa lima kaadlang empleyado agon maghatag sa iya sining eksplanasyon. Para sa D3Bio Evening Newscast, sining balita ginadulong sa inyo sa kaluhan sa MyTC D3Bio kag GTX 500. Nili si K5 Wilson Villena para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
11: Balitang National! Balitang National! Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng GTX 500, ang inyong superior antioxidant.
9: Lasays Jesse Shetting sa mga detalye na sa aton mga balita national. Ginbulgar ni National Bureau of Investigation o kung NBI Director Melvin Matibag nga may persons of interest na ang NBI angot sa ginpalayag ni Vice President Sara Duterte nga may gin-contact siya nga individual agud magpatay kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. kag sa pamilya sang Pangulo.
1: Ginpathag ni Matibag sa impeachment court sining nga Martes Hulyo 21 nga ang persons of interest o kung POI amo ang makatudlo kung sino ang ginistoryan sang Vice Presidente agud imuon ang krimen.
9: Ginpalayag ni Matibag nga posible isa man sa mga ginakabing nga persons of interest amo mismo ang ginistorya sang Vice Presidente.
1: Nagpamalibad naman si Matibag nga hingadlan ang sabitan nga persons of interest bangod sang gidapaligayon nga imbestigasyon sang NBI.
9: Samtang gintumod man ni NBI Director Melvin Matibag sa impeachment court nga ang mga statement si Davao City Mayor Baste Duterte sa gidapaligayon nga rally sang Abril 12 among isa sa mga factor kung nga agindihon ang Special Task Force to Investigate Threats on the Life of the President o kung STF-TLP.
1: Ginsaysay ni Matibag sa nasambit nga rally naghambal ang alkalde sang Davao nga isa lang ka ulo ang ilang kinahanglan kag ina among ulo ni Bongbong Marcos.
9: Suno kay Matibag ang statement sa mga nalakip sa mga factors sa pagdihon sang Administrative Order number 11.
1: Sa dugang pangamabalitang nasyonal, ginpalayag naman sa Philippine National Police o kung PNP nga magigigahinon anon pa sila sa Iglesia ni Cristo angon naman sa Salaugon o kung sa Ulugon nga 112 founding anniversary sang simbahan sa Lunes, Hulyo 27.
9: Suno kay PNP Chief General Jose Melencio Hortatis Jr., isa ka dako nga pagtililipon ang nasambit ng aktibidad kag ginahanglan nga ubantay ang mga otoridad para sa seguridad sa mga tumalambong.
1: Tiningadlaw sa Martes, Hulyo 21, ibaloon pa ni Hortatis kundi in nga lugar magatipon ang mga katapos ng Iglesia ni Cristo o kunayansi para naman sa selebrasyon.
9: Ang nasambit nga selebrasyon ang gintala na sa Hulyo 27, ang mga adlaw sa State of the Nation Address o konsona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr.
1: Sa dugang pangamabalita, ginapoint naman ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si Philippine Army Commanding General Lieutenant General Antonio Navarrete bilang ika-61 ng Chief of Staff sang Armed Forces of the Philippines.
9: Siningadlaw Julio 21, magretiro na sa AFP Chief of Ocon Chief General Romeo Browner Jr. Kag si Navarrete among magatalos bilang bago nga pinuno sang AFP.
1: Mangin Commanding General naman sang Philippine Army si Western Mindanao Command Ocon Wisminkom Chief Lieutenant General Donald Gumiran bilang talos ni Navarrete.
9: Ang pagbago sa mga pinuno ginanonsyo mismo sa Department of National Defense sa Pilipinas. Lasay sa Justin Weve.
11: Balita International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
9: Sa Balita International, patay ang 20 ka mga individual matapos naglunta ng flash flood sa naminhan at silangan ng bahin sang Afghanistan sang Lunes, Hulyo 20.
1: Luwas sa mga nagtaliwan, hindi maglubo sa 80 kataong mga pilason kasunod sang pagbaha.
9: Samtang posible man nga madugangan pa ang numero sang nagkalamatay bangod masobra isa kagatos ang na-report nga missing.
1: Padayo naman ang search and rescue operation sa mga otoridad sa lugar.
11: Balita Sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
1: Mga players ang Philippine men's football team para naman sa Asian Championship gin-anunsyo na. May kampiyon nga balita si Kagifab Marv Aranuel.
12: Gin-anunsyo na ang mga football player nga mag-representar sa Pilipinas para sa ASEAN Championship 2026. Ang nalaki pa ng mga goalkeeper Nanday Patrick Dato, Quincy Camerad, Gag Eric Mangauwang. Ang mga defender ang Musanday Noah Liddell, Adrian Ogilvic, Jaime Rosquillo, Christian Rontini, John Lucero, Daisuke Sato, Kag Scott Woods. Yaraman bilang midfielder Sanday Sandro Reyes, Oscar Ricky Conan, Cole Mroka, Kenji Nishioka, Javier Mariona, Kag Gavin Muens. Ang mga forward ang Musanday Harvey Gayoso, Andre Leipold, Pocolo Bugas, Aran Long, Andres Aldiguera, Martini Ray, Kag Rafael Rita Rita. Una nga pagkatubangon sang Pilipinas ang Myanmar sa Hulyo 28 sa New Clark City Athletic Stadium sa Capas, Tarlac. Para sa balitang sports nga gedulong sang Klinika D3 Bio DTX 500, may TC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranuaz. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
11: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag DTX Beauty Soap na.
9: Kag para naman sa aton balita entertainment, Bea Alonzo glowing after ginkasal. May kampiyon nga chika si K5, Lori Gamboa.
13: At my happiest, ini ang ginpabutyag sang aktres na si Bea Alonzo isa nagkasimana matapos ini ginkasal sa iyang fiancé nga subong iya nang abana nga si Vincent Co. Nag-post ang aktres sa iyang Instagram account sang iya blooming and glowing after wed face samtang nagapungko sa couch kag suksok ang iyang engagement kag wedding ring. Ginkalipay man sa mga fans ang aktres nga nagpakasal ini apisal sa mga isyu nga nagbulagay ang duha. Madumduman nga ginkasal sang Day Bea kag Vincent sa tung Hulyo 13, tuig 2026 sa isa ka simple nga civil wedding sa Makati. Para sa Balitang Entertainment, ini si K5, Lori Gamboa. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Munang nami ang
9: amo ulan. Na.
1: Basta ulan kay K5 Jean. Nami gyud mga panahon kay kabalo ka ang mga hilamon nga
9: mabunyagan
1: ang mga tanom and at the same time ang mga talamnan gyud ka bunyag aga ka tubigan. So
9: sana na
1: Gaglow ang kwan, gaglow in the dark.
9: Gusto ko ipa-specify sa yanong mga ginatumod niya.
1: Kay kabalok ka, amo na ganibal basta mabunyagan ang isa katanom, gabamulak.
9: Pero, abi mo bala ka kay Five Rods, lain man ginabi ang aura sa babae or ang glow niya kung
1: happy siya.
9: Happy siya.
1: Contented, sa, yes, satisfied. Satisfied na. Sa mga bagay na nag-aabot sa kabuhin niya.
9: Especially si Bea bago kasal.
1: Yes.
9: Then, di hambayag ni sa iyo ang post, I'm at the happiest.
1: Yes, and she's old enough na.
9: Oo. Nga mag-settle down.
1: Mag-settle down. And, I think siguro it's the right time nga dapat panindugan niya bilang isa ka iloy sa uli sa inyo sa magkabataan nga dapat gid nga mag magpa
9: dapat din syempre kay celebrity pag siya dapat nang pagpa di ba Sir Jules no oh ka lang sa akon ah.
1: Kay actually si Bea pila na karelasyon ang nagyan niya mo.
9: Yes.
1: And she knows how to
9: kotang-kota na giniya si Bea. Time naman ni nga maging happy siya sa love
1: and
9: life
1: niya. And hindi lahog-lahog na catch niya ha.
9: Mm-hmm. Billionaire.
1: Oo. Billionaire.
9: Yes.
1: So ang ang tanan na. So she can go what she want kung sa din siya mag anong himuon niya, mag salom-salom, mag lupad-lupad, may kwarta siya. May chopper na mo. O may chopper sila.
9: Oo na lang.
1: Congratulations kay ya. Ako yung gina-wish kong imo sining pagkamalipayon, mm-hmm. kag ang mabinungahon. Pagkabay kong tani nga makabatas.
9: Nan. O, mula lang ginang last kay, wish na kay Bea.
1: At least, no, makita iman niya, maging contento siya.
9: Wish you luck, Bea. Mga ka-K5, amuya itong dalagkong ang mga balita sa buong Martes, Hulyo 21, 2026.
1: Bantay man, boss, nga't lang, pati bagong edisyon sang D3 Bayo Evening News ka.
9: Magkasunod ng Larkavis sa program, kaupo si ka-K5 Julius Marivelles. Sa pangalan sa bugos ng puwersa sa numero 1 ng istasyon sa Bacolod, kaming inyo nang itag balita. Ako si ka-K5 Jean Shatita.
1: Ako naman si ka-K5 Ronald sa Palma.
9: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News sa FM.
11: News. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Diskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagtimulat? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
14: Ako galing si Ariel, nagtanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Anika. Kablayan ko mangi-gay-gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
11: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
11: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
18: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
11: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
19: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
20: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
21: Ginabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero, may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulang to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
20: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Luter naman.
3: Siya ni Balis to nina. Ako may kinabatsyag sa akong nga TL. Tuhod. Ikaw ba ginis ako nabuton ng akong arthritis? Tugod lang nga nakainom ako sa Luter na Max Capsule. Nagnami ang akong pamatsyag. Nagpupo sa akong arthritis.
2: Luter na Max.
22: Luter na Max Capsule and Luter na Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
23: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
24: Number 1, the hit music station, 101.5. 101.5, K5 News. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
25: Number 1,
24: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Lorga Vista.
1: At exactly 31 minutes past 6 in the evening.
0: Lorga
1: Vista. Mayong gabi banwa. Ining Lorga Vista, kagako si Julius Mariveres.
0: Lorga Vista.
1: Nagapanda mang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kon pag-asa sa posible hinali nga pagbaha o kon pagkatiphag sang duta sa pila ka mga lugar sa bugos nga Negros Island regions or region tuga sang magulugal umon nga kalangitan kag sang lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob ang NIR isa sa mga lugar nga ginpaidalom o kon may panugyan ang pag-asa nga posible magaluntada ang pagbaha kag pagkarumpag sang duta tungod sang moderate o kon madamol kag kon kaisa mabunok nga mga pag-ulan.
0: Lorga Vista.
1: Amo ina ang importante nga weather advisory tungod man sang southwest monsoon o kon ang hangin habagat. Wala sang may ginpanugyan ang pag-asa nga may bagyo nga nagaluntad karon sa pungsod Pilipinas.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista. Lorga Vista. Magdala sa pag-awig at maglapan ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Lorga Vista. Lorga Vista. Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alaon si K5 Julius Mariveres. Lorga Vista. Lorga Vista.
1: Ini ang inyong bago nga tinamanan sa balita iba no komentaryo kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko diri sa akon bag-o nga puluy-an sa kahanginan.

0: Lorgo Visto.
1: As always, upod sa inyo alagad sa mikrofono, wala sang iban ngayong aniban sa kahanginan, kundi ang pagdala sa inyo sang kamaturan. Wala sang iban nga ginahalad, magluwas ang akon katampad. Julius Marveles ang ngalan.

0: Up ahead sa ato niya pagpangalagad, standby ka mo sa Inikid Lamang Madugay. Mayara kita sa latest update parte sa nagapadayon nga inaway sang pungsod Amerika, Israel kag Iran dito sa Middle East. Gapukwat-pukwat na naman ang alimpudwan sang pumuluyo kag ang alatrasan bangod man sang pagsaka panaog na naman. Laban saka tigaylo panaog ang presyo sang petrolyo. Ibaon ta na karon dugay, but una nga istorya as we speak, mayara na sang pagpangusisa nga ginapatigayan ng Bacolod City Police Office kun BCPO angot sa isa ka reported nga bomb threat which turned out eventually to be a prank o konsasko mananggali diri sa Dakbanwa sang Bacolod. Before we go sa kay K5 Berto Gakit Jr., first let's have a police colonel Eugene Rivadomia. Nano bala ang ini nga bomb threat area pinasahi ini? Kaysang nagligad nga mga inadlaw, usually ang pamahog pinaagi sa social media, labi na sa Facebook, kun hindi public post, private messages ang ginapadalaan sang pamahog, pero iniya subong ginpaagi sa 911 hotline. Nano ini? Let's have Colonel Eugene Rivadomia sa sining bomb threat.
1: No problem, sir. No problem. Sir, what happened sa reported bomb threat sa Midalia Elementary School?
2: Sir, ang ano sir, no, may nagtawag sa 911 mga 12:30 kaina na accordingly daw may bomb na nga ipaanos dito sa dito sa may integrated high school na kwan, nagpilahan. So, ginrelay ni sa ato na police station, outrightly nag-respond dito na ato kapulisan, nagtawag man dahil sa EOD so that we verify if additive kung tutuod ang itawag. Kaya right after kung nasang nanawag sa 911, sir, hindi na na sila dahil mag-contact, but we do not discuss the nature niya kwan. Ordinary na threat na siya. Mo itong ginando, ginato dahil nga tinanglanon din nga respondihan sa ato niya kapulisan.
1: Yes, medyo strange ni karon na Colonel, kay Angwa, instead of posting on Facebook, ang threat niya, gintawag rekta sa 911.
2: Yes, sir. O, sir, ako na siya.
1: May recording ta, sir, sang sininga call?
2: Abali, sir, ang 911, abis sa national nato, ng 911, wag itawag sa ato.
1: Ay, okay. Sir, ano ang alleged nga threat ko no? Palukpon gid yang medalya?
2: Amuna sir, ang base sa ginkol sa 911. Maligit tawag na sa amo sa 911, sabi niya may ano, may threat nga mo sining bomb threat sa school. So automatic sa may bomb threat sa Mariano Gym Medalya Integrated School, so kay pano ko ibakulod dito.
1: Yes, sir.
2: Automatically, ang 911 nagtawag sa atin, naginhatag ang kuha niya. Tapos hindi naman dahil ko na makontak.
1: Oh. Is there any way, sir, if we go into the digital forensics, is there any way nga malocate ang address to sang nagtawag or ang registered nga owner sang SIM?
2: Ay, sir, ginaubra so sa atin nga 911, sir, no, sa headquarters.
1: Oh.
2: Ano, expansion na. Hindi na siya dahil makontak mo. Kapag pala, pati kita sa isa rin na pasalamatan natin sa cooperative sa school sa balaan nila nga may amosina na automatically na ano sa policing container sa isa area mga sudyante nila based sa mga nakita natin mga pictures dito. Nag-cooperate na school ka na. So, ini-picto man siguro sa nga ito yung ginobra nga mga time mix.
1: Yes, sir.
2: Aware ang mga sudyante kung ano na dapat.
1: Nice.
2: So,
1: So, sir, inisubong, sir, gakandak sang investigation ang pulis sa sining maintra ang RACU or ang cybercrime unit sa pag-investigate sini?
2: Yes, sir, probably, sir, kay under investigation sa subong, muna itawag sa itong sa 911. So, sila ito automatically mag-quat sa under investigation. Ang after ng terrorist pa sa station 8, right after nga pag-ambal sa bomb threat, automatically na ang Bacolod City Tactical Operations Center natin.
1: Nice.
2: Nagtawag na isang EOD para pag-apos nila doon gamay na-experience siya sa EOD. Nag-panel na yun ng EOD dito.
1: Yes, sir. Anyway, ang importante...
0: Alright, si Colonel Eugene Rivadomia, ang Chief of Police sa Bacolod City Police Office. Apparently, isa inika-prank o konsasko, pero ang pinasahi subong, at least subong adlaw, ang iniya nga sasko o ini nga bomb threat ginpaagi sa 911 nga hotline sang kapulisan. Sadtong nagligad ya ang shooting threat o kon bomb threat, unano man dira nga pamahog, ginapaagi ya sa social media subong niya sa linya sang kapulisan. And today ang istorya kon hindi bomba, granada. May granada man nga nakitaan karon dugay plastar tara with K5 Red Salgado. Pero balikan ko anay dito on the ground, nanong natabo, nano ang pagsumay sining istorya ni K5 Berto Gakit Jr. Bert, good evening, please come in.
3: Yes, K5 Julius, no, nagkanto kita dito sa mga hapon sa may Mariano Medallion High School, no, diri sa may Barangay Panukoy. Kagati nakabaton kita sa liwat, no, ma'am, banaton asod-asod kagiba Julius, no, okon masami nga mga information nga nabaton naton nga may threat, no. Unang nga nabaton naton bomb threat, no, amo ni ang nag abot sa aton impormasyon. Nagkadtong kita sa eskwelahan, pero pag abot naton to mga alas 4 subong lang mga hapon, gamay na ang mga kabataan nga makita naton nga nagagwa sa eskwelahan.
0: But when you say gamay jutay na siguro, hindi kay gamay, gamay gin man ang bata mo. Jutay na siguro ang gagawa sa eskwelahan.
3: Jutay.
0: Ay, okay. Hindi na tama kadamo ang ara sulod sang bulutuan.
3: Yes.
0: Ay, okay.
3: Nagagawa sulod na lang may mga kabataan. Kasi suno sa ila, alas dos pa lang nadaan, kina kuno sang aga, sang hapon, hindi pagwa na. Mm-hmm. No, pero ang ton nga nabaton is 12:30, no? 12:30 or odd to gid nakabaton sang information nga may bomb threat. Pero ti sa mga suno sa mga estudyante, unlike sa may UNOR, Balaki Mar Julius, nga ang mga estudyante gid pagwa to sila ya, wala sila ya kabalo kun nga ah. Pero ang kaina sa may medalya, kabalo sila nga may bomb threat na, no. Gid mo man kwarta ang mga kabataan kaina. May ara gid man ti suno sa ila, kulbaan man sila, no. Although nga rampant ang ini kuno nga mga tawag sini mga style sang pagpamahog kay ti bomb threat, shooting threat ko sa may UNOR, but still Cape of Julius hindi gid man sila sa mga estudyante sa pag-interview sa kaina off air nga makulbaan ang mga ini. Wala na naghatag sang pahayag pang eskwelahan kaina. May mga gininterview ta kaina dito ng mga maestra and the same time mga ginikanan, pero ti limitado lang gyapon kay ti padayon ang investigasyon. Pag abot ta kaina dito
0: Bert,
3: sa team dito ang
0: Bert. Bert, importante ni ang imo gina-report both silingon sang nabaton sang eskwelahan ng information, wala nila gintago-tago sa estudyante.
3: Yeah. Kasi balaan nila, Kim of Julius, balaan sa mga estudyante.
0: Paano na balaan sa mga estudyante?
3: Ano?
0: Paano na balaan sa mga estudyante?
3: Amo ni ang mga nagwa ng mga information sa sulod. Kim of Julius, that's why i-compare na itong sino arm ang post sa mga kabataan ko nagligad niya inadlaw. Wala gisa kabalo eh. Ang ila lang ipagwa sila. Pero kay Natalia, mga kabataan, di si isa tagit nga ti may bomb threat, no? Imbisig man nila maibid kag matuliid kung ano ina ang istorya, but may mga information na nga nagalagaw ka ina nga may bomb threat gidya. Hindi lang niya po kundi specifically bomb threat bumba gidya Keeper Julius. No? Ambo niya nga to niya na baton ka ina, that's why limitado ay silihan taman kaya ti
0: kapangutulahan
3: Bert!
0: Tungod sa itong pagpabalo sang school management nga may bomb threat, tinalas ang kabataan o kung orderly ang ila pagwa?
3: Pag orderly man, the same time, pagmando sang eskulahan, kag sa ila mga teacher nga pagpalinton bisan impormasyon, gilay man dayon ano gipauntak ang tanan nga mga exam.
0: Okay.
3: Kaya ang oras sang pagpagwa alas 2 every day. Kumalantaw mo to sa ila sining mga subject abi, yara na ni sa second period. No?
0: Okay.
3: Sa hapon, second period, na ni mga alas 2 sa hapon, pero yung pagwagid sila, no? Yung nagwagid yung tanan kay Pab Julius. Pero hindi man nga, masala hybrid, kaga magwa na yun. Kasoto, no, orderly. Ang pagwa, no, may gwardya, nga, ti, do, hindi gid man panic, bala nga pagwa.
0: In short, no? Bert, wala nagstampid, ah. Wala naglinapakay ang kabataan. Kalmado lang ang ilang apagwa. Kaya te importante ini Bert, kaya ginakumperta ang response kamedalya sa other schools nga inayang ginatago-tago sa kabataan bala ang information. Unlike sa medalya nga tigin pabaloya ang kabataan. Diba? Very good. Okay, okay. Sige Bert, ha, hindi na ko kapadugay. Balikan ta lang kakaroon dugay-dugay sa lain naman nga istorya.
3: Okay, Pab Julius, sa mga madulong naton, si sining ginaaligar, bomb threat, no? Nagluntal si sa eskulahan, dili sa may siyudad sang Bacolod. Balita dulong naton, balita dulong sa aton sa kaluan, sang D3 Bio, may DC, ka GTX, Covenant. So, dili sa patrol, si K5 Martin, di ba isip? Ako si K5 Berto Gakit, K5 News.
0: My related developments karon dugay-dugay, sanday K5 Wilson Villena, and Red Salgado. Ang kay Red may ara man imbis nga bomba granadaya nakitaan sa isa ka lugar malapit diri sa syudad sa Bacolod, and this would be fair warning man sa tanan naton nga mga pumuluyo na ano bala ang dapat himuon kung may ara sang reported nga bomba o kung granada nga makitaan bisan pa narubong sa duta o kung yara sa tubig. Dapat ba na magkumpiyansa o kung hindi? Hebron tanak karon dugregar. But first, let's have K5 Bomba Marilu. Si K5 Wilson, karon niya dugay-dugay, may ara man update party sa handheld metal detectors nga ipanagtag sang dakbanwa sa pila ka mga bulutuan diri sa syudad sang Bacolod. But first, let's go to the north. Let's have K5 Chester John Verunque. Area addictos naman ni allegedly o kung drug users and pushers, whatever. No? But on to tonight, may ara high-value individuals allegedly nga nagkaradakpan mga empleyado bala ini kasyudad sang Cadiz o kung hindi. Chester, good evening. Please come in.
4: Yes, samay gabigid kya K5 Jones, isagid gamay gabi sa aton mga pinalangga at tagpalamati. Isang tinalikdan iyang adlaw sang July 16, isaman diri ka SK kagawad sang Barangay Zone 6 ang tiklo man sa drug by bust operation ng patigayon man sang Cavite City PNP. Active ka K5 Jones kay SK kagawad sana sambitan diri nga barangay among Barangay Zone 6. Kon madumduman mo ka K5 Jones ang Barangay Zone 6 sa sang Cadiz, amo ning nagligad bala nga barangay nga ginbalita tanga may na suspended nga SK chairman.
0: Uy!
4: Ang kadami kay K5 Jones, ang kadami kay pagbalik pila pa lang kadlaw nga nakabalik nag-resume of office liwat ang SK chairman nga na suspended, bao ang iya naman niya SK kagawad nagligad yamong nadakpan na naman
0: Chester
4: sa bus operation.
0: Ang ini nga SK kagawad nagbuto ni sa pag suspend sa ilang SK chairperson o kontrapartido ini sang SK chairperson?
4: Yes,
0: kay
4: ang nag-akusar sa sinang SK chairman sa Barangay Zone 6, almost gin sila eh. Ito gin sila ka mga SK kagawad ang nag-akusar batok sa SK chairman.
0: Dala ni ang nadakpan.
4: Oh, siya nang nadakpan sa nalikdan niya nga July 16 sa nadakpan sa ka K5 Jones sa may barangay at tinampaan siya sa Cadiz. Subong iya ka K5 Jones, another two are high value individuals na naman ang nasikop man sang mga kapulisan diri iya sa may barangay tinampaan siya sa Cadiz. Kalabanan ka K5 Jones amuning barangay tinampaan ang ginahimo bala sang mga nagaduso or ginaaligar nagaduso sang illegal nga droga amo ni dire sila nagtransaksyonan kay K5 Jones kay ang ginmit lang naton nga SK Kagawad sa SK Kagawad sa barangay Zone 6 pero nagtransaksyon sa isang droga diri man sa may barangay Tilampahan sunod sa Cadiz kay K5 Jones.
0: For context gani Chess gamay lang nga background sa aton mga tagpanamati when you say barangay Tinampaan diin gani ini ayon.
4: Ang barangay Tinampaan kay K5 Jones amo ni ang isa ang mga landmark di nga kilala amo ning may pinakalapad bala second largest in the Philippines or third largest in the Philippines sining solar power plant.
0: Okay. Bali highway ni siya.
4: Sa highway lang gini siya ka K5 Jones go. May mga nabukid ba ni siya ng kapatan kag kasituhanan pero ang iya gini nga proper ari lang an ari lang malabayan kay K5 Jones sa National Highway K5 Jones.
0: Okay, amo gali na. Diin siya ayon na dakpan da.
4: Ang SK chairman na dakpan kay K5 Jones sa may Puroklo. SK Kagawad nadakpan tuya sa Puroklo yan barangay Tinampaan. Now, kainay ka K5 Jones, nagpatigayon liwat ang Cadiz City PNP sang isa na naman ka drug by bust operation. Another, doon na naman ka high value individuals ka K5 Jones. Ginpatigayon naman iniya sa isa diri ka housing project diri sa may Don Salvador 1 ka K5 Jones sa akop ng Yapon sa barangay Tinampaan.
0: Ay?
4: Amo sa among Yapon ng barangay.
0: Mm-hmm.
4: Si ka K5 Jones ang nagpandre ang isa ginkilala.

0: Mansang Housing ay Diyos na kakipag-Diyos. Mismo sa ginabantayan yung oh! housing sa Don Salvador Uno, dira siya nadakpan kakipag-Diyos.
1: So di mo, do ang gwa... Si- Chess? Ang iya designation manugbantay sa government property. Ang gwa iya bantay sa tuod, pero dira man siya kabaligya?
0: Posible kakita Diyos ang gwa iya bla bantay sa lakay.
1: Hindi iya bantay sa lakay, bantay panagtaganay.
0: Abaka mo na gali.
1: Grabe no? Bantay duso. Grabe. Grabe mo naman.
0: Ang housing ran kay Kifa Jones si magsiling kita housing dikit-dikit ang pamalay damo sang mga ang mga gitpang relocate la kay Kifa Jones kay posible amo ilang ila nga mga parokyano dra.
1: Uyala. Pero Ches, mga pila kabilog ang pumuluyo da sa Don Salvador nga housing project.
0: Sa pag kung pumuluyo kay Kifa Jones more than 3 to 4,000 kay Kifa Jones ibali.
1: Uy.
0: Ang gwa ini ka na divide abi ini ka Kifa Diyos, tuwa ni Klausing, Don Salvador Uno, Don Salvador Dos.
1: Uy.
0: Ang nilakpan niya ka Kifa Diyos, Don Salvador Uno, barangay Pinampaan.
1: Tiko na mo, kung butang tabi, 3,000 iya ginabantayan, sa 3,000 bisan 10% lang may ara sa parokyano, 300 na ka-adik gabakal sa iya.
0: Posible kay Kifa
1: Diyos. Uyala.
0: Suno gani diri sa aton nga pag istorya kay ina sa mga intels, suno sa ila kay Kifa Diyos kalabanan diri nga nagaduso sang ginapatihan illegal nga droga ang supplier sini kay Kifa Diyos from municipality of Manapla.
1: Uy.
0: Kay isang tinalikdan to nga mga inadlaw upod sa SK Kagawad nadakpan to kay Kifa Diyos mga taga Manapla manang upod ni SK Kagawad Kifa Diyos. Diri man nga barangay Yapon. Diri gid sila.
1: Ano? Ano, Chess?
0: Diri man sila.
1: May kagawad sang SK?
0: Oh, ang atong gibalita talaga atong inmisyonar ta ina Kifa Diyos ang SK Kagawad. Dira man nadakpan sa amo ni nga barangay sa barangay Tirampaan sa
1: Tulay. Ti lapit ni sa Manapla hao.
0: Medyo layo-layo ka Kifa Diyos kung i-travel from Tinampaan to Manapla, mga almost, bro, hindi naman kalambot sa kaoras, ha? Mga
1: okay.
0: 40 to 45 minutes.
1: Mm-hmm. So meaning, ang daw budigiro, gikan sa Manapla? Ay.
0: Amo inang interpretation natin, nga nabaton, sa Intel Operatives ang Cady City PNP, Kifa Diyos.
1: Oh. Tigang question, nabalaan nila nga, wain dakpanaw?
0: Ang nagasupply tik nagliligan Kifa Diyos dako man ang ilakuha to bla tong madumduman mo nga si drag queen la to tong dako man sa may banwa sang Manapla dito sa may barangay Purisima Kifa Diyos asod man ang operation ta
1: barangay Purisima Tito Baskog man ang CTG da sang una.
0: Ati ang mga friends mo to, daway naman ko dakbate, nga rada sila.
1: Ay, tood ka? Sino na?
0: Ito na sila. Ati atong mga...
1: Ato sila? Atong mga bagsik?
0: Atong mga letter K, ah.
1: Ang mga bagsik ko, no?
0: Oo, ti...
1: Ay, tood ka? Hutiki ko karon, ha?
0: Oo.
1: Uy. Sige, anyway, balik ta sa Cadiz. Empleyado ka gobyerno na naman. Oy. Pero balok ka, Chess, ang weird amo sine. Sang nagligad nga mga tinuig, dumdum ka sa silay, laban nga nagakaradakpan, J.O. man ka gobyerno. Laban ang ilang nga trabaho, amo man na, watchmen, sa aton pabantay bala. Ang lain patuya kay bantay sa sulod eskwelahan.
0: Yari bantay sa sulod daw sing Kifa Diyos.
1: Amo
0: kuno mo posible mangin para sa ano ya Kifa Diyos.
1: Ti ang lain di kun sa prangka nga istorya ang gapada da sini sa ila tawo mo. Kay ti taxpayers money ang ginasweldo ni sa ila, de bla? O ti gama kay musna. Ay ti nami. Ay, grabe, no?
0: Amuling mensahe, Kifa Diyos, amuling mensahe, sa Cady City PNP, headed by

0: Political Rank Colonel Lymel Jan Pasquen nga sa mga nagapadayon, especially sa mga government employees nga naga-involved pa sa mga illegal nga likuton, padayon gin sila nga magapanglagas kay Kifa Jones.
1: Mayugin!
0: Possibly, ining watch woman kay Kifa Jones, sa labot nila nakapan niya, makakaspan niya sa trabaho niya bilang nagapanrabaho sa gobyerno.
1: Dito? Si may-ari ka di voice clip? Chester. So why ka video clip? Hello, Chess. Chester. Dula Chester out. Hello. Chester. Chester. Balikan ta lang siya karon dugay-dugay. Si K5 Chester John Verunke.
2: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon, si K5 Julius Marimbines. Larga Vista! Larga Vista!
1: Bantayan ang report sa hindi gidlamang madugay back-to-back. Nanday K5 Red Salgado and Wilson Villena ang istoryahanta angot gihapon sa bomba kag granada. May ara na kitaan nga granada na ano ang panugyan sang EOD, sang PNP, kag ano ang imuon sang mga pulis, kag sang City Hall, agod ma-detect bala ang mga armas kag kun anano pa sa pampubliko nga mga bultuan diri sa Lakmanwa. Bantayan karon dugay-dugay.
2: Larga Vista.
1: Tapuson ko anay ang report ni K5 Chester John Verunke. Karon nga gabi dito sa Lakmanwa sang Cadiz ang balita para sa aton mga late tuners, mga ginaaligar high value individual, so kung nagaduso sang droga, nadakpan ang isa empleyado kagobyerno. Let's have a wrap up sang iyang report. Chester, please come back.
0: So, muna ka Kifa Jones, duwagid ka mga high value individuals ang nagkaladakpan ini si alias Tong Itz nga 28 anyos kag si alias Nelen nga 50 anyos government employee.
1: Lola na ni hindi. Lola na ni si alias Helen, hindi.
0: Ha?
1: Lola na ni.
0: Aka magayon, Kifa Jones, kino nag-autod-utod?
1: Siling ko si Helen, lola na ni o kung hindi pa?
0: Hindi pa. 50 years old pa lang ka Kifa Jones.
1: Oo, tigaling kisa. Oh. May ara man amo na edad, lola na mo.
0: Oo, may apo na. May apo na. Ah. May Kifa Jones.
1: Tiniway takabalo sang personal circumstances niya.
0: Oo. Nakuha ka Kifa Jones sa ila ang 13 na ka mga pakete nga ginasuspetsuhan siya buo. Kag ginabulubanta, hindi magdubo sa 5 kagramo ka Kifa Jones na nakuha sa ila. Actually, kuhan mo lang, ara ang standard drug price ka Kifa Jones sa 34,000 ka Kifa Jones.
1: Aha. Okay.
0: So, dugang ko na lang ka Kifa Jones. Ang Cadiz City na istorya naton ka na istorya naton sang kapon si Mayor Bading. Ang Cadiz City Kifa Jones nagaplano sang duha ka pamaagi bala sa pagtapna sining RSSI mandiri sa siyudad sang Cadiz kay ang siyudad sang Cadiz kay Kifa Jones no, sa nabalhag sa Sugar Regulatory Administration ikaduha sa mga pinakamalapad nga napiktuhan man sining sang red stripe soft scale insect nga may total o Kifa Jones nga iniktarya 324 hectares
1: about
0: ang mga pikado kaya sa amon sa sulag sa Cadiz. Nagkuha na sila ka Kifa Jones, demo na sila ka Kifa Jones sang sining biological pest or biological control agents ka Kifa Jones na desisyonan sa syudad niya duwa ka pamaagi ka Kipa Jules. May send ko labla sa imong video ka Kipa Jules. Amo ining isa sa mga biological control agents kung sa diin nagakaon bala sa RSSI Kipa Jules. Siling ni arag-arag yung send ko sa aton nga GC para makita sa aton mga tagpalamati. Ang ginapatubo nila kay Kipa Jules ng mga biological control agents nagataon sa RSSI.
1: Okay, okay. Sige, Be. Sige, Be. Alright, let's have a replay. Sang sining biological control agents. Uy, why ga play? Danay, danay. Okay, danay ha? Okay,
3: kaya ginakaon niya kadyaw, na ako ginakit-kit kadyaw.
4: May lamlaki.
1: Ano tawag sini?
4: Nakaon niya kadyaw.
0: Amo na kasi Five Jones ang isa sa mga biological control agents sa Five Jones. Dili niya ang gindemo ka Five Jones.
1: Ano ang ngalan sini nga insekto?
0: May mga scientific name na sila Kakifive Jaws. I-check ko ang exact name Kakifive Jaws. Tatlo dre ka mga biological control agents ang gamit sa Cadiz. Ang mga Mitarichium anisopilae.
1: Pero Basiana. Pero Chess, inayang dua ang Boveria Basiana kag ang Mitarichium anisopilae fungus na iya. Fungus na ining ginapakita mo, insekto niya, lain pagid ni.
0: Lain pagid na ka
1: Kifive Jaws. Oo.
0: Amo nang isa sa mga ginatanaw man ka Kifive Jaws nga mga insekto nga makabulig man sa RSSI nga magakaon bila ka Kifive Jaws.
1: Ano nga insekto ni Liog lang check na lang bitches kung ano ang tawag sa insekto nga ini. Oo.
0: Sige, Kakifive Jaws. Sige. Ikaw ang exact na termino.
1: Pero Danay, sa simple nga istorya, ginagamit na ni Subong Dira sa Cadiz.
0: Yes, Kakifive Jaws. Kaya ara na may mga ginatunan gani ni Kakifive Jaws ang City Agriculturist Office. Inabalang bao-bao Kakifive Jaws, nagakaon sa dali isang RSS. Ayaw galing. Ang problema lang sa mga bao-bao, ining beetle or that ladybug Kakifive
1: Jaws ang
0: tawag nila.
1: Oo.
0: Dasig mabusog Kipa Jones. Pag mabusog na siya, pabayaan niya ng RSSI.
1: Okay, Todd ka? Ay.
0: Kaya muna ka Kipa Jones, na desisyonan sa Syudad ng Cadiz, kaya duwa ka pamaagi, way labot nga may biological control agents plus spray pagid ka Kipa Jones.
1: Correct.
0: Either madrone sila or ma-aqual ganyan sprayer ka Kipa Jones.
1: At iyo, natural, hindi ka na yakapili subong kay alarming na suno sa SRA Chester eh. Diba? Anyway, kiti may ara subong debate nga magamit chemical o kun hindi. But then again, ti paigad ta na anay makadali, no? Anyway, sige Chester, it's good, ano? It's good nga ang city agriculturist na gayimo na datikang. Sige Chester?
0: Sige, Kipa Jaws, so para mo na madulong.
1: No, thank you, good, ha?
0: Salamat man Kipa Jaws. Ya, ini nga mga balita ginadulong sa aton sang Mighty C, Detex 500 kag Clinica D3 Bio. Ini ka K5 bomba Marilo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko Kalingaon sa Negros, K5 News FM.
2: Lorgo Vista.
1: Sa akon nga panumbalik kadtuan ko sanday K5 Red Salgado and K5 Wilson Villena. Back-to-back reports may kang tanong gyapon sa sining mga threats bala kag ang kay K5 Red ano imuon mo? Kung may nakitaan nga granada, abi mo ara sa dalong tubig, pabayaan mo lang bala kag puluton mo o bumba, abi nalubong sa dalong duta na nung imuon. Importante nga panugyan, pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. K5 News FM. News FM.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo, madala pa sa editure. Ramo?
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
6: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinic Max4 Biotics.
7: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo ng level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Basi UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan! Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Number 101.5 K5 News.
13: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa marawig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marimbile. Larga Vista!
14: Ang aton pambukas ng mga balita kagomentaryo nga inyo na batian, walagin lamang madugay gindala sa inyo sa Kalwan sa Gihapon sang DTX Premium Coffee, ang kape nga indi digulpi, makapaayo pa sa inyo kalawasan. D3 Bio kag DTX 500, pakilala ko na sila karon dugay-dugay. Antes kita magkadto sa aton update parte sa Middle East, grabe ini nga i-plastar ko karon sa inyo nga it seems to me banwa nga daw hindi ini matapos, dali-dali lang ang inaway sang Iran, Israel kag Amerika nga i-plastar ko na karon dugay-dugay. Pero diri kita anay bomba kag granada, nanong importante nga panugyan sang EOD sang kapulisan. And we have Chief Fred Salgado. Chief Fred, good evening. Please come in.
15: Yes, by Gabi Gati 5 Julius, kayo sa aton sinigang mga tagpalamati sa programa Galarga Vista. Sa kagapon nga adlaw, nakibot nila ang mga nagatrabaho bala sa ginakay o nga pika-pika dira ya sa may sudan sa Silay, dira sa may barangay Rizal kay K5 Julius. Samtang ini sila nagapaninlo dira sa idanom dira sa taytay kay Banti, may ara sa basura dira ka nagtalalapik kay Banti sa Domingo sa gabi, medyo madambol ining pagbubo isang ulan. And then samtang nagapaninlo sila kay K5 Julius, nakibot sila nga may isa ka granada nga nakita nila dira nga naupod sa mga basura ka K5 Julius. Ti ang abi nila una, isa lamang iya ka halampanganan bala o kondo plastic ka K5 Julius. Dira karon sa picture nga ipadala naton, ini siya ang do nagsamkit dira sa ila, sini ginahimo balang pika-pika dira sa kilid kibati do may ara sa do cyclone, and then nagtalalapik dira ang plastic. Kag kung tanawuni mo kung siya layo do di mo din masalaan yung granada kaki 5 Julius eh, pero kung palapitan mo makita mo nga doon nagsamkit siya sa cyclone kaki 5 Julius ining granada. Kag ang nakibot lang sila kimanti ang abin nila ng plastic. Pag-uyat niya kay 5 Julius, ang bugat sinihanos tunga sa kilo. Dito na, nga tido kinulbaan, ining si Joe Marie, ining isa sa mga construction worker, kag ang lain lang kay ginbuyaan niya. Mahilag ito ay nagsagabong kay 5 Julius. Kag dito nagabal ining foreman nga pahigada, hindi ka mo dira iabag kwan, itanawon ta kung isa gid bala ini ka granada. Kag dito kay K5 Julius nga ti nakonfirmar sini sag foreman nga si Alias Roy nga isa gid man ka granada kay K5 Julius. Gintaw ganila ining kapulisan pinaagi sa 911, ini siya na konektar dira sa Silay PNP, gipadulungan man sa kapulisan naton sa may Silay na konfirmar nga isa ka bomba, pero galing kita din isa na eksperto kay K5 Julius eh. Mm-hmm. Nag-contact ini siya sa EOD naton dari sa probinsya, kag dito nalabot si Police Captain Alberto Sardua Jr. ang pamuno sa aton dari nga EOD sa probinsya. Ginpadulungan nila kag dito kag K5 Julius ha, wala nagidiyas ang safety pin kining nasambit iyang granada. Ang ilan sining paglaragway isa ka MK2 hand grenade kay K5 Julius. Mm-hmm. So dito kung tarawan mo ng granada kay K5 Julius daw, hindi mo nagid niya makita nga kung may ara pa siyang safety pin eh. Kaya mati sa mga picture nga makita natin sa mga granada, doon may circle na, doon aritos mula sa kilid.
14: Oh, safety pin na.
15: So dali si granada K5 Julius, why nagid sila yung manakita yung safety pin? Siguro sa kadugayon ni K5 Julius, malawig na nga tinuigin na kaligad kagabi siya nalubong dira sa may duta plus may ara para daan sa tubig. Posibleng at tigintuktukan kagati nagkalautod na nga nabreak K5 Julius. Ginapatihan siya mga pumuluyo dira sa lugar nga posible ini siya ang granada sa tupang chimpo siyang hapon mula K5 Julius.
14: Yes, Chief, gincheck tang pilak ka online resources. Ang tsuraya daw pinya, hindi ba?
15: Na pinya.
14: That's why nga ang tawag na sang una, sang iban, pinya o kon pineapple type sang granada. Gingamit ini, chimpo pa World War II, that's true. 1918 to the late 1960s. So World War II patuod ini nga granada. Ang problema, Chief, kay defensive grenade ini siya.
15: Ah, okay.
14: So kung magamba ka defensive grenade, lapad ang iyang blast radius. Ina balang masakop ya kung maglupok siya. So no, sa pila ka mga online resources, high explosive ini siya. So meaning ang problema, Chief Amune, pananglit lumupok ini, damo gidya ang maigo. Kay ang iya sining shrapnel or fragments, mga isa kalibote paminsara ba na? Hindi kay sharp nails ha? Hindi yalang sang agagwa ang tinaga sina shrapnel. Meaning ang iya sini ang iyabra nga kihad-kihad nga salsalon.
15: Mm-hmm.
14: Tiabak mo na mga 1,000. Huya ka naman guro magbangon na liwat, chef.
15: Uy, dilig. Kwani kay Julius, magamon na guro. Hindi kita na guro kapangon. Malipungan ka na kay Julius.
14: Ay, kala. Inamak mo malubong sa lawas mo na, chef.
15: Gani kang ang delikado diri pagi di kay Fem Julius kay mati ara sila sa may tunga dira sa duha ka pika-pika kay naga
14: aragay
15: lo sina mga pa kon lumupok ini dira lang dira isa tunga ti ambalay sila sa duha ang safe sini nga distansya hindi magdubo 100 meters kay Fem Julius guro
14: oo
15: galing kay ang takos dira sa duha ka pika-pika way nakalabot 100 meters guro kay Fem Julius
14: correct agay. Damo tani sila patay.
15: Estimated ganyan bal ni Foreman Roy kagapon kun lumupok ini siya dakog gid balita 14 siguro sila patay kay Fem Julius.
14: Aragoy. Aragoy. Di pero chef, ang pamangkot sinuyang naghaboy sadto.
15: Actually, no wala may baluan kay Fem Julius basi nahulog lang dira.
14: Kumanti
15: ginkot-kot ining wandera inang sapa-sapa kay Fem Julius agututi maatagan sa ligwa ining tubig kay manti nagtaas ang dirang duta kay Fem Julius kumbaga pa do ang salog balasang sapa do nagtaas na sang mga balas ang ginanod gikan sa ibabaw so dito kay Fem Julius nga ti do gin dredging dredging kay Fem Julius dito nga ti ginpahiga dira sa kilid kag sa pagdredging pagbutang dira ti do na butang sa mabaw dira ang granada kay Fem Julius.
14: Okay, so posible two things no. Inang lugar nga gin barangay ano gani ni chef?
15: Barangay Rizal, dira gid mismo sa may taytay nga atubangan sang Teresita Halandone Provincial Hospital.
14: Abaw. Aha. May ara sang possibility nga may ara kanal nga gikan pa to sa patag.
15: Ang kwan kay Fem Julius ng ilas, siniganay nga pagpati kay beti isang una, do may ara na kuno sang daw gina kwan do kuta or kun balay-balay dira sa mga hapon
14: ko. Hindi, chef. Ang akon bati gani, I don't know if it's confirmed by historians. Ang ospital mismo used to be a garrison sa hapon.
15: Ate, dako gid ang posibilidad kay Fem Julius.
14: Although ako hindi ko pa na-check sa history books ha. Kung matuod ina. Diba?
15: Yes, sir.
14: Remember, may mga istorya nga may mga city hall gani di sang unang ginimo sa hapon nga prisuhan sang mga Pinoy kag dira ginapang torture ang mga guerrilla nga Pinoy. Galing kay ti hindi na kuya mag-istorya party multo. Kay kabalo ko, ikaw ya wala kagid kulba, sina. Diba? Ang kulbaan mo lang yang .com eh. Diba? ano ganing paborito mo, chief? Ang horrorstories.com, no?
15: Galing kayo, hindi mo to horror, kay Fem Julius.
14: Ano to?
15: Dugin sa load, man.
14: Ayo. Hindi man ang friendlynurse.com. Chef, chef, mawadaan kita karon ubra ni sa opisyo ta. Padayuna na lang, chef, padayuna.
15: Pwede rin kay Fem Julius, ti nakong gani pagpati siya pumuluyo dala sa lugar, kati isang simpo, panigyang hapon kay Fem Julius eh. Iling MK2 fragmentation hand grenade na ginagamit sa itong 1940s panahong pagganit kay Fem Julius eh. Kag dire, ang pagpati dala sa mga construction worker anay, kati kumundaan na siya, hindi na rin siya maglupok.
14: Uy!
15: May naging kay Fem Julius, huwain nila bigin haboy dala.
14: Uy!
15: Oo, kay Manti, sa mga uyata, kamatsag mag sila actually call back from Julius eh. Sa ma-recover na inis, sa EOD sa aton sininga probinsya, gin, kaya kay nakita ni Sir Saldua, nga wain na inis ang safety pin, gine-consider nila nga hazardous na kung nag-Fem Julius eh. Yung pangitaan nila na sa safe na lugar sa may siray, gintilawan nila nga ginpalupok, naglupok ka kay Fem Julius.
14: Gindispose na lang, abe.
15: Gindispose nila, yes.
14: Oo. Oh. Abaw. So meaning, Nagtibi na kahapon sa kamatayan gali ining mga construction worker ni. Ay ay.
15: Kaluoy man.
14: Natuntani akon namitani kun ang matibi sa kamatayon inang kawatan sa gobyerno no? 'Di ba? Ti kaluluoy niya ang mga worker nga pila man lang ning ila matag adlaw chief man.
15: Gadik man kay Fabio Julius.
14: Di ba?
15: Gamay na ni mga sweldo nila tapos sa mga panila na madang tandara sa maidalom sa tatay kay Fabio Julius.
14: Oh, Diyos ko.
15: Ambal gito ni tatay kagapon inang forma na dako-dako gid siguro ka balita na kung matabo sa kay Fabio Julius.
14: Ay,
15: ginoo. Sa 14 ang posible nga nagkalabatay dira kabati dogin priso dira sa darong tay-tay sa tunga sa duwa kapika-pika kagati amuning lupok kertigid niya kalapad ka K5 Julius.
14: Hindi so, galing kag oras nga wala ng safety pin ti ang possibility nga ang primer na ma-set off na na mo. Eba? Ti it's a matter of seconds. Antes maglupok ang main charge sa granada, ti ano pang imo nga idalagan sinabi man?
15: Gani kag hinay guro dalaga nila kay ang TL nila ra sa tubig kay Fem Julius.
14: Ay Diyos ko.
15: Ang gina ang pinakapan ti plus panadaan nga ti taklaron pa kang makasaka dira sa pika-pika da ati ubos gid sa nagrotaran kay Fem Julius.
14: Tita, danay, ano oras gani natabo to chef nga nakitaan?
15: Nakitaan nila kagapon, dragid mga pasado, at 8 sa aga, siya nag-umpisa sila sa pagpaninlo.
14: Tidamo-tawo, galabay-labay.
15: Oo, may galabay-labay man, pero ara sa mabaw eh.
14: Ah.
15: Pero galing sa tupad, kikita yung Julio, sa wala, kung adresyon natin, may pabukid, sa wala, dira kay Fem Julius, may karinderya.
14: Agoy!
15: Dira laon, dira nga mga kwan, mga himata, balasang na admit dira sa hospital.
14: Ahay.
15: Then sa may tuo naman, kapihan.
14: Bow, Diyos ko.
15: Kapi kay Fem Julius.
14: So meaning, ang potential for death, taas kayo, damugid.
15: Damugid siguro kay Fem Julius.
14: Ay, ahay.
15: Hindi kumatay nigan, pagid gamay nag-labay dira, kamanti, ina ka kay Fem Julius. Hindi man maglayo sa eskwelahan eh. Lapit dira sa may elementary kag inang Dunya Monserrat.
14: Oo.
15: Di, dira gini sumigagi, sigad sa taytay.
14: Ahay.
15: Kung what if, dito na mga oras, may mga estudyante, kapadulong, kagatay ni Gan Bauti, dako-dako.
14: Wala, na, wala taas nga opisyal ka DPWH nga naglabay?
15: Actually, wala ba?
14: Wala.
15: Sinilang mga.
14: Diba? Diba? I mean, kaluoy, you know what, Red? Inabala ang kisa ang exposed to danger, katulad sina, ang masubo diri mga kauturan ta pangapigado. Amo nang kamaturan da, no? Well, I don't know. But anyway, ang inami lang di chief. Waay sang may napatay, wala sang may nasamaran. Pero importante nga panugyan niya, hindi niya triangulo nga kun mabasa sang tubig maumido. Hindi. Dapat kun makita nyo, palagyo todo kag pabalon ng pulis.
15: Oh, yes, correct. And kifang Julius, kag ining mga granada, kuno suno kay sa isa sa duwa, ining chimpo sa mga hapon, mga tested ni kuno yung mga, kumbaga pa kifang Julius, ya, gabato sa tubig, ilubong mo, sa ano nga klase, kuno nga weather, kuno kung kifang Julius, amo na yung mga sanguna, ya, tested kuno kifang Julius mo. Ti amo ni nga, ti isang una na daan yung kontra, kuno ka mga lagyo,
14: correct.
15: Amo na kun nga ang ti dapat gid nga wide range kuno ang sigabong
14: correct.
15: Sa mga granada kay Fem Julius.
14: Kag ti mainly defensive siya eh. Defensive siya. So the more kung gapalagyo ka nga soldado o kung gina-atake ka, usually MK2 or Mark 2 ang ginagamit kay ti defensive fragmentation grenade. Mag-istorya ko do kaagi ko soldado no ang tuod na hindi. Hilig lang ko sa military matters. Oo. But anyway, ti at least chief, wala sang may naano ah, sa sining nga insidente.
15: Yes.
14: Pero kung ikaw makakita, nakulukim ingon mo, hindi?
15: Ay, hindi ko rin magtandog si Nakita Julius. Matawag ita guro kapulisan ta. God may examine. Hindi kiti sila ni ang may madalong na ihibalo kita
14: correct.
15: Julius po.
14: Correct. That's true. Importante ina, no? Nga kung may nakita ka mo, kituktukon nga granada o kung hindi, hindi na magpa-adventurar. Labi na ginya silingya, dalon ko ni sa scrap, kay ibaligya ko na, hindi na. Hindi na. with the how. Ha? So importante ina. Although ako kabalo ko hilig ka magkiming eh. Diba? Pero kung ganada, hindi ka chef. Hindi ka.
15: Eh,
14: imit lang ko na no. Chef, hindi ko lang pag-imit lang hilig mo kimingon ah. Hindi lang.
15: Hindi, lagi tingin ka ngayon, Julius.
14: Kamudlay, ganyan. Ay, ayo. Sige, sige, Chef.
15: Ang kumpirmasyon ni Police Captain Alberto Sandua Jr. ang aton sinin nga pamulo sa EOD Dri Iyasada ng Occidental. Yari.
14: Hello, sir.
16: Nabon sing aga, damo sing basura, din pakuha ko ano yung basura antes kami magsugodobra.
14: Ay, daman ang kot-kot guro na yung kalog, Chef.
15: Ang isa, guro nga, Julius.
14: Ang isa? Ah, sige.
15: Ang audio si Sir Sardua, yari.
14: Alright. Sir?
17: Ang non-implicture siya na, sir, is MP2 fragmentation hand grenade, high explosive. Oh, sir, MP2 fragmentation hand grenade, high explosive.
18: Okay, pero kwan sir, ang sa inyo, pagtanaw, sir, mga daanan ni siyang granada, like 1980s pa, dokabin.
17: So, daanan na siya, sir. Pero ang mga na ginahambal naman, ginahambalgin naman pero may ginasaysayin naman niyang exclusive is wala na sa expiration. Okay? So, capable to explode siya. In normal operation niya, kung magsala ka lang dito sa pag-aplog siya. Naglupok niya sir, as in
14: normal
17: na paglupok niya it, because nga manambang na wala na sa expiration.
14: Lumupok so, gin!
15: Julius, nga, kung example, ginimagine mo to worker kagapo na what if may kitik ginbuyaan kay Evangelios mo? What if kung nabuyaan tapos nagtupa bisa bato kag nag-kwanto ba ang iya na bilhin to nga pin bala nga dudagom na lang nga nabili kay Evangelios dito sa may sunod sa Granada at isigurado ginguro nga ti nagsigabong ginasdalom sa taytay kay Evangelios. Abo nang ila sa nagkikulbaan kaya abo nila una plastiko ko na lang panganan hindi kila iya sa mayuyata nila tunga sa kilo gidya ay estimated nilang kabugaton kay K5 Julius.
14: Okay.
15: So, amo na karon parawagan sa EOD sa probinsya nato nga dapat i-report sa ila kung may makitaan sang anong asayang nga bomba agud malikaw sa peligro kay K5 Julius.
14: Importante na chief no nga panugyan sa aton mga tagpalamati nga kon may ara gani unexploded o kon wala naglupok nga granada. Hindi na mag-adventurar, tawag sa pulis, yes, palagyo, palayo. Period. Hindi na mag-adventurar pa nga, ay, dalon ko ni kag ipakilo sa scrap, hindi na. Oo, importante. Hindi na. Oo.
15: Okay.
14: Ang lain na dalon mo pulis, niya pampangan ko sa bata ko, te, ah, disgrasya gin. Bow, Diyos ko. Diyos ko. Anyway.
15: Oil sa bata, matabo kay Kim Julio, sinig talaga daw handumanan nga ti-vintage kay Granada. I-display sa balay, kaya ti-vintage mo, Diyos ko, hindi ginaguro kay Kim Julio, siya nakaangay.
14: Hindi man maminsar, chef, nga irigalo mo sa mayor nga kontra mo, hindi man. Hindi dapat.
15: Ay, hindi. Hindi, Kim Julio.
14: Hindi, Kim. Hindi, Kim. Hindi,
15: talaga hindi sa
14: Kapulikanta
15: para for safety.
14: Correct.
15: Juan Kitim Julius, sir.
14: Hindi man maminsar nga ihatag mo sa ugangan mo, hindi gid.
15: Kitim Julius, sir.
14: Hindi gid, chief, no?
15: Biskang ginaaway ka, hindi gid. Hindi
14: gid, okay na, chief, ha?
15: Okay. Sabi ni Kitim Julius, atong sinigang balita ka madulong sa programa ng Larga Vista, ginadulong sa atong sa Power Trio, ng atong sinigang DTX 500 Mighty C, kag D3 Bio, hanggang atong man sinigang DTX Beauty Soap, sabay ko na nakapanit may alas ang alap-up, muli po kag aktiba gamit lang DTX Beauty Soap, dasing ng resulta, maging kutis, artista ka pa, kag atong sinigang DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kaupon si Patrong ng K5 Martin din naisip, ako naman si K5 Red Salgado para sa kapyon ng balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
19: Larga Vista.
14: Oy, pero hindi ka mo yung magsala, ha? Plangga ko yung ugangan ko sa kay Tita Este Bargamento. Palayog lang, hambalada, plangga ko na yung akon nga mami. Ang akon mother-in-law, si Mami Ami. Mayang gabi kag sa kay Daddy Bebot.
19: Larga Vista.
14: Sa aton nga pagpunumbalik, we'll be having K5 Wilson Villena na nungimuon sa mga bulutuan. Nano ang plano sa Bacolod City Hall karon nga nagadamo na bomb threat shooting threats, kutsilyo ginadala sa eskwelahan kag iban pa. Anong possibilities agud nga maluwas ang aton mga estudyante? Pagkaligad lamang sini.
20: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. K5 News FM D3 Bio Health News D3 Bio.
21: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
20: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
22: Mga butika. Subong tunanta kung paano bala ang D3 Bio maging antibacterial. Kabalo na kita ang D3 Bio is an antiviral specialist. Tanan-tanan klase nga mga lipid in case viruses, kinapamatay ni D3 Bio. Pawasag ang ila skin. Kung wasag ang ila skin, dala na ang ila protein spike. Kung wala protein spike, hindi makatapik sa silula. Amo na kasimple ang mechanism sa D3 Bio.
23: Grabe, Sir Boy, no? No attachment, no replication. So, meaning pa, hapos lang katama ang target mo, gid. Dapat wala sang may makatapik.
22: Correct. Wala makatapik.
23: Kag paano? Inom lang ka D3 Bio.
22: Correct.
23: Now, nadumduman ako, Sir Boy, nga sang una, ang pinakadabis na mga ginahimo ni Doc Sam Resita sa mga may mga na-infection. Dahil na muna padyuson carrots, oh, sibuyas, ahos, kalamansi, herbal antibiotic na mo. Pero sa sige tuon, isa sa mga the best nga natural na antibiotic, Sir Boy, ang D3 Bio, gali.
22: D3 Bio.
23: Tungod kay ang D3 Bio, isa ka natural nga antibiotic. Anong kaibahan niya sa gitawag synthetic nga mga antibiotic? Ang nakanami sini, nami iya nga gitawag working mechanism, Sir Boy. Ang natural nga antibiotic nga ara sa D3 Bio, may abilidad siya nga magpatay sa mga harmful bacteria rather than isining gitawag mga good bacteria.
22: Uy, kabalo siya magtanaw kung
23: bata. Design siya nga ang iya lang patyon, bad bacteria. Ang good bacteria, hindi niya patyon.
24: Ginabuhi niya.
23: Amo nang nami sa natural nga antibiotic, Sir Boy. Makita lang na nimo sa D3 Bio.
20: D3 Bio.
25: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat walik sa normal ang akong blood sugar.
20: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika.
24: Ang natural nga antibiotic, Sir Boy, pagkaon niya sa aton nga good bacteria. Bacteria. No, labi na gid ko naka D3 Bio ka. So, ang D3 Bio hindi lang magpatay sang ginatawag bad bacteria kundi gina-promote niya nga magbaskog ang aton nga innate kag adapted nga immune cells sa Sir Boy. Mayara sa sang ginatawag D3, no? Kombinasyon sang virgin coconut oil. Amo na akon vitamin D3 lang, Sir Boy, kulang na siya. No? Correct. So D3 Bio kompleto na. Babakuro na nga aton nga innate kag adaptive immune system. Oh, at the same time, ang VCO, ang immunity sina Sir Boy o kon lauric acid, ginapatay niya ang mga bad bacteria, Sir Boy.
22: Ang extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio, amunia ginihimo sang nature by God, no? It has a multiple way of killing bacteria. Isa na da, waya ginapamature ang bacteria. Isa pa lang nakapaagi, ha? Iwaaya ginapamature ang bacteria. Ginahimo na sang lauric acid nga ara sa D3 Bio. So, hindi yung pagsmulon ang extra virgin coconut oil in killing bacteria. Kini siya, habang ginahampas niya ang bad bacteria, gina-groom niya ang nami mo yung bacteria.
23: So, meaning pa, Sir Boy, kung every 8 hours ka gainom, every 8 hours, ha, protektadong lawas mo again sa mga kagaw kung saan o na magsuluda. Wait, kabalo mo, may kung mapabalo ng kagaw. Ops!
24: Oh, masulod,
23: masulod ko da. Wala! Anytime na yan. Why na yan kapabalo yan? Ang kagaw, masulod yun na. Ang mga namian ko sa D3 Bio, kay ang iya nga mga MCT, it will turn to medium chain fatty acids kag mahimo siya nga monoglycerides, Sir Boy.
22: Correct.
23: That monoglycerides like monocaprin, monocaprilin, monolaurin, ina sila, Sir Boy, mga antimicrobial agents siya. Kaya niya tunaon inang mga ginaputos-putos nga lipid nga kagaw. Tingko bidya lipid coated nga kagaw mo.
22: Correct.
23: Di kung pala inom kaya D3 Bio, ina tanan nga klase mga envelope virus like COVID, kaya ya to na. Amo na kasiling ko, hindi lang ya COVID kaya patyon sang D3 Bio. tanan nga klase nga kagaw, tanan nga klase nga virus, even parasites, kaya nga patyon kung nakainom ka D3Bio.
0: D3Bio! Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo doon po, naibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3Bio!
2: Ang D3Bio!
1: Yung may Vizio!
2: Ang Vizio!
1: Yung may D3!
2: Mapatapos mga buti ka.
1: D3Bio!
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3Bio with Vizio. Wex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio.
2: Ang D3.
1: Yung may Vizio.
2: Vizio.
1: Yung may D3.
2: D3 Bio.

0: www.clinicadthreebio.com.
1: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: This is K5 News FM, your official news and music station. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagdala sa pag-awig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alaon si K5 Julius Marivillens. Larga Vista!
3: Standby na sa report ni K5 Wilson Villena, Ari Anay. Ginapanumdum ang tanan, ha? Subong pwede na kamuya katimpla sang DTX Premium Coffee. Ako ya karon pa. Tapos ko programa, puli ko timpla ko, isa ka sa shays sang DTX Premium Coffee. Ang kape nga hindi, di gulpi. Nga anami ini, mambal katikalon nga naun. Sero gabi, isa'y ka pangape. Believe you me. You know why? Wala gamurarat imo mata, hindi ka masal ang tarsier sang imo asawa. Kay ang sangkap nga kape husto lang, ang manami pa ang iya patam is amo ini ang ginatawag nga stevia, meaning plant-based sweetener, bisan pa type 1 ka o kung type 2 nga diabetiko, wala problema, pwede ka dire sa kape nga hindi digulpi, DTX Premium Coffee. Kagari pagid! May ara sang milagrosong uhong, ang Ganoderma nga nagabulig bato sa kagaw sa lawas mo. Tikon ako sa imo, dere ka na, tested ko na ni, I recommend DTX Premium Coffee. Ang kape nga hindi digulpe. Nanoy ang plano sang Dakpanwa, sang City Hall in particular, parte sining sunod-sunod bala kun ako ya maglantaw sining, although I will discuss this in detail. Tandaan nyo do nagdasig magpukwat subong ang tanan. Of course ginikanan, I would perfectly understand kiti. Bata mo ang ara at risk mo. May gamay lang a peke nga balita mabasahan sa social media bisan pa sa parutpot nga mga news source ini bilang mga peke. Titawo pati nga may ara sang bomb threat, may ara shooting threat and what have you, may mamuno, may madala kutsilyo, tanan na lang nga pamahog subong tawo dali manerbios kapin pagid kun para inom ka kape nga indi DTX Premium Coffee. Dali ka ba na magpukwat? Nanong plano sa City Hall? Let's have K5 Wilson Villena. Wilson, good evening, please come in. Wilson.
4: Kefajus, mengat, ino, mengat, isaliwat. Kefajus, no, masobra 200 sa kung nayara sa 200 sa mga handheld na mga metal detector ang itanantag, no, sa City of Bacolod, sa Bulig, sa Quiapon, sa local school board, Kefajus, bilang sabat, no, sa pila ka mga insidente sa kinagamo, and at the same time, threat sa mga bulutuan sa syudad sa Bacolod, and at the same time, Kefajus, ongoing man, ang processing, no, sang walk-through naman niya ng metal detector sa ilalong sa Quiapon sang local school board. Kasi inikakita Jules, ang trendy nila ang subong ang pinakamang insidente sang pagpamahog sa syudad sang Bacolod sa mga bulutuan. Kasi actually, just this afternoon, mayara naman dyan kita sang bomb threat na record, no, sa bahay naman sa may barangay Singkang Airport. So aside sini kita jo sa mga gamit no nga ipanghatag sang LGU, nagapatigayon man sa simulation exercise sa pagpanguna sa Bacolod City Police Office sa pinaka mga bulutuan sa siyudad sa Bacolod City sa Diyos, agod nga sa inkaso, ginman nga may maglumpag ng kinagamo, manway sa mga ginapangayo si Diyos, kabalo na no ang aton sa mga kapulisan, ang aton sa mga maestra, ang aton sa mga estudyante kung anong ila himuon kasi sa Diyos diyon nga may maglumpag ng kinagamo sa ila sa mga eskilahan kasi sa Diyos. So, si Mayor Greg, nag-tawag sa mga ni sa Diyos man, nag-pa-assure gid na ang local government unit o Bacolod ang may ginahimo gid nga tikang no agud ma-address kag miskin paano may mitigation o kung may plan man lang kay Sir Jules sa mga amo sining insidente nga nagakatabo sa karon sa Sir Jules.
3: Pero paano kuno ni, how can this help secure sang mga kabataan, ano exactly ang plano sang City Hall when it comes to the safety sang mga estudyante?
4: Actually, kasi sa Diyos, kung na we're talking about kung paano, kasi sa Diyos, kung may metal detector na kasi sa Diyos, mas madasig na ma-monitor o kung ma-check ang mga dala sa mga sudyante, black kasi sa Diyos. In kaso, kung nga may mga bit-bit sila, especially ang mga metal, kasi ang mga purpose niya, madasig yun yung may baluan dahil kasi sa Diyos. And at the same time, may araw din niya, amuli gani nga pila na doon magkalibot, kasi sa Diyos tumalakpagit ang pila sa pila ka mga eskulahan kasi naididan din so far ang mga estudyante, no, nga maisa-isa sila check kay ang problema sa si Kita Diyos kung wala ka nisang metal detector, isa-isahon mo pipusikat ang bag nila. Pero kung may metal detector yung Kita Diyos, hindi na matabo ang malaba nga pila pa sa mga estudyante.
3: Correct.
4: Kasi dasig ang security na sure sa eskilahan sa Kita Diyos. Eh, hindi ka pa makot, ang iba may ara naman sa metal detector, may walkthrough naman sa Kita Diyos. So matabo sila niya, tanangit na gaan si Kita Diyos sa Quiapo, no, dugang na lang niya sa mga eskilahan na nag-una na yung nataan to cure sa Kita Diyos sa ilan sa mga metal detector. Kasi muna sa Quiapo, mainly purpose ni i-address ang mga kinagamo sa sulod kasi kung sa threat kasi pa dyan sa pagi sa cellphone o kung sa number na nga kinapangtes o kung ginatawag kita dyan kapalo naman kita kung anong pagpanghangkat sa kasi pa dyan na mabudlay pala i-trace kasi amo naman na yung i-check na naman sa cybercrime naman yung unit dili sa Bacolod kung ano ang inasin ng mga mitigation plan o kung preparation naman kasi pa dyan agod na malukit ngayon kaisigida kung di nagaharalin ining mga threats no nga naglabot sa mga eskulahan sa siyudad sa Bacolod si Carlos.
3: Oh, kete ang problema dire kon gingamit nga daan gintawgan ang 911. Pero te why ta nabalaan kete ang presumption tatanan subong nga SIM registered na supposedly.
4: Yung si Kipa Diyos ay takto na humbag o registered na kayo i-even matakal ka sa SIM card Kipa Diyos, hindi mo kina siya magamit. Ako ka-experience ko, kinatakal mo ko SIM card mong hindi mo kina siya magamit, hindi mo siya mapuslan, hindi mo siya ma-activate kag hindi ka makasend sa inyo sa inyong government ID.
3: Nga, nagbakal ka lain nga SIM!
4: Wala lang Kipa Diyos, panigana lang.
3: Oo! May troll account ka? O kon may ara ka damo nga uyab? Pero anyway, seriously, ang bag-o subong nga layi with the SIM card registration act na gasling nga hindi mo ganyan magamit ang SIM or subscriber identity module tub-tub nga hindi mo siya marehistro. So meaning may ara giniya tunay nga ngalan mo.
4: Oo, mga sentin kiti at least wala si Wai lang sa kabalo ang kita Diyos kung pwede pala ini mapeki kay Wai man sa kaibalo kung sino pwede pa niya mapamakutan kung na ma-verify pala ka kita Diyos pagi sa peki man niya ID ang kuhan po ti Anchura kaya po kita Diyos ara eh.
3: That's why.
4: O nga saya kay Pimera pag it second man yung authentication kinang application kaya kina-applyan sa SIM card nga pakita mo itsura mo and pakita mo nga nagatido. So mahibaluan nga ti you're a living person kay kita Diyos mapaagi sa system sang amo na application sang SIM card kasi i-check ta gin kita Diyos no kun ano bala ang isama sa kita nagapabudlay ang Data Privacy Act bala
3: isama
4: na ini bala sa nagahawi kay kita Diyos na mabudlay i-access ang kila ka mga importanteng impormasyon ilabi na sa ining mga insidente kita Diyos sa data bank no sa nga SIM card registration kay Kita Diyos.
3: Kagang isa ka importante gidriya nga bagay I think would be ano bala ka technically and logistically capable ang PNP. Magambal ka Cybercrime Division, pila kabilog tawo na da? Is it at the station level or the regional level? Pagkadto sa LGU, so kun isa lang ka desk na kag isa ka laptop pero wala tawo. Amo nang problema da, di ba? Na.
4: Just for example, at ato ni di cyber crime na unit ari diri sa ato sining nokpo no sa dira nilang lugar na ini ang cyber crime. Okay.
3: Sinong head na?
4: Wala pagi ko idea si
3: Sir. Papangita ta na bi kay pati ita na kay Miss Kyla pangabayon ta siya.
4: Para makuha sa ho na istorya ta sa miski pa paano kon ano ang ila na madya proseso pagi pa Dios. Kasi duga pag ni kasi pa Dios no aside sa Data Privacy Act antes mo ma-recall at least ka maka-conduct investigation ni mo sa mga cellphone da or gadgets kasi pa Dios na ibaluan man naton pagi sa pila man naton interview si pa Dios nga nagakinahanglan pag gila ina sa cyber warrant sa mga si pa
3: Dios.
4: So ina ang cyber warrant kinahanglan mo na siya makuha man sa abogado as a judgment si pa Dios order by the court agot nga mabusikan o kung ma-open ang isa ka gadget para for forensic na ano. Na
3: digital forensics?
4: Digital forensic examination kay Kipa Jules. Hindi kali pwede kay Kipa Jules, hindi kali pwede na ano lang verbal lang magambal na bingiloy sa mata. Karo kasi din siya bukada, nyo lang ang cellphone, pero hindi pwede. Kinanglan may cyber warrant.
3: Yet, correct.
4: Kung man ang i-check sa Kipa Jules kung nga may mga amo na nga proseso so kung kasi pato na nato na patian na kasi tayo mga ato si PAO si Mamalong new man to her ang ina nga cyber warrant man kasi sa Diyos kay bago ina nga order sa court.
3: Ati, sige o. Mayo ay balon ta na.
4: Pero amo na kay Diyos sa ati isa nakita tama niya kay Papano may libra man si ang LCU no sa pagtakna o pagkaganhatan sa mga pila ka mga insidente sa siyudad sa Bacolod kasi sa Diyos.
3: Mm-hmm. Sige. Ayos.
4: Sa Diyos, naman natin ang ato, sinin niya balita, no? Gitan sa may Bacolod City Government Center, nagtagunong sa inyo sa kawang sa Mike C, distribuyer ko GTA 600, ini si K5 Wilson Villana para sa kampiyon ng balita sa Bisyo Publiko, pagkalingawan sa Negros, K5 News, sa Ben.
3: Ayos! Lorgo, this sa aton nga pagpanabalik, may bara kita sa dugang nga balita, update kita sa Iran. Pagkaligad lamang sinin.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus.

0: DTX 500.
1: Ang gutbagi mas hubit, sakit dat ang itsura.
0: DTX 500.
2: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, parehas ang amarkuso, chia seeds, the sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mabahal sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Sa lecithase, ang una yan, iwang-iwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
4: Mabahal sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasab kun. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
8: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
8: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
9: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics.
10: Duha ka klase ang asma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
11: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagapasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarren Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy's Quarren Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatian.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Proteksyon sa mga balatian.
12: Kusan sa buyan. Kasang wala ka kay inom sang gluten na ga labo akong tanawan kag ang sakit ako nga tiil. Try ko inom sang gluten na. Nagpasalamat di ko kay na dula tanan kada ko bisan mabulig ta akong kalawasan.
4: Nutrinamax Capsule and Nutrinamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsula. Nga mas ginpabaskod, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang Capsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga buti. This time check is brought to you by Globe. G-Fiber prepaid na para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag-Globe, G-Fiber prepaid na.
16: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber prepaid sa 699 pesos lang na installation fee. May

0: para kana sang unli internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G Fiber prepaid website agud makabaton sang libre nga unli internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, mangpag Globe G Fiber prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang Saron Pass. May direct edinga sang ka para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw ka likod sa Saron Pass. Saron Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyo nga matuod, tingog sang panwa, pagdayon sa pag-alagad. Number 101.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan, ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag, nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marinvines. Larga Vista! Larga Vista!
2: Antes kita magkanto sa dugang ng mga balita, mayong gabi lang kay Leonardo Rilos, sa kay Richard Mendidala Aroda ang last night nga nag-tune in tonight, kay Manang Elena Publico, dala na sa kay nung Edmund Diaz and family dira sa barangay Tangub, ari dala sa unta. Victoria Latoza, Choli Nunez Culado, mayang hapon lang kuno, mayang gabi sa mga lupon sa barangay Felisa, gamonitor gid sila sa imo, may mga radyo na sila. Ma'am Choli, salamat kid ha. Jason Gargasiran, Bago City, bulig lang kuno dulaan sa Bago City, cellphone Realme nanone, pareyoga i-plastar sang Maya Jason, kaya hindi ko ma-engineeran, please lang, no? Salamat, salamat, kid. Jeneline Encarnacion, good evening. Dala na sa kay mami niya. Kim Flora, mayang gabi lang sa Sumag. Jolan Rosal, pariho tagi na inom, sir. Aga kaghapon, mag-inom kami ni misis. Kim Flora, once again, Sumag. Rafi Armonio, oy, sir Rafi, mayang gabi. Dala na kay Dad Boy Mendoza, kay paring Norman Black Balinsoy, kag iban pagid nga mga guards on duty karon nga gabi, kay pare ko Onyot Badaos Jr. kag sakay nung Boy Loxin.
3: A short while ago,
2: Kaloy Luxin gali.
3: The United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
4: They don't know what the hell hit them, right?
1: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026. Ginatubang sang kalibutan ang bago nga huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran kasunod sang pagpangatake sang Amerika kag Israel. Operation Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power. Makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan. As we stand on the edge of history, ang palatuntunan, Larga Vista, magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis, kag iban pa. Curated reports, contextualized presentation, analysis, kag labi sa tanan, ihibalo nga magkaubay sa aton kung ano ang dapat himuon baton tanan nagikan sa inyo ginasaligan nga analyst, kag anchorman, Julius Mariviles. Halin sa Strait of Hormuz, pakadto merkado sang Burgos, hibaloa kung ngaa ang mga hitabo nga nagaluntad sa kalibutan, nagatayog sa aton tanan.

0: Lorga Vista. Kagkaroon, yari ang latest. Karoon nga gabi, Lorga Vista.
1: Alright, katuanta na yung latest development. Angot sa gera sa tunga sang Iran kag Amerika. As I have said, hindi inisimpleng in the next few months nga ma-expect kitang mauli ay ining duha. Hindi. As I have said previously, kung magsugod gani ang gera, maglupok na ang armas, maglupad na ang missiles kag ang mga eroplano pang gera, budlay na ina pauntaton nga dalom iniya ang ginkamunuan sang gera sa tunga sang Israel, Iran kag Amerika nga amat-amaton ko lang. Unaon ko anang update karon nga gabi, ano na ang sitwasyon dito sa Iran. Roll tape.
2: Hard and repeatedly, but now Iran is discussing and studying a strategy designed not only to retaliate but to degrade and target every US base around West Asia. We tell you more in this report.
3: This is no longer about who has the bigger military. It is about who can make the battlefield unbearable. The United States has continued its intense bombardment of Iranian military infrastructure and strategic facilities. Washington insists it is degrading Iran's military capability, but Tehran appears determined to prove exactly the
1: opposite.
3: The US launched a wave of strikes against Iran for the sixth night in a row on Friday. The US strikes have been focused on the Iranian island of Qeshem, Sirik near Strait of Hormuz, Chabahar, Ahvaz, as well as in the southern coastal cities of Bandar Abbas and Bushehr, the site of a nuclear power plant. Tehran says civilian infrastructure, including power facilities, bridges, and a train station, have been hit. The week of increasingly intense exchanges has tested the restraints both sides largely observed during 4 months of fighting before last month's truce. Iran is now opening a new chapter in its retaliation campaign across West Asia against American military positions in Oman, Jordan, Qatar, Kuwait, Bahrain, and Syria. Iran says Patriot missile systems, radars, HIMARS, and other military equipment have been damaged.
1: Adjusta. Are, banwa ang balita amune. Ang World is One Network, isa ini ka news channel dito sa Israel, nagasiling nga ang Iran wala gapatuto. Hindi ni siya dututoy nga kun magngurob ang ido nga Amerika nga mabuntot ikog kag magparagyo. Hindi. Ang Iran nagabato. Ang iya target, mga military installation sang Amerika sa West Asia, sa Oman, sa Qatar, sa kung ano padang nga mga lugar, sa Jordan. Basta gani may ara base militar sang Amerika, targeton ina sang Iran. Padayunon.
3: It's claiming to show its precise strike on the drone command and control center of the U.S. Fleet base in Bahrain. The Islamic Revolutionary Guard Corps has
1: released
3: some of its most advanced ballistic missiles. Among them are the Fatah hypersonic missile and the Khyber Shaykan. These weapons are designed to overwhelm air defenses with speed, maneuverability, and precision. This is no longer about firing missiles one after another. Iran has switched to coordinated saturation attacks. Solid fuel ballistic missiles from the Fateh and Zulfiqar families are being launched together with waves of attack drones.
1: Grabe.
3: Different speeds, different flight paths, different altitudes. The objective is simple: confuse the radar. exhaust interceptor missiles, force mistakes. In short, more warheads reach their targets. Iran has
1: okay. Now, may bag-o naman nga taktika nga napiran sa Iran. Ang ginagamit niya amuni ang mga missiles nga hypersonic na nung bot silingon. Dasig pa sa speed of sound. So meaning, dasig ginaya kaayo. Okay? Now, ang ginagamit niya ining ginatawag nga solid fuel missiles na nung ini. As opposed sa liquid fuel, ang solid fuel missiles mas moderno ini. Diri na karon gasurod ang pamangkot kun bala kaya nga Iran lang gaobra sini o kun ginapadalaan sila sang Russia o kun ginagaan sila sang China. That's number one. Pero ang taktika mo sini. Magluwas nga gaparupad missile updan sang drone. Dagmo nga drone. Ang tuyo ni simple lang. Patalangon ang radar kag interceptor missiles sang Amerika kag Israel. Meaning, sa simpleng istorya, kundi kung radar ang pangamalan, mas damo ang Amerika, mas moderno, kay tinatural, mas damo sa kwarta. Pero ang ginimo sang Iran, damuon ang ginahaboy nga bato sa Amerika para magtalang-talang ang ila kagamitan. Grabe, no? Why may nagapinsar nga ang Iran? Amuni katig-a, amuni kabat-ulan. Kag nagatuon man ang sunod nga pamangkot, diin natin siling-siling sang Amerika, ang Russia kag China gabuligid. Galing ti inaya, suno sa Amerika. Alangan man mahambal siya nga hindi ang Iran naglibugid ulo namo, hindi man pwede. So pwede rason sa Amerika si ang Russia abe nagabulig sa ila eh. Di does it follow nga ginaako sang Amerika nga ang taktika sang Russia upod pa ang China lingin gid ang ulo niya kun umintra sa gera. Are padayunon ang report.
3: Retaliation doctrine for every American or allied strike, Iran says it will answer with two.
4: دشمن نادان بداند.
5: Let the ignorant enemy know that, for us, a moment of epic is not a moment for restraint. Whatever is carried out by Iran's armed forces will not be a proportional strike, but a superior strike. Strikes that will be more severe, more extensive, and more devastating than ever before. The fire of the anger of a nation that has never surrendered will burn the aggressor.
3: Iran has declared the Strait of Hormuz a red line. Iran vows to crush regional infrastructure if U.S. strikes escalate. President Donald Trump vows to keep punishing Iranians if they don't abide by his conditions.
6: We're hitting them very heavy tonight, as you know. We're hitting them. We have tremendous amounts of ammunition. We have numbers that we haven't had in years. And we're hitting them very hard, and it'll continue, and we'll see what happens. But we're knocking out all of their offensive capability. And we're controlling the straits. We're putting the blockade back.
3: Trump has not ruled out the possibility of using our forces.
1: Ang hambal sang spokesperson sang IRGC, amuni ang armadong kusog sang Iran si Ibrahim Zulfakari. Tigda si hambal, siling niya, kung atakihon kami sang Amerika, ang amo ni Moon is not a retaliatory strike, hindi balos, kundi it will be a superior strike, meaning mas kusog nga tira ang amon ibalik sa ila. So, kulbaan ini. Nanong bot silingon, kabalo na ang Iran atong una nga mga binulan, anong guwato? Gintantya lang bala? Takos lang sang Iran ang kapasidad sang Amerika. Pero si Donald Trump man ba daw kami pagkabuangit maning presidente sang Amerika mo kagti saluyag mo sa hindi pagkatikalon man bla kuunta sa hindi no? Nga si Donald Trump iti may atataro manikis ang ulo mo. Uras nga tumiyog ang atataro sa ulo niya, tinagaran amok man.
0: Lorga Vista.
1: Sini niya, we have diminished. Balaw ka naman sa kay Donald Trump magambal. Kisa daw, may pagkapukol bala. Siya, we have diminished their offensive capabilities. Meaning, hindi nakapang-atake tanto ang Iran. Pero at the end of the day, ang pamangkot, nga ara pa sila, sige padala sang missiles.
0: Lorga,
1: why ta kabalo? Exactly. Kiti, why ta kabalo kung ginataguan kita sang Amerika? Wala kita kabalo kung ginalipdan kita nila sang matuod nga nagakatabo sa Middle East. For example, nagligad, nag-atake ang Iran. Siling sang Amerika siya, why to? Dua lang kasuldado na mo nang napatay. Presuming nga matuod ina, ti paraya sa kano, ang dua kasoldado, soldado na nila. You know what? Ang problem is this. Si Donald Trump nagapangatubang sang eleksyon, midterm elections, sa masunod nga mga tinuig. So, kinanglan domestically, sa sulod sang Amerika, pananglit ang tao gani mag-alimbukad naman. Sige nga, asigi mo, padala aton mga soldado to sa Iran. Nga, ti kundi madulaan popularity kag acceptability sa sulod sang Amerika si Donald Trump.
0: Lorga,
1: so tandaan tagid ha, ining upcoming election, dako ang papel sini sa pag kalma kag sa mga ginahimo ni Donald Trump dito sa Iran.
0: Lorga,
1: pero Ario, ako ya, saluyag mo sa indi sige gera sa Middle East. Pero kabalo ka mo sa sulod sang lawas ta, sige man ang inaway. Sang ano? Sang kagaw kag aton immune system. Gani ako ya, ang ginasaligan ko, ang duwa ko ka mga partner o ginapapartner sa DTX Premium Coffee. Ano ni sila? Of course, ang DTX 500 nga ah. Tungod ang DTX 500, amo lang ni ang pamaagi nga masigurado mo nga ang gapatuktok sa lawas mo bala ining free radicals. Hindi mo na malikawan ni ang free radicals. Tungod kada selula may ara mitochondria, ang makina nga nagahimo kusog o energy sa lawas. Tabuas istorya ko bala sa inyo. Balaw ka mo, ang mitochondria sang una kagaw ini nga posible ginabsorb sang aton selula, pero that would be tomorrow. Subong niya, ang ginahambal ko lang sa inyo nga ang free radicals ininggikan sa mitochondria kung hindi ini mapunggan ang pagdamo niya kag hindi malapawan sang antioxidants. Tapat kagid ti ang DTX 500 duro sina nga ah. May ara sa desugared sugarcane extract, DSE. Inang pait nga parte sang tubo bala, ara na sa DTX 500. Laktan pagini Doc Ramil sang dahon amargoso. Dimudo kargado ini sang antioxidants panagang mo sa free radicals. Ginaupdan ko gina siya sang D3 Bio, amo niya ang John Wick sang lawas tanga ah. Tungod ang D3 Bio kargado sang extra virgin coconut oil na no ini. Ang extra virgin coconut oil amo ini ang ginkuha sa gata, of course magluwas sa vitamin D3, ginkuha ini sa gata gamit ang cold pressed method. Wala kalayo, wala init. Kargado sang medium chain triglycerides nga ginagamit sang lawas, agod mangin lauric acid, agod pation ang kagaw. Virus, fungus, ukon, bakterya man. Patay kang kagaw ka sa John Wick sang lawas, ang D3 Bio.
0: Lorga Vista. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang pilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marin Villes. Larga Vista! Larga Vista!
1: Ariwa ang taripuspusan nga bahin sa aton nga pagpangalagad mayong gabi lang kay Lieutenant Colonel Michael Lawrence Medina dira sa Division Training School sa La Granada, La Carlota. Kagtanan nga mga KA Detachment Commanders, kagtanan nga mga KA sa aton mga isganan nga mga citizen soldiers. Salamat, salamat gid kag mayong gabi sa inyo tanan.
0: Larga Vista.
1: Are Dante Badillo, mayong gabi. Indang Sarad kag sa kay Jonathan Sarad, Gina Purano, kay paring Fred mayang gabi. Savannah Armudina. Aha. Okay, okay. Danay pa. Dante Badillo tapos na ini. Kay nang Elena Publico, Stephen Park Lim Ho, kay kagawad Nani Castor, kay Miss Guy Castor, kay Vebs, kag kay Kara. Mayang gabi man sa kaya Ray Tam. Okay. Leodigario Cadusale. Nanonin ginareklamo ya. Hindi ko kainchende. Palihog lang. Kindly resend sa Alunan Relocation Site. Hindi ko kainchende. I'm so sorry. Leodigario, palihog lang resenda para mabasa ta ina properly. Rafi Armonio, once again. Ang iban, pabwasan ta naman ang aton mga panamyaw.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marin Villes. Larga Vista! Larga Vista!
1: Ang ibantang mga topiko pabwasanta sa said, ang isa ka-importante nga bagay nga wala tapatantugid na sinsilyo diri sa Larga Vista na no ini ang Suez Canal. Pabwasan ko na. Ikadua, nanugid bala ang madalom nga ugat sang inaway sa tunga sang Israel kag Iran. Balo ka mo, ang matuod sini, bisan ano ta kadinay, inimay ka ang tanan gidya sa reliyon. Nga, lain ang tuyo sang Muslim sa Middle East. Hindi lang ya siling nga dominaron ang Strait of Hormuz. May ara gid sila ya duna nga kaakig sa Israel. Amerika, balo ka muna naman ang problema sang Amerika. Sang una, ginbatiti Manila ang Iran kontra sa Iraq. Was pang sumadahon ta ini. Balo ka mo kisa ang Amerika, ang gwa yasini daw sunoy bala sa bangga nga ang iya problema, iya kahimuan. Nagkwa bato kagin pukpok sa iya ulo. Pero buwas tanan na, pangdaydayon, kagpangtalakayon.
0: Larga Vista!
1: Huwag na ko sang tiyempo ah. Buwas naman kita. Sa ngalan sa ngamong Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy. With K5 Adrian Gantalao and Ramuel Alcantara, Julius Maravel, salamat, salamat. Good night, good night. para sa kampyon nga balita. Karingawan, kag matuod nga serbisyo publiko ang kampyon nga istasyon sa Negros. K5 News FM.
0: Lorga Vista. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kagantin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, mabakang abutika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga abutika. DTX Beauty Soap.
9: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
11: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang natugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Moderna Max Epektibo.
14: Ako galete, John Ray, da sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
15: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
16: Mabakal sa malapit na butika.
17: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
0: K5 News. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
18: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
19: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yun po ng pain.
20: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
21: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
19: Hindi lang gani-carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
19: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, kalingin dayon ang akong ulo.
22: Salang solusyon.
18: hindi magkaon balo.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
18: Sa lingaw, mabala ni mga flowers nga damong probiotic.
2: Basta.
18: Ano na yung engineer man?
0: Maedukar ka pa.
18: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
16: Welcome na kamo sa programa, mga impormasyon sa ikaayong lawas. Uy! Nagasakit ba lang inyong ulo? Ikaw ba lang naka-experience sang headache? Madamo klase ang sakit sang ulo. Ang pagsakit sang ulo. Una, tension headache, cluster headache, migraine, hemicrania, thunderclap headache, stress causing headache, kag basi hypertension. Oh, damo klase sang headache. Pero initanan nga mga pagsakit sang ulo, kayang-kaya ni DTX 500. Ang pagsakit sang ulo, ti pain reliever, imo nga gamiton probably o pamulumasahi kada. Pero waay na iya nagakaulugan nga madula na siya. Ang cause ng headache, amun niya ginatake ni DTX 500 at ni Mighty-C ang alkaline nga vitamin C. Relax! Hindi makakulba. Take a break. Relaxation is the best para sa imo bisan migraine pa na. Mag DTX 500 kag Mighty-C, adlaw-adlaw. Kagkaroon, istoryahan ta. Paano bala ma-prevent ang high blood pressure? Kunining hypertension or alta presyon o pagsaka sang dugo. Kaupod din sinaka-discussion si Dr. Ramil Oy, si Dr. Sammy Pedrosa, and si Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
22: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
16: Istoryahan ta ang high blood pressure o ining pagtaas ang presyon sang or pressure sang dugo sa imo kaugatan. Kag paano ini malikawan, kag paano makabulig ang daily supplementation sang DTX 500 kag Mighty-C, Dr. Ramil?
22: Base sa research data sang Philippine Heart Association Sir GP, sa tanan nga incidence sang cardiovascular diseases o CVD sa Pilipinas, 36% diri among high blood pressure.
16: Bao kataas.
22: Nagapangaduha ang stroke na may 30%. Coronary disease naman ang may ara 17.5%, kag siyempre ang heart failure nga may 10.4%. Kag kun ikumpara mo sa iban nga nasyon sa Asia Sir GP, ang Pilipinas ang may pinakataas nga kaso sa high blood pressure kumpara sa iban nga ethnic minority.
16: No?
22: Siyempre plakaon parat. Duha lang ni ang bot silingon Sir GP, either genetic predisposition naton nga mga Pinoy or meaning pa sa rasa gidguro nato ni high blood ron ang Pinoy or sa aton lifestyle nga ginakaon,
16: like lifestyle, no?
22: Lifestyle gid yai rason nga dapat doble aton paghalo. Pero may naman ginabalik-balik nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty-C adlaw-adlaw.
16: Paano naton Doc Ramil malikawan ining high blood pressure?
22: Actually may ginapagwa nga guide ang Center for Disease Control and Prevention o CDC Sir GP kung paano malikawan ang pagka-high blood. Pinakauna Sir GP amo ang pagkaon sa gitawag mga healthy nga pagkaon. Likawan ang siyempre maparat or maasin paggamit sang damo asin subong man ang paglikaw sa mga food nga high in saturated fat. Kangay sang gitawag carne, butter, cheese, ice cream or gitawag na mga chocolate. Oh, laban amo ginay. Ang kung wala na ginti parat eh. Sudan kuan asin. Kag tuyo, magkaon sang damo nga utan kag prutas. Bangod ang pagkaon sing damo nga utan kag prutas, ara dang damo nga gitawag antioxidants, damo fiber sini nga makabulig manubo ang imo nga blood pressure. Take note ha, antioxidant japon ang magkontrol sa imo nga no blood pressure. So pinaka the best while nga gakaon ka utan kag prutas, inom mangka suplemento nga taasang antioxidant. Amo ni ang DTX 500 Mighty-C adlaw-adlaw. Bangod sobra pa ni sa nagkaon ka pulo ka klase nga utan kag prutas tungod sa kataasang iyang gitawag antioxidant properties halin sa gitawag D-sugared sugared cane extract.
16: Isa man gali Doc Ramil nga pangpugong sa pagdevelop sang high blood pressure amo ang paglose weight or pag-iban sang sobrang tambok sa lawas.
22: Ti ang DTX 500 kag Mighty-C kampiyon na sa mga nagajita bangod sang charantin nga nagamimik sang function sang insulin agod magamit mo sang husto ang glucose halin sa ginangapangaon mo. Sumaluwas sa jita kinanglan man mangin physically active ka man. Kinanglan nga at least no exercise ka 30 minutes daily. Or lima ka adlaw kada semana kaangay sang gitawag mabisiklita kada, majogging kada, mawalking ka or maswimming ka. Di hindi kaya manigarilyo.
16: Tamo gina. Oh. Tamo Pinoy manigarilyo.
22: Especially kung may high blood ka na, no? Oh. Pero kung wala ka pa high blood, ati ikaw depende sa imo. Nagapataas ang risgo nga magka high blood ka, magka heart attack pagid ka, kag ma-stroke ka. Kung pala sigarilyo ka bangod, ang sigarilyo ang isa sa mga nagapataas ang gitawag blood pressure.
16: Siyempre, hindi man mag-inom
19: Oh, inom lang di takes pa rin kag mighty si, hindi kay whiskey, no Carmel, no?
22: Ang pag-inom sa sobrang alcohol, Sir GP, ang nagapataas man sa gitawag blood pressure. Amo na sa among mga clinic, may guidelines gina. Sana nga bawal, no? Dapat kung gainom gid man, hambal sang CDC, hasta duha lang ka butilya sang beer kada adlaw, pero may gid wala gid, no? Pinaka-importante sa tanan, dapat kompleto ang tulog. Amo na akong paborito, ya. No? Bangod suno sa mapagtuon, ang pagtulog sang 8 ka oras kada gabi ang nagapahilti sang imong nga korason kag blood vessels. Samtang nagatulog ang tao, naganubo ang pressure sang dugo. Kung kulang ka sa tulog, wala ga panaog ang imong nga blood pressure kag kun permanente nga kulang sa paway ang imong mga kaugatan. Ini ang magaresulta sa pagtaas ang imong nga BP or blood pressure nga ikaguba sa imong nga korason kag kaugatan mo biskan ang imong nga kidney. So your best option agud masigurado nga indi ka magka high blood, amo ang pagpadamo sa imong nga gitawag good cholesterol. Mga tambok nga nami. Limit ang mga tamis nga pagkaon, likawan ang sobra nga kaon sa mga pasta, tinapay, mga kanon, jutayon ang asin, indi sige kaon mantikaon nga pagkaon, kag permi na mo ginabalik-balik, inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag mighty C. Bangod dako ang mabulig sini agud indi kapag high blood ron. Halungan ang lawas, magkabuhi sang malawig nga wala sang balatian. Ang pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag mighty C, indi gid naton paglipatan.
2: DTX 500. Di na problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ampalaya extra nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Ang DTX 500 na. DTX 500.
4: Ilay-ilay di La Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
5: Saan nag-inom ka? DTX 500. Di na dala subong imo sugar.
4: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
2: DTX 500.
19: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang sigi-sigi nga pagkaon sang red meat ang nagaresulta sa fatty liver, tumors, cardiovascular diseases, kidney problems, digestive issues, kag masubo man ihambal, mortality or kamatayon. Amo na gani nga dapat mag-inom gid sang DTX 500 kag Mighty C kun palakaon ka sang karne. Agud nga mabuligan sang superior antioxidant sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, oh, nga man-neutralize and mabalance ang nutritional needs versus destructive effect sa health sang tao. Sa mga pagtuon, ang risgo sa pagkaon sang red meat ang nagadepende man sa klase sang karne. Ang mga leaner cuts sang unprocessed red meat kaangay sang tenderloin, pork tenderloin, less harmful kumpara sa mga unprocessed cuts bangod sila ang may manubo nga salt content, less fat kag wala na sang preservatives.
22: Ibang Pinoy, mas may budget sa pagkaon sina ang mga pagkaon kaysa magbakal DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Actually, ang makuha mo nga benepisyo sa karne, Sir GP, is B12, iron, protein kag zinc man lang mo.
19: Oh.
22: Di makita mo muna sa utanon and other sources. Like ako ay mangkuga kaon karne. Ang ako nga sources, mushroom, suya, legumes, and beans. Di kumplito man na. Basta i-combine mo na tanan. Di kung hindi man tanan, amo nga dapat inom gid mga food supplement ka nga isang gitawag DTX 500 Mighty C Pure C. Imagine may super antioxidant ka na Sir GP, may alkaline nga vitamin C ka pa. Tiyan pa mangkot Sir GP, pila ka DTX 500 kag Mighty C ang ginainom mo. Tani amuni kun palakaon ka man karni, dapat pala inom ka man food supplement nga taas ang gitawag antioxidant kay kinanglan mo na iya. Nahila ka gani nga magbakal DTX 500 nga tag 14 pesos pero wala kaya mahilak magbakal sa nagauyog-uyog nga tambok nga buyon sa lechon baboy.
23: They say that long-time heavy drinkers will eventually develop liver cirrhosis. Of course, that's correct, no? So, ano yung mga heavy drinkers ni? These are people who drinks every day. Amunin sila mga tao nga gainom 2 to 3 bottles a day. Nga hindi kaya katulog. Nga heavy kay 2 to 3 bottles a day malang na. Kay ang liver mo wala pa huway. It's better to drink once a week than to drink every day. Tingbon mo na lang. Kung bayugid, wala. Okay,
22: okasyon na lang.
23: Okasyon lang. Para makapahuway ang imo atay.
22: Kag makaregenerate.
23: Makaregenerate. Oh. But you must understand that it's not only alcohol that damages your liver. Mm. Obesity and too much fats also kills your hepatic cells. Mm. Ang mga selula sang imo atay, ginapatay man sang kutambok kakaayo. Ang muna ginatawag nila nga non-alcoholic fatty liver disease. Mm-hmm. Ang imo atay puno tambok kay palakaon ka tambok. Mm-hmm. Ngamon ang term da, no? That will also degrade the quality or function of your liver, no? Make it a daily habit to take, of course, DTX 500 and Mighty C. It will definitely protect your livers in so many ways. First, it will detox your liver. That's very important. Your liver is the detoxifier of your body. Kung sino yung ma-detox ang liver? Mm-hmm. Wala. Ang DTX 500, amuna ang maobra na para sa imo. It clears out toxins and accumulated fats from your liver tissues. Next, it lowers your triglycerides and cholesterol by improving your metabolism and lowers your blood sugar levels. Mm. It neutralizes free radicals, saving you from oxidative stress, mediate sang imo ginatawag liver inflammation. So kung palainom ka, dapat ang balon mo sa bulsa mo DTX 500 kag Mighty C. Pre, bawi lang kung ikaw palainom, mag DTX adlaw.
22: Ako sir boy, palainom ko
1: tubig.
22: DTX 500 kag Mighty C. That's why tested and proven, wala ko cirrhosis of the liver. Adlaw ko yung ginom DTX 500 kag Mighty C, sir boy. Manigurado ko yan.
1: No?
22: Kaladluka na yung cirrhosis of the liver yan. Mm. Niwang ka, madakot yan mo. Mm-hmm. Tapos, gusto ka kaitong. Ay. May samay pa ng adugo. Bintuali, tigok ka, patay ka. So, sa mga palainom da, may chance pa nga magbago. Isli na, instead, alcohol imo imnon, DTX 500 lang kag Mighty C before ma-damage imo atay. So, adlaw-adlaw ah, pag inom ang DTX 500 kag Mighty C.
3: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agod maging mas hubid sa itad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
6: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
7: Imong blood sugar test.
6: Ilan itong score gani?
7: 470.
6: Nagtiko 2
7: sa gabi, 2 sa agad.
6: Ilan na lang imong blood sugar?
7: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
3: DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
24: Ako gali si Abigail Luzer, isa ka estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akon madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
25: Kag subong kanami sa akon paminsara.
3: Mighty C, mapalit sa mga butika.
26: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: Calibo Refendor Building, Osmeña Avenue.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi National Highway, kilid sang LBC.
3: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
3: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
3: Informasyon sa ikayong lawas.
7: Kung adlaw-adlaw kami inom DTX 500 kag Mighty C, dapat adlaw-adlaw ka man maligo.
23: Correct, no? Maligo, adlaw-adlaw.
27: Nakapaligo ka na, kinanantinluan ta naman ng ato niya mga silula, no? Mm-hmm. Kapi, nga naghahatag sa aton sang matinlo ng silula tungod yung ginadetox yung ato niya Seltzer Boy,
23: mm-hmm.
27: DTX sa coffee mix.
23: Correct, no? Mm-hmm. DTX coffee mix, no? Amo ang klanan, maligo, adlaw-adlaw, magsanto plus herbal soap, ang deodorant, Clinica Dio Fresh, para 48 hours of freshness, ang kape, DTX coffee mix, pero kung may budget, ha, mag DTX.
22: Especially kung ara ka sa gito, may ara ka degenerative disease.
23: Nan. Na,
22: may stroke ka bi, diabetes ka bi, pa sir boy, may cancer ka.
23: Mm-hmm.
22: Mas ginarecommend na mo ang gitawag DTX Premium. Because DTX Premium, may ganoderma mushroom sa serboy.
1: Mm-hmm.
22: At the same time, nami ang iya sugar, hindi brown, hindi white, kundi stevia,
1: mm-hmm.
22: plant sugar serboy. Amo nang nami da.
27: Natural.
22: Mm. Te.
1: So, kung immunocompromise ka, no? Dapat ang kape mo DTX premium, no?
22: Plus.
1: Plus, kung pugahan mo pag ito duwa ka dito bayo, ay kampiyon.
22: Kung ang problem la is mga autoimmune disease.
1: Mga autoimmune disease, no? Mm-hmm. Kung feeling mo nubo na stinsas ang lawas mo, parisan mo ang DTX Premium Coffee with duwa ka dito bayo. Putiktado ng imosilula against free radicals that causes oxidative stress. Putiktado pa ang imosilula kontra sa mga mikrobyo, virus, bacteria, fungi, o parasites man na. Putiktahan sa dito bayo sa imo DTX Premium Bullet Proof Coffee. Mm-hmm. Pero ang paborito yan ni Engineer Lain.
22: Oh.
1: Lain niya.
22: Ginom siya kape. Duha sila ginom kape. pero ang iya ginabutangan niya, no?
1: Extend.
27: Manisikal ito ni Engineer.
1: Hindi na high blood, fast blood.
22: Fast blood. Tapos na palapi, gapamasahe din siya.
1: Ay,
22: gamit ang Santon Plus Herbal Oil.
8: Mm-hmm. Tanang kalawas, masahe.
22: Ta all e.
1: Isang paide, Engineer, ha? Kabibo si mo, ari mo ay.
8: Magpamasahe si Engineer, siyempre gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Tingin nyo, ha?
22: Dapat Santon Plus Herbal Oil.
9: Informasyon sa ikayong lawas.
8: Oy, delikado bala ini ischemic stroke. Paano ka bala magka ischemic stroke? Kag paano ma-prevent ining ischemic stroke sa Talk ni Doc with your boy Sulweta.
9: Talk Doc.
1: Thank you Sir JP. Subong adlaw ton anta. Paano bala si Dietri Bayo makapugong sa ginatawag nga brain attack or ginatawag nga ischemic stroke, Dr. Ramil?
22: According sa latest nga World Health Organization nga data, Sir Boy, sa 2020, gin-publish, ang stroke date sa Pilipinas, grabe, 74,167.
1: Ang ginapatay
22: doon. That's 11% total
8: every
22: death.
8: Every year?
22: No. Which ranks number 3 in killing Filipino every year.
1: Grabe.
22: Number 3, ha? Nga, ang blood clot, Sir Boy, nga gabara. Bara, no? Term, no?
1: Or para.
22: Or narrows an artery like the carotid artery. Amo nang rason nga akoan, pwede ka man, no? Maski mixed stroke.
1: Mm-hmm.
22: So, ini nga mga blood clots, gaporma ni siya sa imo arteries.
1: Mm-hmm.
22: Ganda damage by build up sang mga plaque. Amo nang gitawag nila nga atherosclerosis.
8: Clerosis.
22: Tida mo man pagi nga pwede na tumaprevent ang blood clot, Sir Boy.
1: Mm-hmm.
22: Number one, exercise.
1: Mm-hmm.
22: Hindi magpatambok.
1: Mm-hmm.
22: Hindi sobra nga kaon mga pre-radicals.
1: Mm-hmm.
22: Kaya siyempre, ang mga pre-radicals, ga-oxidize sa Sir Boy.
1: Correct.
22: No, especially kung plakaon kaya mga tambok ya, mga saturated fats nga, ano, nga malala. Ay, grabe. Plakaon na karne. Pamate, ari ang nakadami. Because ang Dietri Bayo, gina-address niya ang mga concern. Number one, Sir Boy. Hindi may extra virgin coconut oil atong Dietri.
1: Mm-hmm.
22: Diba? Yung iba niya, wala na mo.
1: Na
22: Tapos, may garlic acid. Powerful na siya nga kwan, antioxidant. Nga kaya niya ma-prevent. Kag matreat niya ang mga pwedeng posibilidad nga magka-ischemic stroke ka, Sir Boy.
1: Mm-hmm.
22: Ang research kag study, nagapakita nga ining garlic acid nga aras sa Dietri Bayo, kaya niya nga malikawan ang gitawag. Kag ma-reduce niya ang mga brain edema.
1: Pag-ubag?
22: And neurological changes during sa gitawag ischemic stroke.
1: Oy, wow.
22: No, di ba? Ti ang inyong vitamin D3 may garlic acid,
1: wala.
22: May polyphenol, wala. Makita lang na iya sa Dietri Bayo. So protektahi ang imo nga mga immune cells, especially ning microglia, Sir Boy.
1: Mm-hmm. No? Amo na ila immune cells ang brain.
22: Oo.
1: Grabe, no?
22: Grabe, may ilaman sila, no?
1: May anak man sila yung soldado.
22: Makabulig dra ang gitawag Dietri Bayo para malikawan ang mga infection, inflammation, para ma-maintain ang gitawag blood-brain barrier and overall brain health. So, kung once nga nami ang imong nga brain health because of Dietri Bayo, malayo ka sa gitawag ischemic stroke.
1: Mm-hmm. Abi naton ang Dietri Bayo, gaputikta lang si mo kontra depression, kontra sa pagkulang sa tulog. Kaga ano pa nga health sig imo brain gatindo sa brain mo ginaputiktahan kagidli sang Dietri Bayo kontra sang kun pinaka kontra sang brain no which is ischemic stroke. Dok Sam?
27: Yes, correct. Kun naka Dietri Bayo kakadadlaw Sir Boy nagapromote ina Sir Boy sang ginatawag absorption sang vitamins kag mineral no malikawan naton ang ischemic stroke o kagiban pa nga klase nga stroke Sir Boy. Tungod nga ang medium chain triglycerides sang ang Dietri Bayo nagapa-enhance ang magnesium absorption sa aton nga tinae no especially kun palakaong kaya Sir Boy sang green leafy vegetables mga beans nuts mga whole grains no amo ina ang mga pagkaon nga nagabulig para mag-reduce ang tsansa nga magka-stroke ka tungod sa ang ginatawag magnesium nga ara Sir Boy,
22: no, kinarecommend niya nato sa aton mga clinic duksa mo,
27: yes?
22: Mga magnesium,
27: oh,
22: potassium, nami siya sa mga kwan para magkawan sa mga malikawan nila ang gitawag pagka high blood nga amo ng rason nga magka ischemic stroke.
27: Yes, kag gina-reduce niya by 8% Sir Boy nga magka stroke ako naga ditribayo ka no tungod sang magnesium Sir Boy nga ginaabsorb niya kag hindi lang ina Sir Boy mineral nga potassium ginapanami man ang isang absorption ko naka ditribayo kita Sir Boy kay nga man ang potassium nagabulig na Sir Boy nga hindi ka magka high blood eh no, so makabulig man na siya para hindi magatiner ang sobrang asin sa aton nga dugo kay sobrang asin it can lead Sir Boy sa ginatawag hypertension no, pero kung may ara kita sang magnesium tungod nga nakaditribayo kag ginapanami niya ang absorption siya na, especially kung palakaon ka sang patatas, mga beans, mga liso-liso bla Sir Boy kag mga prutas no, kaangay sang asaging kag avocado amo ning mga pagkaon nga rich in magnesium Sir Boy kag isa pa lauric acid nga sa ditribayo no. Makabulig man Sir Boy sa pagpatay sa mga viruses kaangay sang ginatuwag varicella zoster virus ini ginatuwag HIV virus cytomegalo virus amo ni mga virus Sir Boy nga kamagdanan man sang pagka stroke Sir Boy
23: kaya kamo ipastokon sang HIV bisan sang VCV or varicella zoster virus no, ini tanang ginatapna sang munawlaw din nga makwa mo sa ditribayo no, ginambalidok sam nga mga mineralis nga kinanlan sang lawas na para makaiwas sa ginatawag ischemic stroke, ginapasulod man ni ditribayo sa atong lawas, magnesium, potassium, ini na mga bagay nga importante nga mga mineralis, ginadulong siyang ditribayo sa imo silula para layo ka sa stroke sa imo utok. No? Anong pagkikinobra ni ditribayo? Ini ang gallic acid kinimensyonal ni Doc Ramil, pertigid. Besides protecting LDL from oxidation, remember your low density lipids is not all that bad, no? Kindabo gidya bad publicity about LDL. Ang LDL becomes bad kung ma-oxidize siya kiga tiner siya sa imo arterial walls, no? But kung mayara ka antioxidant like gallic acid, hindi na siya mag-deposit to. Isa pa, ang ginawag nga gallic acid, ginaputiktahan niya ni ang pag-inflame, ang ginatawag nilang unnecessary inflammation of your arterial wall that also causes fast deposits of atherosclerosis. Amuni ang kakampiyon sa gallic acid nga makita mo sa ditribayo. Ginambalgi na ni Dr. Ramil nga obesity is one of the precursor why ga-develop ang stroke. Ano ang ginaubra ni ditribayo? For example, you're not that physically active like me, no? Hindi ko ala ko permiso opisina. Anong mabulig ni ditribayo? Ginapataas niya ang iya medium chain triglycerides, ginapasaka niya ang imo core temperature. Once your core temperature increases, your metabolism increases. Once your metabolism increases, then the body uses all of those unwanted fats as fuel para mausas ang lawas kag ganiwang ka. That's why kung ga-ditribayo ka adlaw-adlaw, uy, gamat-amat ko ni Wang Hao, not in a bad way, pero makita mo gagamay ang buboyon mo, ang mga adipose tissues mo, ginamat-amat, usan ni ditribayo para mausas ang imulawas for energy. So this is how ditribayo protects you. It also protects you from blood clots, no? Kaya ginatawag niya ang

0: Yo ka na sa ginatawag nga ischemic stroke. So, hindi lang sa ilanat. Kaso, kag-ubo ikaw, ginaamligan ni Dietrich Bayo, ginapalayo ka pa ni Dietrich Bayo sa ginatawag nga brain attack or ischemic stroke kung ikaw, ga Dietrich Bayo, adlaw-adlaw.
1: Dietrich Bayo, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kag-ubo, tugasong virus, kag-mikrobyo. Ang Dietrich Bayo ka na. Ang Dietrich Bayo, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lamas, nga tuman kay epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag Dietrich Bio adlaw-adlaw. Dietrich Bio, Dietrich Bio with Vizio.
2: Ako si Ana, before problema ko gidang ako ni regular nga regla sang pagtumar ko sang Dietrich Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
1: Dietrich Bio, ang Dietrich Bio yung may Vizio, ang Vizio yung may Dietrich. Mga mangabutika Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika, kundayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayon ang UTI ko. Salamat sa Mighty C,
1: epektibo. Mighty C, mapalit sa mga butika.
4: Para sa libre nga check-up, bisitahalan
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street.
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
1: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
1: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
5: Ugang pagid ng mga benepisyo sa inyo adlaw, walang pag-inom sang Dietrich Bayo, Dr. Ramil.
6: Sa mga adlaw-adlaw gainom sang Dietrich Bayo, hindi lang na para sa mga malikawan imo nga mga klase nga stroke or even hypertension. Tinabaluan naton Sir Boy, Sir JP nga ang Dietrich Bayo isa ka food supplement, gitawag siya nga a pharmacy in a soft gel
7: capsule.
6: Namin sa mga hapuon, adlaw-adlaw kainom na. Dako bulig, number one, kaya niya nga ano, malikawan ang allergy. Ti mostly ang hapo is caused by allergy mo. Ang lauric acid kag capric acid nga makita mo sa Dietrich Bayo, they are known to have anti-inflammatory properties. Aside nga makabulig siya nga hindi magkusang allergy, Sir Boy, ang anti-inflammatory effect niya, amo nang makabulig kung may hapo ka. Hapo ko kilala, Sir Boy, adlaw-adlaw ganoon ano, Dietrich Bayo. Why na ginahapo, no? The combination sini nga fatty acid sa gitawag Dietrich Bayo, klaro katama nga epektibo gid siya nga kaya niya ma-reduce ang mga gitawag asthma related symptom. So, sa mga pala inom Dietrich Bayo, te may ara na 5 ka antioxidant nga makita mo na, isa na da ang gallic acid nga ginareduce niya ang mga pro-inflammatory cell infiltration. Kag siyempre, ma-improve ang pagginhawa mo. So, lain gidya kung adlaw-adlaw kagainom Dietrich Bayo. Kaya nga man, ang hapo mo mabuligan.
8: So, ang mabudlay, isa sa mabudlay nga balatian, Sir Boy, nga bulmon, inang ginatawag Parkinson's disease, no? So ang Dietrich Bayo makabuligid, no, ma-prevent naton ini ginatag Parkinson nga balatian, Sir Boy. Kaya nga man ang Dietrich Bayo mayra sang gallic acid, no, nga naga-fight sang accumulation sang free radical sa aton nga brain, no. Basta damo ganing free radical, Sir Boy, nagakapatay ang aton nga mga neurons, no, nga ara parte sa aton nga substansya nigra. Ano ning substansya nigra? Amo ni ang naga-control sa aton nga movement, nagahatag sa nga nami skills nga chemical sa aton nga brain, Sir Boy, kangay sa nga dopamine, serotonin, kag iban pa. Kung nakaditrib ayo ikaw, may gallic acid din nga makabuligid para magpanormal sa chemical sa aton nga brain para malikawan naton ining ginatawag Parkinson's disease, Sir Boy.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag ayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit kaya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Kit sa
0: akong tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
8: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, gaalay ang akon nga balikawang permitungod sang akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat ka ginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene capsule, naghagan-hagan na ang akon nga ginabatyag.
7: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Dyanik kung ikaw nagabatyag sang amusini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

Mayong gabi, mga pamilya, sa tanan nga mga tagpalamati sa aton nga pratuntunan, tinig ng reformasyon. Sa gihapon, dalayon gid ang Dios, kagdayawon taman siya. Sa sining kagabihon, bangod sa tanan niya nga pagkamaayo kag proteksyon sa bilog ng adlaw, tanan nga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial kag proteksyon. Initagid pagkalipatan, kaya mo lang gid ini ang kalipay sang Dios na ang matutuod nga Kristohanon magadayaw kag nagadayaw permi kag nagapasalamat sa iya tanan nga pagkamaayo nga yagin bu sa aton kag ang Dios nagpakamaayo gid sa tanan biskan pagali ang mga malaot paupod sa mga matarong nagapakamaayo siya suno sa mga pulong ni Kristo mismo nga aton mabasa magutoran sa Matthew 5:44 kag 45. So, kumusta kamo tanan? Kabay pa nga sige hapon, kamo malipayon, iskan nga mga pagtilaw sa atong kabuhi, pero hindi tap kalipatan nga ang pagtilaw, kaupod man na siya sa atong kabuhi. Kaya nga man, trial is a part of education in the school of Christ. Ang mga pagtilaw gali, bali, kangay na siya sa exam. Nga kung ikaw nag-eskwela, hindi ka ginmalipay siguro, labi na kung bright ka. Hindi ka malipay nga wala exam. Ang mga hindi na tamad lang magtuon, amo na ang hindi ka malipay kung ma-exam na hamba lang, maestra, may mga paandam. Sige, so sa sining kagabihon, parayan kita sa aton gyapon nga pagtuon. Pero antes sa tanan, ang mga muyo, anay kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, dumulog sa banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay-tnubay sa buong maghapon. Kami po inyong niligtas mula sa lahat ng mga panganib at kapahamakan, mga kaganapan sa mundong ito. At maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po'y makapagpatuloy sa pag-aaraw sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ginagamit na impilan, K5 News FM. At higit sa lahat, ang CEO Ro Camilo Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan, physical, mental, spiritual, financial, and protection. At gayon din sa lahat ng mga kawani, mula sa operation manager, lahat ng mga managers, at lahat ng mga kawani sa impilang pong ito. At magpalaan mo man ang inyong banal na mga salita na kung minsan hindi namin maunawaan, nawa, bigyan mo po kami ng ibayong karunungan, makalangit na kalaman upang manawaan namin ang inyong banal na mga salita na maging gabay sa aming paglingkod sa inyo. Itong lahat ay isang dalangin kasama ang pagpatawad sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasala laban sa inyo sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinoysos. Amen. Now, ang aton tunan subong makuturan, mga kabiyanan, ay ang modern revivals. Anong butambalon sang moderno ng mga pagpabuhi? Na pagpabuhi, kaangay bala sa pagkabanhaw? Spiritually. Now, diri, kabalo na kita sa mga pulong ni Kristo nga ginapamulong niya sang nakita niya ang isa sa mga Sanhedrin sa panahon niya diri sa kalibutan, dayon may nagapanago nga isa ka tawo nga membro gali sa Sanhedrin. Kumaga ang Sanhedrin kung sa aton subong kaangay sa senador o now, bangod kay may pagtuogid siya kay Kristo, ang mga siya nakipagkita. Kung inyo basahon, kumun naman ang sugilanon, diri sa aton mabasa sa Juan, Kapitulo 3, mga versikulo 1 hasta sa versikulo 8, aton nga basahon. Diri magautoran, ang aton mabasa, nagasiling, karon may isa ka tawo sang mga Pariseo nga ginhinganlan si Nicodemo. Isa ka manugdumala sang mga Hudyo, siya nagadto kay Jesus sa kagabihon kag nagsiling sa iya, "Rabi, nahibaloan namon nga ikaw manunudlo gikan sa Dios. Kag walay isa nga makahimo sini nga mga tanda nga imo ginahimo kun indi ang Dios kaupod niya." Jesus nagsabat sa iya, sa pagkamatuod nagasiling ako sa imo, kun ang isa indi matawliwat, hindi siya makakita sa ngiharian sa Diyos. Sino ko di mo nagasiling sa iya? Paano bala ang pagpakatao sang tao kung siya tigulang na? Makasulod bala siya
sa makadoa, sa tiyan sa iya iloy, kagmataw, Isos ng Sabat, sa pagkamatuod na kasiling ako sa imo, kung ang isa hindi mataw sa tubig kag sa Espiritu, hindi siya makasulod sa ngharihan sa Diyos. Ang nataw sa unod, unod, kag ang nataw sa Espiritu, Espiritu. Hindi ka matingala nga nagsiling ako sa imo, kinanglan kamo mataw liwat. Ang hangin naguhuyop sa diin nga buot niya, kag mabatian mo ang yatingog, apang hindi mo mahibaluan sa diin siya nagahalin, kun sa diin nagakadto. Subong man ang tagsakataw nga nataw sa Espiritu. Kanami, no? Now, kanami diri sa ilustrasyon ni Kristo nga gingamit niya agud nga mahangpan ang simple nga pagpahangop. Karon diri sa moderno nga revival, pagpabuhi, mga kuturan, bisan diin ang pulong sang Dios ginbantala sing matutom. Kay ang pulong sang Dios amo na ang sa aton subong, amo ni ang pinakaimportante. Sa ilang pagsurihan na ni Kristo, gingamit niya ang ilustrasyon nga mataw liwat. Ang binhi nga kinahanglan mataw o matanom sa aton hunahuna kag tigipusoon amo ang pulong sang Dios. Kun masahon naton ang 1 Pedro 1, sigurado na siya versikulo 23. Kay amo niya ang gingamit man ni Apostol Pedro sa iya nga pagpahangop nga kinahanglan ang tao mataw siya, pero ang gingamit nga literally is mga pulong sang Dios. Kung basahon ta man ang among bersikulo, pwerte ka nami, kangaman. Kay hambal dari nga natao ka muliwat, hindi sa madinlunton nga mga binhi, kundi sa di madinlunton, paagi sa buhi, kag nagapadayon nga pulong sang Dios. Na? So, muna nga sa dinisurihan ta nga modern revivals, ang pulong sang Dios bisan diin ginbantala sing matutong. Nagsunod ang mga resulta nga nagapamatuod sang Dios noon nga ginhalinan sini. Ang Espiritu sang Dios nagupod sa mensahe sang iyang mga alagad kang ang pulong may gahom. Ang mga makasasala nakabatyag sang ila mga konsensya nga nagdasig. Abaw, manami no? Ang kapawa nga nagaiwag sa tagsakataw, nagakari sa kalibutan, nag-ibag sa tinago nga hulot sang ila mga kalag, kag ang tinago nga mga butang sang kadudurman ginpahayag. Ang madalom nga konviksyon naguyat sa ila mga unahuna kag mga tagipusoon. Nakonbinsi sila sang sala, kag sang pagkamatarong, kag sang paghukom nga mag-aabot. May balatyagon sila sang pagkamatarong ni Jehovah, kag nabatyagan nila ang kahadlok sa pagpakita sa ila sala kag kaiguan sa ato bang sang manog pangita sang mga tagipusoon. So, ang butamalon nga ang Dios mismo sang ginwaragwag ang iyang maayong balita, ginbantala sa iatutuod nga mga mensahero. Gingamit sang Dios ang mga tao agon nga waragwag ang pulong kag sang nabatian. Sigurado makuturan makabiyanan nga ang makabati. Magdulot sila tigipusoon sa ilong nahuna. Nabatian nila ang pagkamatarong, nakonbikto sila. Dayon, nagdulot sila tigipusoon kag amuna kamangdanan. Sa kasakit, nagsinggit sila. Sino bala ang magaluwas sa akon gikan sa sini nga lawas sa kamatayon? Kay Apostol Pablo ni siya nga singgita. Kung basahon ninyo ang Roma Kapitulo 7, versikulo 24. Sang ang krus sang Kalbaryo upod ang iya walay katapusan nga halad para sa mga sala sang mga tao ginpahayag. Nakita nila na wala sing iban kundi ang mga merito ni Kristo ang makaigo sa pagtumbas sang ila mga kalapasan. Inilamang ang makapasag uli sa tao sa Dios. Kay kabalo na kita nga sunod sa Isaias 59, versikulo 2, ang tao nabulag sa Dios bangod sa sala. Upod ang pagtuo kag pagpaubos ginbaton nila ang kordero sang Dios nga nakakuha sang sala sang kalibutan. Juan 1 bersikulo 29. Paagi sa dugo ni Jesus, nakatigayon sila sing pagpatawad sang nagligad nga mga sala. Amo tambalon sang imo gin kilala si Kristo, ginbaton mo si Kristo bilang imo personal nga manunubos o manuluwas,
ang daan mo nga mga kasalanan bisan ano kad grabe nga sala ginpatawad siya bangod siya pagtuo nga siya lamang ang bugtong nga makaluwas sa imo sa sini nga kabuhi kag sa palabuton. Ining mga kalag nagdala sing bunga nga nagakabagay sa paginulsol Matthew 3:8. Nagtuo sila kag ginbautisuhan kag nagbangon sa paglakat sa pagbag-o sang kabuhi bag-o nga mga tinuga kay Kristo. Kay amo man ang ginhambal sa 2 Corinto 5:17 nga bisan sino ang ara kay Kristo bag-o na siya nga tinuga. Nagtaliwa na ang mga dumaan subong nangin bag-o na nga tao. Indis paghimos ang ilang kagulingon suno sa ilang mga kagulingon nga sang una kundi paagi sa pagtuo sang anak sa Dios sa pagsunod sa mga tikam, sa pagpabanaag sang iya kinaiya, kag sa pagtinlo sang ila kagulingon, subong nga si Kristo utli. Ang mga butang nga ilaan ay ginakaugtan karon ginahigugma nila. Kag ang mga butang nga ilaan ay ginahigugma, ginakaugtan nila. Ang mga bugalon kag mapinalanggaon, nangin malulu kag mapinaubuson sang tagipusoon. Ang walay pulos nga matinaas-taason nangin seryoso kag indi makahalalit. Ang mga di matinahuron nangin matinahuron. Ang mga hubog nangin matinlo. Ang mga palahubog nangin putli. Ang walay pulos nga mga uso sa kalibutan ginpahigad. Ang mga Kristiyano wala nagtinguha sang nagwa nga puni sang pagsalapid sang buhok kag sang pagpanapot sing bulawan o kun sang panapton kundi ang natago nga tao sang tagipusoon sang sinang di madinulunton bisan ang puni sang mahagup kag mahimong nga espiritu nga sa itululok sang Dios may dako nga bili. Suno sa 1 Pedro 3:3-4. Ang mga revival nagdala sang madalom nga pag-usisas tagipusoon kag pagkamapinubuson. Ginkilala sila paagi sa sulimni, hanuot nga mga pangabay sa makasala, paagi sa paghandom sing kaluoy para sa pagbakal sang dugo ni Kristo. Ang mga lalaki kag mga babay, nagapangamuyo kag nagapakig-away upod sa Dios para sa kaluwasan sang mga kalag. Ang mga bunga sang among nga mga pagkabanhaw sa espiritual nakita sa mga kalag nga wala mag-isol sa pagdumili sang kagulingon kag sa pagsakripisyo kundi nagkalipay nga ginkabig sila sa pagtilaw nga takos sa pagantos sang pagpasipala kag pagtilaw tungod kay Kristo. Ang mga tao nakakita sang isa ka pagbag-o sa makabuhi sa itong mga nag-angkon sa ngalan ni Jesus. Ang komunidad nakabinipisyo sa ila influensya. Nagtipon sila upod kay Kristo kag nagsabog sa Espiritu sa pag-ani sang kabuhi nga walay katapusan. Mahimo isiling nanungod sa ila. Nagkasubo kamo tubtob sa paghinulsol. Kay ang Dios nun nga kasubo, nagatuga sang paghinulsol pakadto sa kaluwasan nga hindi dapat paghinulsulan. Apang ang kasubo sang kalibutan nagtuga sang kamatayon. 2 Corinto 7:10. Kay tanawan ninyo ini mismo nga butang na nagkasubo kamo suno sa Dios nun nga sahe kon daw ano nga pagtinlo ini sa inyo. Oo. Kung daw ano nga kaakig, oo. Kung daw ano nga kahadlok, kung ano nga kailigdon, kung ano nga kakugi, oo. Daw ano nga pagtimalos. 2 Corinto 7:9-11. Amoy ini ang resulta sang pagpanghikot sang Espiritu sang Dios. Wala sing ebidensya sang matuod-tuod nga paghinulsol luwas kun ini nagapanghikot sang reformasyon or pagpabago. Kung ibalik niya ang prinda, ihatag liwat ang iya ginkawatan, ituad ang iya mga sala, kag higugmaon ang Dios kag ang iya isigatawo, ang makasasala, makahimo nga makasiguro or mahimo nga makasiguro nga nakasapo siya sing paghidait sa Dios. Amo ini ang mga epekto nga sang nagligad nga mga tinuig nagsunod sa mga panahon sang reliyoso nga pagpukaw. Kung hukman paagi sa ila mga bunga, kilala sila nga ginpakamaayos ang Dios sa kaluwasan sang mga tao kag sa pagbayaw sang katawhan.
madamong reliyoso nga mga manunodlo nga nagasili nga si Kristo paagi sa kamatayon nagdula sang kasuguan. Kag ang mga tao hilway nagikan sa mga kinanglanon sini. Sa aton nga mga tiempo subong, labi na kay ari na daw kita subugay, damo nga mga manunodlo nga nagasili nga sila or ang tao hilway na hindi na kinanglan nga magtuman pa sang kasuguan sang Dios. Basically, ang napulo kasugo or Ten Commandments. Pero, hindi gidina matuod. Pila na naton rigin liwat sa aton nga programa nga walay kamatuuran halin sa Biblia nga nagasiling nga bangod kay si Kristo na patay na sa cross, gindula na ang iya nga kasuguan. Wala gid kita mabasa sa Biblia bisan isa na lang ka bersikulo. Mananga, may pila ka mga nagrepresentar sini subong isa ka mabugat nga guta. Kag sa kabaliskaran sang pagkaulipon sang kasuguan. Ginapresentar nila ang kahilwayan nga maagom sa idalom sang ebanghelyo. Apang hindi amo sini ang pagtamod sang mga manlagna kag sa mga apostoles sa balaan nga kasuguan sang Dios. Nagsiling si David, magalakat ako nga may kahilwayan kag ginapangita ko ang imo pagsulundan. Salmo 119 bersikulo 45. Si Apostol Santiago nga nagsulat pagkatapos sang kamatayon ni Kristo, nagapatuhoy sa dekalogo or kasuguan, subong ang hari nga kasuguan kag ang himpit nga kasuguan sang kahilwayan. Santiago 2:8 kag Santiago 1:25. Kag ang manog pahayag tunga sa siglo pagkatapos sang paglansang sa cross, nagpahayag sang pagkamaayo sa ila mga nagahimo sa ilang nagahimo sang isa sa iya mga sugo. Agod nga may kinamatarong sila sa kahoy sang kabuhi kag makasulod paagi sa gawang pasulod sa syudad. Kung masahon naton ang 22:14 nga sa English ang ginisiling, blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life and may enter in to the gates into the city. So muna nga sa katapusan na ng kapitulo sa Biblia sa bago nga katipan. Ang pagsiling nga si Kristo paagi sa kamatayon, nagdula sang kasuguan sang yamay, wala sing sadsaran, walay pundasyon. Kung posible nga ang kasuguan ginbago o kung ginsikway, niyan si Kristo hindi kinahanglan nga mapatay sa pagluwas sang tao, gikan sa silot sang sala. Ang kamatayon ni Kristo nga malayo gid sa pagdula sang kasuguan, nagapamatuod nga ini hindi mabago. Ang anak sang Dios nagkari agod padakuon ang kasuguan, kag himuon ini nga dungganon. Isaias 42:21. Nagsiling siya, hindi kamo magunahuna nga nagkari ako sa pagdula sang kasuguan. Tubtob nga ang langit kag ang duta magtaliwan ang isa katuldok o kung isa katipik, hindi gid madula gikan sa kasuguan. Mateo 5:17-18. Kag nanungod sa iya kagulingon, nagapahayag siya, nagakalipay ako sa paghimo sang imo kawuton o Diyos. Oo, ang imo kasuguan yara sa sulod sang akon tagipusoon. Salmo 40:8. Ang kasuguan sang Dios gikan sa iya kinaugali, hindi mabago. Isa ini kabugna sang kawuton kag sang kinaiya sang iya tagsulat. Ang Dios gugma kag ang iya kasuguan gugma. Ang duha ka kadalagko nga mga prinsipyo sinim, amo ang gugma sa Dios kag sa tawo. Ang gugma amo ang pagtuman sang kasuguan. Roma 13:10. Ang kinaiya sang Dios amo ang pagkamatarong kag kamatuoran. Amo ini ang kinaugali sang iya kasuguan. Ang salmista nga si David nga siling, ang imo kasuguan amo ang kamatuoran. Ang tanan mo nga sugo matarong. Salmo 119:122 kag Salmo 119:172. Kag si Apostol Pablo nagpahayag, ang kasugmaan balaan kag ang sugo balaan kag matarong kag maayo. Roma 7:12. Ina nga kasuguan nga isa ka ekspresyon sang unahona kag kawuton sang Dios, dapat mangin mapinadayonon subong sang author sini. Ini ang buluhaton sang pagkonverter kag pagkabalaan sa pagpasaguli sang tao sa Dios paagi sa pagdala sa ila sa mga prinsipyo sang iya kasuguan. Sa ginsuguran ang tao gintuga sa dagway sang Dios. Naisanto gid siya sa kinaugali kag sa kasuguan sang Dios. Ang mga prinsipyo sang pagkamatarong nasulat sa iya tigipusoon apang ginpahilyo siya sang sala gikan sa iya manunuga.
wala na siya ginpabanaag, wala na niya ginpabanaag ang Dios noon nga larawan. Ang iyating pusoon, nagkapagigaway batok sa mga prinsipyo sang kasubuan sa Dios. Ang unod noon nga hunahuna, kawayon batok sa Dios, kag hindi ini magpasakop sa kasuan sang Dios, kag sa pagpamatuod, pagkamatuod hindi ini mahimo. Roma 7:8 versikulo 7. Abang ginhigugmagid sang Dios ang kalibutan, naginhatag niya ang iya bugtong anak, agud nga ang tao makapasiguli sa Dios. Pagi sa mga merito ni Kristo, mapasaguli siya sa paghiusa sa iya manunuga. Ang iya tigipsoon dapat mag-uhon pagi sa Dios noon nga grasya. Dapat may bag-o siya nga kabuhi gikan si babaw. Ini nga pagbag-o amo ang bag-o nga pagkabunag. Makun wala ini siling ni Jesus, hindi siya makakita kag hindi makasulod sa ngiharian sa Dios. Suno sa Juan 3 versikulo 3 kag versikulo 5. Amo na nga tikang sa pagpasaguli sa Dios amo ang pagkumbinsi sang sala. Ambot malon makonbikto ka nga ikaw nakasala. Pagi sa kasubuan, ang pagkilala sang sala, 1 Juan 3 versikulo 4, sin is the transgression of the law, and Roma 3:20. Agon makita ang iya sala, dapat tilawan ang makasala, ang iya kiniya, pagi sa dako nga talaksan sang pagkamatarong sang Dios. Isa ini ka salamin nga nagapakita sang kahimpitan sang isa kamatarong nga kiniya, kag nagapaposible sa iya mga mahangpan ang mga depekto sa iya kagalingon. Ang kasuguan nagapahayag sa tao sang iya mga sala. Apang wala ini nagahatag sing remedyo. Samtang nagasaad ini sing kabuhi nga walay tapusan sa mga matinumanon, nagapahayag man ini sang kamatayon sa mga maglalapas. Sa mga lapas ang kasuguan sang Dios. Ang Ebanghelyo ni Kristo lamang ang makahilway sa iya gikan sa pagpakamalaot ukon sa kadagtaan sa sala. Dapat niya ipakita ang paghinulsol sa Dios ngang iya kasuguan ginlapas kag ang pagtuo kay Kristo ang iya halad sang pagpasiguli. Amo sa amo nagatigayon siya sing pagpatawad sang mga sala nga nagligad kag nangin umlambit sang Dios noon na kinaugali. Anak siya sang Dios, kay nakabato na siya sang espiritu sang pag-adaptar sa iya. Nga sa sini, nagasinggit siya, Aba, Amay. Hilway na bala siya karon sa paglapas sa kasuguan sang Dios. Si Pablo nagasiling, ginadula bala nato ng kasuguan paagi sa pagtuo. Kabay pa nga, ginadumili sang Dios. Oo, ginapalig-on naton ang kasuguan. 1 Corinto 1:31. Paano bala kita nga patay sa sala, mabuhi pa sini? Kag siya nagpahayag, amo ini ang gugma sa Dios, nga tumanon naton ang iya mga sugo kag ang iya mga sugo hindi mabugat. Roma 3:21 and 6:2. 1 Juan 5:3. Sa bago nga pagkatao ng tigipusoon, ang tigipusoon ginadala sa pagsinantuhan ay sa Dios. Subong nga ini gindala sa paghisantuan ay sa iya kasuguan. Kun ini dako nga pagbag-o, natabo sa makasala, nagsaylo siya gikan sa kamatayon pagkadto sa kabuhi, gikan sa sala pagkadto sa pagpakabalaan, gikan sa paglapas kag pagrebilde, pagkadto sa pagtuman kag pagka mainunungon. Ang daan nga kabuhi sang pagpalayo sa Dios natapos na. Ang bag-o nga kabuhi sang pagpasaguli sang pagtuo kagugma nagsugod na. Niyan ang pagkamatarong sang kasuguan matuman sa aton nga naglakat indi suno sa unod kundi suno sa espiritu. Roma 8:4. Kag ang hambal sang kalagmangin, o daw ano ang akon paghigugma sa imo kasuguan? Amo ini ang akon pagpamalandong sa bugos nga adlaw. Salmo 119:27. Ang kasuguan sa Ginoo himpit nga nagapabag-o sang kalag. Salmo 119:7. Kung wala ang kasuguan, ang tao wala sing matarong nga paghangop sang kaputli kag pagkabalaan sa Dios. O kun sang ila kagalingon nga sala kag kaykuan.
wala siya sing matuod nga pagtuo sa salakag. Nagabatyag nga wala siya sing kinahanglanon sa paghinulsol. Bangod, wala nila makita ang ila. Nadula nga kahimtangan sa subong nga manughaplas sang kasuguan sang Dios. Wala nila marelisar ang ila pagkinahanglan sang nagapasiguli sa lugo ni Kristo. Ang paglaom sang kaluwasan, ginabaton nga wala sing radikal nga pagbag-o sang tigipusoon o kon pagbag-o sang kabuhi. Gani, ang mabaw nga mga pagbag-o nagadamo kag ang mga kadam-an nagabuylog sa simbahan nga wala gid nahiusa kay Kristo. Amo niyang masubo makuturan kay sa saya nga experiencia or aktual mismo nga kahimtangan sa subong nga mga moderno kuno nga pagbabago. Ang sayop nga mga teorya sang pagpakabalaan na naghalin sa pagpabaya o kung pagsikway sa Diyos nun nga kasuguan, may isa ka prominente nga lugar sa religyoso nga mga kalihukan sa panahon. Ini nga mga teorya, pareho nga butig sa doktrina. Kay makatalagam sa praktikal nga mga resulta kag ang kamatuoran nga il nga sila sa kahiguan sa kabilugan nakakita sang kahamuot nagahimo sini nga doble nga kinanglanon nga ang tanan may maathag nga paghangup kung ano ang ginatudlo sang kasulatan sa sini nga punto. Ang matuod nga pagpakabalaan isa ka doktrina sa Biblia si Apostol Pablo sa iya sulat sa Iglesias Tesalonica nagapahayag amo ini ang kabuton sang Dios ang inyo pagpakabalaan. Kag nagapangamuyo siya, ang Diyos mismo sa panghidait, magpakabalaan sa inyo sing bugos. 1 Tesalonica 4 versikulo 3 kag 1 Tesalonica 5 versikulo 23. Maathag ang ginatudlo sa Biblia kung ano ang pagpakabalaan kag kung paano ini matigayon. Ang maluluwas, nagpakamaayo para sa iya gintutunan, kag nagapangamuyo, pakabalaan na siya paagi sa imo kamatuoran, ang imo pulong, amo ang kamatuoran. Maguturan kabiyanan, huwag naman kita sing timpo nga mapadayon pa, tapos unta sa nubong pangamuyo. Nakilang Diyos, nasakitasan po kayo ng mga langit, muli kaming dumudulog sa iyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin muli ang inyong nakilang pag-ibig, patawabay at gamay. Maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po ay nagpagbulay-bulay muli sa inyong banal na salita. Pagpalain mo ang manakikinig, pagpalain mo ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines, at ang CEO Dr. Miloy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, or protection. Kayon din sa lahat ng mga nakinig, sa lahat ng mga kawani, at patawarin mo lamang kami sa lahat namin mga kukulang pagkasala laman sa inyo. Ito'y aming hiniling sa pangitan ng matamis ng pangalan ng Pinesus. Amen.

0: radio ko.
1: Kampyon na radio!
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News. K5 News FM. Super Kukulitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawanan! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we get 43 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee of the Nagita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, gusto kini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema nga nagahatagin bugat sa inyong balatsyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron, subong agabi, text yun na or itawag sa ating smart number 0928-611-2263 kag sa ating Globe number 0927-7-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, saliwat i-text lang o itawag sa ating smart number 0928-611-2263. Kag saliwat sa ating Globe number 0927-7-448-940. July 21, 2026, it's a Tuesday evening, mga ka-K5. Kagari na siya, ang ginaulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo, mayong gabi si mo K5 dirili.
0: Kamustang imong adlaw, lo?
1: Well, still the same, so far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa atong tanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo ng DTX 500? Ati good. Very good. Mayo, mayo. Maayo kagin. Mga ka-K5, padayon kita sa pag-remind sa atong tanan nga aton gidpilion ang mga masustansya nga pagkaon kag ilimnon. Likawan ang mga mantikaon, mga maasin, madamo nga kalamay o kumatamis nga mga pagkaon kag ilimnon. Subong man ang mga powdered juices. Nagaigid simpo ang pag-exercise o kun ang pagpamalhas. Amo ining isyak ka pamaagi naton para mabuligan ta nga maglimpyo ang aton sistema. Kay higko lang ni. Mga toxins nga nagasulod sa lawas naton amugin ang nagahatag sang kahalitan o kung pagguba sa aton sistema. Kung sa diin nagaresulta ini sang aton masakit kag balatian. So kung nagapabalhas kita, ginapagwa ang sang sistema naton ang mga toxins pagi sa pagbalhasta. Sumayo nga inisyatibo kung tagaan-tagin sa panahon sa kung ano mga pamaagi nga para balason kita. Kay saliwat amo ina ang aton depensa kag mabulig sa aton ikayong lawas nga maglimpyo siya. Kagaw, bakterya o kon mga mikrobyo, isa man ni balaan naton nga amo ini nagahatag sang sakit kag nagadala sang balatian sa aton panimalay. Kada membro sa aton pamilya. Ang aton nga pwede mahimo is maglimpyo. Kay kung limpyo ang aton palibot og saran sulod sang balayta, hindi magtinir ang kagaw. Hindi makahalit sa aton nga mga membro sa panimalay. Mga butang kag mga bagay nga nagahatag sa aton stress, bantayan man aton. Kaya ang stress isa ka silent nga rason mga ka-K5, hipos lang ni siya. Pero isa ini nga ginatun-an kag ginatudlo gid pa ang isa pagtuon sa mga eksperto nga nag-trigger sa aton high blood pressure. Subong man, pwede ka makaangkot sa heart attack, stroke, cancer, kag iban pa nga mga delikado nga balati ang tugas ang stress. So gani aton gid amligan ang aton nga lawas, ang aton paminsaron, balatsyagon, likaw kita sa stress mga ka-K5. Kag hindi kin magkalipat sa pag-inom sang DTX 500 adlaw-adlaw. Ang DTX 500 mga ka-K5 sufisyente sang natawag naton nga super antioxidant. Halin sa tubo mga ka-K5 ang may pinakamataas nga antioxidant nga nagabulig in depensa pabakod sa aton sistema batok sa mga free radicals. Free radicals nga nag-atake sa aton mga selula nga ginaguba yaman ang aton sistema. Nagaresulta sa kung ano nga masakit kag balatian. Kung ikaw may aras ang mataas nga antioxidant, layo ikaw sa tawag naton nga sakit kag balatian tugas sa mga free radicals. Ang DTX 500 may aras ang pinakamataas nga antioxidant so far ang available sa aton mga palibot. Ginkuha sa tanom, sa tubo. May mga antioxidant man nga aras sa prutas kag sa utan. Pumanubo-nubo sila. Unlike sa tubo, aras sa 1.3 million eh, base sa ORAC value scale. Isa ka pamagim nga para matakos kung ano ka damoon sang antioxidant nga makuha sa isa ka tanom, sa isa ka prutas o kon utan. Di ang aton source is halin sa tubo ang may pinakamataas gin nga antioxidant. Sa kada kapsula sang DTX 500 sufisyente kag bastante nga antioxidant nga para isupply naton sa matag adlaw sa aton ligayong lawas para sa liwat makadepensa batok sa mga free radicals. Kag subong man may ampalaya extract mga ka-K5 nga nagalimpyo bulig pangaka sa mga toxins kag higo nga ara sa aton sistema nga nagarepair pagid sa mga damage ng mga cellula kag tissues kag ginatagaan niya sang kabakol nga para magpangsyonar liwat sang isakto. Ang DTX 500 sa liwat may ara sa ampalaya extract nga nagabantay sang aton nga blood sugar. Kumataas ang blood sugar mo, chance magka-diabetes ka. Di kunubo ang imo blood sugar, di kalmado ang imo yung sistema. Kag kung may diabetes ka, madamo sa mga sakit ka magatuhaw. Kag pwede ka matay sa isa ka persona. Mga ka-K5 sa liwat, ang ampalay extract ng isa ka mayor nga panakot sa DTX 500, ginabantayan niya nga hindi maglapaw sa level ang aton nga blood sugar. Kag kung lapaw ginman sa level ang aton blood sugar, madasig niya nga ginapapanaog nga magkanto lang sa level, papanaog. Kag may epekto siya nga parihas gid sa insulin. Madamo pa gid siya benepisyo ang pwede hatag sa aton sa DTX 500. Gani sa adlaw-adlaw, inom kita DTX 500. Nainom ng my TC. Ati good ah. My TC ang alkaline ng vitamin C, tingnan lagi naton. Para wala kita trangkasyo, ubo, sipon, hilanat. Mga nagahatag sa aton balatian ng mga kagaw, kang mikrobyo, kag tugaman sa aton nga pakambyo-kambyo nga klema, kinanglan may ara kita sang depensa kag resistensya. Ang Mighty C maabtik maghatag sa aton sang depensa kag resistensya. Pwede mo lang siya gani mainom niya bisan may kakinanan, wala iya sang hapdo sa tiyan. Ha? Isa ka kapsula sang Mighty C parehas lang nagkaon ka sang napulo ka oranges. Eh. Kang naghahatag ini sa kabakod sa aton kaugatan na dugang elasticity nga para hindi siya matastas, hindi siya magkalabugto. Kag dugang nga kaalam sa aton immune system para makilala ya dayon ang mga kagaw kag iban pa nga gusto gin maghalit sa aton sistema. Mighty C ang alkaline nga vitamin C para sa mga ginikanan nga sakog gid adlaw-adlaw sa pagpatigayon sa ilang obligasyon kag responsibilidad sa ila tagsa-tag sa kapanimalay. Hilabi na gid ang mga kabataan nga mga estudyante nga naga salig sa ginikanan sa ilang suporta

0: Hapon mga ka-K5 daw nagbubo ang ulan. Late this afternoon, nagbubong ulan. Talaw nato na bing weather update naton kung may bagyo, kung may low pressure. Girilin ng lakad siyang panahon, ta? Yes, lo, mga ka-K5, weather update kita, nai, ha? Magin magalumon, kag maulanon ang panahon sa pila ka mga lugar sa Visayas, Mindanao, kag Palawan. Bangun sa epekto sa southwest monsoon o kon habagat. Suno sa pag-asa, maka-experience sa mga lapta-lapta ng mga pag-ulan, kag pagpangilat ang Mindanao, western Visayas, Negros Island Region, central Visayas, kag Palawan, bangun sa habagat. Ang through naman sa low pressure area ang nagadala sa mga pag-ulan sa eastern Visayas samtang ang nabiling bahin sa pungsod Pilipinas lakip na Metro Manila. Ang apektado naman sa localized thunderstorms. Ginamantayan naman sa pag-asa ang LPA sa gwa sa Philippine Area of Responsibility or PAR kag ulihi ini nakita sa 1,525 kilometers silangan sa eastern Visayas. Sa subong mataas na ang chances nga mag-develop ini sa isa ka bagyo ang LPA sa masunod nga 24 oras. Mangin magalumon kag maulanon ang panahon sa madako nga bahin sa Negros Occidental. Humalin subong nga gabi. Luntobwas sa kagahon bangod sa epekto sang habagat. Temperatura yara sa 25 degrees Celsius sa kagahon kag 32 degrees Celsius naman sa ugto.
1: So may low pressure galing kita ni Rene.
0: Yes, Lord.
1: O galing kiti wala pa siya kasulod sa Philippine Area of Responsibility, makita natin subong mga kaki-5 ho. Ara na siya nagapalapit sa aton na teritoryo. Ara pa siya sa dagat po, lapit na siya magsulod. So ginamantayan sa pag-asa, kayo daw kadako sa tansya nga maging bagyo ni siya. Siyang kagabi naton nga papanilag mga kaki-5 sa report sa pag-asa na wala man o. Hindi mo ning klima at asubong eh. Hindi naton niya mapagtano kada hapon nagapanultol ang ulan ang mga talithi. Tungod man ini siyang habagat eh. Tikaroon kung may habagat kag mag-develop ini siyang bagyo, puro moisture ni sila. Puro tubig ni sila magkombinar ang bagyo in kaso ginman ining LPA nga maging bagyo kag may habagat kita. Suspekta raw natin medyo mabaha-baha ini. Di na-mention na dire ang Eastern Visayas, Western Visayas, Negros Island Region, kag Palawan. So base amo na ini ang trend sa iya direksyon in kaso ginman ining LPA nga maging isa kabagyo, diretsyo gini sa Visayas, no? Kaysa mga previous nga mga direksyon sa mga LPA kagbagyo, nag-swing sila pababaw pa norte. Ang iban hindi ganit kalanfall atong mga bagyo nga mga nagligan, no? O panaglitan, ini ang ining isa ka LPA nga maging bagyo, masidrigin man siya masentro sa Visayas. Kung inkaso gano'n magliko siya ka magbawod sa kadali, ay guon niya somewhere pakanto sa nababaw o kundalong nga bahin sa Luzon. Okay, so halong kita mga kakay-5, maulano ng panahon, ha? O ini nga bahin na dulong na sa aton sa D3 Bayo. D3 Bayo, wala patawa, Jirili. Kastrikto siyang D3 Bayo. Basta pag-istoryahan, fungos, bakterya, kag ilabi na gin virus, wala iya pasensya ang D3 Bayo, kastiguho niya gin. D3 Bayo, himo ini sa extra virgin coconut oil nga may upon ng vitamin D3. Epektibo sa paghatag depensa sa aton sistema, sa aton ni kayong lawas, batok sa makamamatay gin nga virus. Unlike sa mga bakterya ka mga kagaw, may mga bulong na kita yung available eh. Pero ining virus, mga kaka-K5 subong sa aton panahon, daw hindi mo may tsindihan ba? Nga daw, pati ang mga eksperto sa kalibutan, nagalibog ang ulo nila kung paano nila inipunggan, paano sila makadevelop sa bulong nga injeksyonan ka lang kung may virus ka mula, maampawa.

0: Maupawan ka? Inuman mo lang siya isang kapsula kung tabletas, maupawan ka? Ang virus, hindi siya nokabalan ang virus, bla? So, ang panilang kapag toon nila, sa mga eksperto, kinanglan, dipinsahan lang lawas, tanga, hindi makasunod ang virus sa sistema, ta? So, ang aton ginawi, o kung pang ginawi naton, halungan naton, dapat limpyo kita. Palayo kita, matyaga naton sa taong nga nagahilanat, nagasiburo, kung galain pa matyag. O kung posible, kung chance, kung gusto mo, pwede ka ka-face mask, no? Pero ina siya, isa man nakatikang, parang proteksyonan ta nga itong nagkayong lawas. Pero ang atake, kagang hampang, kagang away, ara sa sulod sa lawas eh. So sa sulod sa lawas, ang aton pwede mahimo mga K5, isa gina ang pag-inom sa D3 Bio. Kay tungod sa monolaurine sa extra virgin coconut oil nga hara sa D3 Bio po ng vitamin D3, amo ini silang nagabantay kay nagahapin sa aton selula. Kay kung magsulod ang virus sa aton lawas, no, ang ilagin unahon puntaryahon ang selula. Tungod sa monolaurin sa extra virgin coconut oil, ngara sa vitamin D3 o kung ngara sa D3 Bio, hindi siya makatigayon sa panghalit sa selula. Kaya hindi siya mag-isi, bla. Hindi siya kakagat sa selula tungod nagabantay ang D3 Bio. So, in kaso gidman pananglitan nga magkaangkon ikaw sa mga simptomas, dasig ka lang maumpawan. Basta ginom ka adlaw-adlaw siyang D3 Bio. DTX Prepanded, MyTC, and D3 Bio, mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Hoy. Sarangin mamakaal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, The Generics Pharmacy. Sa mga butika kag farmasya sa inyong lugar, magkutalang lihog ha. Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kaga TikTok. Kagong gusto nyo barato ng mga produkto ni Dr. Ramil Hoy, kanto lang kamurikta sa iya klinika. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors. Libre, wala sing bayan. Okay, let's go to work mga ka-K5. Tawag ka mo ni Storyata. We can talk anything and everything under the moon with clouds tonight. Mga problema nga nagatublag sa inyo pangunahuna, naghatagbugat sa inyo nga balat siya agon. Problema parte siya pamilya, panimalay, relasyon, parte siya imo kaugalingon. Problema mo parte siya kwarta, tawag ka mo di. Hatag kwarta lo. Hambal ko tawag lang. Tawag ka mo di kung problema niyo kwarta. Tawag ka mo di ah. Kayo mga hatag ta ano?
1: Kwarta.
0: Advice. Siyempre naman, advice din li, no? May ara ka na sa mga interesting mga topiko kaga mga istorya sa kabuhi nga makuhaan naton sang inspirasyon, pagtulod-ano pong leksyon man, ha? I-share ninyo para makaangkon man iban sang dugang nga kaalaman, ha? Kag kung may ara ka sang opinion, kag komentaryo, parte siya mga balita, subong, kag mga isyo, subong, ilabi na gid sa ongoing impeachment proceedings sa Senado, pwede ka mo kapahayag sa inyo observasyon, sa inyo opinion, ha? Sa aton na programa, subong gabi, Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo, everybody is welcome. Pwede ka mo kadayal na sa aton hotline, 0928-611-2263. Para sa smart inakag sa Globe naman, 09277-448940. Mayong gabi na sa tanan natong nga suki nga naka-tune in na sa K5 News FM Kadi City. sa ato nga mga suki na ka-tunin sa Victorias, K5 News FM Victorias, K5 News FM Sagay City, kag K5 News FM Escalante. Hello! Kag sa iban pa nga mga station naton from Panay, ilabi na gid K5 News FM Rojas Capiz, mayong gabida. Sa mga suki naton from Canlaon City, nga nakatune in na sa K5 News FM Canlaon, kamusta ka mo da? Okay pa siya, alright? Nakatune in sa K5 News FM La Carlota City, nakatune in sa K5 News FM Hinigaran, nakatune in sa K5 News FM Kabangkalan, si Palay kag K5 News FM Hinubaan. Hello! Ara na nagapusing na si Inday Mansya Intanahon. Inday Mansya, hello! Inday Mansya, may chismis ko si Imo. Si Bultron kag si Voltage 5 nagbulagay na. Dumduman mo din man siya si Bultron. Kag si Voltage 5, ahay, nagbulagay na sila. Nag-message sa akin si Bultron niya, lo. Hindi naging kukagwanta sa matasan ni Voltage 5. Nagbulagay na kami at hindi naging kukagwantens ang pinitens ko. Hindi naging kukagwantas ang pinitensya sa batasan niya. Ginbulagan ko na lang siya, hindi kami magsaktuhanay. Hindi sakto man ko, hindi malang mag-intindihanay, kag mag-saktuhanay, kag mayo pa mag-binulagay. Tanan naman nga mga medyos kang mga pamaagi nga pwede ka mo mag-patch up kang mag-itsindihanay, pero ang isa sa inyo not willing to participate kang mag-cooperate, wala may mahimo. Mayo pa mag-binulagay na lang. Hindi naman luyag siya, pwede ko na muna ang direksyon sa panahon kag amoy na makahatag sa bagong pag-asa kag kalipay si mo kabuhi. Why not, coconut? Hello, mayong gabida. Sino ni?
1: Good evening, Lolo.
0: Ari na si Senator Judge. Sino ni gani?
1: Si Rex Gatsalian.
0: Ara na siya. Okay. Nakita ko sa Senado, kung gina-flash mo Rex ang mga audience doon, ah, oh. Pag silo sa kamera, nakita ko kung natsura mo gito mo. No. At nanay ka na inom mo na?
1: Oh, eh, siyempre.
0: Oh, nanay inom mo na, be?
1: D3 bayo, kag D3X500 naman, ah.
0: Ati, good, very good, ah. Di, anong panilag mo? Anong mga imuna ng mga analysis na minadisek mo kag mamati ta siyang imong obserbasyon na minanuna?
1: At ano yung ginulo? Sa mamati ko, halit pa sa day 1 at sa subong, no, day 8 kanila.
0: Oo.
1: Ang nakita ko nga ining mga senator judges, tarya sa mga tulpo. Hindi ba na dilulo dapat kung senator judge ka lang? Kumbaga sa ano, ang imo lang yung papel na magpanilag sa kung ano ang ginahabol sa prosecutor, ano ang ginahabol sa dipinsa.
0: Correct.
1: Ang gawa ni, hindi na natanay kay Erwin Tulpo, si Erwin Tulpo, ano na siya, dobuldog na siya sa Senado, why ba na balatsyagon? Why na siya, doon siya balatsyagon sa iya mga kapwa senador na daw na ginakita ina, no? Sa iya mismo mata nga kung paano ginapakod, no? ginabawal ganyan sa ila ang mga musina kay Manti Alisa kasi na Dordo Ribo kwa ano pala sila sang ano niya bilang bahuyan sila sa sulod ng Senado kasi na tahong-tahong sa maski sino na da, nga tao nga as senator dyan grabe ang protection dapat ang atag na sa ila no na hindi sila da magpapahong kasi sino pero siya nakita ina ginahimo kay kay Tano senator dyan si Tano kay Robin Padilla do aking to sa iya no na hindi ka mo diya magpagwa sa inyo yung problema.
0: ano ang bayag ni kay ni ano ni Erwin Tulplok? Erwin na Tulpuaw?
1: Kaya nga, kay nagreklamo si Senator Robin Padilla na daw din yung pala doon naging butigon siya as senator judge, no? Na ang nadula niya integridad isa ka senador na butigon doon mo nang ano ni Robin na wala siya puno nagpadala sang balo sa ombudsman sang magyatamangkot sa iya. Kaya nga, ari kumikopya ko niya na nagbalos ko sa ina na ano pa ni original pa ng kopya ko. So hindi, bisa ng media, sila nga, may pagani kay Balong Media, naging klama niya ang media, at siyempre daw, ang integrity, sila nga sa ato ng institusyon, no, dumaguba. Ang integridad sa isa ka senador, so madula, ay tungod sa pamahog, sa ano, ka mga binuting na paratang siya nga, nga wala ba rin katabo. Kaya nagbalos ko ha, nangatang ko sa akin, apinabit itong ipakita ya. Pinangakin si Erwin Tulpo, niya, hindi ka mo niya nangatang sa mga problema niyo, kaya hindi niya binyo sa mga problema, kamo outside sa impeachment court, siya nga, nangilambalan ka niya, kay Sara Duterte, na mga problema. Ang salaya pa, sa sumayawakan siya nga, ang ubro lang niya sa senador, siya nga, no, mag-prosecute, maglantok, i-clear ang vice president o kung i-prosecute. Sige, kaya ano, yung hindi niya umbra sa senador na mag-prosecute. Yung umbra niya sa prosecutor. Kaya umbra niya sa ano, sa responder niya sa ringa ng sabak. Hindi ko kahuluya sa mga niya umbra niya. Pero nung hindi naman si Rafi Tulpo na di paraan ko ya, taga-hungit, Duyayo, wala taga-hungit. Sa natabo ito kay Lutok, na pag-ikawag ito siya nga si NBI na si Lutok, kay Pilog yung manong utok. Kaya mo, ito nga Lutok. ang sinig niya, na ang ano nga ganyan, Uplan, ano nga yung tumutawag?
0: Rubanov. Rubanov.
1: Ang Romanov? Ano Romanov, no?
0: Romanov na something inang isa ka pamilya sa Russia before nga ngin pamatay sila. Amo na mga leader sa Russia sa una, mga monarkiya. Romanov.
1: Si Karon, yun, ang pag-insindi sa ibang kuno, sila yung isang tulpo, na ang pamahog na ina para kay Sara Duterte, kaya mo na ginapagwa sa iya kanto. Pero yan, sa tatutuod ng si pagbantaw ko sa niya, di ba na nag-abal siya si, ano, si Baste sa Davao pag ano yan nga, kabala niya ang presidente niya sa pagtulog mo. Justin, na pamilya sa Romanov, sila niya. Kaya hindi ba na daw ang guwadong siya, daw sila ang ipamahong, ang impahong, hindi si Sara Duterte. Suwabat na si Lutok. Loya Utok. Oo, iya mo man na ganyan ako na observasyon. Hindi iya para kay Sara, kay Vice President, kuli para na iya kay ano, sa kaya presidente, yung ginapahog nila. Pero kay ginispikal ni kay Tano, na sila niya, hindi ba lang pamilya Romanov sila niya sa Russia kontra sa komunista niya. Amo na kung aging patay sila, kaya tungkol kontras na komunista. Yati ko nato ng taon sa linya, ng Duterte, sino para yan ang abay ganyan sa aton binubiin ganyan, di ba, kontra matos na komunista. Yan, nagdasod sila niya nga presidente kontra komunista, di ba, si Duterte, si anong tatay. Ikaroon sila niya, sino ba lang na kontra sa komunista, di ba, si ano, si Zara, ang vice presidenta. Eh, how come, nasa Koplano ba, sila pang faksyon, si ano pang faksyon, si
2: BBM,
1: kung sa gani, sa subong sila niya gani, wala na lang gani, ginambal nga, ang ato presidente, slit, nagbuna yung MMA, na mo amo na ba sa ito, no? Kaya manti, kaya minsan, kung ang tawag na pala dirulo, ina ba lang, inatawag na nga, culpable violation to the Constitution. Ang pinaka-example ni Gawi, ina ba lang, gatag ka-aid, no? Sa imo nga kontra sa panahon sa Dura. No?
2: Okay.
1: Amo nang culpable violation to the Constitution. Isang isara nag-explicar sila na tungod sa akig ni Martin Romualdez na iya, yung plano ni Romualdez, ipatawagin ng mga ano ba ng bayan muna, ano ba ng tawag nila na?
0: Mga makabayan black.
1: Makabayan black. Yung meeting niya sa ano? Sa ano yung panawag? Sa
0: sabi ka lugar.
1: Malacanang. Sa Malacanang. O siya sa kalugar. Yung meeting niya siya sa kalugar na sige niya suburin yun ang impeachment. Dito nasugot ang impeachment. Sumunod so, silingon, isa ka government official si ano?
2: Romualdez.
1: Si Martin Romualdez. Nagipagsundo siya sa makabayan black, nakabalo sila na terorista, no? Komunista terorista kag kalaban sa aton na tungsod sa aton na
2: estado
1: Pilipinas o sa aton na ano karon siya yung nagipagsundo. So he is giving aid to the enemy of the Constitution. So siya ang dapat niya tusar sa culpable violation to the Constitution.
0: Si Romualdez. Si Romualdez.
1: Oo, si Romualdez. Kasi mo nang pinakagood example sa culpable violation to the Constitution, ang giving aid to the enemy
2: of the
1: during
2: state.
1: War. During war, may war kita sa komunista, terorista, di ba?
2: Correct.
1: Oo. Kaya mo nang pinakaano da. So, ini naman si Turpo, sinin ko, na naman inungita niya naman ng sinatibag sa isa ka. Yan ni Bala, kadumdum sa isa ka maestro. Naman to.
0: Sino nga tulpok na? Tulpo na.
1: Sirapi naman niya, sirapi.
0: Sirapi, oh.
1: Siya matulang hungit sa kay Lutok sa ano mo, sa Oplag Romadom.
2: Oh.
1: Siya naman subong naghungit sa kay Matibag. So, yan, di ba lang may maestro nga pangabal yan na sino makapatay kay Duterte at agad ko 50 million na matambal yan. Yan, hindi ba na gindakot sa dayon? Wala na sa warrant of arrest. Sino niya? Sa Batman dayon si ano niya? Oo, gindakot siya.
2: Si Matibag. Si Matibag.
1: Oo, si Matibag. Sa Batman. Sino niya dayon na hindi ba Vice President na gambal man sa nagtahog sa kabuhi sa presidente.
2: Oh.
1: Yung pinawal sa kondakta.
2: Oh.
1: Hindi doon nagsala, magkakit si Matibag. Nalipat siya na may, ano yan, si ang presidente yan, may mga, ano, sinatawagan niya na binulong, hindi sila pwede
2: Immunity.
1: May immunity sila yan. Pinalipat, mag-uro si Matibag, ginambal niya lang ito, pinatalilagan pa namun, kakunado pag namano, namun nga madakot. Kaya, plano, di ba namun, nakakun siya, ikulihan namun sa mga FBI, siya sa pagwakal. Doon nalipat sila may immunity yung Vice President.
0: Oo, sige, tawag-tawag, Lorex, tawag-tawag. Si Matibag ni si Melvin Matibag, bugado ni siya, no? Kag siya subong ang, in charge abi head sang NBI, no? May mga pictures dire-direle nga siyang una, siyang ahinti pa siya, o kung na congressman pa siya. Siyang mag-o pa lang si Matibag, may ara siyang pahayag niya nga, I'm forever grateful. Mintas tangto ako nag-tanaw gid siyang pagpasalamat sa kay President Duterte sa iyang pagsalig at paghatag sa akon bilang baguhan sa politika. Tingnan mo na, nagaginuwa na Subong. Subong, ang ginaprosecute nila, kaginatingaan nila, nga isa ang tawo nga bata siya nga presidente nga ginahambal niya, nga ginapasalamatan niya gid, no? Sa pagsalig at paghatag guidance sa iya sang panahon nga gintagaan sa sang posisyon sa gobyerno sa unang nga pagkagayunan. Di Subong siya nag-atake sa mata sang tao kung sang Presidente Duterte nga ginapasalamatan niya. Di Subong mga ka-K5 daw, siya Subong ang aral sa Senado. Subong daw damugig na tanaw. Kay ti si Milbin na Matibag ni daw. Ano, why ka ba, Jirilia? Dumduman yun nga siya mani ang grupo yung NBI ang sangkot bala to sa pag-tiruhay dito sa Senado. Di Subong mabalaan diri sa inig niya impeachment proceeding kaysa Subong ang ginhimo yung witness abe nga magpahayag sa iya yung mga nabalaan o kung iya yung mga side abe party sa impeachment. So damo naghambal nga daw hilaw ang mga plastada ni Melvin Matibag. Daw ginmuno siya sa isa ka Senator Jazz o kung abogado sa defensa. Ano na ginatun? Ano nang imo nga mga notebook na dalaman? Niya pwede na matanaw? Objection, Your Honor, yun si Ilustro. Niya, objection, Your Honor, nga hindi na pwede yung matanaw na kay may mga personal na siya nga mga, ano na nga siya nga, ano, sa iya notebook, niya huuman, hamba ni Matibag, niya may mga, ano ko din mo, may mga sulat ko din, hindi pwede mabunyag. Di hamba siyang presiding judge, presiding senator, Chis Escudero, niya wala man problema kung ipatanaw mo na kihara man ang inyo yung abogado nga maghahatag guidance ka mag-guide si mo. Ipakita mo lang na ang kutob yung related lang niya sa ginahambal mo, abi. So, muna mga ka-K5 daw kasadya. May mga kudigo sila. Di normal mo lang na nga, siyempre daw hindi mo man abi yung mga kamisado ang lakat sang imo yung investigasyon kunara kandira sa Senado. Pero isa siya mga pamangkot sang abogado, sang depensa, parte niya sa kay Matibag nga NBI chief. Niya ni Blasher, abogado ka? Niya ho, abogado ko. Niya pwede mo ma-explicar ang amuni ho, parte sa laye. Niya nung lipat ko, ako niya, i-refresh ko, man. Dali lang mga kakifem, oras na to na alas 10:22. Another caller sa atong linya, Chikeronta. Hello, good evening.
3: Hello.
0: Aama yung gabi. Sino ni?
3: Arnel, no?
0: Si Arnel. Taga din si Arnel.
3: Taday, no? Sa barangay na pasayda.
0: Ah, kamusta nang chimpo Subong sa Lupisayna na saan niyo sa Sagay?
3: Manila, lo, sa Vulcan Albay, lo, Tandas.
0: Dali lang. Ara ka Sagay, tapos ang sabat mo, Batangas. Ano man?
3: Taga Sagay ko, lo, sa barangay Lupisayna, pero hari ko Subong nagtrabaho sa Batangas Albay.
0: Ah, okay. Batangas Albay, hindi man niya ang Batangas ang Albay, hindi man niya isa ka lugar?
3: Malayo lang.
0: Sa di ka gaubra sa Batangas o kung sa Albay?
3: Sa Batangas. Puro malapit na kami sa Albay.
0: Paano ka mo nilapit sa Albay man? Ang Albay hindi bala Samar na kung Leyte na. Ang matangga siya, lapit niya sa Manila mo?
3: Oo, nasa labas na kami Manila.
0: Okay, sige. Te, ano Nel, ano nga doon malagansi mo?
3: Manamiyaw lang ko, no?
0: Oo, sige, panamiyaw na. Go ahead, Nel, go ahead, ah.
3: Manamiyaw lang ko sa akong mga mandalo, sa gaya na sa akong...
0: Pamilya?
3: Sa akong... Pamilya na, mga bagapuro, kaga akong na mga... Bakada na sa ako, sa barangay... Ito, Balibag. Sa akong nungay na, sa akong nasawa na sa... Bakulod nga sa trabaho, ah.
0: Oo. Di siya sa gay ka, ngara ka na subong siya din ka, Batangas. Ngara ka na, o gano'n ka na?
3: Batangas.
0: O gano'n ka na gano'n siya, Batangas? Gano'n kung agabra ka na?
3: Ano? Yung itlog na daw, yung nag-alaga ng nag-harvest sa kanta, nag-harvest ng itlog o sa Batangas.
0: Dali ka na? Ano, hindi ko kitsindi, anong obra mo sa Batangas na?
3: Nag-alaga ng manok,
0: no? Ah, manok nga, layer, gapang itlog.
3: Oo, oh, gapang itlog, yung inilagay namin sa tray.
0: Baling lagay mo, may itlog. Aw, na naman.
3: Oh?
0: Ah, okay.
3: No, manok, no? Ilagay namin sa yung tray.
0: Oh,
3: bakit? Yung deliver.
0: Bakit yung lagay mo, aray sa tray? Dapat na sa silon siyang pants mo. Ha? At si show mo na, abi, na mo na kubra mo na, nangayaw ka na. So, layo ka subong sa Sagay, ara ka na sa Batangas. Tungod sa ubra mo yung, ang itlog mo, ginalagay mo sa tray. Ang mga itlog na ginatipon mo, abi. Do, ikaw, abi, nag-ubra si isa ka full tray, na mo na?
3: Mo daw kada sa loo ng poultry loo, panlo, building loo, tapos madaming manok at saka yung manok, naging itlog. Kukuha namin at binibigay ng tray at saka i-deliver.
0: Oh, bakit ka nagtatagalog? Ilonggo naman ako eh.
3: Okay, sana mga tao dito, magsama ko, puro Tagalog.
0: Ah, nasanay, oo. Naanad ka kasi. Oh, yan lang yung babatihin mo? Baka may gusto ka bang batihin? Batihin mo na.
3: Wala ko na lo sa akong mga amigo na si Maiko Magkaulo kag sa Jingbul Kanyiti na sa barangay Kisayna sa Balibag. Kag nga akong da mga, akong da anak ko da, kag akong iloy da ang mga pamilya magapuro. Amo na lo.
0: Okay, thank you na. Mag-ingat ka ha. Mag-ingat ka ang iyong lagay mo ha.
3: Okay,
0: sige, thank you. Oh, budla, ito mahirap kasi. Hindi, kailan umabot. Sadyan yung Tagalog nila. Oh, dali lang kinagbalik si Rex, oh. Rex, welcome back, Rex. Oh, ano to? Nautod ka? Oh.
4: Ang lantaw ko di ginulo sa prosecution sa buong sa kay Matibag, grabe, di ka pigaw, gigasin.
0: Oo. Oh.
4: Manukaryo, ang ina paging kuha na sapidibit to ba, nakakalagawan, nagatang sapidibit ni Las Cañas, ni Arturo Las Cañas, di ba?
0: Na Las Cañas, oo. Oh. Si Las Cañas, amo ini ang ginakuno-kuno nga membro sang DDS.
4: Oo.
0: Daw siya inigikuha sa mga kontra sa mga Duterte nga siya nagapamatuon nga exister ang DDS kasi sila Las Cañas membro sang DDS kag silang nagapamatay. No?
4: Oo, sila to ni Mabato.
0: Oo. Tingin ba mangko so na sila Las Cañas yung Black Milog na patay niya way pa. Okay. Nagkaroon ining affidavit kung gina-recycle din eh. Na-recycle affidavit ni. Ginagamit naman siyang prosecution kanay listro, no? Kang ni silang mga grupo na nag-file impeachment case sa Kaysara. Ano kuno ni ano kuno bing imo observation parti ni sa pinabit sa nga nilas kanya sabi istorya hay kami.
4: Ari pinagasadya o. Ang pinibit na ginatag nilas kanya number one nga pagpak linas in. Xerox copy.
0: Xerox copy. Okay. Ipresentar mo sa korte. No? Considering ang ginakusahan mo is the second highest highest position of the land. Second highest position of the land, Vice President. Ang imo basahon nga pidabit kapamating bilong ng Pilipinas recycled nga apidabit kag Xerox kape. Okay, ano pa gid?
4: Ay kaduwa, ang iyang apidabit wala sang signature, wala sang maturmahan.
0: Sang ni Las Cañas?
4: Yes, ganyan. Ikaduwa, wala man siyang ano nga rin po sinasa attorney.
0: Notaryo! Notaryo!
4: Notaryo! Wala na siya sa firma, wala pa sa notaryo, wala pa siya ka-take-out.
0: Abaw.
4: Sikaron,
0: dyan na ka. Dali lang. Kung mag-amon ng klaseng papel, nga i-presentar mo kaginakusahan mong Vice President, no? Kinanglan ang kredibilidad sang papel mo, may bugat mo. May kredibilidad. Karon ipresentar mo na sa korte nga nagatuyo nga makaguba sang kredibilidad sang ginakusar mo, kinanglan ina siya may kredibilidad ang dokumento. So, nawala kredibilidad, number one, number one, Xerox kape. Ikaduwa, wala ka pirmatong nagtestimony sa pidabit nga si Las Cañas. Ikatatlo is wala notaryo. So wala siya ka take out sang iya pidabit. So wala itinasway ang gambarto sang depensa nga scrap paper na. Nga ano na siya ng scrap paper na ano na siya ganina. Basura. Nga basura na. Pero anong sabat, ni Luis Trone, ni Matibag, sa karon kay ginabalansa mo na anong sabat siya na dumduman mo?
4: Lipato siya sabat ni Matibag.
0: Ang sabat niya, amun niyo. Ang sabat niya, nga hindi ni namon niya ginapresentar nga parang nga ebidensya kag wala man yung naghambal nga mo gining matuod, abi, nga para i-impeach ang President, Vice President, kundi isa ini namon ka guide nga para usoyon ang investigasyon sa korupsyon parte kay Sara kag sa iya nga pagkatawo. So usoyon mo nga gamito mo ina kapidabit na wala man pirma sang wala man na under oath, wala man na ya notaryo bilang ikaw chief sang NBI, amo nagbayag mo dito siya na balda.
4: Si Sergeant Gutisa, no, si Sergeant Gutisa, nag-kick-out sa Senado. Number one, nag-kick-out.
0: Si Marines.
4: Number two, may acquit.
0: Ang ex-Marine
4: Nag-kick-out sa Senado. May pirma ang iyang affidavit.
0: Affidavit.
4: May notaryo iyang affidavit.
0: Wala
4: din baton. Questionable ko, no? Pero ang ina ginapahungit sa subong, wala notaryo, wala matikot, wala sa pirma, Xerox copy pa. Ipahungit nila sa bilog na tao gamamating sa Senado. Kala ka namin, hindi nyo, no? Namihan ko mula sa iyo na.
0: Ka-cute-cute, no? Cute-cute.
4: Tapos naman pa rin, kilala mo na dinolo ko sino na si Las Cañas, Aryo.
0: Sina
4: si Las Cañas, nagka-problema na sa kidney. Kasi siya, guro ka butigod, nagka-tumtog, ha? Guro palang inom na inom mo, Braya.
0: Oo.
4: Nagka-problema siya, nagka-kidney failure siya, ginadialysis na siya. Karon, wala saan nagagastos siya sa dialysis niya. Kaya magkakusado na siya ni Duterte. Kaya magkakidabo sa kaso. Napanago na siya sa panahon ni Duterte. Napanago na siya sa ginapangita sa mga pulis ba ng Pinky. Gin sa pupo siya karon ni Trillanes. Kaya ginpakakuan siya ni Trillanes na ako ang mabayad sa imo sa pabulong sa imo kidney. Kaya basta ang imuon mo lang mag-go against ka sa mga
0: Duterte.
4: Mahal na Duterte na ikaw abi ang sa DDS sa wala na pamatay, itudlo mo ko din yung paglubong ang mga tulaan, kaya ako na bala sa imong pabulong. Kaya sumong, amo na siya ko nga silas kanyas, napanago mo na sa Japon, kagsigi ang pabulong sa kidney niya, ang ginadialisis sa sumong.
0: Di magwasi na da, wala man siyang merito, wala siyang merito, ang iyang apidabit sa pagpusinta ni Matibag, no? Karon ang gusto nilang kumbinsihon nga imbitaron si Las Cañas. Doon mo na nga ako, may hindi mo. Na kati si Las Cañas, no? Kay tungod may pidabit siya, kagtapos dok importante kung wabi siya ginambal sa pidabit, no? Ti imbitaron si Las Cañas, ti magwasi na da, mauyon ang direksyon sa Senado sa prosecution. Tigaling kiti ang grupo sang depensa, gin-scrutinize, gin-analyze nila ang affidavit ni Las Cañas, gin-presenta ni Matibag, ang chief sang NBI, wala siyang merito, o si Rox Cafe, no? Wala siyang firma ni Matibag, ha? Wala yan ma... Wala ma...
4: Notaryo.
0: Wala ma notaryo. Wala man sa kaot sang iyayang... Anablan apidabit abi. So do nagubang ila plano nga gusto tani nila sa ino nga direksyon nga makadto sa kay Las Cañas ang investigasyon. Oo, kasi si Las Cañas pananglitan ko mag-appear sa Senado, di mahataw si Las Cañas eh, sumong ginakondisyon na sa Nitrilianes guro mo. Tigaling, ang pagpresenta sa prosecution, balda sa mga depensa, parte naman sa grupo
4: balda,
0: ni Sara.
4: Kanina oh. Nang mabati uwi na balda-balda, ganito ako nang huya, ganito mo, gaang-ang si, ano mo, si Luis Strong.
0: Di siya ba ni Luis Strong niya sa ICC, huwag naman na kinangla notaryo, notaryo.
4: Ha? Ilanong klase, bugada.
0: Si Luis Tron nagambal na, noti ang sabat siyang presiding judge sa... Nambal niya, noti okay, noti, nambal mo, okay na, amo nagaling sa ICC ha. Pero di sa ton niya, hindi na pwede, hindi man ni ICC mo.
4: Hindi mo, kaklase na, kagigilat.
0: Amo na, latin doon na booking, gali sila. Nga ang mga apidabit dito ya sa ICC galiya ilang-ilang guro ginobra na guro kasi paano siya kabalo nga ang mga apidabit sa ICC bisan wala ng tari okay lang.
4: Grabe ng plato nila no.
0: Tido do may isa ka na silip ang iman no nga ang pagpadakop kay Duterte ang tanantong nga mga testimonya ka apidabit nga ginaplastar sa ICC. Posible hindi man to notaryado, kikaw notaryado to, no? Question nun ang nagnotaryo si Toe, hindi ba?
4: O, kikita ko din butong malagtulad si Duterte sa Nitore, sa Rupado, sa Gabi.
0: Nan! Domatsyagan, correct, don't drag it, pagin na iya maukayan, pagin na kay mismo ang mga isda kakahulik it sa mama nila.
4: Ang lain pa, kaysa sinaskan niya sa ano kay Duterte, ang nagpamatay to kuno sa ano to, sa quarry, si Duterte, sumong nagkanto na naman kay Sara, kay Vice President. No, wala na sinagto ang ila storya.
0: Why hindi? Ang ila yung mga ano, ang ila nga mga atake, daw pwede guro sa ano ni, pwede guro sa ano ni, sa Congress. Pero kay may depensa, sumong niya sa Senado, pwede kay karibatal, okay. Abi, no? Gaka dunlan sila, gaka... Oo. Unlike sa Senado, yan masabat ka to. Yan pisuhon ka mo. Sa Congress.
4: Sa Congress.
0: Sa Congress. Yan masabat ka pa. Niya, tindugan ka ni Paduano. Tindugan ka ni Abante. Ha? Tindugan ka ni...
4: Sino pa... Sa Quadcom?
0: Oo, sa Quadcom. Oo. Oh. Kita mo to si Marcolita to, nauna nagahanot paganito sa Quadcom to. Ha? So lihi, si Marcolita niya, guwa ka niyo, kindi labot. Oo, te, niya sumong niya sa Senado, may mga judges mo. Dito yan sa Kongresya, luto na to yan, kahit halos tanan sila yan, Isa na to, isa na to yung kakumpas. Diri yung sinado.
1: Hindi na to yung compound.
0: Oo, di sinado yung court niya mo. Korte niya mo. Gamay mga judges yung mamati na sinyo. Ang importante niya ang presentasyon sa mga ebidensya. Ara na ng aligasyon. Ang ila style daw narrative la daw ihubugol kanila sa storya la.
1: Oo, correct. Ano sila ni-ready yan?
0: Igambal ganing depensya nga kadamo pata storya. Pagwaan nyo ng inyo ng ebidensya. La kay data matutok, iskritonize naman ang ebidensya. Ang problema, kay why ba sila ebidensya? Kay amon na ganihambal sa depensya, ang inyo ni style, fishing expedition eh. Ah, fishing expedition. Gina-encourage nyo nga mapagwa sa mga dokumento ang depensa kung si Sara Duterte kagda pa ka mo yung Manila kung may aragin man pero itanando aligasyon lang nga si Sara nangawat ang muning mangkoya, ang muning kwartaya. Di karon, mag-curious abi ang palibot abi niya ti pagwa abi ang nga ila kwarta niya, aragin niya ya. Di karon, pag pakita karon sa aktual ko kung wala mi karon paano na mi karon. Nasuway daw labugay, stalin daw iya gini-trililing. Rex, tawag liwat, Rex. Daw iya gini-trililing style ni mga palingin eh. Labugay. Oy, mayong gabi na sa kay, ha? Kay paring, paring Peter Lim. Musta, bre? Saya bata na nga daw, gapahon, gigatama nga si Johnny Lim, yung gabiday. si Pipito Lim, gali. Pipito Lim, sorry. Paring Pipito Lim. Hello! Ngayong gabi na si Ma. Dali lang. Ha? Di na si Rex? Ara siya? Rex, ha? Okay, come in. Nadula ka. Sige, go. Hanot ah.
1: Ang sadya pag dinulo, kaya ang start sa prosecution, kadugdog ko sa una, dinulo, magsakay ka sa aeroplano sa PAL, fly now, pay later. Kaya ilay, accused now, find the proof later. Accused ka na isubong, yung mangita na tanay. Pinsara pa ipaukay mo ang tanan-tanan na record. Para lang may makita ka. Nung nakita ka nga, basi man ang mausar nila ng ebidensya.
0: Kaya ka naman, no? Dahil mag-akusar kasi siya katao, may ebidensya ka mo. May mga, disimple may witness ka. Well, it doesn't mean ang witness, amo na siya nga makahatag sa imuya siyang kapamaturan. Kay i-evaluate pa man na iya ang tanan ng mga witness ng ebidensya kung nagasanto sa imo yung aligasyon kag akusasyon. In that sin mean, nga kung may witness ka na kag may ebidensya, daw ka na, no? Hindi niya. That's why ang mga witness mo kinanglan bakod, no? Honest kag tuntuod. Subong man ang imo nga presentasyon sa imo nga mga evidence da, no? May kamatuoran para nga mapamatud-an kag mahimo ya judgment ang huwes sa uyon si imo kung nagainangot kag matuod kag mabakod ang imo yung pagplastar. Di iniya subong ilan ni Rex siya. O, siya agad niya ang prosecution.
1: Bala ka di Lolo, sa totoo lang, ang aton na korte, no, ang aton mo ng konstitusyon, yung divide niya sa duwa mo. Yung divide niya sa duwa. Ang una nga division niya, sige, amo nang itawag na legislation, executive, legislative, no? Legislative, executive, kag judiciary. Kung ikaw mag-abusar dire sa imo posisyon, para sa ginaimo sumong sa prosecution ni Sara, na freezing expedition, daw nipilit lang nila ang mga ipagwa ito, mga BIR ito, nga, ano, mga taxes ito. Ang nag-ikaduha nga division na magkaputik sa tawag na tawag ang Bill of Rights. No? Bill of Rights. So, kinanlan natin ang may due process. Ang Bill of Rights, ang unang maputik magiging sa tao mo sa tanan ng abuso sa naton na gobyerno. Halimbawa, sa taon kasi mo balay na wala waran to baril.
4: Pamuna-muna pala. Sa kaong kasi babalay nga pagkita sundo na yung balay, wala sa churchwaran. Pamuna pala. So, kita protektado kita sa mga tawag ng Bill of Rights. So, muna. So, ang subong ang inahimo sa prosecution kay Sara Duterte, binabali na naman ng konstitusyon. Kaya ba naghambal ni Sinagay na Jokno, Sir Jokno? Nga ang kamuturan ko no, hindi pwede punggan. Ang trot ko na no, is not confidentiality ko no. Tinatawa ba na, ang protection sa tao sa iyang inatago, mga kwarta, sa iyang inatago, mga mga taxes, imo ya pag ukayon sa tungod ng hidambal mo, impeachment ini, may limitasyon na iya. Basta magambal ka impeachment, may limitasyon ina.
0: Mangukay sila, mangukay sila, kay da na sila, niya, hindi magawa sini da chismis bla, niya, da chismis bla ka style, niya may kwarta na siya nga, mo ni kadako, ho, naging kawat na, natood, natood daw. Natiyan na matood mo, niya kinanglan ako sa ronda siya para mabligar siya ang mapagwa. Kaya toon din mo, aragin mo. Tiwai siya sa posisyon, wala yung makaptan. Wala yung pamakaptan ang inang mga ginahambal niya. Pagwaon pa lang, kay para mapamatudaan. Ti what if bikaroon kung hindi matood na, hindi ba? So ginapunggan, damol ginapunggan because that is a private mo. No? Galing na chismis, bla? The chismis bala nga may niya may kinawatan da o oh, sinakamang ko ti may bank secrecy lawyer yung ginatawag mo no ti karon kay para ipagwa niya ti aragi do abo ginauna no ti karon kun na, do amo nang tawag nga fishing expedition kung magapa wala ka ebidensya nagkadto ka bala sa lapad-lapad bala yung alawod nagadagat. Wag ka kabalo o kung ano nga may, mas, may mabunit ka o kung may makuha kang isda o wala. Doon mo na ginanamayin may makuha kang ebidensya o wala. Pagwa ang mga dokumento kay dra kami mga basis ang amon nga ebidensya. Why sila isang konkrito yung ebidensya sila posisyon? Wala. That's why amon na ginanamayin nila nga fishing expedition. Wala sa posisyon nila ang konkrito ng ebidensya nga nagpamatuod parte sila aligasyon, kundi i-provide po lang nila kamangita pa si ebidensya, halin pa sa gitaong nga ginakusar nila, hindi halin sila.
4: Sabatay ka ni Lolo sa yung padalanan nila ni Dilima at ni Lustro sa ang Article 29 sa Senado. Pag-interview kay si Siba, sila ni Dilima, yung mga ano pa kami, ato na itong ano, ang Article 29 kanan. Yung pero magsampuy na pa kami iba para makita sa mga ebidensya. Kasi nalandawan sa ebidensya mo. Ato na po sa Article 29, pinadala na si Hirado. Nagsuksok na ito sila, nagtumbin. Ito ang mga senador. Masita po na ako na sa guwaya na gano'n. So, masampuy na. Yung ako, para
0: kalau may bulig pag inoy na ibibinsya. Nakaroon, next nga gamon ni sila, no? Tungod, wala sila siyang nakaptan ng ebidensya mo.
4: Wala git, so concrete.
0: Ang ilan ni is all about politics lagi niya, ya?
4: Correct.
0: Hindi niya para sa siling abis sa welfare sa Pilipino, kagkauswagan sa Pilipinas. No, it's about their political career lang niya. Kay wa si Sara magapungko, guba tada ng ilang political career. Tingaroon, why sila may mahimo? Kay very popular sa Gihapon, according sa survey, ang trust rating ni Sara, the more nila nga ginaguba si Sara,
4: gasaka.
0: Tisubong wala lang ginapagwa sa mga ining sa mga media, no?
4: Survey.
0: Ang mga taga-abroad ng mga OFW ta, kakusyong nagali, Rex, nagahugpong nagali. Wala ginapagwa sa kunano ng mga telebisyon nga makita sa mga Pilipino di Pilipinas. Pero sa social media, organisado nagali ang tagsa-tagsa ng mga voluntaryo ng mga OFW nga nagasuporta sa kay Duterte side abi. Grabe.
4: Ano ka, Dilolo, kung ang OFW, wala giging pagwa sa media na nagpatindog na rin si Presidente Duterte sa una, nalipat sa lugar, ha? Para sa Luzon, isa ka ospital. Hospital. Ano matabo sa mga OFW, libre tanan ang gasto, wala bayad ang mga OFW.
0: Grabe, no?
4: Abogali na nga prangga siya sa mga
0: OFW. Doon naman mo pag-i-drags niya atong ang mga at taga-PGH to bla, no? Nagreklamo kay Digong, no, kay former President Duterte, nga amuni-amuni ang problema, damo pasyente, kahit kulang pasilidad, kulang bulong, muni. Nga, may pangitain namin Diyos. Tagaan na budget ang PGH, 100 million. Nga, every year siya. Nga, hindi every month. Every month, kay para mabulong mga Pilipino na si PGH, amo na lang ang pag-asa nila, da. Tapos, hindi sila, galain ng tiyan mo, goriol ka na, da, malinya ka pa, kamapila ka pa, pag abot mo sa punta niya na matiyag mo. Interview. Teka ron, ang question na siya mo na eh. Di na ang 100 million pesos nga monthly allowance nga ginapati ni sir para sa mga pasyente na sa PGH. Amo paginag siya mo ang ginaproblema na.
4: Sir, dinulo.
0: Oh, yes. Sige. Tapos siya mong Rex, mautang ang Pilipinas 1 trillion kay deficit. Deficit ang budget. Kulang ang budget. Oo. Di ang question niya mauli nyo ni Ayhan kay daw pigaw ang inyo na revenues. Daw pigaw na sumung ang negosyos Pilipinas. Kay damo ng mga investors nga naguluwa na tungod nga wala na kumpiyansa sa inyo na nga klima sa negosyo nga ang inyo na sa Pilipinas. Niya sino mapahulam sa inyo man.
4: Sabi pa din lulog sa sagyaw. Abal ni BBM, wala ko na pakialam kung ano kung nagmubo pa niya nga ako niya nga frustrating sa importante niya trabaho. Lang ko, mula. Wala yung inintindi na wala yung matuman ang pangako isa tao sa iya nga inatagan. Sabi ba datos na siya maging presidente ang amon yung brahon niya. Tani kinting sarya man, kung siya abi na inupap mo nga abi, na ang class treating is importante, na mo tulingon, kung wala na saling ang nagbuluto sa imo, pag wailabot, ang wala pag nagbuluto sa imo, palaog ka na sa pusto.
0: Mauya, mauya ka na.
4: Paano ka nagtrabaho? Paano ka nagtrabaho? Ang tahon sa aming sino, sino mo sa ligod? Sino po pa sa ligod mo sa trabaho mo? Eh na, ano? Hindi ko siya maghambal na why kuno niya siya labot kung magbubo mo niya sa meeting niya.
0: That's why it's all about politics ni tanan eh, no? Politics kang corruption, grabe gini eh. Anyway, Rex, sige ah. Manilag, tapadayo sa pagpanilag kay aton inediritso nga magpahayag man sa inyo nga sang aton nga mga salubin, kustagalig, pabi. Ang aton nga mga observation sa amin, no? Kag, anybody can call us here kang makapahayag man sa ilay nga mga...
4: Last na lang, Dilolo.
0: Sige.
4: Mayabalang ko.
0: Ano na?
4: Ang gasasutsa na sa aton nga bayas ni Tatina na lang
0: ang liya, kung makatawag sila din, titinaroon ko mga po, ba siya pag titinaroon ko siya mo? Okay.
4: Oo. Okay. Nung mga tawag, sinatawag.
0: Okay. Thank you. Sige. Okay, sige. Bye-bye. Okay. Magaga K-5 tiya muna, ha? Amunin nga aton programa ka na gabi mo, anything goes in niya mo. We can talk everything and anything under the moon. Dali lang mga kagkifem, alas sa 10:52 nag-oras naton. Inigabahin na dulong na sa aton sa nga kampiyon nga kape. DTX Coffee Mix ka namin gina. Mga asid naton niya kladula. Dugay kaya gutumon. Kaga energetic ka mula. No, pag-sik lawas mo mula. Ang pinakadamis kanyaya ang binipisyo nga makuha naton sa pag-inom adlaw-adlaw sa DTX Coffee Mix. May ampalaya extract, may chia seeds, kag super antioxidant. Tanan ina para sa aton ng kayong lawas. Ginadetoxify ang aton sistema nga para maglimpyo mga kaka-K5, ha? Adlaw-adlaw, basta kape. DTX Coffee Mix. Nagkakapi ko na. Nag-detox ka pa. Mga kaka-K5, we're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.

0: Gigi, could be added picture. Dapat beautiful, good good, ha?
1: Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalin Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalin Capsule. Subong na!
5: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako galit si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend, makakal sa malapit na butika.
2: For Biotics, makabulig sa pagtap

0: Ligtas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sport Biotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sininga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid sa! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili.

0: kilay nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: This is K5 News FM, your official news and music station.
3: Ikaw ba'y nasaktan?
4: Naintuan din ako sa nobya ko.
3: At di mo alam ang gagawin.
5: Ano ang himuon ko?
3: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: Super Coolitan at the Wanna, the Wanna, the Wanna, the Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
1: King 5 News FM, oras natin at 8 minutes after 11 o'clock in the evening. Pandayon ko po nagpamati sa ating program, The Tonight Show with a Jerry Lee and Jay Lolo. Inigabahin na dulong na sa aton sa nga DTX Beauty Soap.
2: Hamon ka dapat ginaton, tistingan gamiton mga ka-K5. Tungod ang panit naton, ang mugaling pinakalapad nga organ sang lawas ang tao, Jerry Lee. May mga organ kita nga, hindi ko organ nga piano, ha? Organ sa lawas ang tao mo ni mga atay, kaining mga heart, mga korason naton, mga kidney, those are sample sa mga organ. Ang aton panit, gali siya man ka-organ, pinakalapad, gali, gali. Amunin siya nag-cover sa kamilugan, nag-putos ang lawas na mo. Di ang una ginmakita sa tao is ang aton panit, especially ng aton guya. Kung mag-istorya ka sa katao, di nga gatulog as tiel. Sa guya, ginkalabanan. Gatulog ka sa mata, sa iya itsura, ni Blanc. Nagkaroon daw ka-destructive kung nagamantika ang guya mo, Blanc. Matulog kasi sa kataong nga nagalanay ang guya, no ka... No ka ga-distract, Blanc. Tapos damo ka punggod, damo ka lap-up, damo ka pikas-pikas, no? Say mo daw baliwala, pero sa tao nga ginatubang ni mo, nag-create ikaw sa impresyon, Blanc. Ikaw nag-presentar sang imo yung pagkatao sang imo kaugalingon. So, kinsan pa paano kinalan maging pleasing kita lang na may siya pananawan. Di, why not abig mga ka-K5? Gamit kita DTX Beauty Show. Kaya mo ni gapa namin siya panita mo. Total, abi kada adlaw nag-ligo kita, nag-sibin kita na... Nagagamit tahabon, why not abitistingan mo gamit DTX Beauty Shop? Kaya ang DTX Beauty Shop, mga prutas ni mo. Sa prutas, arad ang mga antioxidant. Ang antioxidant, ang mugining nagahatagit sang kamuhi. Kagkapriska, kagkahubin. Sa aton panit, gina-revive yabla. Ginabalik yung pagkahubin sa panit natong kapagkapriska. Kakuntaas antioxidant ang panit ni mo. Ang mga mikrobyo hindi makadulot, Jerile. Now, sa may mga problema, gid mga ka-K5 sa panit nila da, try nyo DTX Beauty Shop. Kay ini siya mabukal ng hamon, kaginapatay gid mga kagaw, ginakakasya mga yamo kag mga oil sa aton skin, ha? Rason nga priskong pamatyagan aton, kag tanan nga baho silawas, kakas, Jerile. Aka namin ginapahubin yung panit mo mo. Kag ang gapaputi pa dirili. Gapaputi pa nagapahamis, nagapahipid sa panit. Di, why not, abi? Nga hindi mala. Amo na gusto naton maging pleasing kita. Nang malakaan na ayabla sa aton nga mga ginaistorya kag ginatubang nga tao ang presentasyon sa aton kaugalingon. So, DTX Beauty Shop ka namin. Testingin nyo, testingin, ha? Apos lang ni Baklon, ha? Kanto lang kamo sa tanahan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, The Generics Pharmacy. Pwede nyo ganin ni ma-order sa online. Lazada, Shopee, kag TikTok, available da. Kag sa inyo mga suki nga mga butika kag farmasya sa inyo lugar, magkunta lang lihog, ha? DTX Beauty Shop. Kag kung gusto nyo barato nga DTX Beauty Shop kag ibang pagid nga mga produkto, ni Dr. Ramil Oy. Kanto na kamurikta si iya klinika. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kaya magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors. Ha? Libre, wala siyang bayad. Okay. Hindi ka ba yung malodol oman sa aton lo sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ay!
2: mga kaka-K5 daw ginauhaw ka. Kag ginagutom ka wala pirme. May masako ka nga pagpangihi sa kagamihon. Nagamala ang imo nga panit. Nagniwang ka kag daw. Nagblurred ang imo pananawan. Uy hala, basi may diabetes ka na. Ang diabetes mellitus isa ka balatian nga makuha sa mga pagkaon nga madamo kalamay parihas sang soft drinks. Kanon, ba kanon paborito ko gina? Cakes, ba paborito ko man cakes? Kag prutas nga matamis. Ang diabetes mayor nga kamangdanan sang pagkaguba o kung pagkabulag. Ha? Mabulag kali sa diabetes. Kidney failure, heart attack, kag stroke, mapertima. Ka mga delikado nga mga balatian ng tugas ang diabetes. Gani para hindi ka magka-diabetes, mga ka-K5. Likawan. Likawan ang mga pagkaon nga may kalamay kag mag-inom sang suplemento nga wala sang chemical, natural, kag wala kalamay. Parehas sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nga nagabulig bulong sa diabetes, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule nagapanormal sang level sang kalamay sa dugo, kag ginapabaskog ang pancreas, kag kidney naton para hindi ka magka... hindi ka magmasakiton. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule mayara man sang omega-3 fatty acids kag eicklil glycerols nga nagabulig ini panubo sang insulin sa dugo. O kung nagapanubo sang kalamay sa atong dugo, kag ginapamaskog pa ang imo nga resistensya kag immune system batok sa mga komplikasyon. Kag bangod sa mataas nga antioxidants ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginasilig sini pagwa sa aton lawas ang mga toxins kag mga free radicals nga ara sa aton mga dugo kag mga ugat para maproteksyonan ang aton lawas batok ini sa balatian. Inom kita Dr. Pinoy Squalene Capsule. As your daily food supplement, inom ka isa, duha, tatlo, mayugin. Kada kaon mo, inom ka Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kay Manti, siyempre nag-upod ang mga higko sa aton sistema. Ang Dr. Pinoy, siya may mga problema sa menopause, hormonal imbalance, depression, irregular menstruation, dysmenorrhea, kag ining mayuma, blani. Ha? Dr. Pinoy Squalene Capsule, makatabang gina. Sa may mga problema sa dengue, ang dengue malantayan, dirili, kay kadasig magpanubo sang blood platelets sa isa ka pasyente mo. Kag kung magnubo na gid, kag hindi na makasarang, di mapatayin tao eh. So kung nagainom sa Dr. Pinoy, nagamato, dirili, ginapataas ang Dr. Pinoy ang aton nga blood platelets. Kag damo na nakasalba sa dengue tungod sa nagainom sa Dr. Pinoy. Sa may mga psoriasis, Dr. Pinoy makabuligid. Ining tawag naton nga leukemia, cancer of the blood. Mga early stage ng mga cancer, mga kaka-K5, nag-aaway bato ang Dr. Pinoy. Subong man sa may mga kidney problems. O kung wala, di na natin pagulat ito magka-problema sa kidney. Kay siguradong kidney, tayo higko gini. Kay saning salaan mo, ginasala yung dugo na ito, nga nag-aupod ang mga higko sa dugo, nagapabilin sa kidney. So ang aton sistema, nagkakilanglan siyang bulig nga madiparahan, nga malimpyo ang aton kidney nga para hindi na magka-diferensya. Dr. Pinoy Squalene Capsule mabakagid sa halos tanang ang mga butika kag farmasya dira sa Talisay ho. Subong man sa Victoria, sa Cadiz, dira sa Sagay kag Escalante. Dr. Pinoy Squalene Capsule available man sa Murcia, La Carlota, Diri siya hinigaran, sumong mandi siya po ni Vedra San Enrique. Akaban ka lang kang siya halos talaga mga banuwa kang kasyudaran diri sa Negros Island Region. Kang siya bilong nga panay, available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Okay, kaya sa liwat naman sa may mga problema nga gusto gini palabot kay J. Lolo, ha? Tawag na kamo, context na kamo sa ating hotline. 0928-611-2263 o kung sa ating Globe number 0927-7448-940. Again, good evening sa aton nga mga listeners nga nagapamatigin. Inday aman siya intana, mayong gabida si mo. And sa kay James Bornales, mayong gabida. Aha, monitor lang ko nilo sa Barangay Suay, Himamaylad City. Kag mayong gabi bad sa mga KSS officers of Himamaylad area. Mayong gabida kag madamo gid nga salamat, J. Lolo. Again, sa kay Pipito Lim, mayong gabi na, ha?
2: Si Pipito Lim, dito ka malukong playdad niya siya.
1: Pilalo.
2: 80 years na lang siya. Pero padayon, di nagainom ni TX, may TC, ni Trimayo. Kapag sick niya po na. Mga kakipay para sa dugang mga balita kang mga impormasyon para una ka mo permiso mga balita na to. Kanto ka mo sa Facebook page na to, ha? I-type nyo K5 News FM Bacolod 101.5. K5 News FM Bacolod 101.5. Arada mga balita na adlaw kag kung maka-like ka, kag maka-subscribe ikaw, abi maka-follow ikaw. Ma-alarm ginadayon si Imo na si telepono kung may nagasulod ng mga balita. Ang aton nga mga newsroom o kung aton nga mga news team, I mean, wala gid pahuway sa pagpangita sa balita para well-informed kita sa nagkakalatabo sa aton palibot. Katulad sa mga smuggled cigarettes niyo na kumpiskar sa syudad sa Bacolod, may mga smuggled cigarette galini. Makadamo galini ho, okay ba, sigarilyo. May mga estudyante nga nagrambulanay. May mga estudyante nagrambulanay. May ara siya nga lalaki na nga awat bangko. Ari pagido, babae nga nagabusong nangawat siyang chocolate kag ano ni? Groceries sa Murcia. Oh, nadakpan siya. Ahay. Nangawat siya sa chocolate, ha? Mati ko na prison ni siya. Nakawat chocolate ng gabusong, urodog hanas pag ginawa ya. Pero nakpan na yun, no? Pero ang nangawat sa malumalita ng mga kwarta, huwag niya pa manakpan. Tanawan niyo na sa ating nga Facebook page, so K5 News FM Bacolod 101.5. Bomb threat naman, no? Bomb threat. Sa nagligan, may mga bomb threat pwede sa mga eskwilahan. Ari naman, no? Mga estudyante sa Mariano Medalla High School, dala sa panukoy, ginpapauli, matapos ang isa ka ginaligar nga pagpamahog sa eskwilahan subong adlaw mga kakipay. Ay, bomb threat naman, eh. Nga aamon ni man. Arada ho about yang gina sis ano ni gin paki malaot ni Senator Judge Erwin Tolfo ang paggamit sang oras sa impeachment court sa mga senador nga nagadepensa sang ila kaugalingon kag wala man kang tanan sa impeachment batok sa kay Vice President Sara Duterte. Ah, okay, ti arada lalisay si Erwin Tolfo kag si Senator Idol Robin Padilla. Ma Madamo pagi sa mga balita, bisita higin ha. Ang ato nga Facebook page, mga ka-K5 sa liwat, ha? K5 News FM, Bacolod, 101.5, ha? Alas 11.23 ng oras na ton, ari ng mga problema, gagin patala sa aton subong nga gabi, kag tagaan tani siyang advice, no? Kag pwede magkamukat, nagkaroon sa inyo advice o kung opinion, kung gusto ninyo, pwede magkamukatawag karon right after mabasa na ito, no? Ato nga telepono 0928-611-2263 sa liwat. Kag ang isa pang gloom number na ito 0927-448-940. Ari na, sugudan na nato sa pagbasa. Masugod ta sa punta. Ah, sa punta. Sa puno. Okay, sa puno ta sugudan. Kapanya po na ninga piano diyo. Masiway pa din siya kapanya po. Mamulog siya, oh. Nahamulog siya, ya. Yeah. Papanya po na ni tapos karong programa di rili, ha. Masi nakapoy na ni siya siyang mga tumok piano, yung blan. Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. Ngayong gabi man, ha. Magayo lang ko tani advice, J. Lolo, kay may napabusong ko nga babayi. Uy, ano ni? Tao?
3: Tao, guru lo.
2: Tao, guru, ay no? Babayi, may babayi, mga ido, ni Bla. Pera man ko rin. May napabusyong ko nga babae, J. Lolo, pero wala ko naluyag sa iya. Uy, nanoni. Nakita na ila kamo, tapos natulog ka, tapos balbalanay. Wala ko naluyag sa iya, J. Lolo. Galibin kami si Bong. Ah. Naluyag, anoni, naluoy ko sa bata damon. Muna nga hindi ko siya mabulagan. Ah, may plano mabulag. Magkalas. Pero wala ko naluyag siya, yalo. Iwag ka naluyag, sagi mo na yahupot ng babae naman. Akong tani, yalo, tiro-tiro lang. Ang iya ko no ya, tiyan mo lang na iya ko no yan. Ang tiro-tiro lang ko no ya. Hampang-hampang lang malaya. Pero nasulayan gid ko lo. Oh, nasulayan gid siya kay nagbusong. Mapa-advise ko tani lo kung anong dapat.

0: Okay, tiro-tiro lang kung natani iya, kayo nasulayan siya. Grabing problema eh. Yung libi niyang babae, hingaway mo siya luya, gigustri lang gro daw, ano bla daw, tindiber lang bula ang panganan bla. Nga kumukumuo niya lang niya, kino na umul-umul siya, kag pulupaktisa niya lang niya tiro-tiro. Di karoon kinasulayan sa kuno nagbusyongin. Ano kunong himuon niya? Baw siya nagatiro-tiro, kaway kagin katawag sa akon ba? Kaway kagin kadomdom sa amon di. Ana siya mong nagaproblema, kala siya mong kay nagbusyong na daw. Kadumdum ka sa akon ba? Kung mo nang nami si mo, kay kung problema na dumduman mo ko. Pero kung kalipayan mo, yaya, ay wag siya kadumdum sa akon. Dumdum-dumdum mo, nyo man kukunarang mo sa kalipayan, nabi. Okay, niya, may santa na siya, no? Okay, ti ano ba nagkaroon kayo nagabusong? Normal na kay babae siyang problema dahil kung ikaw yung nagbusong. Basta babae kang tandugon mo na iya, mitiran mo na iya, no? Tansya ginaya, mabusong ginaya. Ang question na iya kung ikaw bala preparado sa pag-atubang siyang imobligasyon kang responsibilidad. Karo naluoy ka sa bata, no? Naluoy ka sa bata according siya mo, that's why ang nagrason mo. Nga hindi mo siyang bulagan, kaya kung ikaw lang yabi, bulagan mo na sa tanik iti, ha? According to you, hampang-hampa lang, tiro-tiro ka, isa pa, wala ka luyag siya. Ginlibin mo siya, pero huwag ka man luyag, tiro-tiro lang, karo kinabusong. Anong himuon mo, be? Kundi, ha? Tumangon mo, eh. Imo na ginimo. Imo na ginbuhat, di bla? Kagpagbuot sa panahon siguro nga dapat na magseryoso ka na sa imo nga mga desisyon ka mga plano sa kabuhi. Kay may bata ka na ho, tatay ka na. Ah, maging tatay ka na sa pilakadlaw kung mag bata na nagbabahi na. That's why wala, no? Nga kung mag bitter ka mo sa isa tawag naton nga isa ka relasyon, kinalang i-define mo gid ang purpose mo bala, ang reason mo bala. Because ang reason kag purpose mo, muna isang direksyon mo. Di ang iya nga purpose, siya tiro-tiro lang. Wala man siya siyang tawag nato niya nga konkrito kag mayo kag isakto yung planos kabuhi, iya about pangabuhi, abino, tiro-tiro lang iya. Ang rason niya malang iya, di wala mo kuluyag na siya. Ako tiro-tiro malang lang, inlibin ko siya para may kusumuhon, kuya eh. Ikaroon na inang taon na babae na may kabuhi mo na siyang iya. Ginpalangga mo na siya siyang ginikanan niya. Ginatipan mo na siya. Nakuntan eh, hindi ka malang disidido siya kag seryoso. As respeto, abis sa imo kapwa tao. Hindi mo nalang pagbitiran kaya hindi ka magaling ni si Dido sa kung ano man nga maging resulta sa imo nga ginabuhan. Kaya man na masi magkanto pa na siya sa isa katalalaki ang may tuyo yam lang mayugin kang seryosos pangabuhi. Dinasuway nga respeto mo lang kaya ang babayi hindi na iya posisyon nga material mo. Kabuhi na siya mo. May araman na siya sa mga handom nga ginatanaw sa iya palabuton. Di karong kinagbusong ni, kundi daw kapangita kaya pamaagi nga magkalas, no? Ang rason niya naman yun, hindi ko nipagbulagan, no? Kinaluway ko sa bata. Daw nagaduha-duha siya, no? Nagaduha-duha siya. Daw napiran ko din daw na hadlock man siya sa responsibilidad. Because na hadlock ka lang na kung hindi ka aware sa mga posibleng matabo mo. Normal mo lang na iyang mahadlock ka. Kag makulbaan kami. Kag pang duha-duha ka kung hindi mo kamisado ang mga pagabuhaton mo sa mga bagong nga nag-aabot nga bagay sa kabuhi mo. Normal mo lang na. bata gani, bisan bata ka gani, dunduman mo jirili. May mga bata gakanto skwilaan, first time nga magkanto skwilaan, gahibi mo. Gamba sa nanay, nay, mapuli lang tanay. Hindi to, si Mamo Bula kagwapa. Kaya kung sulod ka na to kay... Sulod ka na sa kwarto to kay mga classmate mo, to na nagsilulod lang. Hindi ko dinay, nadlo ko dinay. Puli ta. Hibi yung bata mo, may gamaoy dili mo, hindi ba? Mga eksena ba sa mga elementary? The first time mo makadto sa... Kung mga first time sila makasulod sa eskwela. Because nga gamo ng bata ako. Tungod, may tawag naton nga hindi ka familiar sa palibot. Normally, kung mga new territory, kung mga bago nga mga bagay nga nag-aabot sa atong kabuhi, may mga... Saan lagko na ta? Saan nako na ta? May mga fear kag doubts na ta mo. So, mga batang dipinsa nila is magmaniya sila, magmaoy sila, kung hindi sila komportable kag may fear sila sa tawag naton nga unknown. Huwag sila kabalo kung anong matabo na sila mo. So, naanad sila sa balay nila, yaming, at siyempre, safe sila, aras sinanay nila. But then, ang eskulaha is another place. Isa naman ka lugar nga hindi sila familiar. Ano di matabo sa akon man? Whereas sila malayaya, safe to sa, kaya daw kamisado yun na mo. So, amun ang ma-experience naton. In every new territory in our lives, may mga normal kita ma-experiencehan sa tatawag naton nga, fear kag doubts, no? So karon ang bata na ginbuligan na siyang ginikanan nga makasulod, no? Na kag maestra na to, ano si Mamuni, pungko ka di kay mamati ka lang di kay maestorya ko parte sa kay Hey Diddle Diddle. Hey Diddle Diddle, the cat and the fiddle, the cow jump over the moon and the dish run away with a spoon. Dickory dickory duck, the mouse ran up the clock. Nakanami, no? Mati-mati ko. Nandi na, nakala tanaw, nakala na, hindi ka na na mag-alis, pertahan na yan. Oo! Tanawon na ka diyan. Dugay-dugay mata, mati mo na, dugay-dugay lingi si nanay. Kung ara pa si nanay, abla. Si Solihe sa Dalayon, nakakilala siya sa mga classmate yan. No? Nakakilala siya sa mga classmate yan. Kaya naging komportable siya. So, one time, mga ka-K5, sa Dalayon ay nga nag-sulod ng bata, ka-familiar na siya, kami naka-adjust na sa amin, no? Isa ka bes, hapon na, pangita siyang nanay ng bata. Hindi na itong bata, kumpan, mapuli na kami. Gilibot siyang nanay, eskwilahan, jelly, at tutugali siya may playground, no? Naghampang, ito! Dalinda, puli na ta! Sinabat siyang mata ga, Nay, una lang puli, gambang ba ko? Nga mo now, nga una to ang mata ga pangagad puli, kay first time yan, no? Nga siya ulihi nga ginabaunay na puli nanay, kinawili na siya sa pangaman because nagka-familiar na siya sa palibot, nagsalig na siya sa palibot, na-conquer yan na, na-overcome yan na, nalampasan yan na ang iyang fear kag doubts. Because may ara na sa ihibalo sa mga bagay sa iya palibot. Kabalo na siya sa himuon niya. Kabalo na siya maglugar sa iya kaugalingon. So, amo ba na mga kakifag? Usually, may counter na naton ang fear kag doubts. Sa aton nga mga sitwasyon nga abot sa aton nga mag-ulang kita blan. So bilang kita ya mature na, kag maipinsa na kita ya, kabalo na kita ya siyang gusto nato. Kung hindi ka maging kabalo, ang imuhimuon na ginayaan, no, is mamangkot ka mo. Nga, hindi ka kabalo sa ano, sa mga knowledge, no, sa mga pabaagi. Kung anong dapat mo buhaton, so anong kulang is knowledge. Doon parehas na malagkaroon nga palutuo ka nanay mo na laswa, bigaroon. Yaday, luto ka laswa, day ha? Yanay, hindi ko kabalo. Tunduan ka na yung nanay mo, ariho na yun. Amunin yung paghihad siyang talong, ha? Amunin paghihad, pagpanit mo siyang kapayas, ha? Ang kalabasa, no, cubes lang day pagkuha, ano day ha? Cubes. Ang balatong day daw mga manikalagma o kaut doon mo lang day ha. Nakaroon dahil arat na piparado ng imo yung ano ne, mga padakot mo. Ang muning unahon mo dahil lunod ang mga tigang ang mga utin. Ah, mga utan. Ang muning unahon mo gate ang tigang nga utan ha. Hindi yung tigang nga utin ha. Tapos ang pinakaulihi, ang pinakamadali maluto, no? Para hindi mag, ma-overcook, no? Ining mga dahon, mga ining balunggay, nan. May procedure. At ining mga sistema is knowledge. So once ba, kwerbo na, sa unang hindi matagani kabalo, hindi mo lang, misal magtigang, pag gintudloan kita sa ginikanan, nakabalo kita. So ang nakwer na ton is knowledge, no? Wala na natin man din para hangili, no? Ang hibalong ng mga pamaagi kung paano mahimuon ang bagay. Once you have the right knowledge, mga kakipag nga na-acquire ni mo, definitely makampanti ka na because ang inabasihan natin kalamanan kagundi kita nagkakulbaan is ang magiging resulta. Sa resulta dala kita nagkakulbaan, tikaon anong resulta ni man? Usually, nahadlo kita sa tawag natin nga kapaslawan, failure, makigan, hindi natin mahatag ang sakto yung resulta, mahuyan kita. That's why nagatubo ang fear kag doubts natin because we're thinking, nagapaminsar kita sa posibleng maging resulta. Nagkaroon, para maging maayong resulta, kinaglan magaliun na himaloon ang mga pamaagi. Acquiring knowledge by pamangkot kas na kabalo. O kung make sure ka effort ni mo mag-initiar ikaw sa paghusisa. Kanto ka sa Google, kanto ka sa internet, may mga available na mga pamaagi nga para may balaan mo mga bagay-bagay. So, ngin mo na malangin mo, na ipisanan mo lang. Kagdala kita lang ang problema, kung tamaran ka, kung ang imong mental attitude is negative, tamaran ka. Hindi ka kabalo mag-pa-activate sa imo inisiyatibong imuon kuman. Kagkalabanan sa tondo, nagka-blackout ba tungkol ginadakop na kita sa nervyos? Ginadakop na kita sa kulba na itong kagkadlo. So kinaglawin ko may mga bagong sitwasyon, kalma, relax, anong unahon ko imuon man, hindi ko kabalo. Mangkot ko ano siya nakabalo. Hindi kay mama ka, hindi ko na kay, hindi ko kabalo. Siya no kaya gusto magkabalo siya? Because once you learn something, no, matunan mo mga bagay-bagay, nag-develop man ang tawag natin nga self-confidence. Nag-improve ang imong nga kumpiyansa sa kaugalingon. So, importante ina. Kaya kung may ara ka sa nga mayo kang kumpiyansa sa kaugalingon, ma-explore mo pagin mo ang imong nga mga hidden nga mga talents, ang abilidad ni mo nga ginatago, kag mga bagay nga posible mo mahimo kag ma-achieve kali sa imo kabuhi, di ba? So it's a part of process of learning in acquiring knowledge nga makabalo ikaw kag makasaka ang imo nga self-confidence kag maplastar mo kagalingon mo eh. Kag syempre, kung may ara kasi nang tawag nato niya nga kumpiyansa sa kagalingon, mas nakonsyensya mo sa pag-asenso. Ang kalabanan sa ato, nagkakapigado, kag nagka-frustrated in life because kulang kita sa self-confidence. Kag in acquiring self-confidence, pinanglanan nato pa sa kaon ang ato nga ihibalo. Kung nagasaka ang ato nga level sa ato ihibalo sa ato nga paminsaron kag balatsyagon, naganubo naman kag matabat nagadula ang ato nga kahadlo kag kakulba. Fear kag doubts. Amo ina ang nagahatag sa aton sa kapaslawan. Rason nga nagakapaslawan, kakapaslawan kita, tungod padayon ang fear and doubts nga nagani manipular sa aton. So pisanan mo lang kung wala ka sang knowledge, you have to ask somebody nga nakabalo, nakaitsindi, para ma-pass on sa imo, kung mapasa sa imo ang tawag naton nga right knowledge so that you will get the right result, no? Dali lang kay may cooler, kita gina pa ni siya. Hello, good evening.
1: Hello, good evening.
0: May gabi o, sino ni?
1: Si Romero ng Masilingan, lo.
0: Romero siya Masilingan. O, yes, sir, nainom mo na.
1: nainom ko na lo ang aking DTX ka Manditribayo from Cafe. Every day yan lo, inom ako ng kape.
0: Okay, DTX Coffee okay. Mix. Okay, very good ah. Hmm. Yes, Totoro, may nang malagad na si mo.
1: Sobrang rin ang topic niya ni Sir Rex sa ayot sa akin ah.
0: Yes, sir.
1: Regarding mo sa itong impeachment na sa bagay lo. Mm. Ang impeachment, hindi naman kita yung mga audience o mga ano, hindi naman natin. Ganun na, ay kadamos ang problema sa Pilipinas.
0: Mm.
1: Ila, sa ilan ang ano, critical agenda kagilang ano, interest. Pero sa taong bayan, hindi naman siguro lo kay kadamos ang problema.
0: Correct, correct, correct. Tama, correct. Oh. Damo git. Oo. Oh.
1: Ang ano siya, lawang budget bala, dadlaw nga gina, ano nila, di nga kantoy, kanugon lang lo, ano sa kanugon lang, blasang impeachment nga, wala pa mga doon. So, mga sa accountability nga ginahambal nila, bila malanggay sa ara nga accountability nga ginatawag.
0: Oo.
1: Eh, mas billion gani ang ilang nga, kinakurakot, wala. Uh-oh. Pag sila, wala silang investigasyon pag kontrapartido, investigahan ka. Mga one-sided ang ilang ano.
0: Kuntuyokin ba nila, Totok Roms, nga tawag na itong accountability, no? Dapat tanan sila, buksan na lang ilayang mag-account na kang ilayang mga ginatago na yung posibleng mag-lead sa corruption, nga kaon anomalia, eh, di ba? Nga, why is it Sara Duterte lang?
1: Correct. Parang doon selective ng kanina.
0: Yes, oo. Kung paragin man sa Pilipino, kag sa kauswagan sa pungsod Pilipinas, kung diin kita din nag-star sa Pilipinas, mga Pilipino, kung toyo gaman nila nga i-maguhon ini nga sistema ang corruption, it should be everybody. Hindi kay i-single out mo lang ang nag-threats imo da sa posisyon nga magabulos kag palangga sa tao, kag gusto sa tao nga maka angko sa serbisyo sining busy presidente nga posible maging presidente by 2028.
1: Di ba? Hindi lang nila pag-anay manipulate ang election sa 2028 kay tanan nga agencies. Doon, ila na tanan.
0: Gani man. Doon, hindi na niya. Doon, ang gobyerno para ni sa tao. Tani mo doon ginanegosyo natin tayo.
1: Correct nga, lo. Ba't sila balita ko gani, lo, wala na ko na pundo. Mga lo naman sila, another lo naman.
0: Oh, trillion to? Trillion tong barada to? Isa ka trillion?
1: Eh, pang suol naman nila sila, mga aliado.
0: Sino mabayad siyang trillion na?
1: Di tagid, lo, eh.
0: Namo na.
1: Namo na lang problema na. Kaya kita ya, sila yung kapakasarap. Kaya yung kapakahirap.
0: Ah, amo na.
1: Bayad din gani sa.
0: Amo na glad. Sa
1: giyo ta may tax.
0: Sa mo chillingon, sila ay nagamanggaranon. Kita ay nagapigado na gidya kay tungod wala ginabalik ang kwarta sa serbisyo kag kun ano ang programa nga papatin-an ang kabuhi sa tagsa-tagsa ka Pilipino.
1: Correct sa ordinaryo nga Pilipino nga pigado may ano pa gani ba si kun after 10 years kung sila pagyapon nga pungko basi pares na sang Bangladesh lakadlaw.
0: Oh.
1: Atong country.
0: Pamintyan lang mula, sir. Pamintyan lang mula, Totok Romy. Ang mga estudyante natin, pila ka libo-libo mo. Nilibo mo. Wala siya mga programa, wala siya mga development nga pwede makaubrang mga kabataan. Si, manon mo ni sila, ang purpose ang pag-eskwela nila na, nga para nga maplasta nilang kagalingo nila, kag matin-an man ang tao, but din wala mga programa, mga negosyo na ginuwa sa ato ni mga investors.
1: Yeah. Sakto na lang kayo, walang kawala na salig ang investors sa ato. Isa, ikaya, inga businessman, magnegosyo ko sa Pilipinas. Kundi sa other country na sila, like Vietnam,
0: oh.
1: May makalis sila sa tax mo, unlike sa ato. Nga mga ito, nga man nag-ubra, pero ang tax naman, grabe naman, wala silang ginatag sa mga investor na mga platform, mga maayo, bala para sa
0: correct,
1: sa
0: correct.
1: Company.
0: Oo.
1: Kagkanto sila sa iba niyong lugar.
0: Oo. Ang isang pag-ide, ang isang pag-ide, pinakataas nga rate siyang kurinti, Pilipinas mo sa siya? Ay, grabe, grabe. Kaluoy siyang mga kabataan.
1: Compare na lang ganilo sa ato, no? Sa Vietnam, compare mga last 20 years ago, di ba, gibomba na sila ng ano?
0: Yes, yes.
1: So, kung medyo taas na ekonomi nila kaysa ato.
0: Di ara na sa leader?
1: Sa leader, ganyan. Sakto na lang. Sa leader na. Kaya bulok akong leader, tanga ko, rapid. Sa, ano, sa UK, di ba, lang, ano ko lang, sa UK, ba, kung ikaw gani nga negative ang imo rating, kusa na lang sila ga-resign. Kay nuya sila mo. Diriya sa ato niya. Negative na, hindi magiging ako nag-kuan sa pwisto.
0: Di Pilipino, tiyan mo.
1: May pag... Ang na-slogan nga, it's more fun in the Philippines.
0: It's more fun in the Philippines. Okay. Sige, Totoro, thank you kasi mag-pag-share. Thank you, Gina.
1: Sige, lo. Jelo, good evening sa imo. Kaya Jiro, kaya Jirili, sa tinyo, matagamati. Salamat kita.
0: Totoro, may suki na to. Talag siya rin siya katawag. Pero no, sa pole, yung ginbla. Magka-potwas man siya, kag makambal, masya sa mga puntos niya. No, ma, yung gin. Amo ba na sa iba na? Tawag ka mo ni Katie, ha? Laing ginman mamatian tangin nyo yung hinuanon sa taguon nyo da. Mas mayo nga maka-exchange kita sa mga bagay-bagay. Sa katuyuan nga may mga makuha ta sa tagsa-tagsak na ito nga pag-inistoryahan na yan. Dali lang ha, sa ito nga letter sender, teto bangon mo na lang gina. Hindi ka mapakulba. Ha? Kaya ang bayi gani yaya, gina-sustainer yan, mabusog sa siyam kabulan na oh. Karon kung bayaan mo na karon kaglikawan mo na yung obligasyon, kaluoy man siya, kagpatibata mo, yan na lang na, palagaan ba na? Hinatag yung man gani yung chimpo, yung kagang iya kabuhi si mo. Di ba, salig si gani si mo. Eh, palangga. Ay, palo ape. Magkaka-K5 oras na ito, alas 11:48 na. We're going to take another short break. Don't go away. We'll be right back.
2: K5 News FM. News FM.
3: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may visit. Ang VCO, yung may D3. Malakas mga butika. DTX 500. Nagkataan mo na ba na ang kulubot sa iyong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka balatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Pwede lang hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
7: Mabakal mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
8: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
9: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
3: Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
10: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
3: Mighty C, mababaka sa mga butika.
11: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Masak-
13: Bakit manghihi?
14: Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
15: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
16: Spore Biotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Spore Biotics! Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Spore Biotics ka!
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: This is K5 News FM, your official news and music station.
19: What is love meant to you?
20: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
21: Paano kung iba lang lusutan lo?
19: Would it be there to comfort you when you need it most?
20: Mangkotsutan eh, kung bala paano mag-work ang
19: awan. Or will you still be there to fall in love again?
21: Hindi kang inabala nila, tiro pa ko lo.
0: Ano na, huwag ko rin tao. Bala nila na sultiro pa ko. Pabalo siya nga sultiro siya. Pero may sawa na siya. May tuyo. Gidya nga mga halit. Yaya. Duwa malang ni posible nga dalan o suyon mo mo. Sa kasanag nga dalan o sa kadulong nga dudulma nga dalan. Manog patalaga kung manog salbar ka. Iya tuyo yung ganyan nga biktima ho niyang mamayi dirilin. Kaya nga amante, una bis na balaan niyang may sawa siya, may obligasyon siya. Nga magtatampag ka magsinsiros pangabuhi iya. Kaya kita sa babae niya, makilala siya yung away sa sawa, sultiro siya mo. Kaya mo silingon nga hungod sa buote iya, nga plano yung ganyan manunto. Kamunin kay linit, gin. Kaya mga babae mambala jirili, no? Nga, kamo nga mga lalaki, palariho lang. Kamo manog into, kamo. Manog tonto, kamo. Pati kami yung nga mga mabuot, eh. Kakadalahig, wala. Imagine on mo na, jirili. But anyway, ha? Mga

Tapos, sugbahon nila, nastapahan nila, barnisha nila, kibutangan butter, dinili. Kag-ante sina iya, ano, i-sherm nila, buribuda nila fried garlic, siya kag ining mga pinong, kapagkihat siyang sibuyas dahon, bla. Oh, kadami-dami. Birahon mo ang diwal nga siya, dinili, nga siya bawsabaw, gid siya iyang kuiba niyo. Siya iya lukabab, bla. Maka na miton. Gasamo ang sabor sang butter, ang sabor sang garlic, sibuyas dahon, gasamo ang sabor sang shell nga medyo masin-asin. Maka na, medyo. Galaway ko daw. Mga gagay-five, tilawan ninyo dahan sa Gina Seafood Restaurant, ano bang okasyon o celebration? O kung simple nga kaon, panyagada, panyapuna, ha? Dalada ang inyo nga mga ka-office mate ninyo, ah. Kabarangay ninyo, ah. Aton inibugal nga mga Bacolod-non Ilonggo nga may ari kita siyang isa ka restaurant niya sa ranggit na tumakaduan, limpyo, may parkingan, dasig servisyo, dasig ang luto, barato. Iti Gina Seafood Restaurant, kag wala na siyang iba. Abit-abit, tanawan ninyo ng ilang Facebook page aran ang mga lista sa ilang pagkaon da. Kag mga pictures and videos da, oh, matakam-takam kagin mo. Kasi makita mo ng sisling manumbok nga nag-aso-aso gin na sila ng video. Basi kung matulog laway mo. Gina Seafoods Restaurant, mga kakifay, ha? Salamat gin mga ka-K5 sa pag-upod sa amo ni J. Lolo sa mga gabi. Kita na kita boss, 9:30 in the evening till 12 midnight, diri lang sa K5 News FM. Ako naman si K5 Jerry Lee, good night and God bless everyone. Kaliwan, ako naman si K5 J. Lolo, don't forget to smile. And don't forget to pray always. Bye-bye.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, 말 좀 써.

101, K5 News FM, Olongapo City, 94.5, K5 News FM, Calipo, 95.7, K5 News FM, San Jose Antique, 100.9, K5 News FM, Rojas City, 97.7, K5 News FM, Dumaguete City, 88.7, K5 News FM, Iloilo City, 95.7, K5 News FM, San Carlos City, 89.7, K5 News FM, Sagay City, 102.9, K5 News FM, Kabangalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at suporta ang inyong kampiyon na himpilan, K5 News FM Bacolod. Muli na naman nating nakamit ang rurok ng tagumpay base sa KBP Kantar Media Survey. Nitong July 2025, ang K5 News FM Bacolod ay the overall number one radio station sa Metro Bacolod. We are officially number one. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta, mga ka-K5.

0: radio ko.
1: Kampyon na radio.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gani-carot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang akong ulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sining nga mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
7: Basta.

0: sa Ikaayong Lawas.
1: Welcome na kamo sa programa, mga impormasyon sa Ikaayong Lawas. Uy, nagasakit ba lang inyong ulo? Ikaw ba lang naka-experience sa headache? Madamo klase ang sakit sang ulo. Ang pagsakit sang ulo. Una, tension headache, cluster headache, migraine, hemicrania, thunderclap headache, stress causing headache, kag basi hypertension. Oh, damo klase sang headache. Pero initanan nga mga pagsakit sang ulo, kayang-kaya ni DTX 500. Ang pagsakit sang ulo, pain reliever, imong nga gamiton probably o pamulumasahi kada. Pero waay na iya nagakahulugan nga madula na siya. Ang cause ng headache, amun niya ginatake ni DTX 500 at ni Mighty Sing Alkaline nga Vitamin C. Relax! Hindi makakulba. Take a break. Relaxation is the best para sa imo bisan migraine pa na. Mag DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw. Kagkaroon, istoryahan ta. Paano bala ma-prevent ang high blood pressure? Kunining hypertension or alta pressure o pagsaka sang dugo. Kaupod din sinaka-discussion si Dr. Ramil Oy, si Dr. Sammy Pedrosa, and si Sir Boy Sulwetam. Dr. Ramil.
2: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa tuntunan mga impormasyon sa Ikaayong Lawas.
1: Istoryahan ta ang high blood pressure o ining pagtaas ang presyon sang or pressure sang dugo sa imo kaugatan. Kag paano ini malikawan, kag paano makabulig ang daily supplementation sang DTX 500 kag Mighty C, Dr. Ramil?
2: Base sa research dita sang Philippine Heart Association sir GP, sa tanan nga incidence sang cardiovascular diseases o CVD sa Pilipinas, 36% diri among high blood pressure.
1: Bao kataas.
2: Nagapangaduha ang stroke na may 30%. Coronary disease naman ang may ara 17.5%, kag siyempre ang heart failure nga may 10.4%. Kag kun ikumpara mo sa iban nga nasyon sa Asia sir GP, ang Pilipinas ang may pinakataas nga kaso sa high blood pressure kumpara sa iban nga ethnic minority.
1: Grabe, no? Pinoy, ha?
2: Siyempre plakaon parat. Duha lang niyang bot silingon sir GP, either genetic predisposition naton nga mga Pinoy or meaning pa sa rasa gidguro nato ni high blood ron ang Pinoy or sa aton lifestyle nga ginakaon,
1: like lifestyle, no?
2: Lifestyle gid yai rason nga dapat doble aton paghalong. Pero may naman yung ginabalik-balik nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
1: Paano na itong Dok Ramil malikawan ining high blood pressure?
2: Actually, may ginapagawa nga guide ang Center for Disease Control and Prevention o CDC, Sir GP, kung paano malikawan ang pagka-high blood. Pinakauna, Sir GP, amo ang pagkaon sa gitawag mga healthy nga pagkaon. Likawan ang, siyempre, maparat or maasin, paggamit sang damo asin, subong man ang paglikaw sa mga food nga high in saturated fat. Kangay sang gitawag carne, butter, cheese, ice cream, or gitawag na mga chocolate.
1: Si
2: Laban na mo ginay. Ang kung wala na ginti, parat eh. Sudan ko an, asin, kagtuyo. Magkaon sang damo nga utan kag prutas. Bangod ang pagkaon sing damo nga utan kag prutas, ara dang damo nga gitawag antioxidants, damo fiber sini nga makabulig manubo ang imong nga blood pressure. Take note ha, antioxidant ang Japon ang magkontrol sa imong ano, blood pressure. So pinaka the best, while nga gakaon ka utan kag prutas, inom mangka suplemento nga taas ang antioxidant. Amo ni ang DTX 500 Mighty C adlaw-adlaw. Bangod sobra pa ni sa nagkaon ka pulo ka klase nga utan kag prutas tungod sa kataas ang iyang gitawag antioxidant properties, halin sa gitawag disugard sugar cane extract.
1: Isa man gali, Dr. Ramil, nga pangpugong sa pag-develop sa high blood pressure, amo ang pag-lose weight or pag-iban sa sobrang tambok sa lawas.
2: Di, ang DTX 500 kag Mighty C, kampiyon na sa mga nagajita. Bangod sa charantin nga nagamimik sa function sa insulin. Agod magamit mo sa husto ang glucose halin sa ginangapangaon mo. So maluwas sa jita, kinanglan man, mangin physically active ka man. Kinanglan nga, at least, no, exercise ka 30 minutes daily. Or lima ka adlaw kada semana kaangay sang gitawag mabisiklita kada, majogging kada, mawalking ka or maswimming ka. Ti hindi kaya manigarilyo.
1: Tamo gina. Oh. Tamo Pinoy manigarilyo.
2: Especially kung may high blood ka na, no.
1: Oh.
2: Pero kung wala ka pa high blood, ati ikaw depende sa imo. Nagapataas ang risgo nga magka high blood ka, magka heart attack pagid ka, kag mas stroke ka. Kung pala sigarilyo ka bangod, ang sigarilyo ang isa sa mga nagapataas ang gitawag blood pressure.
1: Siyempre, hindi man mag-inom. Oh, inom lang DTX 500 kag Mighty C, hindi kay whiskey, Dr. Ramil, no?
2: Ang pag-inom sa sobrang alcohol, Sir GP, ang nagapataas man sa gitawag blood pressure. Amo na sa amon mga clinic, may guidelines gina. Isa na nga bawal, no? Dapat kung gainom gid man, hambal sang CDC, hasta duha lang ka butilya sang beer kada adlaw. Pero may gid wala gid. No? Pinaka-importante sa tanan, dapat kompleto ang tulog. Amo na akong paborito ya.
1: No?
2: Bangod suno sa mapagtuon, ang pagtulog sang 8 ka oras kada gabi ang nagapahilti sang imong korason kag blood vessels. Samtang nagatulog ang tao, naganubo ang pressure sang dugo.
1: Mm.
2: Kung kulang ka sa tulog, wala ka panaog ang imong blood pressure kag kun permanente nga kulang sa paway ang imo mga kaugatan. Ini ang magaresulta sa pagtaas ang imo nga BP or blood pressure nga ikaguba sa imo nga korason kag kaugatan mo biskan ang imo nga kidney.
1: Mm.
2: So your best option agud masigurado nga indi ka magka high blood, amo ang pagpadamo sa imo nga gitawag good cholesterol.
1: Oh.
2: Mga tambok nga nami. Mm. Limit ang mga tamis nga pagkaon, likawan ang sobra nga kaon sa mga pasta, tinapay, mga kanon, jutayon ang asin, indi sige kaon mantikaon nga pagkaon, kag permi na mo ginabalik-balik, inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag may TC. Bangod dako ang mabulig sini agud indi kapag high blood ron. Halungan ang lawas, magkabuhi sang malawig nga wala sang balatian. Ang pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag may TC, indi gid naton paglipatan.
0: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. Ay, ang pala-

0: Flex 500.
1: Ilay Lady La Cross, taas ang akon nga sugar, 375.
2: Saan nag-inom ka?
3: DTX 500.
2: Kailan nalang subong imo sugar?
1: Tigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
0: DTX 500.
4: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang sige-sige nga pagkaon sang red meat ang nagresulta sa fatty liver, tumors, cardiovascular diseases, kidney problems, digestive issues, kag masubo man ihambal, mortality or kamatayon. Amo na gani nga dapat mag-inom gid sang DTX 500 kag Mighty C kun palakaon ka sang karne. Mm-hmm. Agud nga mabuligan sang superior antioxidant sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, oh, nga man-neutralize and mabalance ang nutritional needs versus destructive effect sa health sang tao. Sa mga pagtuon, ang risgo sa pagkaon sang red meat ang nagadepende man sa klase sang karne. Ang mga leaner cuts sang unprocessed red meat kaangay sang tenderloin, pork tenderloin, less harmful kumpara sa mga unprocessed cuts bangod sila ang may manubo nga salt content, less fat kag wala na sang preservatives.
5: Iba ang Pinoy. Mas may budget sa pagkaon sila ang mga pagkaon kaysa magbakal DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Actually, ang makuha mo nga benepisyo sa karne, Sir JP, is B12, iron, protein kag zinc man lang mo.
4: Oh.
5: Di makita mo muna sa utanon and other sources. Like ako ay magkuga kaon karne. Ang ako nga sources, mushroom, suya, legume, sun beans. Di kumplito man na, basta i-combine mo na tanan. Di, kung hindi man tanan, amo nga dapat inom gid mga food supplement ka nga isang gitawag DTX 500, may TC Pure C. Imagine, may super antioxidant ka na, Sir GP.
4: Uh-huh.
5: May alkaline nga vitamin C ka pa. Tiyan pa mangkot, Sir GP, pila ka DTX 500 kag may TC ang ginainom mo. Tani amuni, kung palakaon ka man karni, dapat pala inom ka man food supplement nga taas ang gitawag antioxidant kay kinanglan mo na iya. Nahila ka gani nga magbakal DTX 500 nga tag 14 pesos pero wala kaya mahilak magbakal sa nagauyog-uyog nga tambok nga buyon sa lechon baboy.
6: They say that long-time heavy drinkers will eventually develop liver cirrhosis.
5: Sana, sir,
6: of course, that's correct, no? Mm. So, ano yung mga heavy drinkers ni? These are people who drinks every day. Mm-hmm. Amo ni sila mga tao nga gainom 2 to 3 bottles a day. Mm-hmm. Nga hindi kaya katulog. Nga heavy kay 2 to 3 bottles a day malang na. Kay ang liver mo wala pahuway. Mm. It's better to drink once a week than to drink every day. Mm. Tingbon mo na lang. O ba, ayugid, wala. Okay,
5: okasyon lang,
6: okasyon lang. Para makapahuway ang imo atay.
5: Kag makaregenerate.
6: Makaregenerate. Oh. But you must understand that it's not only alcohol that damages your liver.
5: Mm.
6: Obesity and too much fats also kills your hepatic cells.
5: Mm.
6: Ang mga selula sang imo atay, ginapatay man sang tambok ka kaayo. Amo ni ginatawag nila nga non-alcoholic fatty liver disease.
5: Mm-hmm.
6: Ang imo atay puno tambok kay palakaon ka tambok. Mm-hmm. Amo nang ang term da, no? That will also degrade the quality or function of your liver, no? Make it a daily habit to take, of course, DTX 500 and Mighty C. It will definitely protect your livers in so many ways. First, it will detox your liver. That's very important. Your liver is the detoxifier of your body. Kung sino yung ma-detox ang liver?
5: Mm-hmm.
6: Wala. Ang DTX 500, amuna ang maobra na para sa imo. It clears out toxins and accumulated fats from your liver tissues. Next, it lowers your triglycerides and cholesterol by improving your metabolism and lowers your blood sugar levels.
5: Mm.
6: It neutralizes free radicals, saving you from oxidative stress, mediate sang imo ginatawag liver inflammation. So kung palainom ka, dapat
4: ka
6: ang balon mo sa bulsa mo DTX 500 kag Mighty C. Pre, bawi lang kung ikaw palainom mag DTX adlaw-adlaw.
5: Ako, Sir Boy, palainom ko
2: tubig.
5: Huh? DTX 500 kag Mighty C. That's why tested and proven wala ko cirrhosis of the liver. Adlaw-adlaw ko yung inom DTX 500 kag Mighty C, Sir Boy. Manigurado ko ya, no? Kaladluka na yung cirrhosis of the liver ya.
4: Mm.
5: Niwang ka, madakot yan mo.
4: Mm-hmm.
5: Tapos gusto ka kaitom, may samay pa ng adugo. Bintuali, tigok ka, patay ka.
4: Mm.
5: So ti sa mga palainom da, may chance pa nga magbag-o. Isli na, instead, alcohol imo imnon, DTX 500 lang kag may TC before ma-damage imo atay. So, adlaw-adlaw ah, pag inom ang DTX 500 kag may TC.
0: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agod maging mas hubid sa kitad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
2: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
3: Imo nga blood sugar test.
2: Kina tong score ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi. Dua sa agad.
3: Ilan na lang imo nga blood sugar?
2: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven na best get ang DTX 500.
0: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako galing sa big game loser. Sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
8: Kagsubong ka nami sa akong paminsari.
0: Mighty C. Pamalit sa mga butika.
9: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang.
0: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Iloilo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City,
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street,
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue,
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting Quezon Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC,
0: Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
0: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
0: Informasyon sa ikayong lawas.
4: Kung adlaw-adlaw kami inom DTX 500 kag Mighty C, dapat adlaw-adlaw kami maligo.
6: Correct, no, maligo. Ligo adlaw-adlaw.
10: Nakapaligo ka na, kinanantunluan ta naman ng aton yung mga selula, no? Kape nga naghatag sa aton sang matinlo ng selula tungod yung ginadetox yung aton yung Seltzer Boy.
6: Mm-hmm.
10: DTX sa coffee mix.
6: Correct, no? DTX coffee mix, no? Amo ang klanan, maligo adlaw-adlaw. Magsantong plus herbal soap, ang deodorant, Clinica Dio Fresh para 48 hours of freshness. Ang kape, DTX coffee mix. Pero kung may budget, ha, mag DTX.
5: Especially kung ano, ara ka sa gito, may ara ka degenerative disease.
6: Nan.
5: May stroke ka bi, diabetes ka bi, ano pa sir boy, may cancer ka.
6: Mm-hmm.
5: Mas ginarecommend na mo ang gitawag DTX Premium. Because DTX Premium, may ganoderma mushroom sa sir boy.
6: Mm-hmm.
5: At the same time, nami ang iya sugar, hindi brown, hindi white, kundi stevia.
6: Mm-hmm.
5: Plant sugar, sir boy. Ang manang nami da.
10: Natural.
5: Mm. Te.
6: So, kung immunocompromise ka, no, dapat ang kape mo DTX Premium. No?
5: Plus.
6: Plus, kung pugahan mo pag sa duwa ka DT Bio, ay kampiyon.
5: Kung ang problem la is mga autoimmune disease.
6: Mga autoimmune disease, no? Mm-hmm. Kung feeling mo nubo na resistensya sa lawas mo, parisan mo ang DTX Premium Coffee with duwa ka DT Bio. Protektado ng imosilula against free radicals that causes oxidative stress. Protektado pa ang imosilula kontra sa mga mikrobyo, virus, bacteria, fungi, o parasites man na. Protektahan sa DT Bio sa imo DTX Premium Bullet Proof Coffee. Mm-hmm. Pero ang paborito yan ni Engineer Lain.
5: Oh.
6: Lain niya.
5: Kainom siya kape. Duha sila gainom kape. pero ang iya ginabutangan niya, no?
4: Extend.
10: Manisikal ito ni Engineer.
6: Hindi na high blood, fast blood.
5: fast blood. Tapos na palapi, gapamasahe din siya.
6: Ay,
5: gamit ang Santon Plus Herbal Oil.
4: Mm-hmm. Tanang alawas, masahe.
5: Mm. No. Ta all e.
6: Isang payday, Engineer, ha? Kabibo si mo, ari mo ay.
4: Magpamasahe si Engineer, siyempre gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Tisingin nyo, ha?
5: Santon Plus Herbal Oil.
4: Santon Plus Herbal Oil.
0: Informasyon sa ikayong lawas.
4: Oy, delikado bala ini ischemic stroke. Paano ka bala magka ischemic stroke? Kag paano ma-prevent ining ischemic stroke sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
0: Talk ni Doc.
6: Thank you Sir JP. Subong adlaw ton anta. Paano bala si D3 Bio makapugong sa ginatawag nga brain attack or ginatawag nga ischemic stroke? Dr. Ramil?
5: According sa latest nga World Health Organization nga data, Sir Boy, sa 2020, gin-publish, ang stroke date sa Pilipinas, grabe, 74,167.
6: Ang ginapatay
5: that's 11% total
4: every year.
5: No, which ranks number 3 in killing Filipino every year.
6: Grabe.
5: Number 3, ha? Nga, ang blood clot, Sir Boy, nagabara. Bara no? Term no?
11: O bara.
5: Or narrows an artery like the carotid artery. Amo nang rason nga akoan, pwede ka man no, maski mixed stroke.
11: Mm-hmm.
5: So ini nga mga blood clots, gaporma ni siya sa imo arteries.
11: Mm-hmm.
5: Ganda damage siya by build up sang mga plaque. Amo nang gitawag nila nga atherosclerosis.
11: Clerosis.
5: Tida mo man pagi nga pwede na tuma prevent ang blood clots, sir boy.
11: Mm-hmm.
5: Number one, exercise.
11: Mm-hmm.
5: Hindi magpatambok.
11: Mm-hmm.
5: Hindi sobra nga kaon mga free radicals.
11: Mm-hmm.
5: Kasi syempre, ang mga free radicals, ga-oxidize sa sir boy.
11: Correct.
5: No, especially kung plakaon kaya mga tambok ya, mga saturated fats nga ano, nga malala. Ay, grabe. Plakaon na karne. Pamate, ari ang nakadami. Because ang D3Bio, gina-address niya ang mga concern. Number one, sir boy. Hindi may extra virgin coconut oil atong D3.
11: Mm-hmm.
5: D3Bio. Ang iba niya, wala na
11: mo.
5: Tapos, may garlic acid. Powerful na siya nga kwan, antioxidant.
11: Mm-hmm.
5: Nga kaya niya ma-prevent. Kag matreat niya ang mga pwedeng posibilidad nga magka-ischemic stroke ka, sir boy.
11: Mm-hmm.
5: Ang research kag study, nagapakita nga ining garlic acid nga arasan D3Bio,
11: mm-hmm,
5: kaya niya nga malikawan ang gitawag kag ma-reduce niya ang mga brain edema
11: pag-upang
5: and neurological changes during sa gitawag ischemic stroke.
11: Wow.
5: No, mm-hmm, di ba? Mm-hmm. Ti ang inyong vitamin D3 may garlic acid, wala, may polyphenol, wala, makita lang na iya sa D3Bio. So protect tahi ang imo nga mga immune cells, especially ning microglia, sir boy.
11: Mm-hmm.
5: No?
11: Amo na ila immune cells ang brain.
5: Oo. Grabe, may ilaman sila, no?
11: May ilaman sila yung soldado.
5: Makabulig dra ang gitawag D3Bio para malikawan ang mga infection, inflammation, para ma-maintain ang gitawag blood-brain barrier and overall brain health. So kung once nga nami ang imong brain health because of D3Bio, malayo ka sa gitawag ischemic stroke.
11: Mm-hmm. Abi naton ang D3Bio gaprotekta lang sa kontra depression,
5: mm-hmm,
11: kontra sa pagkulang sa tulog, kag ano pa nga health sig imo brain, gitindo sa brain mo, ginaprotektahan kag gidli sang D3Bio kontra sang pinaka-kontra sang brain, no, which is ischemic stroke. Tok, Sam?
10: Yes, correct. Kung naka-D3Bio kakadadlaw, sir boy, nag-promote ina sir boy sang ginatawag absorption sang vitamins kag mineral, no? Malikawan naton ang ischemic stroke o kagiban nga klase nga stroke, sir boy.
5: Mm.
10: Tungod nga ang medium chain triglycerides ang D3Bio nagapa-enhance ang magnesium absorption sa aton nga tinae, no, especially kung palakaong kaya, sir boy, sang green leafy vegetables, mga beans, nuts, mga whole grains, no, amo ina ang mga pagkaon nga nagabulig para mag-reduce ang tsansa nga magka-stroke ka tungod sa ginatawag magnesium nga arad, sir boy, no.
5: Kina-recommend niya na to sa aton mga clinic, duksa mo,
10: yes,
5: ang mga magnesium,
10: oh,
5: potassium, nami siya sa mga kwan para magawan sa mga malikawan nila ang gitawag pagka high blood nga, amo ng rason nga magka-ischemic stroke.
10: Yes, kag gina-reduce niya by 8%, sir boy, nga magka-stroke ako nag D3Bio ka, mm, no, tungkol sa magnesium, sir boy, nga gina-absorb niya. Kag hindi lang yun na, sir boy, mineral nga potassium, ginapanami man ang isang absorption ko naka D3Bio kita, sir boy. Kaya nga man ang potassium nagabulig na, sir boy, nga hindi ka magka-high blood, eh.
11: Mm-hmm.
10: No, so makabulig mo na siya para hindi tiner ang sobrang asin sa aton nga dugo. Kaya sobrang asin, it can lead, sir boy, sa ginatawag hypertension, no? Pero kung may ara kita sa magnesium tungod nga naka D3Bio ka, ginapanami niya ang absorption siya, especially kung palakaon ka sa patatas, mga beans, mga liso-liso, bla, sir boy, kag mga prutas, no, kaya nga isang saging kag avocado, amo ning mga pagkaon nga rich in magnesium, sir boy. Kag isa pa, lauric acid nga sa D3Bio, no, makabulig man, sir boy, sa pagpatay sa mga viruses, kaangay sang ginatuwag varicella zoster virus, ini ginatuwag HIV virus, cytomegalo virus, amo ning mga virus, sir boy, nga kamagdanan man sang pagka stroke, sir boy.
11: Kaya kamo ipastokon sang HIV bisan sa VCV or varicella zoster virus, no, ini tanan ginatapna sang munawlaw din nga makuha mo sa D3Bio, no, ginambali, Dok Sam, nga mga mineralis nga kinanlan sa lawas na para makaiwas sa ginatawag ischemic stroke, ginapasulod man ni D3Bio sa itong lawas, magnesium, potassium, ini ng mga bagay nga importante nga mga mineralis, ginadulong siyang D3Bio sa imo selula para layo ka sa stroke sa imo utok, no? Ano pagkikinobra ni D3Bio? Ini ang garlic acid ni mentional ni Doc Ramil, pertigid
6: besides protecting LDL from oxidation, remember, your low-density lipids is not all that bad. No, kindabo, ginya bad publicity about LDL. Ang LDL becomes bad kung ma-oxidize siya kiga tiner siya sa imo arterial walls, no? But kung mayara ka antioxidant like gallic acid, hindi na siya mag-deposit to. Isa pa, ang ginawag nga gallic acid, ginaputiktahan niya ni ang pag-inflame, ang ginatawag nila nga unnecessary inflammation of your arterial wall that also causes fast deposits of atherosclerosis. Amunin yung kakampiyon ng gallic acid nga makita mo sa D3 bio. Ginambalgi na ni Dr. Mil nga obesity is one of the precursor why ga-develop ang stroke. Ano ang ginaubra ni D3 bio? For example, you're not that physically active like me, no? Hindi ko ala ko permiso sa opisina. Anong mabulig ni D3 bio? Ginapataas niya ang iya medium chain triglycerides, kinapasaka niya ang imo core temperature. Once your core temperature increases, your metabolism increases. Once your metabolism increases, then the body uses all of those unwanted fats as fuel para para mausas ang lawas kag ganiwang ka. That's why kung ka D3 bio ka adlaw-adlaw, uy, kamat-amat ko ni Wang Hao, not in a bad way, pa makita mo gagamay ang buboyon mo, ang mga adipose tissues mo, ginamat-amat, usap ni D3 Bio para mausas ang imulawas for energy. So this is how D3 Bio protects you. It also protects you from blood clots, no? Kaya ginatawag niya ang D3 Bio, ginapanami niya ang production sang probiotics mo. Your probiotics...
5: Layo, sir, boy, sa blood clots? Hindi pa mag hindi pa dasig mag ano, hindi ka dasig mabarahan.
6: Hindi ka dasig mabarahan kung may blood, kung layo ka sa blood clots, layo ka sa bara, correct si Dr. Mil. Kag ang gapaduga, ang gapakwa sa bara ni, ara man lang sa lawas na, your probiotics is capable of producing folic acid. Oh, nga tawag nila folic acid. Ano pagin? B12. This gut-derived B vitamins prevents blood clot. So layo ka na sa ginatawag nga ischemic stroke. So hindi lang sa ilanat. Kaso kag-ubo ikaw, ginaamligan ni D3 Bio, ginapalayo ka pa ni D3 Bio sa ginatawag nga brain attack or ischemic stroke kung ikaw ga D3 Bio adlaw-adlaw.
0: D3 Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kag-ubo, tugasong virus, kag-biklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio with Physio.
12: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Malakas mga butika. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambo. Try ko ang MyTC. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa MyTC. Efektibo.
0: MyTC. Mapalis sa mga butika.
9: Para sa libre nga check-up, bisitaha lang
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street.
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, Fronting kay San Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
0: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
0: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
4: Ugang pagid ng mga benepisyo sa inyo adlaw lang ang pag-inom sang D3 Bio, Dok Ramil.
5: Mm. Sa mga adlaw-adlaw gainom sang ditribayo, hindi lang na para sa mga malikawan imo nga mga klase nga stroke or even hypertension, tinabaluan naton Sir Boy, Sir GP nga ang ditribayo isa ka food supplement, gitawag siya nga a pharmacy in a soft gel
6: capsule.
5: Inamin ni sa mga hapuon, adlaw-adlaw kainom na dako bulig. Number one, kaya niya nga no malikawan ang allergy. Ti mostly ang hapoy is caused by allergy mo. Ang lauric acid kag capric acid nga makita mo sa ditribayo, they are known to have anti-inflammatory properties. Aside nga makabulig siya nga hindi magkusang allergy, Sir Boy, ang anti-inflammatory effect niya, amo nang makabulig kung may hapo ka. Amo ko kilala, Sir Boy, adlaw-adlaw ganyan mo, no? Ditribayo. Why na ginahapo? No? The combination sininga fatty acid sa gitawag ditribayo, klaro katama, nga epektibo gid siya, nga kaya niya ma-reduce ang mga gitawag asthma-related symptom. So, sa mga pala inom ditribayo, te, may ara na 5 ka antioxidant nga makita mo da, isa na da ang gallic acid nga gina-reduce niya ang mga pro-inflammatory cell infiltration. Kag siyempre, ma-improve ang pagginhawa mo. So, lain gidya kung adlaw-adlaw kagainom ditribayo. Kaya nga man, ang hapo mo mabuligan.
10: So, ang mabudlay, isa sa mabudlay nga balatian, Sir Boy, nga bulmon, ining ginatwag Parkinson's disease, no? So ang ditribayo makabuligid, no, ma-prevent naton ining natag Parkinson nga balatian, Sir Boy. Kaya nga man ang ditribayo may rasang gallic acid, no, nga naga-fight sang accumulation sang free radical sa aton nga brain, no. Basta damo ganing free radical, Sir Boy, nagakapatay ang aton nga mga neurons, no, nga ara parte sa aton nga substansya nigra. Ano ning substansya nigra? Amo ni ang naga-control sa aton nga movement, nigahatag sa nami skills nga chemical sa aton nga brain, Sir Boy, kangay sa dopamine, serotonin, kag iban pa. Kung nakaditribayo ikaw, may gallic acid na nga makabuligid para magpanormal sa chemical sa aton nga brain para malikawan aton ining ginatawag Parkinson's disease, Sir Boy.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imo lawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang lauric kag monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
14: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit kaya katama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa
0: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Anika. Kulayan ko mangingi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subo kaong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
18: DTX Coffee Mix.
19: Pamasaga butika.
18: DTX Beauty Soap.
20: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
18: DTX Beauty Soap.
19: Pamasaga sa mga butika.
18: DTX Beauty Soap.
21: Ako si Elaine. Ako, gina nga akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
18: DTX Beauty Soap.
19: Pamasaga sa mga butika.
22: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
23: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog kag amo lang to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatsagan ko na lang ha, natugla ang minod sa kabaga kung ang planakit sa akong mga tiil nyo. Wala na ngayon.
22: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
24: Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
25: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
24: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
26: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
27: Makakal sa malapit na butika.
28: Spore Biotics, nga ginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
29: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
30: Las 4:36.
29: Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balita K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balita K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. At narito na ang inyong morning tandem, ka-K5 Babes Cantara at ka-K5 Robert Pacardo. Balita K5 sa umaga! Balita K5 sa umaga!
30: Isipo na nyo silang mga rosan, alas 4:37 na.
29: Balita K5 sa umaga! Balita K5 sa umaga!
30: Magapalayag na naman mga ka-K5, ang inyo pala tuntunan karong nga aga. Adlaong Miyerkules, pitsa 22 na sinimbulan sang Polio Toig 2026. Opo, sa inyo alagad, ka-K5 Babes Gandalaw. Minus kay ka-K5 Robert Pacardo. Sa mga importante niya mga ka-K5 nga ginapatigayon sa sini nga mga tiniyon Luzon, Visayas, San Mindanao. Labdab sa malabutan sa atong sini nga pagpangalagad karon nga aga. Din ka man nga parte sa nga kalibutan. Akon kamo ginaabi-abi karon nga aga. Din sa atong sini nga pagpangalagad sa Bugos, ang Bugos nga probinsya sang Negros Occidental nga mayara sang 601 tanan ka mga kabaranggayan. 19 ka mga kabanuhanan, 13 ka mga kasyudaran. Kag mayara sang 6 ka congressional district. Mayong aga and welcome sa inyo tanan. Lakip na mga ka-K5 ang syudad sa Bacolod nga may 601 tanan ka mga kabaranggayan. Welcome! Las 4:39 na mga ka-K5. Inaapdan kita mga ka-K5 sa aton sininga power trio karon nga ga. At least mangin kampiyon agad ang aton sininga lawas. Mangin condition karon nga ga. Apisar nga medyo mag-etolotality. Kag marumabugnaw ang lakad sang panahon. Pero sa Gyapon, the show must go on. Yan na kita sa atong sininga mga top stories of the day. Amay siyam kadlaw nga nagbisiklita agod mapabulong ang Bukol. Saya siningadugan. Samtang tatlo ka suspek sang smuggled nga sigarilyo arestado. Empleyado sang gobyerno sang Cadiz arestado sa drug bypass operation. Babae nga nagabusong arestado matapos mangawat gatas ka groceries nga nagabalor sang 1,700. Mayor gasataya ginkondenar ang bomb threat sa eskwelahan. Iloy sang ginakastigo nga estudyante sa Bacolod ginpatawan ang schoolmates sang iya sininga bata. Amo na mga ka-K5, ang aton sininga mga dalagko nga mga balita karon nga aton sininga pag-aulo ang balan karon nga aga. Diri sa aton sininga pagpangalagad mga ka-K5. Last 4:41 na. Ini nga bahin dolo sa kaalwan sang power trio mga ka-K5. Ang power trio araram nga aton sininga DTX 500, D3 Bio, and Mighty C Alkaline Vitamin C. Nano ang beneficyo sa nitalan mga K5 sa ato sininga lawas? Ang DTX 500 mga K5. Ginabuligan niya ang blood sugar control. Agod makontrolar ang ato sininga blood sugar. Hindi na sa magtaas mga kakibag magsaka pa. Ang ampalaya kilala nga natural nga nagabulig man sa mga tao na may mga diabetes. Pag papanaog sang bad cholesterol, ginapahaganhagan niya mga kakifay. Pagpanubos ang cholesterol nga magadala sang sakit sa

0: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, naginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kagandin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, so, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Nahuya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
5: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
6: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen kag non-allergic nga nagalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
7: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagapasalamat ako sa Dr. Pinoy Squaren Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kay kung wala ko nakatumar sang Dr. Pinoy Squaren Capsule, asa subong nagaantos ako sang ako na balatian.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule, proteksyon sa mga balatian.
8: Ito si Pimbinido, nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. Kapag inom ko sa Butternamax capsule, nagnubo ang akong dugo ng akong sugar.
9: Butternamax capsule and Butternamax coffee blend.
10: Makakal sa malapit na butika.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa sumurubo na presyo.
14: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo.

0: musika, drama, kag serbisyo publiko. Bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just Kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyo nga matuod Tingog sang Banwa Pagdayon sa pag-alagad 101.5 K5 News FM K5 News FM News FM Balitang K5 sa umaga K5 sa umaga.
1: Last 5-7 na mga kaki-5 na ngibahin doon sa kalawansang Dr. Pinoy Squalin Capsule. Dr. Pinoy Squalin Capsule, mga kaki-5 sa atong sininga mga suki nga way pa makatisting, sinitistingin nyo nebala. Dr. Pinoy Squalin Capsule, nagpabakod sa aton nga resistensya, nagabulig man sa white blood cells nga magabato mga kaki-5. Awayon ang bad bacterias kaga virus mga kaki-5. Isa ka mabaskog nga antioxidant nga ara sa Dr. Pinoy Squalin Capsule nga naga-neutralize man mga kaki-5 sa mga free radicals. Naga-minus, nagapahaganhagan sa ang oxidative stress kag naga-delay sa pagtigulang sa cells mga kaki-5. Amo nang importante da, importante mapulupunggan ang kagulangon mo bisan ang edad mo na magtaas, pero ang kagulangon mo yan di na i-mentindihan. Ang kagulangon mo, mga kaki-5, apunggan. Ang edad mo nagasaka, pero ang imong tsura daw bata, Japon. Amo na yan pag depensa na to sa atong lawas, mga kaki-5. Kung nga gatigulang kita, mga kaki-5, kay bangod nga damo kita sa damo na tuktok ng lawas aton. Ining ginatawag nga antioxidant mga kaki-5. So kinanglanan no ton sang antioxidant. Amo ini ang Dr. Pinoy Squalin Capsule. Ayos. O tanan nga mga butika sa Grace Pharmacy available ang Dr. Pinoy Squalin Capsule. Sa mga butika sa Silay kag Talisay available man ang Dr. Pinoy Squalin Capsule mga kaki-5. Areglado. Sige!
2: Tukib sa K-5! Tukib sa K-5! Mga istorya kag kasaysayan nga inyugid makuhaan sang kaalam kag ihibalo. Diri lang sa Balitang K-5 sa umaga. Tukib sa K-5! Tukib sa K-5!
1: Areglado, tukibon naton mga kaki-5 ang mga istorya sa mga lugar, labi na gayon sa pila ka mga lugar diri sa siyudad sa Bacolod nga kilala na kilala sa karon nga sadto gina dihon pa lamang mga kaki-5 kag subong ginakilala na. Diri kita sa lugar ngining barangay Punta Taytay mga kaki-5 ligad to ang barangay Takuling amo tong ginanagin na picture naton. Agin tukib naton mga kaki-5. Diri sa tukib sa K5 mga kaki-5. Ang barangay Punta Taytay mga kaki-5. Diri sa Bacolod ginatawag nga Punta Taytay subong. Tungod kay ini isa ka coastal nga area. Ara sa higad sang baybay nga nagana napahamtang sa Punta o dulo sang sumag mga kaki-5. Ara sa punta sang sumag unhan kag ang ngalan Taytay nagarefer sa tulay o taytayan o bridge nga nagakonek sang lugar sa iban nga parte sang barangay sang una ini isa lang ka sitio sang barangay sumag. Antes gain independence siya kung gain na himuan sang layi mga kaki-5 kag gindeklara mga kaki-5 nga mangin barangay na siya bilang barangay sa Bacolod City sa tong 1960 mga kakivib. 1960. Magsiling ka kasaysayan, ano gidyang kasaysayan kag istorya sa likod sa sining sa Punta Taytay? Ang original nga pangalan sang Punta Taytay nga karon ang barangay kapitan si Clefa Palma. Ang original nga sitio sang Sumag amo ning Punta Taytay, una nga sakop sang barangay Sumag nga erekto bilang pueblo sang 1780. Ang Sumag amo ang southern gateway sang Bacolod. Pagbulag na sang barangay Sumag ang ining Punta Taytay nga independent na siya mga kakifab kay ti barangay na siya mga kakifab sang barangay bilang barangay o kung bilang sitio sang barangay Sumag mga kakifab sang 1960. Sila ginbulag sang Sumag pinagi sang City Ordinance number 96 kagin establisar bilang isa ka barangay na mga kakifab. Ang mga tao din sa una masyado ka mga reliyoso. Sa reliyoso nga aspito, ang mga pumuloyo nagasalig sa dagat. Ang ila sining nga mga pangabuyan, ara lang sa baybay, mga mananagat, laban di man na mga mananagat. Para sa pangabuyan nga pangabuyan. Kag ang patron sind, nila amo ang St. John the Baptist. Ang pista sang barangay ginaselebrar kada Hunyo 24 na may fluvial procession sa baybayon mga kakifab. Diyan mo na ang istorya sang Punta Taytay. Ang punta nagakahulugan nga sa dulo o sa tip sang lugar mga kakifab. Punta. Amo na ang tinatawag nga Punta Taytay. Napamtang sa baybayon sa Southern Bacolod. Isa ka coastal city yung Taytay sa iligay nun kag Tagalog mga kakiwip. Nagakahulugan nga Tulay. Ang lugar ginatawag amo ini tungod sang Tulay nga nagakonek sa coastal area padulong sa mainland. Tisubong ya progresibo na nga barangay. Sikat na nga barangay. Population na nagalabot sang city mill 426 pumuloyo mga kakibay. Damo pa. Sobra pa di. Sige. Dako na ang butanti. Dako na ilapad ni. Ang Punta Taytay. Sige. Amo ng istorya sa Punta Taytay sa atong sininga Tukib sa K5.
2: Tukib sa K5. Tukib sa K5. Mga istorya kag kasaysayan nga inyo gid makuhaan sang kaalam kag ihibalo. Diri lang sa Balitang K5 sa umaga. Tukib sa K5. Tukib sa K5.
1: Ara na nga aton patrol si Papang Vincent Dominic Medina Coralde Heroina Villaran Herbito Jen Montesino Arroyo si Jolly Paba Gina Purano, Maing Aga Lang Da Senior, Ruina Villaran, Marjorie Hunsay, Aileen Sokita Fajardo, Maing Aga Lang Dira sa Salong, sa Dulao, Bago City, si Edel na Lirazan Masangkay. O sige, check na mga ka-K5 ha?
0: K5, Balantay, Merkado.
1: Ang patrol, Papang Vincento Balik Medina Coralde, Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah kaki pa babes, pang babes. Ang isda sa bang medyo mahal-mahal na gawa kay ti. Ay sa nila lapit na December kaki pa babes. Ang mga isda sa bang ano na yung managbata ba na? May time nga manag
1: naga-itlog, naga-bihod.
3: Nabihod kaki pa babes. Ang aton presyo anay dari sa bang mataan na ton 160 kada kilo.
1: Grabe balaan pa nila yung isda mga kung ano nga bulan sila nagabihod, ano bulan, anong bulan nagabuto.
3: Kag ginatilian nga papangwa kay Kipay Babes kay mga bata. Kag ginapadamo pa ko nung Kipay Babes nga ginakulang kisang isda na ton supply dari sa may merkado. Ang aton nga mataan 160 Kipay Babes balaan nila no. ang mga mangingisda nila kagaya ng ibang mga experts sa mga seafoods ka kibay-bay.
1: Basta man nalagad ka ang mga may mga panimad o na sila yung gina-practice pa sa tub-tub subong eh.
3: Mm, tungkol sa experience.
1: Tungkol sa experience nila ni.
3: Tungkol adlaw nga paglaka, panglakaton.
1: Bisan, pag silak pa sa bituon mo, mga kabugwaso na da. Balaanan nila yan kung anong oras mo.
3: Oh, bulan ka kay babes. Kamala nila sa anak bulan, may pangwaon. Pati, mo na, di subong makita na ton. Ang resulta, dari tapangko, isa wala unod, kalong.
1: Pero pamangkot ko si mo, anong unod sa bulan?
3: Kuanin ang sa sulod kalendaryo. Kuanin numero?
1: Ha, numero?
3: Oo. Oh.
1: Hindi.
3: Oo. Oh. Ano ba?
1: Unod sa bulan?
3: Oo. Oh.
1: Tuba! Bulan mo. Daman nang dugarapon bla.
3: Ah, oo.
1: Dugarapon bla.
3: Dugarapon nga.
1: Ang panawag sana sa mga nagbaligya sang kwan, nya pila ka ball imo?
3: Oh, pila ka ball. Oh, pusing sa una dumduma ko nagipay babes, mga na itiuon bla. Pag pusing sa pila ka ball imo.
1: Na pila ka ball. Ang nang garapon.
3: Garapon.
1: Bulan na kon tawgon.
3: Do ka ba ko sira sa kinabutangan sa una to ba bla kipay babes?
1: Nang
3: may dulo dalongga no.
1: Na.
3: Tapos ang ibubuan nila ball.
1: Na.
3: Amo na dumduman ko pala kipay babes sa may Burgos salmon sa una ko kadeti uon pa. Tapos mapuli mo gari nagamak lang ang basin ni babes. Maglilitik ang basin sa
1: bisan man ko taon mo nang laglabay si mo tubang. Kabalo na sa ko ng bulan mo.
3: Pila ka tuba ang nag-agay ni Kipay. Pila ka bol ko Kipay Babes. Galing hindi talaga may storya. Kaya naman kinapangita. Sabi, pangita sa kabalaklon nga isda. Dari, ang bulaw na tontay, 160, top 200 na. May mga numero. May mga presyo man ng iban. Iban may nagpamang.
1: Mahal yung isda subong, no?
3: Mahal ka
1: grabe.
3: Kay Kipay Babes. Sa madlos ko, no? Madlos kay Kipay Babes. Gaulan-ulan pa. Kamu na nga medyo mahal subong ang isda mangros. 200 ang kilo sa mangros. Buli-buli, para man na 160, may arit kita di lagaw, pero ti, hindi ni pang nagaton ko na kay babes. 300 lang, bro-brato siya. Kiti ang lagaw nga mayo klase, 400, tubtog, 450. Ama na kay babes, paraho, 160, kagang kilo, kagang tilapia, 180, tulingan, 200.
1: Kamahal na kiti sa bungo?
3: Amuling nami, kadalalon dito sa may bulaw. Kiti, puro to pato. Dali, na may tulingan man kay Kipay Babes, 200 ang ino, pakinason, 120, kagang marot, 200, ang inid, 400, pero may arin, di ba lagyan Kipay Babes, 400 lang ito. Away sa nagpasaka, ginang atin nga pula po, dari,
1: nga, kung kamahal na, kung kamahal na gidman sa isda, subong, dito nilang kamukad to sa kansi ni Mansilingan o sa breed ko, para nga makapulupanyaga ka mo to, kay barato lang to ya. Namit pang sabor. Kansi di man silingan ni Boss Fritz Carbajosa.
3: Kilala ko na. Tinesong na ka Kipay Babes. Tinesong
1: No, ikaw gito ang ina-mentionar niya per me.
3: Ato na Kipay Babes.
1: Ato na. Amugig ka muna. Amugig ka muna. Amugig ka muna.
3: Kung magsabaw-sabaw ka, ati, arada kay Papang Fritz, namin na, kansi. Kaga, kung magsabaw ka man pakinason, 120 lang kilo, Kipay Babes.
1: Kampiyon siyang kansi, ito ka namin sa sabora. Sabaw pa lang yung ulam na mo.
3: Ito yung kampiyon. Di ba silingan na sa may lapit, sa may
1: kwanke? May arada sa may sa Mansilingan, sa Gadala lang da. Pero may arada na siya, yung mga brands sa kwan, sa breed ko.
3: May harap pag gano'n ko, ito nakaballo.
1: Ara na!
3: Ipermay ko mga duwag ko na eh. Storyanay.
1: Kamanami sabong, kamay promo saya.
3: Anong promo yan?
1: Kung may birthday, halimbawa ang birthday ka dalon, kadto ka to, librihon niya ka. Librihon niya ka cake.
3: Ikaw lang gidya. Libre ka cake.
1: Libre cake. Kaga litson.
3: Cake ka dessert.
1: Litson.
3: Litson ba boy?
1: Kaga kansi, librihon niya man ka. Birthday mo.
3: Kuno kami, no?
1: Pero kung magkaon ka to, ikaw yung libre, ang iban mo bayad, gigidi. Ubos mo na nga.
3: At least ka, Kipay Babes, naka-save ka. Misang pa paano, di ba? May dessert ka pa, may cake ka pa.
1: Na.
3: Kung tapos yung kaon, na kampiyon nga namin.
1: Kampiyon. Aral lang sa may corner, brada, sa tubang, yung sudako ang mall.
3: Ayo.
1: Pa, going ka, going ka to sa Bridgo Port? Pasulod ka?
3: Na, kuhaan ko na picture out ko na kay Babes ang imo.
1: Corner gate ara?
3: Corner ara. Sa saliwat ha, Kansi, ano to kaki Babes ang ngalan ni...
1: Kansi di Mansilingan.
3: Kansi di Mansilingan, mga kaki 5 kampiyon. Kampiyon-kampiyon may libre nga cake. Yon birthday mo, mga kaki 5 house. Saliwat ha, kaki 5 babes. Ang atong presyo na rin, ang nadulong sa inyo saliwat. Kaiti, amo naman na yung
1: isda. Mga pika to pang, mga pika to, may DTX coffee mix man to.
3: Matik na.
1: Matik eh. Kapi-kapi ka to, DTX coffee mix, kampiyon.
3: Amo lang kampiyon, kaki 5 babes. Kaya hindi niya madula ang kape. Kada kuan aton may mga itiri kita dira may mga kalanan may kape gid kita ara na gid pangita sa mga ka, aton mga kata, mga kulturan ang aton nga kape kaki babe so sa salawat mga kaki five may diwal kita diri 300 man ang kilo
1: diwal
3: kaki babe diwal may ra kaki babe
1: si sona subong sang diwal no
3: do mo amo gid
1: kita kabay pa nga kita, ang manog bakal hindi magdililiwal da kay kung kamahal man lang mo diwal gid sa pro
3: Babes, sa mga pro, kampiyon mo sa bawan eh. Sila nyo silang pakinason, green shell. Pero, libro ba ito lang yagawa ang green shell, kagang pakinason kay Kipe Babes. Sa diwal, amo man na 300 kaya ang kilo kay Kipe Babes. So, para mo lang aton na presyohan na idari, na ginadulong sa inyo sa saliwat, ang aton nga kape, kape nga pampasexy, kape nga pampahealthy, mga kaki 5, DTX coffee mix sa nakakape ka na, nakadetox ka pa, manamit ang sabor, nag-enjoy ka na, nami pa pagtupa sa sulod sa lawas mo, nami pa ang epekto mga kaki 5 na. Tondra sa mga wife na nakatry, itry nyo.
1: Itry nyo na.
3: Oh, available dira sa Uliano Store, dira sa may barangay Villamonte, dira sa may barangay Sumag, Sheila Trading, Timber Marketing, kaki 5 babes, ara na, permanente, gina kape ni Boss Manuel Ramos kaki pa babes sila ni Boss Jumel dira
1: Boss Ramos, Jumel Ramos
3: naran sila ni John kapaan sila ni
1: si Toto Frias
3: Toto Frias sarada si Gaspar Coronel sila ni Tagi dira mga Jimber Boys natin nga dyan natin ma amit lang kaki pa babes
1: sa Padamoli Jimber
3: na.
1: Nuggets day
3: Jimber Nuggets na mga biker natin lang kaki pa babes
1: pero kamusta si Migota Erwin Kapadang
3: Naridiga po na kita okay babes pero subong adaway ko sa mga
1: Migota na Erwin Kapada. Morning na niya papang Erwin.
3: May nga
1: Boss Erwin.
3: May nga gadra sila ni Boss Joel ha. Kagi babes nagamonitor mo sa gawa. Sila ni Giovanni Cordero, Ma'am Edith Binoman, kag sila ni Kanoy dira kagi babes, sila ni Boss Roland, Boss George kagara na niya mga alalay kagi babes naga kung dira per may nag-monitor sila ni Tatay Gideon sa cooking store available ang mga aton mga produkto dira kaki 5 babes sa aton mga kautoran dira sa Melibertad Public Market raman si Friend Reyes si Palalab niya si Geraldine raman nag-monitor kaki 5 babes kag sila ni Junicel si Honey sila ni Dundon kag sila mga kautoran na aton dira nag-monitor Mary Jane Chavez Mary Jane Ortex kaki 5 babes sila ni Junicel mga kaki 5 na aton dira hindi magkalipat ang aton mga produkto ng Clinica Ditribio Clinica Ditex Pabandarin kag Mitesi gineinom permi ni Consio kag ni Dodong Cebuano diri sa may barangay Banago kag 5 babes sila ni John barangay monitor sila ni Belvin Guapo Rondon Adelpha kag sila ni Arnel kag 5 babes nag monitor Oriol Araman kag 5 babes kag si Maninoy Manny Filamo kag ang aton nga Mariente Toto
1: Kinito Bubag Uya sa Lakyan
3: Bago
1: sa lakyan ni Maninoy mo man eh, fila mo?
3: Isa ito, bo.
1: Ara, gulong mo. Mayong
3: ginamigo. Ginablas, amo ginamayo ka tao ka, Kipay Babes. Ginablas din na yan. Kahit ay mayo man sa isig ka pariyo niya ka, Kipay Babes.
1: Morenda kay Bro Mane, fila mo ah. Kagay nanay Lourdes, fila mo sa Caridad, Bago City. Ate Christine, morning.
3: Ma'am Christine, may nga gadara sa mo. Sa Red Ganson, sa may Parangay Takuling, sa may Forest Park, Kipay Babes ah. May nga gadara sa mo, Delmar Delphine. Kagang aton mga kotoran diri nga hindi naton mabugno kaki 5 babes bahala na sa inyo mga kaki 5 naton dira mayong aga dira sa liwat ay balita kaki 5 sa umaga hindi pagkalipatan ni like and share ang amon nga programa mga kaki 5 hindi makanta subong kaki 5
1: arena arena arena arena special request kunon mo Boulevard, gani Boulevard eh.
3: Boulevard.
1: Si
3: Base Lechon.
1: Base Lechon.
3: Base Lechon. Kaki 5 babes ang kunsing itiri para niyo si itiri na tondra. Kag floor itiri, kag Mami Kate itiri, Mr. Bros, kaki 5 babes at bang bang si Bago City, kaki 5 babes.
1: Boulevard. Paano ini nagsikat ning Boulevard man? Kag nauguso ning mga kanta nga Boulevard. Mga kaki 5. Ginpasikat ini sang Viljan singer. nga si Dan Berg sang 1984. Ang mensahe sang kanta nagapakita sang kasubo, kagkabalaka, kahidlaw, kagpaglaom nga magbalik pa ang isa ka relasyon nga nadula, nautod. Ah. Ang mensahe sining kanta, ang tema sini sang pagbiya, sang pagpangayo, sang pagpasaylo o kapatawaran. Ang kanta nagasaysay sang kasakit sang isa ka tawo nga ginpabay-an sang iya sininga kahagugma.
3: Wow.
1: Ah. Paglaom nga magabalik pa ang gugma, may mga linya nga nagapakita sang handom nga magbalik liwat o magbalik sa liliwat kag mangin lovers again.
3: Ah. Ang ilang lugar kay Babes Boulevard amo na. Ang ilang nakatawag sa Bigorog do.
1: Hindi Boulevard, hindi Boulevard sa Barangay 610. Hindi ah. Ang persona nga sa nagakanta nga nagapangayo sang rason kung nga siya ginbiyaan. Kag nagapakita sang kabudlay nga magapadayon nga wala sang iya sini nga wala nang iya sini kagugma. Si Dan Bird ang nagapasikat. Bill Jan Popsing eh. Boulevard. Hindi Boulevard nga sa Barangay 16 mga kakebab. Ariwa.

0: Ah, bolibard, Simita. Oh, Hanot pang. Why signal? Why signal? Why signal tan? Oh. Arna? Aber? Ah. Oh. Ay. Arna.
1: Arna.
0: Oh, balbal. Oh.
1: Yeah, moto.
0: Ah.
2: Please tell me why you make me cry. I beg you please, I'm on my knees if that's you want me to. Never knew that I would go so far. When you left me on that boulevard, come again, you would release my pain, and we could be lovers again.
0: Aray sa likod, aray sa likod, makadablo na. Makadablo na.
1: Makarilid gini si Sir Kitty, iya gini chimpo ka kipa.
0: Please tell me why you make me cry. I beg you please, I'm on my knees if that's what you want to me. Never knew that I would go so far. Ayon. Okay na na. Salamat.
1: Ara reaction.
3: Sa
0: Negros, K5 Luzon. K5 Balita. Maraming salamat, K5 Vincent Dumanik, Coralde, sa Padrolo, pod kay K5 Wilson Villena, mga K5. Alas 5:30 na. I-check na itong mga K5, mga itong sininga mga report karon nga aga. Diri sa itong sininga pagpangalagad, mga K5. Imbes bang rose down daga, ilis tilapia niya kauntat man na pangbukas sa pangukas bukog ang babae. Ay, oh, dyan na merite. Tabings Delfin. Nan, hataw Sir Vincent Coralde. Sige. I-check ta na mga kaki-5 si kaki-5 Wilson Villena. Aro na, Tan. Ah, kaki-5 Wilson Villena. Last 5:31 na. Ining bahay dolo sa Calwan Mansang DTX Coffee Mix. Nakapangapi ka na mga kakifay, pangapi ka na. Parang makalikaw kita sa mga problema, balatian mga kakifay. Kulo kapi-kapi lang eh, pero muning makabulig sa ito nga malikaw kita sa balatian. Ang DTX Coffee Mix. Kaki-5 Wilson Villena, may angot sa regular employees ang City Treasurer's Office. O, ginpapanaugan sa Shukos Order, bangod sa irregularidad sa pagpangulikta sa amusement tax sa Bacolod, mga Kaki-5. Uy, Kaki-5 Wilson Villena.
3: K5 News FM, Pampion, Pampion Report.
4: Just one.
0: Eh, i-reserve ang imotingog sa team building ta. O tayo, tayo kan last bit si Bings Delfino.
4: Ini matapos nga nagreklamo balang isa katang iya sang amusement park dili sa siyudad sa Bacolod bangod no sa pagpangolekta sini sa regular employee sa amusement tax. So ang natapos ni Kisa Waves ni 2025 pa ni Kisa na tapo ang pagpangolekta kag sa duha ka pernes ang Christmas Christmas kit ni Waves nagpangolekta sa iyaya sa no sa kwarta no sa kapinagamit ni sini ang pangalan man sa siyudad ni Waves pero di nagatuda na ang tag-iya sa amusement park at ito tugtog January itong sini ang tuig wala sa Japon sa naginhatag na resibo o kung official receipt kining empleyado. Rason ko nga na sa ini nagreklamo ito sa Kipadis no, sa Bacolod City Government Unit kagati after siya nga na-investigasyon na ubra na sa nga tikang ang City Legal Office kagagin pa panauga na sa Shokos Order Kipadis ini ang regular employee. So actually ang nabato ni Kipadis base dito sa statement no sa written statement ng kinbutang man sa Shokos Order inaaligar nga nagbaton sa duwa ka 1500 ket nga isa pa ka 2500 no ang ining empleyado but ati hulaton ta na lang kun ano ang update sini kag kun may explanation kay Prebids ini ang empleyadong imbulbado sini sa pagpanukot sa tax kasi masi paano wala nagamat-amat na panghawan dira sa LGU sa mga empleyado kasi aside sa servisyo publiko, servisyo bulsa, man kay Fredrins. So, hauton na lang ang ibang pang update ng gigan sa may City Legal Office kung ano man ang ilas ni pa na pag-aubrahon niya si Kang Batok sa isang empleyado nga kay nag-irregular naman, nag-irregularidad sa iya regularization kay Fredrins. So, mga dami ang atos ng update gigan niya sa patrol na ginatulong sa inyo sa kalwan sa MyPC. D3 Vio kag DTX 500 po nato si K5 Vincent Coralde. Yun naman si K5 Wilson Villena para sa kampiyon niya balita. Servisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM. Kampiyon! Kampiyon! Balita! Report! Ay sa umaga!
0: Maraming kay kasalamat ka K5 Wilson Villena. Sa mo sining report pa nga ka K5. Kaya at least natribo ka o na mga kakiwi na balana. Amo na yung pinaka problema gid kung may mga kasubong sini nga mga empleyado bla. Dunog mato sila ya, para lang mabusog ang bulsa nila. May mga irregularidad mga kagifay sa pagpanguligta sa amusement tax. At least na eksyonan sa son na sa atong syudada. Salamat gid kagifay Wilson Villena katuan naton mga kagifay si kagifay Brad Salgado. Kaya ang explosive device mga kakifay ang EOD dere sa Negros Occidental nagapaandam kag nagapanomdom gid o nagaremind sa aton sa publiko ha nga hindi magkumpiyansa gid mga kakifay kung may makita sila o ma-recover nga granada mga kakifay dito sa amon sa sagay sa una na nakita to sa mga kabataan, mga nakakita sa kabataan, why ba na nila wasaka? Tapos pag wasakin, kakasin lang pin, sumigabong mga kakibay, pila kabataan to nagkalamatay dito sa kambagting sa una mga kakibay sa Sagay City. Kaya muna yung paandam subong mga kakibay, masyado kadelikado ini. Ang ining granada, ang kinanglan, dapat i-safety na yun. Kagtawag na yun sa mga expert mga kakifay kung mag-detonate sini. Aring report ni kakifay Red Salgado.
3: K5 News FM. Kampiyon! Kampiyon! Report!
0: Papang Red? Ah? Kakifay Red?
5: Good morning K5 Babes and K5 Robert. Kag sa aton sini nga mga tagpalabati sa number one nga programa kada aga ang balitang K5 sa umaga.
0: Kampiyon.
5: Nagpahanumdom sa publiko ang Explosive Ordnance Disposal o kung EOD Negros Occidental nga hindi gid dapat maghatag sa kumpiyansa kung may ma-recover dira nga granada o kung ano mga sahi isang bomba bangod sunod sa EOD wala sang expiration ang paglupok apisar nga ini ang nakalubong sa duta sa malawig na nga panahon. gihapon ginsiling sa ato ni Police Captain Alberto Sardua Jr. pamuno sang EOD sa probinsya angot sa na-recover nga granada sa idalom sang Taytay Tres Fuentes sa Maysilay sa nagligad nga adlaw nga pisar nga nalubong sa duta nga may tubig ini ang naglupok sa ginpatigayon nga disposal sa firing range bangod wala ini sang safety pin kag ginakabig ini nga hazardous. Sino pa sa kay Sardua nga ang na-recover nga granada amo ang ginatawag MK2 fragmentation hand grenade nga delikado sa mga construction workers ang ini ang ilan na recover sa idalom dras ng Taytay bangod kay ti ini siya wala sang safety pin sang ilan nakitaan nga naupod dira sa mga basura. Ginpatag man sa aton sang EOD Cafe Babes sa K5 Robert nga malapad ang posible nga malabot nga kahalitan sang granada kundi niya naglupok sa idalom sang Taytay kung sinihin nagatrabaho pa dira ang 14 ka mga tao sa ginakayo nga pika-pika kalakip ng foreman kag ining backhoe operator. Sa madumduman ginkumpirmar sang foreman nga si alias Roy nga iya ginsaway ang isa niya kamakopdalan sa trabaho bangod sa nakita ang granada ini ang ginuyatan apang ginbuyana bangod sa kakulba nga nabatsyagan tungod nga bugat ang nasambit nga granada nga ang abi nila una isa ini ka plastika o kun isa ka halampanganan. Amo na aton sininga balita nga madulong sa programa nga balitang K5 sa umaga ginadulong sa aton sang Power Trio ang aton sininga DTX 500 Mighty C kag Klinika D3 Bio kag ang aton man sininga DTX Beauty Soap kag DTX Coffee Mix. Kaupod si Patrol ka K5 Vincent Curralde. Ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Maraming kang salamat ka K5 Red Salgado sa report pa nga ka K5. At least ha, mga ka K5, buhay sang may na... na halitan sa sining pagkakita. Kami tekita, amin naway man naglupok mo. Hindi tunit na yung mga ka-K5. Last 5:40 na mga ka-K5. Dari kita sa ato sining K5 kamustahan. Matabid na kita sa Kapiz.
6: Ang opisyal ha, opisyal sa polis, may training mga K5 ha. wala maka preparar no pinangganato tag palamat how much more kon kita ka ordinaryo lang mga ka K5 ara na to mga sister station. Good morning Ma'am Dolores Abilarde. Good morning Sir Jubert. Good morning, no problem, enjoy your morning. Pangapikapi lang kita na DTX Coffee Mix. Akon mainit-init pa. Check nato mga sister station, kita matimon sa mong gagahon. Unahon nato ng pag-check sa mga signals ang aton mga kaupdanan. Dito kita lusot sa Negros Occidental. Welcome and good morning K5 Babes, K5 Robert.
0: Welcome and good morning and welcome back Sir Jobert Lago mga ka K5 kampiyon signal mo diya pa may problema. Problema lang iban kawe pagkapangapi ako na titapos na naka DTX Coffee Mix. Back to you.
6: Kampiyon ng signal Sir Babe sa Bacolod. Halin kita sa Bacolod, sa ilo kita, sa Langdon nga ABP, sa K5 News FM. Sir Ray Umalay, good morning.
0: Ah.
6: Ray.
7: Good morning. K5 Boss Ayas, ang kapita, gininit ko pa. Muna nga medyo na late-late kita gamay. Nagpangapin na kita sa Klinika DTX Coffee Mix. Ka K5 Jobert Lago, ari ka di sila ilo, ay kagit kahapit kahapon.
6: Thank you so much sa ABP. Bawagin mo sa isa ka may season ka, busy ka, gid ka, pang barangay-barangay. Alin sa Iloilo, gwapong signal sa Iloilo, sa ilo kita sa aton mga bataon nga mga kaupdanan, kag mga porsado, alin sa probinsya kang Antique, K5 the store, K5 Milmar, go ahead please.
8: Good morning SM Jubert, good morning K5 Western Visayas, Negros Island Region, manami amon nga bugtaw, pero nag-uran-uran dyan kagabi. Why kami problema man kay tinaka D3 Bayo man kami bas kagamon nga resistensya. Balik ka nimo SM Jubert.
6: Thank you so much K5 Bilmar. Halin sa probinsya kang Antique, sa ilo kita sa probinsya kang Aklan, K5 Michael Kalibog, why please?
9: Sir Jubert, good morning Sir ABP, Iloilo, Bacolod kag Antique, good morning. Nagaulan di kagabi pa, karon taliti na lang. Champion ng signal, naka DTX Premium Coffee ako kag naka Mighty C. Balik sa imo, Sir Jobert.
6: Kompleto ang grupo mga ka-K5 sitwasyon sa Kapi. Sabas ko gumulan kagabi mga ka-K5, pero naka-mighty sina ang mga taga-K5 News FM. Ari na mga detalye sa mga report mga ka-K5. Unahon na to ng mga gungan ng mga announcers ng K5 News FM. Tabo kita sa Negros Occidental. Sir Robert, good morning, partner!
0: Sa liwat, mayong aga, Sir Jobert, nagaisanon lang kita dali kay man na may importante man nga ginakantuan si Papang Robert Pacardo, no? Solo-solo kita mga kakibab karon nga aga. Mga balita namon diri sa siyudad sa Bacolod, kag Negros Island Region, dira sa siyudad sa Cadiz, mga kakibab, arestado ini sa isa ka drug bypass operation ining isa ka nalakip na babae nga empleyado sang gobyerno sa duha ka ginakabig nga high value individual o kon HVI nga nadakpan sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa siyudad sang Cadiz mga ka-K5. Ginkilala ang ining empleyado nga si alias Nilin 50 anyos nga nagatrabaho bilang watchwoman sa isa ka housing project samtang ang upod sini amo si alias Tongets 28 anyos nga lalaki lunsay Pumoloyo sang barangay Tinampaan sa nasambit nga lugar. Nakonpiskar sa kay alias Tongets ang 3 tanan kapakite sang ginapatian illegal nga droga nga nagabalor sang 34,000 pesos. Medyo gamay-gamay lang ah. Natural ti violation sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, eh ipasaka, eh batok sa sining suspect mga kakipay. Dire man sa may banwa sang Murcia, yara sa prisuhan karon ang isa man kababaye nga nagabusong, lain lang kayo nagabusong ni, sang 7 kabulan matapos madakpan nga nanguha sang grocery items kag wala sang ginabayaran sa banwa sang Murcia. Suno sa Murcia Municipal Police Station nagabalor sang 1,700 ang ginkawat nga mga gatas, palaman, chocolate kag iban pa mga kakibab. Nakita sang gwardiya nga ginsulod sang babaye ang mga item sa iya sini nga bag apang wala ini naghapit sa cashier kag nagdiretso sa gwa mga kakibab. Amo nga gin sita. Amo ning mga balita na Monderia sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Kapiz.
6: Thank you so much, Sir Bays. Bo pasinsa kung tanaw sa monitor ng ikaw gali partner ko da. Sa sini nga matinion mga ka-K5 halin sa Negros Occidental. Bawi anay kita kay ABP kay absent ko gapon. ABP, Sir Ray, go ahead please, Ililo.
7: Pati ka nakita, ka na ka-K5 babes galing kay ang panulukan niya si mo si Robert Pacardo.
10: Hinahanap-hanap kita.
7: Hinahanap-hanap ni ka-K5 Robert, ka-K5 Pacardo.
0: Ayaw! Kampiyon.
7: Ay, bugayang kapiyaw. Diretso kita sa ato sini nga mga balita subong nga aga diri sa may siyudad sa Iloilo, no? Bikang tanan ni sa drug bypass operation kaso ang nadakpan diri isa ka barangay opisyal, no? Dakop sa drug bypass operation ining barangay Kagawad nga si alias Bulldog. Si alias Bulldog sa ton sini nga mga ka-K5, no? Ang Bulldog ni nga daan sang una basta may Bulldog kagani nga tatak, no? Malakip na ikaw sa isa ka drug group, no? Diri sa may siyudad sang Iloilo. Galing kay pangalan niya si Bulldog. 47 anyos, taga barangay Ortiz City proper. Kagdadakpan ni Kapon nga Dablas 4, no? Sang aton sininya City Drug Enforcement Unit sa pagpanguna ni Police Captain Rocky Jimeno III. Nakuha mga ka-K5 ang anom kasasay sang illegal nga droga nga may kabugaton nga 330 grams kanagalabot sa market value nga 2,224,000 pesos. Si alias Bulldog ang isa ka barangay Kagawad sang nasambitan nga barangay kag nahibaluan nga nagakapot ini sang komitiba sa Committee on Health mga ka-K5, no? Ang ginayuyata naman sang opisyal kag mga criminology students ang kurso pa sang sining Kagawad sa aton sini nga mga ka-K5. Karon, nagpagwa naman sa statement ang siyudad sa Iloilo Partikular na ang spokesperson sa city government ng si Ma'am Joy Pantilaga Gorsa. Kung sa diin mga kikipay ginsiling sining, hugot nila nga ginakondinar ang kailabtanan kagpag-intra sa mga barangay officials sa illegal nga droga mga kakipay. Natala na nga pasakaan sa kaso, may kang tanan si Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang nasambitan nga barangay kagawad.
10: Hinahanap-hanap kita.
7: Amo na nga ito sa mga balita, mga ka-K5 din sa may siyudad sa Iloilo. Hinahanap-hanap kita with ka-K5 Jobert Lago. Salamat din, ka-K5 Jobert.
6: Thank you so much, ABP Sir Ray. Umalay sa banwasang pututan. Alin sa Iloilo, mga ka-K5 sa Iloan. Ito na ito, mga kaupdan. K5 Milmar, ka-K5 Nestor. Sa probinsya kang Antique. Antique, go ahead, please.
8: Mga talalupang dunamon nga balita diyan sa probinsya kang Antique, K5 was Cern Visayas, SM Jubert. Bawo kahapon ho, nagbubo diyang mabaskog nga uran. Kang hapon, K5 was Cern Visayas. Pero hindi lang basta nga uran, kay may buhawi. Sang kabalay ito ang ginagyan sa may barangay Udyong sa may Sibalam. Ang nagtruklap, nagtrabog mga parte kang andang balay. Bangod ginagyan kang buhawi, K5 was Cern Visayas. Maswerte lang kay Wyman kang may nasamaran sa ingat naman nga barangay na tumba man ang puno kang kahoy kang Star Apple. No, kagdya sa may area kang San Jose, nagbaha-baha man sa may atubang kang mall. Murang mga nagkaratabo sa kapon, bisan nga way bagyo, pero bas kagang uran kag hangin.
7: Samtang sa dugang pagit nga mga balita, ginlunsyar man kahapon kay Department of Information and Communications Technology kon DICT, ang 269 ka mga free Wi-Fi location sa 798 Wi-Fi access points sa regya sa may probinsya kang Antique. Ang diyang free Wi-Fi for all, isa ra ka inisyatibo nga gina-implementar piagi sa free public internet access program sa idalam kang Republic Act 129 nga may tuyo nga mapalapad ang libre kag madasig nga internet connectivity sa mga pampubliko nga eskwelahan, opisina, health facilities, state universities and colleges kag pampubliko nga mga lugar sa pungsod. Sarang dyan nga makamudar kang asta sa 250 ka mga tao kag may bandwidth nga asta 200 Mbps.
8: Mura mga balita namon dyan sa probinsya kang Antique. Balik ka rin mo, Sir Jubert.
6: Thank you so much, Sir Nestor. Speaking sa DICT, iti isang kwan, K5 News FM, kagpidaw sa namataga, Andre. K5 Antique. Mga nagpanguna nga balita, sa ilo kita sa probinsya kangaklan with K5 Michael. Sir Michael, go ahead, please.
9: Morning liwat, K5 News from Visayas, Negros Island Region. Sa mga balita sa banwasang kalibo, kabilog ng probinsya sa ngaklan, isa ka PDL o Person Deprived with Liberty, ang nasa po na lang apatay sa sulod sa selda sa Ila CR, sa selda 3 sa Aklan Rehabilitation Center, mga ka-K5. Ang suspect si alias Del Sol, nakita na lang ni siya nga nagabitay gamit ang nylon cord sa sulod mismo sa CR. Ginabana-bana mga pasado alauna sa kaagahon according sa mismo nga warden, no? Nga si Police Colonel Nakar. So no, sa report, abi mga ka-K5, manghihi lang taning, upo niya sini, no? Pero nakapatay ang suga sa CR, daw may nabungguan siya nga tawo. Amo to nga gin pahibalo niyang kaopdanan na balaan nga may nagabitay na dito mga ka-K5. Kung madumduman ining si Del Sol mga ka-K5, morning suspect sa pang-hold up kag pag-baril, nagaserbi niya nga gunman sa natabo nga hold up dito sa banwasang Makato sa isa ka personal sa JNT nga nagakadto tani sa bangko. Upon man niya sa trabaho kay dira man siya nga trabaho pero gin aligar nga gin hold up kag gin tiro mga ka K5, no. Narimit siya sang June 23, 2025 kag kahapon nakita na lang siyang patay mga ka K5 sa sulod sang selda. Samtang kansilado gihapon ang klase subong sa banwasang Altabas sa sunod-sunod nga bomb threat nga natabo dito sa banwasang Altabas, no. Una ang Altabas Elementary School sa pagi sa Facebook post may ara nga nag-post nga pagbumbahan nila ang nasambitan ni eskwelahan kag ang target amo ang mga grade 1 to grade 4, no. Kun sa diin gani nagpangusisang aton kapulisan kag nagpangako ini si police captain police lieutenant Palma nga kung sa diin ay kinahanglan nga magpanabat gid ang nasambitan nga suspitsado sang nasambitan nga bomb threat mga ka-K5, no? Pero sa Subong, nagpangayon na sila sang bulig sa Kalibo PNP para matagaan man sila sang ayuda para makilala gid ang nasambitan nga mga suspect o kon na suspect, no? Kaga masunod nga mga inoras, may isa pagid ka bomb threat, that's why Subong nagdeklara ang mayor nga si Mayor Dene Rifol Sr. nga suspendido ang classes, ang klase bangod nga ni sa nasambitan nga bomb threat. Amo na mga balita di balik sa imo Sir Jubert.
6: Thank you so much, Sir Michael. Kag diri sa probinsya sang Capiz, mga nagapanguna nga mga balita mga ka-K5 na dumdumayon sang Lunes kadlaw nga may pulis sa ginpatay sa sulod mismo gintiro sa isa ka video bar din sa Pontevedra. Tapos nagpagwas ang statement matapos nga nagpatigayon sang press briefing ang aton sa nga hepe sa Pontevedra PNP si Police Captain Mark Garcia.
0: Areglado mga ka-K5, temporary kita mga unhook sa aton sining kapis mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Oy, salamat gid ha. Kay Ma'am LB2 pass dira sa may Vista Alegre. Available lang aton sining mga co-face dira ha. Kagaya Sir Fritz Carbajosa. Ang Kansi di Manselingan mga ka-K5 available. Ang aton sining nga co-face dira kag oy may mga promo ha. May mga birthday kamo di abala. Kadto kamo dito kamo maghiwat kag i-celebrate nyo birthday dito sa may breed ko. Sa Kansi di Manselingan sa breed ko, libre ang cake. Libre man ang lechon kag libre man ang Kansi eh. Ang Kansi di Manselingan kampiyon ng sabor. Sabaw pa lang ulam na. Kansi di Manselingan ni Sir Fritz Carbajosa. O sige, kagdira sa may Ninio Aninia, soft number 5 sa Alihis, mayong aga. Why, nakita panahon mga kagbay, may panahon pa, pero hindi naton. Areglado, salamat kay Ma'am Mereros Lingaya. Dira sa may Tutong Store, kay Sir George Lauso, ang X10 King, mga kagbay. Sangalan sa mga CEO, Dr. Meloy, ako sa K5 Babes Gandalao para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
11: K5 News FM. Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
13: Happy!
14: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift,
19: OT,
20: Breadwinner.
21: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light.
22: Masarap yun namin, suabe ang hagod.
21: Tanduay Light, gaan ang may kasama.
22: Drink responsibly.
21: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
22: Drink responsibly.
23: Let's go. Go with the flow.
24: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
25: go with the flow.
24: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
25: Charmy.
26: Charmy, let's go with the flow.
27: Man, kita mo bang nakikita ko?
28: Oo nga, kitang

0: kita.
1: B-Mac Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Ang panalakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayo nga mga gawi.
6: Mag-usar sang salon pass.
5: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
6: Naka-epekto sa surut sang 30 minutos.
5: May long-lasting relief.
6: Tugto

0: now in your hands.
1: Gambling is for 21 years old and above only.
0: Gambling can be addictive.
1: Know when to stop.
0: Email at responsiblegaming@bancor.ph.
2: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
3: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
5: It's the best part of the day!

0: Balita sa International, Palakasan, Entertainment at Balitang Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagapalag na ang DTX 500 Morning Newscast sumunganaw sa Miyerkules, Hulyo 22, 2026.
2: Makita kag mabatian kita live in a way or in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
1: Para sa ato ng mga pangulong dinalan. Babae nga nagabusong arestado matapos mangawat sang gatas ka grocery sa Mursa.
2: Empleyado sa gobyerno sang Cadiz arestado sa drug buyback operation.
1: Senator Marco Leta naghinyo sa Senado nga ilakip ang iya boto sa Duterte impeachment trial.
2: Romualdez nagtuyo nga makagwa sa Pilipinas suno sa Ombudsman. Russian warship nagpatigayon sang live fire exercise malapit sa UK.
1: Philippine boxers nagdaog sang bronze sa Okon sa Asian Championships.
2: Janela Salvador nagtransform bilang Simuana.
1: Tagpal, formal na nga ginanunsyo ang pagbakal sang Boeing 787 Dreamliners. Sa detalye sa mga balita. Babae nga nagabusong arestado matapos mangawat sang gatas ka grocery sa Banwa sang Mursa. Sulod sa prisuan ang babae nga nagabusong sang 7 ka bulan matapos madakpan nga nanguha sang grocery items kag wala ginbayaran sa Banwa sang Mursa sa Negros Occidental. Sulod sa Mursa Municipal Police Station nagabalor sang 1,700 pesos ang ginkawat yung mga gatas, palaman, chocolate kag iban pa. Nagita sang gwardiya nga ginasulod sang babae ang mga items sa iya bag apang wala ini naghapit sa cashier kag nagdiretso lamang gwa. Depensa sang babae, luyag niya ibaligya ang mga ini. Agud nga makakwarta, nagpakitloy pang babae apang ginpasakaan ini sang kaso nga theft.
2: Empleyado sang gobyerno sang Cadiz arestado sa drug buyback operation. Nalaki pang isa ka babae nga empleyado sang gobyerno sa duwa kag ginagkabing nga high value individual kon HBI nga nalakpan sa ginpatigayon nga drug buyback operations sa syudad sang Cadiz sa Martes nga adlaw. Ginkilala ang empleyado nga si alias Nelly na 50 anyos nga nagatrabaho bilang watchwoman sa isa ka housing project. Samtang ang upod siniya mo si alias Tong It sa 28 anyos nga lalaki lun sa residente sa barangay Tinapaan sa nasambit nga syudad. Nakumpiskar kay alias Tong It ang 13 kapakete sa ginapatihan illegal nga droga nga nagabalor sang 34,000 ka pesos.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Samtang tatlo ka suspects ang smuggled nga sigarilyo dakop sa syudad sang Bacolod. May balita sa ika K5 Carla Longa.
0: DTX 500 Morning Newscast.
3: Dakop ang tatlo ka mga suspects ang smuggled cigarette sa ginpatigayon nga Oplan Mega Shopper o Leia sang Police Regional Office Negros Island Region. Ang mga suspect ginkilala kanday Johamar Haguni kag Ansa, mga Muslim nga nagapuyo sa Mindanao apang isa na kabulan nga nagatiner diri sa Bacolod kag may ginarentahan nga balay sa Barangay Takuling. Sunod kay Police Captain Liberato Yorpo, isa na kasimana nga ginamantayan ang tatlo ka persona kag ginabulbantan nagabalor 108,000 ang nakumpiskar nga smuggled cigarette sa ila. Nakumpiskar sang kapulisan ang 18 karims ang Native Red, 24 karims ang Nashville Menthol, isa ka Master Case ang Nashville Menthol, 49 karims ang Native Blue, 2 ka Master Case ang Kentucky Red, 3 ka Master Case ang American Bison, 4 ka Master Case ang Kentucky Menthol, isa ka unit sang cellphone, kag isa ka unit man sang White Suzuki minivan nga may plate number nga JAT2259. Magapangatubang sa kaso nga paglapas sa Republic Act 10643 o kung Graphic Health Warnings Law kag Republic Act number 8424 o kung Tax Reform Act sa 1997 ang mga sospetsado. Sa karon, padayon pa sa gihapon ang investigasyon sa kapulisan para sa dugang ang mga detalye ang agod mahibaloan kundi nagikan ang mga smuggled cigarettes. Yara naman sa kustudiya sang CIDJNIR ang mga sospetsado. Ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: GTX 500 Morning News.
2: Investigasyon sa pagpatay kay Police Captain Ampuyos case solved na. May balita si K5 Myla Fuentes.
0: GTX 500 Morning News.
4: Inakabig na nga case solved ang kaso nga paglutang patay kay Police Captain Rian Fuentes Ampuyos sa sulod sang KTV bar sa Barangay Binuntukan, Pontevedra, Capiz, Julio Viente. Sang kaganhon tuig 2020 sa isa sa ginpatigayon nga press conference ginsiling ni Police Captain Mark Anthony Garcia ang officer in charge sang Pontevedra Municipal Police Station inibangod una sandig sa Philippine National Police nga pagsulundan na kilala na ang suspect o kuno mga suspect na dakpan o kuno na aresto na ang mga suspect o kuno na file na ang kaso bisan wala pa nadakpan ang iban. Kag na kompleto ang investigasyon, kag napasaka na ang criminal complaint sa piskalya o korte batok sa sospetsado. Sa paunang investigasyon sa kapulisan, kinapahayagin imbitahan si Police Captain Ampuyos, kaupod ang duha ka PNP personnel nga Police Corporal kag Police Staff Sergeant sang tagiya sang KTV bar nga si Albert Prayra agud magpanyapon sa lugar samtang nagakaon. Kinapahayag na nakita sa isa ka waiter nga mayara sang armas lutang ang tatlo ka mga suspect nga ginakalakipan Nanday William Jucampo alias Boy kag alias Juan. Rason nga ginpahibalo ini sa tag-iya bangod sa kakulba kag luyag masiguro ang kaluwasan sa mga customer sa lugar. Nagpangayo sang bulig si Fryra sa biktima nga kun mahimo komprontahon agud pakalmahon ang sospetsado. Apang ginapayag nga sang ginpapungko sang biktima ang isa sa mga suspect nali lamang nga naghunos ini sang isa ka caliber nga 45 nga armas lutang kagilayon nga ginluthang si Ampuyos nga naigo sa wala nga dughana. Gilayon man nga nagkinagubot sa lugar kag gindala sa ospital si Ampuyos apang gideklarar ini nga dead on arrival. Sa dugang pa nga pagpangusisa mismo ang tatlo ka mga suspect lamang ang nagabi na isay kag nagapakita sang ila sini nga armas lutang kag wala na sang iban pa nga embulbado nga personalidad. Na recover sa ginlutran sa insidente ang tatlo ka balas ang 45 caliber nga armas lutang kun sa diin duhadri ang basyo samtang duga nga duha ka basyo sang caliber 45 kag 9mm ang nakuha sa guha sang KTV bar. Ginklaro nga ang basyo sang 9mm nga armas lutang ang nagikan sa Police Staff Sergeant nga kaupo di Ampuyos nga naglutang sa duha ka mga sospetsado matapos nakit-an nga ragkasa ini sang armas lutang. Na-recover man sa lugar ang isa ka motorsiklo nga nagaduag green nga wala sang plate number. Dugang pa nga nakuha ang isa ka motorsiklo nagaduag asol sa mismo puloy-an ni William Jucampo. Natigayo naman nga mapasaka ang murder kag iban pa nga kaso batok sa mga sospetsado. Nagapabili naman nga naka-hospital arrest si William Jucampo samtang ginalalip naman sang kapulisan ang duha pa ka mga indibidwal nga padayon nga nagapanago matapos ang insidente samtang ginpasiguro naman sang kapulisan nga hindi sila magunta tubdob hindi madakpan si alias Juan ilabi na si alias Boy nga amo ang mismo nga naglutang patay sa opisyal.
2: Ini si K5 Myla Vasquez Fuentes para sa Kampiyon nga balita serbisyo publiko kagalingawan sa Capiz.
1: PDEU Aklan ginpasidunggan sang medalya ng kadakilaan. May balita si K5 Leonard Viray.
0: GTX 500 Morning News.
5: Kinala sa nga Police Regional Office 6 ang duha ka pulis gikan sa Aklan Police Provincial Office pinagi sa paghatag sa ila sa nga medalya sa nga kadakilaan bangod sa ila madilagon nga anti-illegal drug operation sa Banwa sang Altabase. Ang mga ginpasidunggan amo sa nay Police Major Jerome S. Manahan kag Patrolman Judy L. Ibuna Jr. sang Provincial Drug Enforcement Unit o kon ang PDEU Aklan. Nabato nila ang pagpasidungog sa ginpaligayan nga flag raising kag-awarding ceremony sa itong Hulyo 20 sa Camp General Martin Teofilo B. Delgado sa siyudad sa nga Iloilo. Ang medalya ginhatag bilang pagkilala sa ilang kontribusyon sa ginpaligayan nga drug bypass operation sa itong Hulyo 5 sa may barangay Poblasyon Altabase. Sa operasyon na-aresto ang duha ka high value individuals o kon HVI kagan na recover ang ginabulubanta 152.156 grams sang ginasuspetsahan shabu nga ginakabig dako nga kadalag-ane sa kampanya kontra illegal nga droga sa probinsya sa Aklan. Ginpangunahan sa nga Pro 6 Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph Tituanyo ang awarding ceremony. Ginapayag sini nga pagkilala sa mga outstanding police officers nagaserbi nga inspirasyon sa bugos nga pwersa sa nga PNP o Philippine National Police nga padayon nga maghatag sa nga tampande, kampiyon kag responsable nga serbisyo sa publiko. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Ngaklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, ang kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
2: Incumbent Barangay Kagawad sa Iloilo City na kuhaan sa masobra 2 million pesos nga balor sang shabu. May balita si K5 Kim Kaluyo. DTX 500
6: Morning Newscast. Arestado sa ginkasang drug bypass operation sang City Drug Enforcement Unit o kun CDEU ang incumbent nga Barangay Kagawad nga si Alias Bulldog, 47 anyos sa Barangay Ortiz City proper Iloilo City. Pasado las 4 sang hapon Hulyo 21. Suropakay Police Captain Roque Jimeno III, ang officer in charge sang CDEU, madugay na ang monitoring sa nasambit nga subject kag nangin madanlog ini bangod sa sulodlon ang ilang nga area. Nakuha sa paginakop sang Kagawad ang anom ka sachet kag walo ka natide o kun binugkos ang suspected shabu nga nagabugat sang 330 grams nga may market value nga 2,224,000 pesos. Nahibaluan nga Committee on Health ang ginauyatan sang opisyal kag mga criminology students pa ang kurso sang iya mga kabataan. Suro sa Kagawad, wala na siya nagagamit sang ilegal nga droga, humalin sang nangin opisyal kagin panginwala man ang pagbaligya. Sa karon, yara na ini sa kustodiya sang kapulisan kag magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
7: Report tagikan sa Iloilo City, ako naman si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Samtang karne sang baboy para sa feeding program sa mga bata ginreklamo nga baho. May balita si K5 Eileen Magbanwa.
0: DTX 500 Morning Newscast.
8: Ginapasiguro kang Municipal Social Welfare and Development Office o kon MSWDO si Balem nga safe o kon hilway ang mga goods kag karne nga ginapanagtag sa feeding program kang Child Development Center o kon CDC sa Banwa. Suno kay Mrs. Dominga Saragosa kang MSWDO si Balem nga makapira ka beses nga ginapahanam duman ang mga benepisyaryo nga checkya ren ang mga supply nga andang na baton na bangad hindi daren ma-entertain ang mga problema kung nakaabot rin dyan sa andang barangay apang wara man ti may nagreklamo sa tionteng tagtaganay. Suno kay Saragosa nga samtang sanda ang nagameeting imaw ang mga personnel halin sa DSWD Region 6 agad mag-evaluate sa ginpatigayon nga aktibidad rugto sanda nakabaton kang reklamo halin sa sangkabarangay kapitan na angat sa ginapahayag baho kang naga-color green nga karne kang baboy. Gincheckyar naman kang natingdan imaw ang mga personnel kang DSWD 6 ang nabilin nga mga supply sa plaza. Kag nadapgan ni Saragosa nga daw nabuot sa plastic ang karne bangid man na sa 8 sa aga Hulyo 20 regenera ng supplier sa Banwa. Ginabisuhan man ni Saragosa ang supplier nga kung daad magbutang kang ice agad mapabilin ang pagkapreska kang karne kag may ginpakita naman nga inspection report ang supplier antes nga ihawon ang mga baboy kang anda jagin pangitaan. Madamduman nga sang ka-recipient ang nagpalabot ng reklamo sa K5 News FM na angat sa karne kang baboy nga anda na baton nga ginapahayag gaba ren tag nagabaho. Balita regional halin rija sa may probinsya kang Antique, K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning.
2: Sa katapusan nga balitang regional, tatlo ka suspect sa pagpatay sa marine biology sa Negros Oriental na positibo sa illegal nga droga. May balita si K5 Rufa De Vero.
0: DTX 500 Morning News.
9: Positibo sa paggamit ng illegal na droga ang tatlong suspect sa pumaril at pagkamatay ng Amerikanong marine biologist na si Dr. Ken Carpenter sa Cebulan, Negros Oriental noong Hulyo 12 ayon sa opisyal ng pulisya kahapon. Isiniwala ni Captain Stephen Jenard Pulinar, spokesperson ng Negros Oriental Police Special Office na maaring bahagi ito ng mga ebidensyang ihaharap sa kasong robbery with homicide na isinampan na laban sa mga suspect. Ibinunyag din ni Pulinar na natukoy na ng pulisya ang pang-alim na person of interest matapos siyang pangalanan na iba pang mga suspect. Batay sa investigasyon ng pulisya at kuha ng security camera, 5 suspect lamang ang nasa bahay ni Carpenter sa Barangay Ahong, Cebulan sa pag-atake noong Hulyo 12 kung saan 3 umano ang pumasok sa bahay habang 2 ang nasa labas bilang mga lookout. Gayunpaman, sinabi ng isang suspect sa mga investigador na sangkot din ang pang-alim na kasabwata bagamat hindi pa natukoy ang kanyang papel sa nasabing krimen. Balita gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo brikog halingawa sa Negros, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National. Balitang National.
1: Senator Marco Leta naghingyo sa Senado nga ilakipang iya boto sa Duterte impeachment trial. Naghingyo na sa Senado nga ang nakadetain subong nga si Senator Dante Marco Leta nga malakipang iya boto sa ginpatigayon nga impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Sunod sa payag ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Cheese Escudero, iya ginkumpirmar nga nabato na niya ang sulat ni Marco Leta. Gindefer naman ni Escudero ang hingyo kag ginrefer ini sa legislative body sang Senado. Apisar sini iya ginpahayag nga ginasuportahan niya ang suwestyon ni Marco Leta tubtub nga wala sang may ginapapanaog nga suspensyon batok sa iya.
2: Tuyo nga makagwa sa Pilipinas suno sa Ombudsman. Ginbulgar sa Ombudsman nga nagtuyo nga makagwa sa Pilipinas ang anay House Speaker nga si Martin Romualdez. Base na mas intelligence reports nga nakuha sa Ombudsman, wala nagunta si Romualdez sa pagpangita sa paagi nga makagwa sa pungsod bisan pa nga nag-issue na sa precautionary hold departure order ang Sandigan Bayan. Kasunod sinigin hinyo naman ni Assistant Ombudsman Mico Clavano ang tanan nga mga ahensya sa gobyerno nga may katungdanan sa pagbantay sa mga borders. Subong man ang mga otoridad nga i-monitor ang giho sang anay House Speaker.
0: Balita International.
2: Russian warship nagpatigayon sing live fire exercise malapit sa UK. Nagpatigayon naman sing live fire exercise ang isa ka Russian Navy warship malapit sa kadagatan sakop sa United Kingdom kon UK sang Lunes. Sunod naman sa payag sang UK Ministry of Defense ginsundan sang Royal Navy Offshore Patrol Vessel nga HMS Tyne ang Russian frigate Nashmi nga mga 40 nautical miles sa sur sang syudad sang Plymouth. Magluwas sa Royal Navy, ginkompirmar naman sang France, nga ginsundan man sa ina-patrol aircraft ang barko kaginradyuhan pa ini kon ano ang ila nga intensyon.
0: Balitang Sports.
1: Philippine boxers nagdaog sang bronze sa Asian Championships. May balita si K5 Troy Lawrence Basa.
10: Napauli, nanday Philippine boxer sa Clark Visera kag Jake Randy Fitch ang bronze medals sa tagsa ka mga division sa 2026 Asian Boxing U19 and U23 Championships sa Jakarta, Indonesia. Nakuha ni Clark ang bronze sa men's flyweight 50kg U23 kung sa rin ginluto sini ang India sa hinampang. Samtang bronze man ang nadaga ni Jake sa men's super heavyweight 90+kg U19 matapos ginakasambua sini ang Kazakhstan sa semifinals. Para sa balitang sports nga ginadulong sa inyo sa DTX 500, Ditri Bayo kag Mighty C. Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Balitang Entertainment.
2: Janella Salvador nag-transform bilang si Moana. May report si K5 Ivy Cordova.
11: Nag-transform ang aktres kag singer nga si Janella Salvador bilang si Moana sang Disney. Ini matapos maglabay ang isa ka dekada nga pagkanta niya sang Filipino version sang How Far I'll Go nga theme song sang animated film. Sa Instagram post ni, iya gin pakigbahin ang iya nga mga litrato nga nagasuksok sang panapton nga inspired sa karakter nga si Moana. Suno pa sa aktres, indi siya makapati nga pulo ka tuig na ang naglabay sang ginhatagan niya sang boses ang theme song sang film. Kagpadayon gihapon ang gakabato niya nga pagdayaw halin sa soundtrack. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, Mighty C kag D3 Bayo. Para sa balitang entertainment, ako si K5 Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Balitang negosyo.
1: Pal formal na nga ginanunsyo ang pagbakal sang Boeing 787 Dreamliners. Formal na nga ginanunsyo sang Philippine Airlines sa Konpal kag aircraft manufacturer nga Boeing ang magabakal ang PAL sang Viente kag mga Boeing 787 Dreamliners. Ginhimo ang anunsyo sa ginpatigayon nga Farnborough International Airshow sa UK. Sunod sa anunsyo sang PAL ang nagbakal sang 15 kag mga Boeing 787-10 kag mayara sila sang option nga batunon ang 5 ka duga nga mga eroplano. Amo sini o kon amo ini ang labing unang order sang PAL sa Boeing humalin sang 2007 sang nagbakal sila sang Boeing 777 sa nasambit nga plane na manufacturer. Mga ka-K5, amuyado ang dala ko ng mga balita ng batian sa DTX 500 Morning Newscast. And happy, happy birthday ka-K5 Patricia. Happy, happy birthday.
2: Birthday!
1: Ako, si ka-K5 Zyro Benelbay.
2: Kagako naman si ka-K5 Colina Manzanares Cubia.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
12: K5 News FM. D3, Bayo. Yan ikaw ka ba na sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bayo ka ang D3 Bayo. Uno sang NCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
13: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ka dyan katama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
12: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
12: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
12: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
17: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akon na wong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
12: DTX Beauty Soap.
18: Mabakan sa mga butika.
12: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
12: DTX Beauty Soap.
18: Mabakan sa mga butika.
20: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa paskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops. Ang IK Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
23: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners! playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
3: Happy! Everybody is happy!
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Let's go! With
24: Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
6: go with the flow.
24: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
6: Charmy,
5: let's go with the flow.
25: Man, kita mo bang nakikita ko?
26: Oo nga, kitang-kita.
27: Ganado kaya malusog.
26: Kitang-kita.
27: Timbang ay mabigat.
26: Kitang-kita.
28: B-Make Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
29: May kontrabaho formula pa.
30: Walang amoy.
26: Kitang-kita.
27: Ang pangarap ng pamilya.
28: Sa B-Make Premium, kitang-kita ang galing.
31: Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi.
32: Mag-usar sang salon pass.
31: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
32: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
31: May long-lasting relief.
32: Tugtog 8 ka oras.
31: Para sa nagpanalakit nga baka.
32: Liyong kalikod sa salon pass.
33: This is a mental health acetic camphor. It's a generic name salon pass. Your symptoms persist.
5: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
34: It's the best part of the day.

0: Montrep, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
4: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
3: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: 101.5 K5 News FM. Oras sa K5 News FM Philippines. Alas 6:30 sa aga.
7: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
8: Number one.
7: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Yari naman ang mga isyo nga dapat naton pagpaton.
10: Kaghimay-himayon! Standby!
7: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
9: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
10: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
9: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
10: Sobra!
7: Objective and analytical.
9: Aprobado bala hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
10: Di pagprangka lang bala.
7: Informative.
9: Diretso naton kay may baluwan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
10: Inaiya!
7: No holds barred discussion on hottest issues.
9: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
10: Te, ano nang resulta sa kaso?
11: Hulat-hulat lang!
10: Ay, kanami! Karon lumpatan!
9: Oh, come on! People of the Philippines!
7: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
9: Foro de los Pueblos.
6: Isa ka may naing good morning sa ato naman mga suki ka mga palangga ka mga tagpalamati. Kamusta naman ang ato mga palangga ka mga ka-K5 sa igan sa may bayon. Tuwa sa kaumhan, ibabaw sa kabukiram. Lakip na sa Bilog Provincia sa Negros Occidental kanak Banwasang Bacolod. Sa duwat welcome, good morning Western Visayas. Good morning Negros Island Region. Good morning Philippines.
12: Good morning, Foro de los Pueblos.
6: Kamigya pa rin yung power to every morning. Ako naman si K5, Eljan Castanio.
10: Ako naman si K5, Eric Tenerefe. Good morning, everyone.
6: Well, kami ang inyo sini riding in tandem until 9 in the morning.
10: Yes.
6: Well, ang inyo pala tuntunan,
12: Foro de los Pueblos.
6: Ano kita sa PETSA 22 sa bulan sang Hulyo, tuwing 2026. Di sa atong mga utod, ano man ang ginibo ninyo sa abroad, kami ni K5 Eric Gatamyo sa inyo sa More Night. Good morning, Kagunan.
13: Pagkamainit lang isyo at usapin ang bayan.
6: Whitey Hidlawan, naiyakay nga. Kung nara ka mo sa abroad, bisita lang ka mo sa ato official Facebook page ang K5 News FM Bacolod 101.5. And of course, pwede magkabuga, magkanto sa ato naman official YouTube channel.
10: Yes.
6: And sa ere, kung nara ka mo sa Southern Negros, kung nara ka mo yan sa Kabangkalan area, no? Gasa ganyan ato nga signal pagi naman sa 102.9 Kabangkalan City. Yes. And there is a Northern Negros sa Sagay 89.7 in Bacolod Arikita sa 101.5 FM.
10: Kalami.
6: And sa ato ka magkauturan, ang ibang blessing nyo subong is Wednesday. Doon ka na, sige na, Loki, pabirikaw.
10: Hindi ba, sige mo, pabirikaw, tutugnaw lang.
6: Bo, karami, isang katugnaw, no? Pero masubo mo, kasi ako, isang kalag sa Katrina katulog.
10: Isa no? Pala.
6: Hindi ko na iba sa inyo na namin yung marikotot na. Ang iban nga naman, ano minabi, may marikotot na. Gatuan tuwan pa, ha? Basi ang mga estudyante na kamay klase, subungan lang, manami, may turog na. Iba ka rin nyo, basi, gatuan tuwan pa. Lokan lang, huwag magsiligong ko. Isa ka lang, tariyaw. Sa mga nagamarikutot, tara dyan. Pagbarangon, doon ka mo dyan. Himos, doon ka mo kag magpararigos. Adlawundo dyan. Kaming gapon ninyo, Power Noe every morning, K5 Eric and K5 L. John Castaño. Kagining adlaw ka, K5 Eric, is a beautiful day and a blessing to all of us.
10: And let us remember that we are in the holy presence of God. Lord, thank you for this beautiful Wednesday morning. Salamat sa wala untat ng paghatag sa amon sa imugugma, grasya kag paglaom sa tagsa ka adlaw. Ginoo, we ask for your divine protection. Ipalayo kami sa baha, bagyo, linog, kag iban pang mga kalamidad. Keep our family safe wherever we are. Bless those who are looking for work, Ginoo. Open new opportunities kag hatagi sila sang maayo nga trabaho. Guide all travelers today, dear Lord, and grant them safe travel and bring them home safely. We also lift up our sailors, especially those in the Middle East. Surround them with your presence and protection amid uncertainties. Lord, touch the hearts of our children. Teach them to honor, love, and respect their parents, and help every family grow in faith, unity, and understanding. We entrust this day to you, O Lord, and in Jesus' name we say, Amen.

0: Coro de los Pablos.
1: Yes. Arena Slam.

0: have won.
1: Kaninong ulo ang gustong tanggalin?
2: Objection as an answer, Your Honor.
3: So prior to February 20, 2026, you do not have any personal knowledge of any investigation, correct?
4: Nababasa ko lang po sa balita mga pangyayari.
3: Which is not personal knowledge, correct?
4: Well, yun lang po yung knowledge natin.
3: You're a lawyer, correct?
4: Tama po, 29 years.
3: 29 years. Can you recall Rule 130, Section 22 of the Rules of Evidence?
4: Can you refresh me, sir?
3: Okay, I will gladly refresh you, of course. I have here a copy of Rule 130, Section 22 of the Rules of Evidence, and I'll read it. Please read with me, Director Matibag. Testimony confined to personal knowledge. A witness can testify only to those facts which he or she knows of his or her personal knowledge, that is, which are derived from his or her own perception. Will you agree with me that a witness can only testify based on his personal knowledge?
1: Your Honor, may I comment to that?
3: These are basic questions, Your Honor. The witness is a lawyer. He is competent enough to answer. I'm trying to look for the Filipino term for hearsay. Ano ba yung hearsay sa Tagalog? Sabi-sabi or chismis?
5: Grabe, ha? Porsyon lamang inaasang mainit niya pag inatubang ay sa padag karong niya impeachment. Nga mo niya ni Kagipay Eric, plaster lang na mo ng mga development para mabalaan niyo ba ng mga exciting part of the hearing.
6: Siya itong binluan, ito Ilunggo to?
5: The Ilunggo.
6: No? Ang Tagalog, ito Ilunggo, no?
5: Ang the way siya mag-Ilunggo, kita mo mga binluan, mga Ilunggo na, no?
6: Okay.
5: Ang iya ganito yung Tagalog daw, ang tunod Ilunggo man, no? Nabudayan man siya ganito mag Ilunggo, kung nga lang needs. Sa piyak kabahin kung ano kainit ang impeachment, naglala magkaroon ng tensyon sa West Philippine Sea, Ipamitan. So grabe, subong mga kagipay Eric, ginasumon sa Pilipinas ang ambassador sa China. While ang China ginasumon niya ang ambasador sa Pilipinas dito sa China. Bako ng China, makyaw galingon mga versyon niya para sa ila. Una nga nagatag-agresyon ng mga Pinoy. Pero ang bala sa mga Pinoy, ang una ginya naghampak niya, abugin niya mga Chinese Coast Guard. Di ang pinaka-latest, ang observasyon sa pinaka mga observers. No? Ganagainit man ang tensyon diri subong sa West Philippine Sea. Kay ang ibang mga pungsod, like Australia, kag iban pa ang mga kaliado naton, nagpadala na kagipay Eric sang ginatawag diplomatic protest of what really happened kag kun anong natabo dira sa West Philippine Sea. Taniway niya, lampusan, ay kayang claim sa mga Pinoy, may barko na nabahura kagipay Eric sa Ayungon Show.
6: Oo, nga ton nga kwan blang, nga ton nga ginbahura nga barko.
5: Ginbahura nga barko na?
6: Ginimot na doon, detachment na mo.
5: Detachment? So natabo kagipay Eric, ang Chinese Coast Guard nagsulod to sa perimeter na sa magbutangan nila na floater bla. Sumulod sila da, so that's why nga agresibo nga nagpadulong ang membro sang Philippine Coast Guard.
6: Duwa ka, may Navy. Pagpagwayag, ipakabot, ipakdol nila.
5: Grabe no.
6: Iwais na pa daw, kaguba ng isa ka rubber boat ha. Ang ila niya,
5: ang ilaya, biedo something like do kametal lang dating.
6: Rubber boat man eh, pero hard bottom panawag nila. Hard bottom,
5: ang ato
6: rubber
5: niya,
6: boat.
5: Soft niya, soft hangin lang ginagamit.
6: Ang ato, ito sa babida, blaw.
5: Oo. Ti pag busbungguan na ito, kwan, masungaw ang hangin, malunod ka ko nalang alang. Lalo na pinag ka mga bagay nga tutukan, takarong kung anong direksyon sa ni, kagkabay pa hindi mag-escalate, kaya dito, yes, Middle East, naglala na ginang sitwasyon sa sinimatriyon, kati masikintrahanay na mo. Ang hutis, gintra na. Di pa man na sa una, no? Gintraning hutis. Pero, ang delikado ka K5 Eric is the impact of ongoing strike bangun ang airport apektado. Ang ibang mga flights ka manugpauli tani sa Dubai, kag ang ibang maghalin sa Dubai, why nasakyan ng aeroplano?
6: Ang sitwasyon subong sa Sudan, sa Dubai, gidya proper, kag Abu Dhabi, ha? Why bumba, why tanan? As a matter of fact, kay Summer subong sa Real Jam, why classic kabataan, most mga Pinoy nga daw makasarang-sarang nagabakasyon as la within Dubai, iban makadto na sa Europe. Pero subong, Dubai lang sila galibot-libot. Apat ka international
5: airlines. Problema, subong keng iban ng mga Middle East flight ginpangkansilar na.
6: Why na?
5: So, why ang Dubai din? Tapos ang iban nagpang-divert na sa mga flights nila. For example, dito sila mahugpa sa Middle East.
6: Why na?
5: Ilabi na sa Gulf area. No, like for example, makanto ka Kuwait. No? Makanto sila Jordan.
6: Why na?
5: Kanto sila sa Iraq. Kanto sila kundiin yung mga destination. Hindi na, why na? No? Na-divert na. So, damo stranded. Actually, kung tanawin mo,
6: damo
5: stranded sa airport, hindi lamang dra sa Middle East, but even dito sa abroad, like Europe.
6: Sa kaya
5: mga flight,
6: no?
5: Dito, gatululog, ginbutangan nila sila sa temporary shelter, gani sulod sa airport, because why sila sa tulugan kagipabira.
6: Actually, ang nag-cancel is the British Airways, why na?
5: Indelikado na para maglupad.
6: Because ang Australia, why
5: bisan
6: naman?
5: Bisan gani ila sino, si Macron, ila presidente. Ginbumba gani itong hotel nga malapit sa Iyaginatiniran.
6: Ginabira na sila.
5: May strep.
6: No? Singapore Airlines, why naman?
5: Nag-divert naman sila.
6: Why na ang Hong Kong, why naman? Nga flights damo na. Apat ka major airline.
5: We are losing billions of pesos every day.
6: Yes.
5: Sa trade. Kag sa mga flights pa lang alone.
6: Ang masumbo kay duwa na naton ka lugar, ang way gagi nga barko. Ang iya sa
5: Strait of Hormuz.
6: Kag ang dri sa Saudi. Why naman siya makaagi? Na kayong hotel, Targeton Manila kung may magaagi.
5: Actually, sa gira nga ni Subong, ang biggest winner is Russia.
6: Ang oil ato sila.
5: Bangun ang oil, hala lang to, kakanto sila. That's why, kung brand naman Subong, ginagira, mas lang ginakulit sa Ukraine. Way untat, you know, kabudlay sang away sa mga generals. No? And grabing tikal ni Zelensky, nga they are winning the war against sa Russia. Ang ginagamit nila barato ng mga drone versus ang grabe ng ballistic missiles ng Russia. Grabe ka devastating impact sang tira sa Kyiv sang Russia. Pero ang tira sa mga drone sa Moscow hindi man magwantahan.
6: May kwan man, may agi man, galing kay ang kinimo ni kwan, ang kinimo abi ni Zelensky. Ang nag-ubra siya sa mga drones nga baratuhon.
5: Kasi hindi ba gusto?
6: Ang lupok is na, pero yung layap yung lupok is na halo.
5: Ang galing kaya mula na, ang divas, ang impact ba lang, ang lupok sang tira sang bomba sa Kibya, grabe. Isa lang kawasaag mo. Pero ang iyaya ni Zelensky, targeted mga vital installation, warehouses, mga offices, at the same time, mga salakyan nga ginagamit to supply. Ginapang tiraya sa mga drones sang Ukraine.
6: Taho man ang military strategy. You hit the veins.
5: Amo na iya, gagmay lang pro support.
6: You hit the veins, not the head.
5: Tiyamo nang pinaka mabulubudlay. Amo nang gusto naton subong. We always hit the leaves, not the branches, no? Or we always hit the branches but not the root. Kita mo, ay kabatayo ng mga sigarilyo nga ginasmagol din sa Bacolod.
6: Kala siya, isa na, Rotsman.
5: Ha?
6: Rotsman.
5: Ha? Ang isa ka sigarilyo? Aragay. Ang hindi ko lang maintindihan kay Pimerick. Kadamo na silang kaladakpan ni Saton sa mga smagol sigarets. Doon ay mas lang napasakaan gigkaso?
6: Ang dinakpan na itang lagko, may nadakpan ito sa ilog, may sa Kabangkalan, may sa
5: Inamaylan. Thank you very much sa ito yung ilog mo. No?
6: May sa Hinubaan.
5: May Hibakulod.
6: May
5: sa Bago.
6: May warehouse, may naano na lang.
5: May sa Bago pa. May bago mga pa. Gamit sa pang ubra sigarilyo.
6: May ara pag inambrang ang mga protect. May kaikikan sa San Carlos, sa Tubuso, until now, ay pa siya may
5: kasuan. Actually, ang bottom line, si Kagipag Eric, no? Ang atong ginadako, puro lang tanan mga Korean. Ha? Kung sa mga isda, halal na panarap ka panarap, ang ato niya, huwag taga dakop sa mga balina, diya kag mga bagis.
6: Huwag taga panalagko, ah.
5: Oo, huwag panalagkoan, huwag taga, ano ganina, Blue Marlin, huwag ta.
6: Ay, isa pa lang.
5: Huwag taga-tira sa mga lagko. Ano pag-iiban?
6: Ito yung mga tuna eh.
5: Tuna! Ito na! Oh. Ang ato niya ginapang-tira, ya, puro lang gurayan. Ang guaya sin eh, halalan sa panapsap ka, panapsap sang sanga.
6: Sapsap lang takalubo, ano yan?
5: Why patay tubo yung yapon? Damor mo ganing ka ginatriman, mas nagalambo pagkid ka kipabirik mo.
6: Isa pa na.
5: Kahoy?
6: Isa pa na.
5: Trim ka lang ka, trim daw. So amo na siya ang
6: magadabong.
5: Abi mo kag ipaberik amo ni. Ha?
6: Gadabong.
5: Amo mo sa kinatriman blas mo talata. So ang epekto sa kag ipaberik amo ni.
6: Oo.
5: Do tampa man sa guya sa enforcement team ta.
6: Okay.
5: Ano man pigaw intelligence networking ta?
6: Ara kompleto may dakop gani.
5: Ha?
6: Ang problema ta actually is not on the enforcement but on the prosecution.
5: Duha ni kakatabo. Number one, ang ginadakop nila hindi man ni mga mabait. Wala man isang dakop nga papel, no? mga paaman guru ni.
6: Kadumdum ka to nga dai sa way back up for may nagsurrender ganing aging dulong gitoy sa driver.
5: Tiway man to hindi ba ganwa ganin lang dakpan tong budiga.
6: Sinya budiga, sinya hindi man to kay budiga, to do wala man to.
5: Aha.
6: Ngiting truck yung mo, do wala man to.
5: Hindi na tayo magambal. Ato na lang yan mo ni.
6: Ay, gilagabang yan.
5: Nga ang wala sa kalapusan ang dinakpanay sa sigarilyo. Ni nga sige man ta dinakpanay, do na. Mo siya siya sa bakulon.
6: Oy, do. Kagbisan diin kala subong at siyangge, may mga kuana.
5: It's because ginaban namin sa gobyerno ang wala man ginaban kundi nga ginakampanya gidya nga ang sigarilyo dangerous sa health. Ha?
6: Di nga lang gina cigarette smoke is
5: gina consider sila being ginabutangan sila sang sin taxes.
6: Nah.
5: Because the sin taxes mas taas niya kumpara sa ordinaryo nga nya buhis. Mm. Amo na rason nga kamahal sang sigarilyo. Ginmahalan inahungod sa gobyerno parang tao bla mumpok mabakal. Mm. Proti may mga sindikato yung sige, sige pa mahalin nyo dahil mubra lang kami sa barato paan namon kamo ni Katsubong Putson
6: hindi kagwaan ka na sang sigarilyo gidya
5: bisan ano lang ka klase
6: si Rosmagol di ko ni barato waya buhis mo
5: kagway labot way takbalo ko na nung unod na si sigarilyo nila eh
6: ano siling mo sa gaya na pamahalan nila pero damo gapon gausar
5: oh
6: balo kami team song na da
5: ano aw
6: the more you hate, the more you love.
5: Gali ka?
6: Amo na siya. The more you hate, so, okay, the more you love.
5: Doon do nami naman itong yum-yum. Isang anak na ito ni Doki okay na ni.
6: Mayang kondisyon.
5: Mayang kondisyon. So, sa ato ka magkautunan ng gopon sa mong adlaw, amo nang ginalibugan na mo nulong kay Pabirik, no? Gusto ni siya, kisa ga-effort ng pulista, pero pag-abot sa prosecution o pag-file sa kaso,
6: wala na.
5: Doon rin kita si Libanwa nagkakatumba.
6: Dra ta pilyor.
5: Kay dapat trabaho ka BIR, di lang sunis lang, kay buhis na di mo. Hindi panawag na rin economic sabotage.
6: Siya mo ginadapat eh, di pero hindi lang mag-mention ng BIR.
5: Hindi namin ko, sino mapailang BIR ang polis na oh.
6: BIR.
5: Di ko magkanto ka sa BIR, tunlo polis. Magkanto ka sa polis, tunlo BIR.
6: Takwis na.
5: At tayo sinihan mo niyo, ang hampag naman sa una, tandu-tandu di bukid.
6: Gakadlaw si Imos, tutuor tumado, magmanwa, sino ba ano? Tutuor gakadlaw.
5: Gamon niyo, tandu-tandu din bukid. Tinawa mo na na.
6: Please, tandu-tandu to. Kung hindi ka ni magihong, tandu-tandu sa gamay, tabla.
5: Pisliton.
6: Pisliton mo sa buli. Sino ang love ko, diin ang crush ko. Kung lang ka nito, lo, sa tandu-tandu, pisliton mo rin buli.
5: Sa sobrang mga pisga, pisweet na.
6: Pisweet na. Niya kay bata mo ng tandu-tandu. Sa nabalo sa gamay ng bata, niya kay butigo ng tandu-tandu.
5: Tiyan mo ni, kisa ka balik kita sampang sa mga binata, bata, blaw, na masinang ati, tando-tando din bukid, kaya masing tunluan ay kung sino pasaka, kaso mo. Tapiat kabahin mga kakipay, may ara naman ta additional. Isa na naman kabagong empleyado, gipatikagin pa nanaugan sang syokos order.
6: Ano na yaman?
5: Why na nisla kanapusan? Tiyan matama itong guro ni Libyo.
6: Nag-charge sa purok naman siya?
5: Sa purok. Hindi sa charge sa purok ya. May ginatag siya i-process ka permit, I don't know why sa ginatag ka resibo.
6: Damo na yan, damo na. Oh. Damo na damo
5: sa Piyak Kabayan may proposal sang duga nga bayad para sa mga fund run event sa Bacolod.
6: Mm.
5: Dangat sa 100,000.
6: Okay,
5: si Mayor Greg Yates, isin nga nagpamiripis, isin nga extravagant. Ah, kung lang lang kakipamiripis ka mo ni. Like for example, I am a department head. I have a plan.
6: Okay.
5: Do I need, kang panawag na to, di ba sa gobyerno, may ginatawag kitang chain of command
6: yes.
5: Or may ginatawag kitang communication chain.
6: Yes.
5: Now, sino dapat ang mapagwa sang pahayag, no?
6: Kung,
5: for example, kung department head ka, hindi man ikaw legislator mo.
6: Mm.
5: And you cannot even institute ini ka gani, pwede ka set buhis because ang trabaho for taxes and tariffs ara na sa legislation, kaya gipay-birik. Any taxes, any collections or tariffs, I don't know, pero pag-insindi ko lang yaki, hindi ko abogado. Pero putot ko kapag itsindi, you cannot impose any taxes or tariffs sa syudad without an ordinance.
6: Ang ano mga pag-insindi?
5: Ang simple putot.
6: Isli lang namin na, pwede
5: ang
6: na. Can you rephrase your statement?
5: Ang ako simple nga pag-insindi. Ikadamo, sige, okay, i-correction na mo sa ako. That is a term nga dapat. Ikaw pala, kadamo, kinsin mo nabalaan. Ang pinakasimple no, nga pag-insindi, tamo na.
6: Okay.
5: Tip pa bangkot di, kung ano man ang imuon, for example, labi, ikaw mayor ka, G5 Eric,
6: okay.
5: Mayor ka,
6: okay.
5: Kuwabing imuhin sa isa ka departamento.
6: Okay.
5: I-announce ko sa publiko, do you think mapati sila nga ako lang na, kagway kalabot?
6: Dala di ang alan ko.
5: Ha?
6: Dala di ya.
5: So dapat, tani, ano man ang plano, kag proposal, kag gusto ko, ipa-ikonsulta ko gin sa imo.
6: Ang panawag siya si Iman, respeto.
5: Ha?
6: Respeto.
5: Amo gali na?
6: Panawag siyang iban. Rabot sa ina. Ang kung ano panawag lang siya.
5: Ano na yung imo yaman? Respeto gali.
6: Respeto na panawag.
5: Pagwasin na. Singa, pabalaman ko kung anong plano.
6: Na.
5: Kag namin kita, you put it in writing that based sir, on my, no? Amuni. No? Inang mamatumato, kadahambal, pagdapos, what if karong kunway na binakalapot sing talupangod kami or kay BC? Kundi isa kabulan, ginsumsuman, kaya pumuliyo. Sige, ano muna ko, duka sobra-sobra na din gobyerno sa syudad. Kar, isang ibang kadahal, magkulokomentar kang ipamirin ka, naman, isa kalawaton. Nakabalok, isa mo na bla?
6: Tuno. Ang guwa, ang guwa.
5: Kasi mo niyang ginistoryahan, taman?
6: Wali ka man, tas tando-tando. Tando-tando, magyapang guwa si mayor, tando-tando.
5: Tindi niya pwede. Ay, eh, kita mo, Mayor, sabi mo, mas pagkabate, eh, pagkabalokal. Kasi hindi na pwede, ya. Kamahal na, ya. Di tutukan tali karon.
6: Ang ating program mo, di puro, di tando-tando mo ka muna.
5: Oh, tando-tando di bukid.
6: Alin sinado, di tando-tando.
5: Sa piyak, kabahin mga kakipaib. Pero delikado na, dapat guro, kung si Mayor Greg, dapat istoryahon niya man ang iyang mga department head, no? Na before ka muna magpagwa ko na nung mga announcement, tabi, kapin pa kung hindi mo lang pinal.
6: Pagkwa ka muna, pag pamahong-pahong, anay.
5: Ha? Panagansad.
6: O, para sabi, example lang ha, pinakaklaro na kid. Kundi ikaw, mo niyang vice president for operation, imo na yung operation sa istasyon.
5: Tapos?
6: Mamba, kumbiti ang kurman mo lang kundi yung sitasyon. Pro-upunta niyo doon sa program. Tapos ma-exhibisyon kayo pagkabot sa guwa. Buwas, ma-ubra kami ang muna nga programa. Huwag ka pa iya kabalo, gani.
5: Ati-ati ko hindi pagkaprobahan, bre.
6: Tiyan mo ni, guwa ya. Nga nga eh. Sulod siya banga ka magbalawa.
5: Tapos, nang matumato, tuwag ba talagang pabalo, bigay do krabil, oy.
6: Tiyan mo na.
5: Masigya ba so tatana?
6: Hindi ko nga, amo ni ginakatabo subong sa City Hall.
5: Ay, okay. Amo nga nagagambal ka, respeto.
6: Respeto lang. Respeto lang. Respeto.
5: Ang gwa niya sina, do ginagaan ka man sang ginatawag kahilwayan.
6: Okay.
5: Gabagimo sang imo sining obligasyon.
6: Okay.
5: Pero ang mga bagay nga wala sa imo kamot ka gawin, kagin magmatumato.
6: Kapag pa ko hindi imo, hindi ipagkuhita. Eh, basi mo po.
5: Ha?
6: Basi mo po.
5: Amo nang delikado to tanan. Ah, kun ako yung tagiya sina kang ipamirik. Pag magupod, hindi na mag-daurog mo, ihatag.
6: Hindi gid magbato-bato.
5: Oh.
6: Kag hindi gid magkuhis niya sa iman.
5: Kay basi magupod. Dako dyan sa win ba kun mayo ang imo sini nga tawtaw.
6: Ayun, kuya.
5: Pag nagupod yung ipamirik, ang role sina mo niyo. Pabayida, ihatag. No? Kay kun para niya si imo, kung hindi siya tani mo upod. Now, sa piyak kabahin, si Matiba, grabe gito, no? Tanong kong tayo mga pita dito, ex-copy-mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pang oras na 6:55.
6: Standby.
0: Is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
8: Ganto ta sa extra benefits, sir, boy, sa D3 Bio.
9: Na.
8: Kung palainom ka or adik ka sa D3 Bio, adikid term ba? No? May madamo pa ng mga extra benefits kung palainom ka sang D3 Bio. Amuning nakanami mo. So, kung lantawon na to, sir boy, ang damo na nakatry nga nami gidyan D3 Bio, especially sa pag-fight against hypertension, diabetes. Ang iban gani alam ni kayo, ginahalo nilang D3 Bio kagoon, DTX.
9: Amo ginang tapat gid.
8: Now, D3 Bio, gina-increase niya ang absorption sang magnesium kag chromium. Pag once ang absorption sa magnesium kag chromium nami, di sensitive imo insulin.
9: Kung sensitive ang insulin.
8: Kung sensitive ang insulin, dulong din niya ang glucose sa imo nga selula.
9: Kampiyon.
8: Nga may matabo pa nga diabetes. Meaning pa, may ang glucose mo, maabsorb na siya, sir boy. Kag, siyempre, this lowers the pancreas workload. Kaya siyempre, nami ang kuhan mo.
9: Kaya tagagwa sa insulin. Ano mong efficient ng insulin?
8: Itulong nyo dahil yun.
9: Hindi na ako mag-imuliwat insulin.
8: So meaning pa kung pala inom ka di tribayo, it will work hand in hand sa may mga may diabetes. Dali ang absorption sa imong glucose kag hindi magtaas imong blood sugar.
10: Correct. Di tribayo, Sir Boy, no, may asang MCT nga makaprovide sang energy, no, sa aton nga lawas, no. Ilabi na gid kun may ara kasang diabetes bala. Diabetes pero mika lang
8: gid. Luya, luya na yung diabetes.
10: Luya ka. So magtumar kita sang di tribayo kada adlaw may diabetes ka, hindi ka gutumon, Sir Boy. No, dugay kag gutumon kag may energy pa ang imong lawas nga hindi magtaas ang imong blood sugar.

0: lagdo, hapos niya kayo sulsugon mo lang, pwede. Ang ugat mo yun, hindi. Uh-huh. Hindi mo yung masulsog. Kagalain pa, hindi mo ni silihiyan nga niya, iihi mo lang, no? Oh. Malabay sa brain mo, malabay sa heart mo, magka-blockage ka, ikamatay mo. So, ang D3 bio, paano makabulig? Ini siya ang nagabulig padamo sang imo nga high density lipoprotein, which is amuning taghimo sang LDL mo. So with that, no, ginapadamo yung imo HDL parang hindi mag-accumulate imo nga LDL sa imo nga mga kaugatan, hindi ma-oxidize, hindi magtapik sa wall, creating plaque. So mas nami siya. Ano pa? Ang D3 bio iniman ang makabulig nga hindi mag-oxidize ang imo LDL because
1: para... Pag mag-oxidize, plaque gina.
0: Plaque ang
1: resulta. Mabaragi na ya.
2: Baragi na siya.
1: So the more nga gainom ka D3 bio, the more gadamo imo nga good cholesterol.
0: So kung si lolo mo, nakita mo nga napatay sa stroke, ginkulbaan ka, subong palang D3 bio ka na. Kay may history ka mo sang atherosclerosis.
3: Amuna ang importante da. And D3 bio, besides that, also help you fight hypertension by increasing the diameter of your arteries tungod sa nitric acid. No?
1: Ining mahimong nitric acid. Lanes? Mahimong nga 8 lanes.
2: Malapad, sir boy.
3: Imo siya 8 lanes. Ang imo 2 lanes, may imo 8 lanes. Hamak mo na. Tidin pa ng pressure da. Ki free flowing na lang ang imo dugo. Wala ka na sa ginatawag ng mga humps. Wala ka na sa ginatawag mga bara. Ki ara na ang nitric oxide nga halin kay D3 bio. So kung diabetic ka, hypertensive ka,
1: may
3: high blood ka,
1: may problema sa kurason.
3: May problema sa kurason, D3 bio
1: na. Na-infection ka, natrangkaso ka, nasipon ka, D3 bio mo na.
4: D3 bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Pahinom ko ni misis ng D3 bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
4: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
6: Mapatak sa mga butika.
4: D3 bio with Vizio.
7: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 bio ba okay, gidang resulta, subong normal na gin.
4: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
6: Mapatak sa mga butika.
4: D3 bio. Health. News DTX 500.
6: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura.
4: Mag DTX 500 na.
6: Masaminig ka palatian.
4: I-DTX 500 mo na.
6: Kung kulang ka sa antioxidant,
4: nagatigulang ka.
6: Mag DTX 500.
4: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
6: DTX 500.
4: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang. Luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
4: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
4: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
12: So na,
11: problema, gid ako sa akong body odor.
12: Huya na ako magatubang sa mga customers.
11: Pero subong,
12: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
11: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
12: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
13: Masakit ang dyan, masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Eye Care Gold, ang superior eye formula.

0: Care Cold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. I Care Cold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Cold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
2: Cheers sa barkada nating
3: night shift,
4: OT,
3: breadwinner.
2: Deserve na deserve yung magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama.
5: Drink responsibly.
2: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
6: Red Horse Beer, manamit. Suwabe sa kada tulog, sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
7: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
9: Happy!
10: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: It's the best part of the day.

0: Sarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Mal, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
7: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
10: Ang pananakit sa karawasan, ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi.
11: Mag-usar sang salon pass.
10: May direct edinga sang kap para makapenetrate sang sakit.
11: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
10: May long-lasting relief.
11: Tugtog 8 oras.
10: Para sa nagkapanalakit nga baka.
11: Liyaw kalikot sa salon pass.
12: This is a mental health lasting camphor. It's a generic name salon pass. Your symptoms persist.
13: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
14: Let's go.
15: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
14: go with the flow.
15: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
14: Charmy,
13: let's go with the flow.
16: Nagapangita ka ba lang sa dekalidad ng t-shirt printing? O kung jersey print, customized print, tarpaulin sublimation, kag iban pa. Diri na sa 90s printing. Dekalidad ng paghimo sa mga t-shirt, jerseys, kag iban pa. For more information, please contact Mr. Ken Alexander Castanio and Ann Lauren Castanio. O kung magtuwag sa cellphone number 0939-217-2514. O hindi ganit, search nyo lang sa Facebook 90s Bacolod kag 90s Bago. Dekalidad ng tela sa dekalidad ng presyo. 90s printing. 90s printing.
17: K5 News. K5 News FM.
18: Oras sa K5 News FM Philippines, mga K5 Las 7-9 sa aga. Balik kita mga K5 sa inyo naman kaya pala tuntunan on the break. Ha? Ang higop na mo ni K5, ay kampiyon ko isang DTX Coffee Mix. Ha? And sa mga utod nato ng DTX Coffee Mix, may ginapabugal ginang ang mga ingredients nga nami sa aton health. No?
19: Chia seeds.
18: Isa na dang chia seeds, yes. Isa na dang disugard sugared cane, yes. Extract. Ha? Yes. Ako ginang mabulig sa aton. Mm. No? Especially sa mga utod naton nga nag-aslom ang sulok-sulok.
19: Okay. Ha?
18: Nami sa DTX, kaya may nag-aslom ang imusin ni sulok-sulok.
19: Mayroon ako ng sulok-sulok mong aslom, hindi lang mag-aslom ang guya.
18: Ha? Sabi ko ni Mayo, mag-aslom ang sulok-sulok, hindi lang mag-aslom ang atun bulsa. Kadelikado na yan.
19: Mag-aslom ang guya mo, kadelikado.
18: So, mag-DTX Coffee Mix kita. Nami sa DTX Coffee Mix, kay gina nga, do hindi ka man dali gutmon kung ginom ka ni Kipay Berik because of the chia seeds. Yeah. Kay ang iabla nga fiber, ining fiber nga chia seeds, do busog ka lang permeable kay fiberic.
19: No? Kag-proven ang tested din sa mga Aztecs, ha? Inang yung chia seeds.
18: Ang chia seeds, isang muna yung powerful seeds
19: powerful
18: na palawag nila.
19: Powerful din
18: na yan. Muna ka-helpful ang chia seeds, no? Mm-hmm. Sa mga gusto ganing mag-diet, dako gina mabulig sa chia seeds sa ila, no? Ay, kung gusto nyo mag-diet, dako gina ang mabulig. And, ining pag-inom na ton blas ang kape kun hapon kag ipabirek, ang dako sila mabulig, labi na kung DTX, gabulig na sa aton kay ang productivity mo sila, gataas mo.
19: Yes.
18: Bakod ang classic nga coffee pause kunapon, ang epekto sila is functional health advantage. Kuno?
19: Doon ka?
18: Oo.
19: Di ako kunapon, mga pigo yan.
18: Di ka, amo na ako kung mag-relax. After lunch, mga last dos niya, mga ngapi na kuna.
19: Ngapi ka na. No?
18: Ang epekto sa imo kung nag-DTX coffee mix kasapo na mo ni, physical and functional health perks, no? Kaya ang standard sugar office coffee kuno gahatag sang sudden spike sang afternoon slump kay kuno hapon kisa nubo nang imong kwan mo. Tiyo, ang, cortisol panawag nila na.
19: Cortisol mo kag ang energy mo mababa na.
18: Tiko makainom ka DTX coffee mix. Mm-hmm. Ah. Kumo nga ginagamit niya DSE ya ka kipay Eric mo.
19: Sugar cane extract.
18: Wow, no? Kag organic light roast ground abi. Na mas smooth siya bla kag gina-sustain niya ang emotional energy. Ga-provide siya sang bulig sa pagtunaw sa kinaunta. Kampiyon kita tapos mo panyaga na mit man kun ng pagkapon mga pika. And gina pabaskog sharpen, no? Ginapanami ang imo paminsarong, ginapatalom ang imo sini focus, tag mental clarity.
19: Ginapatuyo
18: ka bla.
19: Hindi kaya do hindi ka kwan do hindi ka.
18: Amo na nga agaliga ang lawas tanga duwa ka kay 5 Eric kunapon kapangita di text ko Pimix. Kita mo kunaga?
19: Nangita ka man.
18: Ka di kape. Kita mo kagapon ang aton nga epekto abi mo na no.
19: Uh-oh.
18: Another day, another FDLP.
19: Kundi kunaga, kung nga hapon, ginapangita tang dito sa Pimix. Kunaga, ginapangita naman.
18: Mm.
19: Ang laing ka dyan sa tanan niya, kung wala ka din.
18: Kaya wala sa mga ano?
19: Ginapangita sa... ta ka, kaya wala ko supplier mo.
18: Wala libre.
19: Kundi niya itong gintago. Hindi niya itong gintago.
18: Butangan ta ka dyan sa lamisa.
19: Hindi niya naman itong gintago. Pero
18: on a serious note, kunarang amo sa kabangkalan, ang amon sa nga clinic ni Dr. Miloy, iyan ni Dr. Miloy nga clinic, ara lang sa Aros Building.
19: Yes, Texas Street, Barangay 1, Kabangkalan. Merkulis ubong.
18: Believe ko sa mga langalan sa lugar sa kabangkalan, no?
19: Do
18: Americano, no?
19: Texas, Mississippi, mga muna na kalye
18: nila. Gaudyak tao pag siling mo kakipamirik nga Texas.
19: Texas, o.
18: Gaudyak, siling nga kanto kami na.
19: No, ti Aros Building.
18: Aros Building. Pag kanto, maghambal mo naman, sige, pakahinigaran kami.
19: Di ko ninigaran, simple lang. Ara ka gina, likod na siyang merkado, nablagwang ko.
18: Gaudyakan naman ang tagahinigaran, kasi siling daw tagahinigaran nga. Grabe, skipamirik sa ulo yan, lagi niya ako nakaditribayo. Di nabi sa Imamaylan?
19: Sa Imamaylan? Kasimple, sa likod sa daan yung
18: merkado. Pudyaka naman ang taga Imamaylan. Kitultulan naman nila bakod sa imo.
19: Hindi, araray na sa likod mo.
18: Tumakulod sa makulod.
19: At yung tumangan sa daan ng gate sa Paglaom Sports Complex, Libertad Street, Hernais na subong.
18: Grabe.
19: May parkingan na, alagyan sa talaga jeep, kagadako sa ngalan, Klinika di Alternativa.
18: Gaudyakan sila kayong maskara, lapit naman.
19: Siya pa na. Dari naman ma-standby ang tao, ma-standby ang K5.
18: Ayun, sadya lamang. Pero, dara ka mo bakal sa mga produkto.
19: Yes, yes.
18: Merkulis, yes. Mga libre na mga konsultasyon sa kabangkalan.
19: Sa kabangkalan. Mas
18: malipat sila daan.
19: Hasta lang talaw, nagaling hay nga, gawla ka
18: kayo mo. Kayo masailo na sila sa inigaran.
19: May nasailo sila sa inigaran.
18: So, namang utod na may libre nga konsultasyon, subong. Dara sa kabangkalan, sa clinic ni Dr.
19: Ramil Uy.
18: Okay, this time around sa ato nga program, kaki 5 Eric, you know, sometimes, ang puso ng isang ina.
19: Lamayo.
18: Ingin niya kaki 5 Eric, you know, sometimes, siling nila, kindness is better than being righteous. Being kind correct is better than being righteous.
19: Dalom na, dalom na.
18: Kisa kaki 5 Eric, ti, kung tanawon tagid, kung righteous ka, kung nakasala, silutan kagid.
19: Correct.
18: But there are people nga because of their kind heart, mga kind-hearted people, makabalo magpatawad kag ipabirik.
19: Di ina siya mga biblical move na?
18: Magluwas ina, panimuot na sa isa ka Eloy,
19: yes,
18: nga kung sa diin, isa ina katipikal nga example sa gagmay nga kabataan, nga sometimes maintindihan nila nga laing gijagali kung may compassion ka kag ipabirik.
19: Correct. No? Correct.
18: It's all about mercy. No?
19: To hear is human, to forgive is divine.
18: Oh, gusto na. Nga muning amon niya Dani Kaki Pabirik. Very strong man yang panidugan sa Iloy nga gusto yaman tagaan leksyon natong mga bata o estudyante nga nagkastigo sa bata.
19: Atong bullying.
18: Bullying dumduman mo ni.
19: Oo.
18: Sang nag-inatubangay na sila Kaki Pabirik, ang gusto sang nanay amon nimo nga i-transfer ang kabataan Kaki Pabirik, okay Canada, Red. No? Ara ni Sanoy, no? Sige, red ko naga basi subog basta i-plaster ta lang ni Kipay. Ara man da si mong number guro si Eloy, kilala mo man eh. Kita na matawag sa Eloy.
19: Oh, ID number, huh? Dali lang nalipat ko. Gin-chat ya lang ako, listener ta.
18: Ang chat tabla, naga-chat si pagita ada da kay dala lang tumagi.
19: Eloy.
18: Amo ni natabo ka Kipay. Kun da gid ato bangay sila to. Sang nagaida to bangay sila, upod ang ginikanan sang duwa ka kabataan to. Pati ang babae lang miga.
19: Okay, oo.
18: Bata nga ginsakit kag ang Iloy ara man.
19: Oo.
18: Ang una gid nga nagahibi ang nanay isang bata lang nagpanakit.
19: Oo.
18: Nya tiday kun hindi mo sige kun hindi mo nagidman sila ni mapasensya, mayo lang ko tani si mo nga patapusan lang sila subong tuig ipagitaan ko sila sang sayluhan nga eskwelahan.
19: Ahay, nagpakitdoing Iloy ang nanay.
18: Nanay gahibi kun natural lang ga bata mo. Isa na kaleksyon ko ng bata nga niga pamati, ang bata ko nung nagtapungol ka nagkastigo sa classmate nila. Sang nakita yung nag-ibi ang Iloy, nag-ibi man siya. Kagnayo man siya pa sa Ilo.
19: Nasubuhan ko kay Pebble dyan.
18: Ang point ko na bala, this is a very good thing for them to realize na hindi ginami ang ilaginhi mo because ang number one nga nag-suffer gali ang ila parents, hindi sila.
19: Gagamo man yung leksyon sa ato, no? basta na gani magsulod na ang paghibi pagtuholo luha
18: sa ano galuya ta diyon kakipay berikaw
19: laingin ingin
18: laingin ini istoryanta galing ko isang iba niya ang luha nga niya ginihimo nila diversion no
19: pero you know there are really
18: pero ini sila real, eh. Sincero niya you know samtang istorya sila kakipay berik
19: nagayog gyud
18: talking ga hibi ang nanay sus imbis ko nung manindugan ginang Iloy isang ging kastigo bla nga bata to nagumok man bla tiyago natulo man ang luha niya
19: DKG hindi siya Iloy siya
18: kay nanay siya,
19: nanay siya
18: ang iya mo lang bottom line is to protect his son nga hindi naliwat makastigohan but sang nakita niya guro nga may ara remorse on the part sining kabataan kag sang nanay amakon mo nga may ara nga gina kuniging kagatong daan kag ipaybirik mo. Nagapangayo kuno ahay ang kwarta sang pobre nga nanay kuno tuloy no kut 150 do amo ang gitong kwarta niya.
19: Induhol ya.
18: Ahay do ginakumos kuno korason sang Iloy sang
19: nagbaton
18: na
19: sanging kagat.
18: Sanging kagat. Do di kaya nakita mo bla nga daga pani may edad na nga da nang nanay man. Ti mga tuto bla kag mga inday ga pamatis program namo ni Kipaybirik. Tanawan nyo bla kung anong love kag sacrifice ka parents.
19: Dugagutok ang dughan ko, Sir
18: Elian. Abi mo kag Ipay Berik, naginaksanay ko no sila to sa principal's office kaya nagpatawaray. Kag in which nalipay kita?
19: Ang mag-amuna, hindi kita magulpihan, puro matingala, that later on, ining duha ka bata will become best friends.
18: Yes, kag hindi kita matingala kung ining kabataan, there will be a sudden change sa ilang pamatasan
19: na,
18: because
19: panimuot, correct,
18: nakita nila nga ang nanay nila gadi willing maghibi, magpakitlooy sa ilang nga kasaypanan.
19: Do mahibi, makukipay, okay, bigyan sa
18: istorya. Natural, kiti, like kita, kabalumanta kung ano takapalangga sa ginikanan ta, anong mga sacrifices na para sa aton, siguro doon na-realize sa kabataan to, nagpatawaray sila, no?
19: That is what you call, Sir Eljan, as attitude.
18: Attitude.
19: Attitude ng tao. Nang panimuot ng tao. May ara man yung tao, yung awagid, tigagid. Pero kung makita yung nga kapakitloy, kag sincero, mag-ibway siya. All in the name of sorry.
18: Sorry. Nangayok, ganyan pa.
19: Mayo pa sa ilo.
18: Iti imagine nun mo, mga kakipay. Mo nang medyo masubok-subok nga klase isang sitwasyon, mga kakipay. And
19: aring Iloy siyang biktima, oh?
18: Aram sumong?
19: Tan, ipa-play ba tan ang tingog
18: siyang biktima, siyang Iloy? Ang tingog siyang Iloy, kaya hindi na ito malabot sa kipay, Brent.
19: Pabati-abla itan.
18: I-play, abi, kipay, itan.
19: Iloy siyang biktima.
18: Iloy siyang biktima.
2: May settlement, mangit, sir. Kaso lang, amun ay grabing, hindi ka rin siyang parents, nangayo pa rin siya sa akon. Kag nang ang mga bata nag-ibig man nga nang ayaw man pasensya sa kay Darwin sa akon. Tapos gin nag-promise sila sir nga ano na hindi na ginila liwaton kay amo to ang bako to hindi nyo gidapat liwaton kay nang kung liwaton nyo dasig na lang ikamuya dakpon kamo ko sina kay may mga record na kamo ang bako to ako naluoy pagid ko sa inyo mo nga galangot gidang buto tani nga gusto ko kamo makita pero tungod kay naluoy pagid ko sir kay nanay mo na nabang natandog ko sa ano sa hindi diyon sang ina nila tapos gin tabayan to bala sila sir sang nagastos kong iwan pero ang isa to ka nanay 150 man to na dohol kay wala man gid gani kuno kwarta kay naghibi tong bata kay guro kita yung nanay niya eh, nga amo na gitabayad gitabayad din sambal sang ano nga ambal sang isa ka maestro ito nga dapat lang ko aon mo gina ang ginhatag kay para leksyon niya na nga mana ang nanay niya galing makabayad gid naman na ba na siya tapos ara man na yung pamati man doon kapag ng mga sadipit puro to tatlo man to
20: do mo na kamudlay nga ti apisar sa kapigaduhon sa pamilya nila nahimo pa na isang bata nila ti do na obligarang Iloy do naging dugang mga obligasyon sa Iloy nila
2: amo na gani sir ako sir ang akong auto kagapon sir na blang akig nga ang akong kasing naluoy na do nagbulukan ko blang sir
18: okay
19: so ang iya is
18: ang kaluoy nagpangibabaw
19: kaluoy kagahambal siya
18: tungol siya 150 doon hindi natali pagbatunon galing ang hambal sang teacher batuna ma'am para mabatsagan sang bata nga bangod sa katuntuhan niya gasakripisyo ang iya Iloy siguro mo itong ginhibi. Dito ko nung nagibi ang isa ka bata. Mm. Kaya siguro nakita yam la. Yaya mo ni galing akong konsekwensya sa ginubra ko. Mm-hmm. No? So sa mga kabataan ka pamati, hindi nyo na paglabuton sa punto nga mo ni matabo. Mm-hmm. We will have ilabuton takag kung pwede. Taman malabot, mm-hmm. tariki pa bread ang ginikanan sa mga kabataan to. No? Mm-hmm. Yan na itong dan. Mm-hmm. Eh, ang ato na ibi magaserbi na ni election. After mm-hmm. this, i-close na ito ni nga klase isang kaso. Red, ano gigi ko nung natabo to? Kaysa ang primero, hard line gigi si manang mo.
19: Mayo man, Red, kaya nung pawanas la, Red. Good morning.
18: Subong ya, Red, ang problema, gared ang mata na mo ni Kipay Birik. Oh. Ido mahibi kami sa mga sugilano, ang gipabuyan to.
19: Subo, manis ang balita ni Red. No?
18: Red, go ahead.
19: Red?
18: Di na? Kipay Birik, wow. Na?
1: Yes, good morning. Kitang gal dyan, okay na.
18: You're coming loud and clear na, Red.
19: Very good, very good.
18: Clear ko, Red, ang amon yung mata ni Kipay Birik, na pula, na lumaw-lumaw mo.
1: Pag-ti Arsalulis sa tabo, Kitim Eljan, Kitim Eric, doon ba naalam mo kaya nga mga bersong sa istorya mo? Kaya mati, nagligad ka si Bana, pusong bato.
18: Aking bato, ara sila sa heights ng emotions.
19: Fit of anger.
18: Ah, ano mo na?
1: Yes,
18: ano? Fit of anger. Gali ka. Ano, if I tina?
19: If I tina.
18: Oh, grabe. Sabi ko na, tiil ka ang ger. Nangasin ko sa tiilan niya, sipa. Go, I'm G5, Brad.
1: Yan. Grabe ang kainit si Rigabang Kibanti, ang iya si Rigabata, ginkastigo pa nara, ginsipa, ginsumbag, ginkagat pa sa wala si Rigabaga, kinil Eljana. Amo na kati ang balatsagon si Nising Iloy, bato. And then for paglampot sa Lunes, pila nakadlaw ni nakaligad, ginpatawag sila ni Wata. Kaya dito, nag-ayo, ining isa sa mga Iloy, sinisang estudyante, nga ginreklamo, kaya kung pwede, gidman ma'am, kung ipakick out, gidman ang bata, kung pwede, puso na din isa ka tuig kay ti kabudlay sa pliti kag ti malayo-layo gulo kita ni Eljan ang estimated siguro pinakamalapit na is sa kabog siguro nga eskwelahan
19: so simply it is na
1: layo ganyan ka K5 Eric so dito nag-aayon
18: ang delikado pag inang risgo sa bata nga ga-travel everyday ino gusto man
1: kung mag-travel pa ang bata ga-require ina pretty kasi ni Eljan kay K5 Eric di ang ila sinigani ko na sa informasyon ka nakuha na ito na halos so nagari baka dalawat baka isa ka kilo ka bugat para pag-igo sa ila plus nagsampaw pa nga problema ining ti pagbayad sa nga Iloy sa ginsakit sining bata sing iya sining bata kay Kevin Eljan kay America. So dito sa ulihe, mo pila na ban ka dinuto sa nakaligad sa nagtulo na ning luha sining duha ka mga ginikanan ining duha ka estudyante nga ginreklamo kay Kevin Eljan kay America. Dito na gid man nga naging mahubok ining nga tingi puso ni mama. Kag dito na nga naghambal siya nga patawaro nila lang kag hindi na lang mag-request sa pag-kick out sila sa duha ka mga sudyante kay Kitem Eljan at Kitem Eric. Kag dito, nakita man sa ginreklamo ng sudyante sa gindako sa iya tininga Iloy ining 150 pesos tumulo man ang luha sila sa estudyante nga nagpangayo sa pasailo kay Kitem Eljan at Kitem Eric.
19: Nangayo kay Jason.
18: Ti ang mga nagkastigo to sa classmate nila o sa schoolmate nila, nag-ibi man sila kay Five Red?
1: Oo, nag-ibi man kay Kitim Eljan, kay Merrick.
18: Guro na, batsaga nila, guro nga kung anong sakit sa Iloy ng mga pakitluoy, no?
19: Remorseful sila. No, nag-kuhangit, nagpakaigid pasensya, mi. Sincero.
1: Nagpakayo, isang pasensya, ti kumadugang pa nga problema sa ilangan ng maskwila, sa gwa, ti dugang na naman nga responsibilidad ni Kitim Eljan.
18: Damo, nasubong tagpalamati, taga-relate sa amon, singa gared man kami, Black Kitim Eljan. Gared ko nung ilang mata kay lumaw-lumaw man kay Five Red sa balita mo.
1: Oo. Kag ang kwan pa nandira kay Kitim Eljan kay Merig, ti naguba ining cellphone. Kanabi man dira sa principal sa nasambit kay Bulutuan ni Kitim Eljan. Kay Mati sa natabong ining inaway, sinisang mga sadyante, nabuyaan, sinisang biktimang, yas ining cellphone. Nabuka ining LCD, kay wala naging sa kwarta, ining block na ginikanan sa estudyante ang ginreklamo, si Sir Principal na lang ang nagdaho sa kwarta bilang pandugang sa pagpakayo.
18: Kilala, tani yung principal, di yan mo rin sa unang sa Alstong, ang principal, Migo Tana.
1: Oo, kag isa ni sa eskwelahan na ginatagan, takitan ni Eljan, sa academic awards bala? Dara sa magsor, nan, deserving man ang estudyante, kag daw ikadwa, tanda nga tuig na hatagan, dara sa excellence awards sa K5, K5L dyan.
18: Correct, correct. Isubong okay. Tuig, yun halos piliyot na mga eskwilani, damo na tagana academic awards. Saludo tauna sa ginikanan sa bata, nga biktima, Blackie Pivering. You know, sometimes, inibilang ang mga tao, nagpadako sa pagpalangga. Inang kung nagdako kami ka K5 Eric ang imo environment may love. Ang imo environment may love, may patience, may forgiveness. Ara na sa tagipusoon mo. Pero kung nagdako ka sa environment nga duadlaw sing gitanay, habuyanay ba pinggan kag kutsara? Kabalo ka diri ko lang nindiyan ka K5 Eric. When you talk about the education, education starts at home.
19: Correct na?
18: It's not a formal education, K5 Red. It's an education where ang kabataan dra nila ma-learn kung paano ang gugma, love, emotions, tanan-tanan sa sulod. So, gapanilag nabi sila. So, kung nagdako sila, nga ginadapal ni nanay, ni tatay at si nanay niya, abiyan normal lang mana. Hasta nga magdako siya. Pero kung nagdako siya, puno sa gugma, pagpalangga, ining bata nga ni will become a compassionate and loving child man.
19: If you live in love, you will learn how to forgive.
18: Kay, because you cannot forgive it, you don't have love. Hindi, Blackie Pivering. Kaya ang fit of anger nga ginasiling mo, ang munang delikado mo.
19: Burst of emotion man lang.
18: Tita, namabla si Red Yang. Yang sino ganing bata mo, Red? Si Blue? Ah, sino?
1: Si Blue.
19: Ang nabala ko na kay si Red siya, si Blue mo?
18: Si Red Blue?
1: Si Blue ko si Arvel.
18: Oo, kag si Arvel. Tita naman, bla pagpalangga ni Red. Ay, na kag ni
19: Ima. Ang isa si Orange.
18: Ha? O, naiba, ang bata pa lang isa. Iba, imo pa siya isa. Imadako man ang mga buot niya parang mga kay Papa nila eh. No? Di, siguro makapitan si Papa nila pila kadlaw yat yung mag-mamiyor guro niya si Red si Blue.
19: Oh. Si Red siya dok buot taon, hindi lang pagkuhita.
18: Ang pano, namin ni Simon Simon bala. Yes, Simon Simon. Formative value.
19: Na.
18: Okay, kabalo ka, kay Pivering, kinahambal ko no. Ang home is the home to, ginahon ang future leaders.
19: Ari na si Eloy, katanong ka to na.
18: Katanong sila?
19: Ari na, katanong
18: ka. Okay, okay. Salamat. Hey, go ahead, Red, go ahead, Red.
1: Yes, Ari si Eloy. Drinking, KFML dyan, ang pinakamanabi, pag ina ka na batihan na to, na, gati, balas si Eloy, sa ato na kinutin, tigapon si KFML, ako si Eloy, kag nakita kung ang ginapangatubang mga problema kaya siya nga duwa sila ka mga ginikanan nga tipigado man plus madugang pag-iining pagsailo sila sila mga kabataan.
18: Correct, correct.
1: Amuna po nga ang ati nag-disugar na lang siya magpasetol i-comply lang ining makinanglanon sa pagpumulong sa iya sila ka bata agad to ti maayo man kaya ito nagabatsag pa sige hapon kita ng Aljan kita ng Eric siya nga planakit sa lawas eh. Amo na ginmention si Lisang Eloy. But this time, diba consider ba natin siguro ng Kim El Jan case closed na.
18: Correct. Kahit magkaserbi na eleksyon sa mga bata ang nagapangbully, guro mo ginang imuunta para maintindihan nila kung anong konsekwensya sa ginobra nila kay Pivering.
19: Mubin pa ng nanay.
1: Yes, correct. So, kanabi, kibanti ang participasyon dari sa DepEd, mauti ginabiliban ginaton si Sir Dennis De Velos. Kibanti, siya gini ang nagtinguha, ginagama si Etol eh.
18: At ikabalo ka naman kay Sir Dennis De Velos, para huwag ta na sa yaya, is a peacekeeper.
1: Oh, yes. So, dito, wala ganito ba, including si Ma'am Lila Baflor Aro, ti apisara sa mga nagpatapos.
18: Si Ma'am Lila Baflor, no?
1: Oo. Apisar sa mga nagkakalatabo sa mga eskwela nato diri sa Bacolod.
18: Gala ko kanami sa mga interview niya rin.
19: Aring cellphone nga naguba o.
18: Lika?
19: Nagin pa kayo ni Ma'am. Red, aring cellphone nga naguba.
18: Ginatanog ni Rick, kakipay Rick, ang cellphone nga guba lang. Oo,
19: cellphone na niya ako niya kay Pivering.
18: Cellphone lang yung ginatanog, Red.
19: Why na ko iban?
18: Ang nabi kay kadlaw mo pag siling niyang cellphone lang ginatanaw niya. Why na siya? Iban nga gilalantaw.
1: Ang ginatanaw lang dari ang gagawa ka cellphone but at least na pa kayo kay Pivel dyan.
19: Baba mo.
18: Kari masugpun ka pa.
19: Baba mo.
1: Cellphone lang itang rasta.
18: Kala ko bala sige mo kay Pivel siyang ginasettle na da. Alas ano lang tumong imo duty last dos hasta kagid ya lasing kuret no
19: Minapabalik na may balita hindi gid ni tapusong kuha na ini
1: o ang kompleto ko detalye kay KML Jan ang
18: tuti mapo balita in kagid ya red sa tanan ti at least na si Sarah Duan tanan ni Reda
1: oh na sinado na okay na ni KKVL dyan, KKVL. Ang ato naman sinikaroon ay kumpirmar kaya ito magkapadulo kita sinigaga sa BCPO edit angot sa ginaligarti isa na naman kamamtret sa isa kabulutuan.
18: Pwede na niyon tatya namin na ni paglagso na nagpamahog ya.
1: Oo. Kaya doon asun
18: testing ko pala tawag sa 911 sir garing lang o isang kasabat.
1: Kaya isolido i-transfer ka na bala kikimil dyan mo kuha na detalye agad na report na sa may
18: hindi kayo kundi may nagbungwa na ito sa karsada motor di wala pang bilansa na wag ko sa 911 blata niyaw so struggling ring lang kikigilig may nagsabat sin ko yung ano naman kung may nagalagastos ako niya igos na nagsabat na sin ko nakidnapan ka ng kipad mo rin
19: ang bata karon mapa-injection na kwan
18: anti-rabies
19: anti-titanos
18: anti-titanos sorry
19: niya kay ginahilanat ang bata ay subong.
18: Okay.
19: Kasi niya mapa-injection lang kami karon ang anti-titanos.
18: Ah, okay.
19: Yeah. Ma'am, salamat kinami kinsa imo nga batasan.
18: Tired up dan mo na? Maupod ka to? Hindi na guro red ah.
1: Para ko sa BCPO, karon di kami meldyan.
18: Ate sige, hindi na red. Thank you red.
1: Yeah, but tapos salamat kay Mel Jan pero balik tagal sa face to face classes.
18: Kita mo si EDW Briswila gintrag siya sa aton.
19: Ano ko naman?
18: Tingya may Mountain Dew da red.
19: Dunabal ano?
18: Niya rin daw. Sino ni si Edwin Briswila, guro ni? Sabi ka rin, kabalog isa po.
19: Kabalog isa sa Mountain Dew mo?
18: May Mountain Dew na rin. Dula ito, niya rin daw?
1: Ay, di na. Ano nga, tingin blood sugar. Delikado na, di text na yung red. Pero ano nga, tingin kontrolon, tingin.
19: Kontrol lagi no yan. Hindi na pagkuhita kayo, basi mag-upod.
1: Ah, yan eh.
18: Ano ganing rules sa mag-upod? Hatag? Sige, thank you, Gidred.
1: Ano mo, salamat kay FML, John, kay FML, kay Burato, si Nagabalita, kamadulong sa programa ng Foro de los Pueblos, kinadulong sa atin sa Power Trio, natin si Nagabalita, DTX 500 by TC, kay D3 Bio, kanyang atin man si Nagabalita, DTX Beauty Soap, sa may kundin na kapanit, may aras ang alap-up, muli po kung tig-acne, magamit lang DTX Beauty Soap, dasig ng resulta, maging kutis, artista ka pa, natin si Nagabalita, DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa. Kaya po si Patron, si K5 Vincent Curalde, ako naman si K5 Red Salgado, para sa kantin, Nagabalita, Servisyo Publiko ng Kaligawan sa Negros, K5 News FM.
18: Thank you so much, K5 Red Salgado. Ang muna pinaka-latest mga ka-K5 ng information. I-close na natin niya. Kaya at the end of the day, back to normal. Why kita sa ginhingadlan niya eskwilahan? Wala kita sa ginhingadlan niya ngalan sa kabataan? Nor lugar sa dinatabong insidente, pati na ang pamilya because gusto natin sila proteksyonan.
19: Kagang ilon gid ano nga nagpatawad gid siya iya kag
18: the only purpose kag ginadala ta mo ni para to serve as
19: leksyon
18: a lesson.
19: Lang ang aton leksyon.
18: Sa kabataan kag kanami isang ipakita sa iloy no?
19: Kanami ang iya gid pakita is a perfect example of how a true mother should be.
18: Ang iya gid pakita gusto gid a perfect example of a true mother.
19: Mother should be. Mo gina siya.
18: Nga compassionate sa bata niya.
19: Yes.
18: Ha? Despite sang kasakit sang buot niya bangod nakita iya pareho sang iloy nga gahibe. Ayo pasaylos nga tisig niya.
19: Tisig niya gani di ko bago lang siya si Rerek nag-okay na lang ko kay tinanay man ko mo. Nanay man ko. Kaga niya ikaduwa ti sa subong bata ako ginilanat kin pabsen ko dalon ko kay pa-injectionan.
18: Hindi bas na lang niya. Kinanglan niya na pa-x-ray bas man kutong ko di nagasakit black kay pa-berry ka.
19: Ang abaga ko lang nakagtan mo nang bala.
18: Sa abaga man lang wa ni man di bang park kay dapat kinanglan x-ray para ma-check bla.
19: Oh, wala, ingin man ah, sige lang si Red, pakantuon talang liwat.
18: Oh, ara man si Red. Oh. Siling ni Jessica Ledesma Tugado Gutang, ang pabatasan sa mga kabataan gasugod sa panimalay. Ang disiplinado sa ginikanan, sa balay nami ginaya nga pamatasan. Sagwa sa ila balay, pero kung sa sulod panimalay, ang ginikanan, puros pamuyayaw ang baba, kag-ogap paningal, kagkadahimo panghanot, kagpangdapal sa bata, masunod man na ang pamatasan sa bata, ngara sa sulod sang panimalay. Isa aton sa niya makuturin. Amo nang balik kag ipay biyari ka mo ni. No? Sa sulod sang panimalay, dra nagasugod ang tanan.
19: Correct.
18: Ang pagtudlo sa mayong pamatasan,
19: dra gin na
18: mayong panimuot. Kung ano ang ila na padilagan sang kabataan,
19: amo na sunduri.
18: Amo man ina ang ila pamatasan.
19: Patigi ko na
18: Patigi ko. Another day, another FDLP. Ikaw pala mo. Kung nadlaw na brown, 1, 2, 3, hasta 100. Kakupos mo yun to na. Amo na exercise.
19: Amo na sa pungkang. Sa kwan diyo, sa Chinese blang.
18: Tai Chi.
19: Position, Tai Chi.
18: Tai Chi.
19: O, tingin
18: nga, to niya hindi Tai Chi. Tahi.
19: Tahi di Chi. Kita mo na pirmi ko gando ko kay gina practice yung kamot ko kay may-ari ko sa Tai Chi naman nakita kamo amo naman ako.
18: Aray guy. Para sa dlo naman. Para sa dlo. Para hindi ka na iba hindi magsamo kang imo da. Ano gout pud sa tudlo mo?
19: Okay, kisa daw ko lagtok-lagtok siya. Ya, may ara mo ning kamot ko pirmi na buta ko dis dlo mo.
18: Aray guy. Hindi lang pagkuhita.
19: Sabi na.
18: Si Romila Ula Kumbate gapamatigid sa aton gakawili ni guro sila ang pamatasan sa kabataan dala man iya makita ang pamatasan sa giligin ni kanan husto na mamili linting balinas gapamati sa aton
19: dan tidiskas sino ba ano
18: Romar Duran Ifehedero baudari naman sila balik
19: o,
18: morning
19: si kiyara naman si ma'am kiyara
18: si Ninet ma'am Ninet Marquesari manggani o gapamati sakto ginang desisyon sa giloy Jubilin Guanson good morning gali sa inyong dua sir sige dan diska kabuot sa nanay. Education begins at home.
19: Magkita na yung mga dua.
18: Sige. Pari Dante, okay lang na. Very good gina.
19: Drag kita maliko sa iyang lugar pag sumuntos klantuan.
18: So this time around, kagipay balik. Halidri sa problema, bullying, kabay pa hindi na ni masulit. No? Untatanta na mga kabataan, bla, ano ginaman ginansyaon, yun na mabuli-buli, kamuman. Ha? I-check ko this time around ang aton sa ding linya. Kay tanawon ta naman si Kipay Wilson ah, no? Katuan ta rin yung mata sa Kipay subong sa Libertad. Dara na siya, no? Dara na si Wilson sa mata sa Kipay. Tanawon ta to. Kay Drita man ni makita kung ano ka dasig mag-akto. Kag kung bala responsive ang taga ano na? Basiwa Prime Water. And
19: Dok, walang guwais na daw check up ta subong kay ika third day subong sir.
18: Tiyo gani kay hindi ta gusto nga ginadamo-damo. Ta kundi one at a time lang taya.
19: No? Amo kitas na yawan at a time.
18: Kaga ha?
19: Wa amo kitas na
18: one at a time. Ako ni makasiling ka nga the only one after the other one.
19: Ti one at a time na gyapon.
18: One at a time gyapon.
19: Amo na gyapon.
18: Ngay pagdulungan na gid.
19: Mapuli pa tabla.
18: Kapoy ni.
19: Mapuli pa tabla.
18: Ati na na taya kadaan nga subong single ka blacky pamere. Ikaw lang blaga tulog sa imong queen bed.
19: May solusyon na.
18: Dito, dito ka lang tulog. Mga kunmi mo yan. Kalapan-lapan sa katri ito sa kilala mo. Salang sa katulog.
19: Pero may solusyon. Kuhiton mo lang. Ha? Ang balon mo, ato na nakapareserve na ko. Ito lang bago nga model.
18: Oo, oh, sige.
19: Ako na ito.
18: Ha?
19: Di ba tiring autob lang?
18: Arang kaya. Kabla mo.
19: Amo na ni. Okay. Larga bola kita kay
18: mata sa K5, no? Ang mata sa K5 isa ini ka public service sa portion sa Foro de los Pueblos. Nang tuyo sa niya mo ang pagdala sa mga reklamo sa mga kulturanta. Mm. Mga magagmay nga mga problema nga napabayan.
19: Yes,
18: wala matagad atensyon. Kangay sa nagatubod nga tubig sa gripo, nagailay nga poste, or kanal na wala nagabaha, bangod stagnant. Ah. No? So amoy na mga bagay nga ginahatagan atensyon. Mm. Sa mata sa K5. Mm. I-check na this time around, kinaka-standby na sa K5 Wilson sa line number 1. Wilson, good morning!
19: Morning!
0: Good morning, Kesa Rodjan, Kesa Verick. Before kita mag-proceed, anay siya may mata sa K5 dito balik sa may Libertad. Discuss ko ni anay, no? Ang actually, mainit-init pa ini nga balita, pero ti ini first time nga natabo kay pila na ini ka-insidente ang empleyado sa Bacolod na naman Kesa Rodjan, Kesa Verick, no?
18: Mm. Lagi ito kayo naman ni Untat, another naman ni...
0: Yes, lain naman niya yung incident.
19: Nga, ano niya man?
0: Lain naman niya sahi ni Kisa Saljan, ni Kisa Derek, no? Oo. Yes, naging, so, kagapon, ginto para ugan.
18: Sabi mo ba na anong positive side siya ni? Mayo kay nakapungko si Mayor Greg. Ang panawag ta siya ni is cleansing. No? Limpyuhan ang sulod sang bureaucracia sang City Hall.
19: Ano
18: kay paratis makakas ang red tape. No?
19: Corruption.
18: Corruption kag iban pa kay
19: mga five, uyaya nga mga empleyado.
18: Ha? May uyaya pa. Oh, ha? Okay, kay Pavelson, go ahead, go ahead.
0: Kay Pavelson, kay Eric, no? Sa aton kining interview kagapon sa kay Attorney Vanessa Encabo, nga aton kining spokesperson sa City Legal Office, siya din pahayag, no, nga regular employee sa isa ka sa City Treasurer's Office. Ay. Ang naging papanaog sa papanaogan sa show cause order ini matapos no nga ginaalikar irregularidad. So regular employee kina sa dyan, pero ang iya ginabuhat, irregular damon ni plastada niya. Ini matapos no nga nagreklamo ang duwa ka mga tag-iya sa amusement park kina sa dyan ni Kisas Eric, no? Bangod sa pagdabaton, sinisang persona sa kwarta nga ginaaligar amusement tax ang ginasukot niya ni Kisa Zaljan, Kisa Derek, pero wala saan ginapakita resibo o kuno ay sa may ginahatag na resibo kaysa sa dami kaysa very kining persona.
19: Amusement so, tax buwot siya nga nun sinihan ne?
0: Ano, hindi, may kuha ni kaysa sa dyan do, tawag siya ni kanina.
19: Computeran?
0: Hindi, hindi, nang tawag siya ni kanina. May nang doko carousel mo lang mga muna.
19: Ano na to?
0: Carnival.
19: Ha?
0: Carnival, do carnival.
19: Ah, carnival. Ah, okay.
0: Pero amo ni kisa sa dyan, kisa Eric, ko, dua ka beses nga nagpatulong iti ang persona. Una is December 27, 2025, kag January 17, 2026. Kag nagpakilala siya na authorized representative sa Treasurer's Office para magbaton siyang amusement tax. So sa una, may incidente, December 27, nagbaton siya 2,500 pesos.
19: Uy.
0: Sa ikaduwa, may incidente, January 17, 2026, nagbaton man siya sa 2,500 pesos.
19: Ay, kagagmay mo lang lini.
0: Pero, ari pa kita sa dyan, no? Kasi, Eric, may isa pa sa ka-incidente nga gitama sa December 20, duwa ka Bernes antes ang Christmas kita sa dyan ni Kasi, Eric. Kung sa diin, nanukot siya una na incidente, 1,500 una na Friday antes mag-December, mag-Christmas. Kasi sa next dyan naman niya balik, nag-sukot naman siya sa 2,000 pesos kita sa dyan ni Kasi, Eric. So, in total, 8,500 pesos ang iya sininga kwarta nga nakuha na wala sa resibo ang ginapakita kaya ang lain pa diri kay Sir Danny kay Sir Eric kaya ang duha ka fairness ning nga ginapakita
19: ginkadto ya. Okay. Di ang iyas ni Israel Jan kon gali ni do mga exhibitors gali ni sa mga karnabal ang gintirada niya kag gapangayo siya sang kuno abi daw taxes abi kay Paiba Wilson.
0: Kaya pa-danda, kaya pa-direct, ano siya, kagang lain pa-direct, kaya nagdala ang December niya, na duwa ka-Bernes na insidente, nagdala din siya sa executive order na permado ni Mayor Greg Gataya para lang din mag-convincing ang iya sining lakas sining kaysa Zaldan, ni kaysa Direct. Karon,
18: anong executive order? Kaya gina-point siya nga pwede sa ka-process, ano?
0: Kaysa Zaldan, kung ano ini executive order, pero pinambal din nga nag-dip-dip siya sa isang kapapel na executive order nga muling ipakita niya sa kwan sa tag-iyas niya sa amusement. Karon, ginitidan ini kaysa sa dyan, ni kaysa Eric, no, kasi medyo dubo o kalain, kasi ng incidente, mag-amos yun eh, kasi ginaamo ni subong lang nagwa ni Isapon ang gindagdagan sa nga focus order ini involbado nga persona kaysa sa dyan, ni kaysa Eric. So, kung matandaan nato, man gani, hindi ini first time kasi ang legal to, matandaan nato na isaman sa driver sa ang city legal, ang hindi pa panaugan man sa nga focus order kaysa sa dyan, ni kaysa Eric, kada tanahon ta ko ng isa to ba lang naging panaugan kaysa sa dyan, ni kaysa Eric, amuna ni siya ang ginahambal ni Yair Greca sa taya kasi ni Atty. Chu na papanaugan man nila sa focus order. Pero dito sa driver naman nga taga-TLO kaysa sa dyan, ni kaysa Eric, natumod ta na kung diin nga bar ini siya nag-inom no. Kung diin ini naglunta sa padulungan na kung ini siya karon kag natumod ta naman ang persona kaysa sa dyan, ni kaysa Eric, kag nagpapiguro siya na ma-consult man sa dyan sa iya abogado na eksklusibo siya na maghatag sa iya sininga pahayag sa K5 News FM kaysa sa dyan, ni kaysa Eric. So amunang pantayan natin sa atong patagpalamati sa magpadulong ini siya sa K5 agot isaysay ang natabo sa iya kag ginaano yung gidyan hugot yung gidyan pinapanin
18: isaysay isa, ang ano ang biktima ni o kunang akusado
0: ang kuan ang akusado kaysa sa dyan, ni kaysa Eric.
18: Ama tagsasang side niya at ipapati antay
19: duwa ka kaso ko na mo ni K5 Wilson. No? One is the first.
18: Ato nag-inom nga gid-charge. Why nagbayad?
19: Oo, oh, niya charge porok na yung kimiyon
18: na. Kapalong siya itong nag-drive daan sa city legal office mo. Di siguro makuha niya ubog na siya. Hindi siya kabalo kung din siya mag-drive. Sa kanal, gid siya siguro yato ni ganito yung makanto.
19: Lala siya, kon!
18: Ako mo nang balay, ha?
19: Ako na eh!
18: Sir? Sir, last order na ito ni...
19: Last!
18: Pero rin ang bill mo, sir, oh.
19: Ha?
18: Mabayad ka kay nakainom ka sang isa kakahang beer, tatlo ka chicks ang gitibol mo, ha? Kag may ladies drink sila nga anong.
19: Ang tatlo to ka chicks ang isa ginata ko to yung support ko, duwa lang to akon.
18: Pero sir, amuning bill nyo, pwede ba idan nyo na ni?
19: Eh, dala to sa City Hall. Eh, di ko at charge kami yun.
18: Ha?
19: Sapat! Charge kay Mayor. Charge kay Mayor. Sige lang gabang yan.
18: Grabe, kamilidad yung mga tamo. No?
19: Mga talent, may, no?
18: May mga talent, kid. Galing sila
19: yan. Kasi naman niya. Ha? Kita, ane, order ni Mayor. Kuanesyo ko si order ni para sa mga amusement tax. Mabayad gandi. Ngayon mabayad gani. Ah... 1.5 lang. Dali, kaya sa Merlis, balik naman ko. Supot na eh.
18: Another, malis ka kulang.
19: Ang huling iyaya, isa naman niya. Another day, another Friday, huh? Another sukot of amusement tax. Another day, another Friday.
18: Another day, another pay. Ikaw ang blawan.
19: Another day,
18: iyaya galing iyan. Another day, another FDLP. Another day, another pay. May sukot siya galing. Wells?
0: Kaya pala dyan, kaya pala dyan, kaya pala dyan, kapalun ako actually isang istorya sa bahay, no? Sinisang atong driver, bala nga kaya panoogan siya, post order, kasi I don't know if you'll pay me or allow me to state na lang, anay, sa iya, sininga bahay, pasi sa amo, sininga pag in-istorya, anay, kaya pala dyan, kaya pala dyan, kaya
19: hindi lang pahingad, liya.
0: Pag sa isa, ya karoon niya sa Kabilugan, git, siya na lang niya bahala, karoon sa aton, sininga interview sa iya.
19: Oo, basta hindi lang pahingad, liya.
18: Kaya naman makaschedule ka interview siya?
0: Ara na, okay na po kasi sa dyan. Gawlak lang siya doon signal sa abogado niya.
18: Kaya ano po siguro hindi pa siya pwede interview sa bong?
0: Hindi pa sa available.
18: Sige.
19: Makutsana yung abogado niya kung may kwan? Kung may
18: siyong pinya? Ang punto siya, namin ito interviewon mo ginya kay Kipa Wilson. Ang kwan, unahon mo ito interview, anay ang ginimnan niya.
19: Ang tindahan, o.
18: Eh dito, mahalin ang allegation mo. And then after, out of that allegation, ang muna yung sabton niya.
19: And that is what you call as balance reporting.
18: Balance reporting.
19: Duwagin na dapat. Dulahon na ito.
18: Hindi mo ipita kabalo, basi ko nang nag-sugin ito kami, or basi kong training driver.
19: Kaya
18: basi nga, balusan rin tonton eh.
19: Natimian mo
18: man. Nga, tupaday kami ni Balay. Uy, takbalo.
19: May mga intriga nga muna.
18: Diba, para at least patas, hindi duwahon ta.
19: Na. May mga amugin
18: na balance siya.
19: Nga si kuana mo na ho. Di kay way ka pa mati kung di-discuss siya ka na.
18: No, delikado.
19: Delikado no? Na.
18: Another beer gua yas ini. Another day.
19: Niya ya.
18: Another day, another beer.
19: Kasi jam ni sila no.
18: Ay di, sala kang ipaibari. Kung di isa to yun, no, kot. Ang yaya mo niyo. Another day, another pay. Ang iya to ya. Another day, another free. Libre tiyo. Libre siya mo. Te, okay na ta. Taga City Legal Office Day. Another day, another free.
19: Sa mabat na kumamati sa piya. Yeah, another day, change your daddy. Ano na ito ah? Wilson ano kasama. Ano man yung balita mo, Wilson?
18: May
19: interview ka karoon ah?
18: Mainit ka subong. Mainit ka subong. Isla mo naman ah.
0: Ari kita na dyan, kita peri ko. Initial nga iapagsaysay.
19: Bo, may patikim siya. May patikim
18: siya. Wow! May patikim siya.
19: Be. Give it? Time, be.
0: Ready ka mo. Ready. Kita na dyan, kita peri. Pamati. Ikit tayo. Ang kwarta, ang value lang kanya ginaanigar nga wala niya mabaitan kita na dyan, kita peri. 230 to 250
19: pesos.
18: Ay nga, ano man naman? Kinuha mo sila yan sa City Legal, yan sa awa mo lang na?
19: Tinanong mo naman?
18: Abi, naton kung lidibo-libo.
19: Abi, kung lagko
18: na point, doon may point ang atong gina-raise ah. Dapat to si Saon, tani ko sino nag-report. Ahaw 250. Ha? Pero galing kayang akto lang bala. Pero ang point na to naman eh. 250 pesos?
19: Diba si kumulang nito kwarta kaya dahil boss lang?
18: Hindi pa sobra sa ito. Lesson learned na huwag. Antes ka magsulod galing sa ilimnan, sipon mo na yung kwarta mo. Kag mangkot ka na ito pinabiyaran nyo. Divide mo na yun.
19: Yang butilya na yan nga may kwan nga may napkin nga puti na pila niya.
18: Oh, pila, hindi compute mo daan. Ay, nag-table ka. Tiko may ladies drink. Tiko na
19: malumunan.
18: 250 kagipaib Wilson. Kadako ba?
19: Go ahead.
18: 250, kadako ba?
19: Tamaan ginyaw?
0: Actually, kay Pagadan, kay Favirik, inag 250 pesos na ang sambal niya yan, nakabayad siya yung 1,000 sa babae. Nga, ara din ang kay Pagadan, na staff man sa restaurant o kung na restaurant.
18: Pagta kong guro, nagbayad siya sa babae. Okay. Babae, wala gin turnover sa kwan?
19: Wala gin turnover sa cashier?
18: Kaya abis sa babae, tip ko na eh.
0: Amo nang i-check. amo nang i-check ta kita
18: sa. But sige, gusto nga to analysis kay Kipay Eric, nga dapat
19: kedo ka lang alang matuod no.
18: No, 250 pa ituman mo gid sang kalagmo.
19: Siya pa na.
18: Pliyado kaya sang syudad,
19: permanente ka pa.
18: Permanente ka pa. Hindi ko na gusto niya. Gaan tagi guru chan sa si Manong nga.
19: Ipasabtagi
18: sa kipay siya, no? Kung ga pamati si si sir o sino ni siya, you deserve eh nga mapatian sa publiko ang side mo, no? Kay kun pamatian mo duas ano to lini bogi 250 na ano.
19: Kag nakabayad na siya,
18: 1,000. Ginatagya guro sa babae, basi duha lang bagay way gito over ni babae kay biya tip ko ni. I-check na basta nagbayad sa 1,000. Kun nga may 250 kulang bala gibayad niya o way gito over sa 1,000 ang ginatag niya. Mga question guro na.
19: Pwede na.
0: Ari kita sa Jan kita sa Eric ko kita change pa na ang 1,000 dati ko way na kay okay na way na cambio kita sa Jan. Karon ining si Sir kaya pa yan nagwa sa kita sa Jan sa restobar. Sinita siya sang ano kanina sang bouncer kita.
18: Kabalo ka ang mga bouncer sa sini. Tanawon ta kun amo man mga bouncer nga nagpangastigo nagligad.
0: Sinita siya kita sa Jan nga wagwa pa siya kuno kabayan. Pero nakambal siya kita sa dyan, nga nagbayad na siya 1,000 sa babae ato, kag ang pagpakilala, kan iya kita sa dyan, kita direct na taga sitinigal siya, hindi nagaling sa iya mismo. Sa bouncer, nagkamal kayo nakilalaan siya, kita sa dyan,
19: no, sa bouncer, kita
0: pala siya, sa lake na taga sitinigal.
18: Kasi nagsamtanay ni sila sa bouncer. Natural na banta ko guro gamit sir kasi nga wag klala sa ako na kasi illegal office ko kasi sobrang lang konfrontasyon kaya ang akig ang tao nakabayad na musukton pa
19: na mugid
18: ang pag-itsindi ko diba si sabay abis kabay ito tip lang laki pa so now masyak malugaling ito pa yate si Libnon niya
19: nga dahil sa kompromiso na niya hindi niya sa permisyo mo sa kompromiso ina.
18: Luoy man Kipay Berry ka.
19: Pero pasabton Kipay Berry. So,
18: pasabton ta. No? Kag labaw sa tanan, ang ininga ba, kagamay black Kipay Berry ka, hindi ka kakominsurate sang penalidad nga tubangon mo. Bangod lang sa amuling nga bagay.
19: It's happened to many sa mga nagagawa-gawa kong gabi mo. Nakabayad ka na. Pagwa mo, sinita ka.
18: Hindi. Kasi ano, hindi. Kanday mamigo ta si kanday serve mo babes to sa nagligad nga may
19: ay, huo. Uno?
18: Kaya ba si amo man yung blank club? Di kayo nga, ba si astig ang bouncer na si Rao? Tiga ulo, kaglabaw sa ng tikalon ng blau? Hindi ah, hindi guro tikalon. Ba si inobra man lang, bro.
19: I-check lang kay Pai Wilson.
18: Ibalansi yun, talang ni Sona. Kago si Saon, takon nga ang naglabaw sa punto. Kaya report mo kay Diyos Mio, 250. Diyos Mio.
0: Yes, kaya pa lang dyan. Padulungan na doon ang resbar sa Rao.
18: Actually, hindi nga lang. 50, i-report mo. Diyos Mio, pwede mo lang ganit palupo na sa barangay ito.
0: Parang may baluan ta.
19: Sige, sige.
18: Kagamay, no?
0: Amo na ba tayan sa ato? Amo na ba tayan sa nga ato? Kaya pala, pika eksklusibo, ini, no? Sa K-5 FM, bakulod.
18: Hindi na nang kopya sa nga pinahivit na ginuyatan mo?
0: Ano, kaya sa Daljan?
18: Nang affidavit na picturean mo din na
0: what do you mean?
19: Ini is amusement naman eh.
18: Amusement niya ang ginapapicturean niyo?
0: Focus order na yan kaya sa Daljan.
19: Sa amusement niya, 2 ka 2-5, kag isa ka 1, kag 2 man ka 1-5.
18: Gali ka, 2-5 kag 1-5. Buti sige ah. Son, o si Saon talang niya. Siling di dumis-dumis. Yung naloko na. 250. Diyos mio. Ayaw.
0: Nakasimbot ka mo, di ba? May surprise ko this morning. Ang pagkising nyo. Pagkayal ako na may surprise. Ha? Pangagamay.
18: Baluka ko na no. Ang baluka ng team song ko, no? Son? Kabaluka ko na ng team song? Hawak mo ang tip. Hawak ko ang tip.
19: Ikalain.
18: Sino na nagambal?
19: Liberal
18: ka lang. Hawak mo ang tip.
19: Liberal ka lang pa.
18: Time na. Dali na ma. Inom na takap. Inom ka kape. Salamat ni John.
19: Pasyon ka na sa kahanginan.
0: Pasyon ka pa na John. Balakin nyo lang ko para sa atol. Sino matasang kay
18: Pasyon. Sige.
0: Ayos. Dika sa Bacolod City Government Center, kagadulong sa inyong pakalwa sa Mike D. D3 Buyer plus DTX Government. Sa punta ko si K5 Vincent Coralde. Hindi naman si K5 Wilson. Diliana para sa kampiyon. Gabarita ang servisyo publiko. Kat kalingawan sa Necros K5 Vincent.
18: ang gatubod niya tubig sa Libertad sa ato naman yung pagbalik ang oras sa K5 News FM Philippines la 7:55.
19: Stand by.
3: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Matalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
21: 27 lot.
22: Ano ginabatsyag mo sa
21: high blood gid ko?
22: Ano sa una ang imo
23: blood pressure?
21: 180 over 100.
22: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
21: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
3: DTX 500.
24: Para sa dugang pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang pag-prevent no sang pila ka mga tumors and cancers kaya sa ambalidok especially sa mga babayi dako ang mabulig kung ga DTX kag Mighty C or Pure C kada adlaw sa mga babayi atensyon ha mga babayi sa United States masobra 300,000 ang ginadiagnose nga may breast cancer kada tuig sa Amerika pa lang na dako ang papel sang oxidative stress sa development sang cancer bangod sa pag-corrupt sini sa mga cellular components including DNA ito ginambalido kaina ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C ang makabulig sang dako sa prevention sang breast cancer bangod ini ang may pinakamataas nga antioxidant at 1.3 million units in the ORAC scale ini man ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic kag anti-inflammatory.
25: Ang nami sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C Sir GP ang iya sining epekto sa menstrual cycle sang babayi. Isa sa mga madamo nga rason sa pagsakit sang puson sa babayi during sa ilang pamulanon amo ang oxidative stress. Lakaon abi mga tamis, palapulaw, damo lang ang mga bisyo. Painful menstruation, sobra kadamo nga dugo nga nagagwa, abnormal nga menstrual cycle, wala ginaabtan sang menstruation. Ano gabusong? No? Mayara na. Pag 6 months, minsan 1 year. Tapos sa kadamo nga problema nga pwede masolusyonan sa adlaw-adlaw kung ikaw gainom sang DTX 500 by TC kag Pure Seed.
3: DTX 500!
26: Catalina Habagat.
22: Anong ginabatsyag mo?
26: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Ang ginamit na git sa akong nga mata.
3: DTX 500!
25: Para malikawan gid ang cancer, dapat likawan ang masunod. Permi na mo balik-balik, hindi ka manigarilyo, untat ka inom alcohol, kaon sang healthy diet, which is more sang prutas, kag gulay, ano pa, hindi magkaon karne. If hindi gid malikawan ang pagkaon sang karne, piliya ang white meat, no? Mga isda o manok, pero maintain gid ang healthy way.